0: nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
4: Unta tina. Tusiran forte. Bunig mag-unta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough, kagkatul na butunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo? Magtusiran. Tusiran.
5: Tusiran forte.
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Ako, ulat anay. Nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
8: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
9: Ang gulbi nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Para, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
6: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
5: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
6: Ginadasi ko mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
5: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
7: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
2: Kargado.
8: MaxFit, kargado.
3: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care? We care! Kidney care!
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
18: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
19: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
17: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
19: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
17: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
20: Alas 8:12.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
22: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Mayong aga mga kayradyumana, good morning sa aton nga mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad sa Oraman Sunday Special. Good morning, Radyuman Maggie.
1: Good morning, Radyuman Marjorie. Good morning sa aton mga kauturan. Subong adlaw sa Domingo, it's September 2026.
0: Ala, kadasig. Dugay-dugay matapos ng September. Grabe. Pila nilang kabulan? 2027 na. So, grabe. Lain yung akong gaedad ka na, no? Ang tiyempo ba na? Tama ka na, sige niya. Sang una doon ka dugay-dugay. But anyway, dari sa ato nga pagpangalagad mga karadyo mana, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
1: Kag sa Facebook Live broadcast, katulad sa DYRI-RMN Iloilo. Kag sa YouTube, DYRI-RMN Iloilo.
0: Mga karadyo man, sa mga kauturan naton nga luyag nga maglantaw pamati sa aton nga programa, apang medyo masako ang sa mga OFW, i-search nyo lang Oraman Iloilo sa Play Store. Pagwa sang logo, i-click, i-download. Wala lang gani, 5 minutes, ara na sa inyong mga gadgets. Pwede na kamo makapamati anytime, anywhere, for as long as may wifi kag internet connection. Mga ka-Radyo Man, tagsa kasanay ang inyo Double M sa gihapon. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
1: Kag-Radyo Man Magi Eresuelo Malergiado.
0: Radyo Man Magi, ang aton subong nga adlaw. Actually, do 2 days na gid man. Ngayon may fun run.
1: Oh, kahapon may ara. Yes. Tapos subong nga aga may ara man. Dako nga fun run dari sa may syudad sang Iloilo, Linibo, ka mga runners ang nagpasakop, Rajman Marjorie.
0: Basi maabot ang time na malapawan, nagin man nato ng
1: Cebu kag
0: Bacolod. Pero I guess sa Cebu, doon maihawan to siguro. No?
1: Oh, damo-damo.
0: Grabe, gini ang mga running enthusiasts dito sa may area sang Cebu, mga Bisaya. Iban, gani ka pangayaw pa, diri?
1: Mm-hmm.
0: Para lang ang magdalagan, Rajman Maggie. Diri sa aton nga pagpangalagad, subo nga aga, makaupod man nato diri ang aton nga bisita. But before sina, may ara sa ang ikaduwa na ining adlaw sa international clean up Rajuman Magi sa mga coastal areas dira sa may Villa Arevalo halin ini kahapon kag subong adlaw ang last day no ang ining coastal clean up tuigan ini nga ginahimo kag ati syempre para man din sa aton nga mga kauturan. Remember ko last time sang grabe balang hindi mo to gani bagyo Rajuman Magi ha, pero grabe balang kalain na ang tiyempo. Mm-hmm. Ang mga gagmay to balang atahong ang mga linghod pag idiyan. Mm. Ado mga kukulang ni kadlag ko, oh. Kasi nung mga kukulang. Ado mga kukulang kadalag ko. Ginpang anod, pahigad. And ang iba, andiri. Ginpang haboy nga basura, balik halin sa bye-bye. Pero this time, kay Tidamo, sa mga kauturan natin nga nagapanilo, hopefully, ma-maintain mananisang aton nga mga kauturan, especially mga nagapuli sa mga malapit sa shoreline, Rajuman Magi. And dari mo sa ato nga pagpangalagad, subong nga aga, makaupod man nato ng aton bisita, Rajuman Magi?
1: Yes, makaupod nato, dugay-dugay, via Zoom, ang nag-rank 4 sa bago lang ginpagwa nga August to September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination, gikan sa Central Philippine University, si Roy Christian Tagiwalo Pachika. Rank 4 with 91.60% nga rating, Rajuman Marjorie, sa ginpagwa nga PNLE, sa sinagligad lang nga adlaw. Mm-mm. Kag magluwas sa iya, would like to mention man nga lima kaiban pa ka mga Ilonggo ang nalakip man sa top 10 sang Philippine Nurses Licensure Examination halin sa West Visayas State University. Rank number 6 si Creslien Marie Balbon de la Cruz with 91.20% nga rating. Rank number 7 si Nathan Reyes Gaviola halin ini sa St. Paul University Iloilo with 91% nga rating. Rank 9 man sa rank 9 naman si LJ Orpheus Kagampang Soriano from West Visayas State University with 90.60% nga rating. Rank number 10 pata sila nga duha si Paula Marie Beros de Loria kag GM Grace Hugos Garvillo from West Visayas State University 90.40% nga rating. Congratulations sa mga Ilonggo nga nagpangibabaw sa bago lang ginpagwa nga August to September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination kag magluwas dira.
0: Mm-hmm.
1: 100% passing rate man ang iya sa St. Paul University sa 100 plus kay mga examinees. Mm-hmm. And at the same time, ranked number 4 sa top schools sa bugos sa Pilipinas, ang Central Philippine University sa 100 plus ka mga examinees. Samtang sa 50 to 90 plus ka mga 55 to end up ka mga examinees, Rajuman Marjorie, ranked number 1 naman, 100% passing rate ang West Visayas State University.
0: Grabe, damo na kita sa mga bagong nga nurses. Rajuman Maggie, kag ang hopefully ang ibang dari sa aton, makasulod gid sa field na gusto nila.
1: Damo, sa nakapasar pero ginakulang gihapon ang aton mga healthcare professionals. Kay ti, balaanta man ang matuod ng sitwasyon. Rajuman Marjorie Calabad na andari, nagpadulong sa abroad because man sa gamay nga sweldo, dari sa nga pungso.
0: May ibang gani, dari kisa delayed pa ilang sweldo, Rajuman Maggie. But anyway, istoryahan na naton na dari sa aton nga pagpangalaga. In a while, mag-greet man kita, Rajuman Maggie, sa aton nga mga tagpalamatino nga nakatutok dari sa aton nga pag-pangalagad, aga pa dari sa aton nga programa, RMN Sunday Special. Good morning kay Jemar Bitanalyon. Happy, happy Sunday kay Alma Genga nga nakatutok dari sa aton nga pagpangalagad. Kay Joey Lagutang Tolentino, kay Lola Melania Padernal, kasi iban pagid. Happy, happy listening. Sa aton nga pagpanumbalik, makaupo na nato ng aton nga bisita. Oras, Philippine Standard Time, alas 8.22.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang-o na bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Goodbye.

0: best man. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, my 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan. Kinikil!
7: Uy, 150 over 100 dali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: San kapoy? Kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
17: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
18: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
16: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
18: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
16: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
20: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
21: Charmin Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
22: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
21: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
23: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha. Tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
24: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
23: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
24: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 8:31. Pabalik din sa ating pagpangalaga, da mga ka-radyoman, subong aga, radyoman magi, or subong mga tinion, makaupod na natin ang aton ng mga bisita from Central Philippine University, Radyoman Magi.
2: Yes, via Zoom, Radyoman Marjorie, bangod nga yara pa sa Cebu, I believe, ang aton nga top-notcher sa bago lang gipagwa nga Philippine Nurses Licensure Examination. Naka-standby na via Zoom ang aton nga mga bisita, subong nga aga, no less than the top-notcher, rank number 4 sa August to September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination from Central Philippine University, si Sir Roy Christian Tagiwalo Pachika. Kagkaupod man niya sa piyak na linya ang Associate ang Dean sa College of Nursing sa Central Philippine University, si Associate Professor Melba Sale. Mayong aga, welcome, Dries RMN Iloilo, kaupod ninyo, Rajuman Marjorie and Rajuman Maggie. Mayong aga, Ma'am Melba, and at the same time, Sir Roy. Mayong aga.
3: Mayong aga, agad sa inyo,
2: doon. Oo, thank you, Ma'am Melba.
3: Thank you, ma'am.
2: Oo. Sir Roy, kamusta ang amon nga audio sa imong bahin?
4: Mayong aga sa tanan. Okay man po ang inyo audio po.
2: Oo. If it's okay, no, ma-request lang kami sa inyo nga kung okay lang, no, maka-open sang camera para makitaan man sang aton nga mga viewers subong aga sa aton nga live broadcast. Thank you, Ma'am Melba. Siguro kita, Rajuman Marjorie, kay Sir Roy Christian. Sir Roy, congratulations, no, sa imo nga kadalagaan at the same time sa College of Nursing sa Central Philippine University. First, Sir Roy, pagwa gid abi sang board exam. Nagaano ikaw? Tiin ka nung ginahimo mo, so nabalaan mo nga ay top notcher kagali sa nurses licensure exam.
4: Actually, sang nagwa ang board exam, ma'am, no. Ara ko sa balay sang akon nga uton nga lalaki. Gina-expect ko naman nga sa amo nang adlaw magwa ang result. So mga halin alas 10 sang gabi, nagahulat na lang gid ko sang result kag ginapangamuyo ko man lang nga makita ang akon nga pangalan sa mga nakapasar, no, kag wala ko nag-expect nga may naga-chat na gulpi sa akon nga congratulations ko, no. Hindi ko pa makita sa una kung anong gina-congratulate nila, nakapasar lang ba ako. Kag dito ko nakita dayon nga nag-congratulate kay top teacher ko, no, ako dako gid ang akon nga pasalamat kag nakinibi gid ako sang nabalaan adto.
2: Oo. So wala ka payagali una kakita iya mga friends mo pa lang si so sang time na sang nabalaan mo kay sino umuuna gin share ang good news?
4: Siguro ang akon nga nanay nagbatian ang hinibi ko, nagpanaog halin sa babaw sang kwarto kag nagpamangkot kung ano ang ginahibi ko, kamba ko din nakapasar, kumuman ng akon nga magulang lalaki dito, ululupod naman lang kami naginibi dayon.
2: Oo, pero Roy, ginhandom mo gid ba lang mag-top sa board exam?
4: Siguro gin preparahan ko gid, amugid man ang akon nga goal mag-top halin pa sang college, no, pagtungtong ko pa lang sang nursing. Ginpangayo ko na naman nga ginpray nga mag-top notcher, pero sang wala ko gin-expect, no, nga mag-top notcher kay mabudlay gid man ang board exam, iba siya sa kung ano ang akon gin preparahan. Amo na nga dako gid ang akon pasalamat sa Ginoo kay pagtapos ng board exam, gin pangayo ko naman lang nga tani makapasar man lang ako, pero gin hatagan niya ako sang sobra pa nga maging top notcher.
2: Oo, grabe, no?
1: Yes.
2: The Lord answers prayer, sobra pa sa ginpangamuyo kag ginlauman mo. Balikan naton, Roy, ang imong humble beginning way back na elementary to high school. Ano kagid man, honor student kagid man?
4: Halin sang elementary, nag-graduate ko as first honorable mention.
2: Sa diin ikaw nag-elementary?
4: Naghalin ako elementary sa Pau Elementary School, kag nag-high school, kag senior high school naman ako sa Dumangas National High School. And nag-graduate man ako sa Dumangas National High School last week, honors po.
2: Ah, okay. Mm. So, tumandok ito mo yan sang, ano, sa Dumangas?
4: Actually, originally, taga Ulanguan did kami sa Enrique, Iloilo. Naghalin-halin lang kami nga lugar tungod sa sitwasyon sa amon pamilya, no? Pag sang amon nga pangabuhi, halin sa San Enrique, nagkadto kami sa Saraga, kagulihi sa Dumangas, kundiin kung nagtako pag nag-eskwela.
2: Oo, pero Lunggo mga to. Yes, damo kaya gintor nga banwa.
1: Taga Fourth District. Taga Fourth District. Gintahi niya oo. Lang.
2: Pero Roy, ano ka gid? Ginhando mo gid nga mga nurse, ikaw or may nurse na sa pamilya niyo or ikaw ang pinakauna?
4: Dako man nga pasalamat. Eh, ako ang una nga nurse sa amon nga pamilya. Isa man lang ka rason nga nagsulod ko sa nurse tungod sa akon nga mama.
2: Oo.
4: Halin sang gamay, nakita akong iya pagsakripisyo. Kag gusto ko malang someday, no, kinpamangkot ko sa admission sa College of Nursing, sang CPU, sang nagpa-enroll ako. May pamangkot ko nga, gusto ko maging nurse, no. Isa malang ang nagadalagan sa utok ko that time, mga ako niya mama, nga gusto ko nga someday magtigulang siya. Gusto ko magkaroon sang knowledge and skills nung someday maka-help sa iya, maka-take care sa iya.
2: Mm-mm, okay. Ano ang trabaho sang imo ginikanan, Roy?
4: Sa Subong, ma'am. Ang pahupaway na naman ang amon niya mama, ang ako naman niya tatay, nagtaliwa na siya sang 2007. Apat ka tuig pa lang po ako.
2: Ay, okay. Pila ka mo mag-uto? Di ka pila ikaw?
4: Ako ang bunso po. Tatlo kami ka mag-uto.
2: Mm-mm. Ang imong mga magulang may trabaho kag may pamilya na or wala pa?
4: May trabaho naman ang akon nga magulang nga lalaki kag ang akon magulang nga babae. Ginpaspila ako sa akon magulang nga lalaki, no? So originally ang akon nga sa sitwasyon sa una is that ang akon nga magulang nga babae naguntat anay eskwela para mag-giveaway sa akon nga magulang nga lalaki until nga makatapos siya eskwela. Sang nakatapos ng akon magulang nga lalaki, kag nakapangita obra, gin pabalik niya eskwela ang akon magulang nga babae kag makatapos man siya eskwela. Kag ang akon man nga magulang nga lalaki ang nag paskwela sa akon through college hasta makatapos po.
1: Kanami, no? Nagabinuligay. Oh, laingidya ko ng mga mag-utod, bala nagahiupay. Oh, oh. Balang tamiban ng mga mag-utod, nga dula, bala gabinuligay. Oh, oh. Binalikdanay.
2: Kanami, no? Sakripisyo kag magbulig sa utod.
1: Ginabalikid,
2: ginila. Madamo sang mga nagapangibabaw nga nursing school sa Iloilo, and we all know that, Roy. Pero nga, asa si Pio ka nagpili nga mag-eskwela sang nursing?
4: Siguro damo gid ko nabatian sa una nga sang wala pa ako nag-nursing, ang CPU is one of the prestigious school not just in the Philippines, no. Kag bonus pagid niya ang CPU ang pinakauna nga nursing in hindi lang sa Panay kundi sa bilog nga Pilipinas. So amo ginaguro ang nagkuha sang ako na attention nga gusto ko gid mag-skwela sa CPU.
2: Oo, sige. Thank you, Roya. Balikan namon karon ng mga study habits mo para nga ma-share taman sa mga estudyante subong nga nagapamati. Kadto kita kay Dean, kay Ma'am Sale. Ma'am, sa imo naman niya, anong imo reaction na pa knowing ti ang CPU may aras ang rank number 4? Not only that, rank 4 makamo nationally, may isa sa top schools nga may madamo nga nagkuha sang board exam to sa data, 207 takers, 205 ang passer. So ang passing rate sang CPU is 99.3%, ika-4 sa bilog ng Pilipinas.
5: Okay, so, una best. Good morning, Gid, sa inyo, Regiman Maggie and Regiman Marge, and to all the avid listeners of RMN. Okay, so sa amon yung balat, sa ako, no, personal, gid siya ng balatsyagon, grateful and blessed.
2: Oo.
5: And, aragid ang Psalm
2: 126:3
5: sa ako. Balatsyagon, ma'am, sa pagkabati ko, because the Lord has done great things for us. the we are filled with joy. So since Sunday sa tanan, no? So dako gid ma'am nga kalipay kag may top notcher ang batch ni Balanila, ginatawag ni namon sila nga class Anaya. So utsing ganon sa ilang nga class is answered prayer. And in Arabic, protection, caring, compassionate. So prior to the release of the board exam, dapat siya gan na bala na answered prayer gid ini kag matuod gid man. So paagi gid kay Roy, no? Ang prayers ang batch nga 100% class Anaya with top notcher. So answered prayer nga may top notcher kami subong. So hindi lang siya ano nga number sa rank, no? Apang top 4 gid siya. So nakugid nga pasalamat sang bugos nga Central Philippine University and the College of Nursing.
2: Ay, atagon ko lang, ma'am, ang ilang batch is 100%. May retakers kita?
5: Yes. Oo, ma'am, bali, sila gid nga batch, may first takers, 205. Sa 205 nga ina, 203 ina dira ang class Anaya, may duwa kami nga first takers sa iban nga batch. Apang do hindi pa tiempo sang duwa ka retakers nga subong gina reach out namon ina ma'am kay mga previous years pa nga nag-graduate sa CTU.
2: And it's never too late.
5: So ang ilang gid siya batch. Oo, ang ilang gid siya batch nga nag-graduate for class 2026. 100%.
2: Oo, wow, congratulations. Indeed, answered prayer para sa ilang batch. Para naman sa wala, you know, wala man sang limit, no? Ang kaluwaan sang Ginoo para nga magsabat sang ila man nga pangamuyo. Kay sino mo gina-attribute ining kadalagaan, Ma'am Sale, sa nalabot sang batch Anaya and at the same time ni Roy gid?
5: Okay, so of course number one gid sa to our God, no? For this amazing grace. You know what? San hambal niya ba, no? The first school of nursing in the Philippines. And right now, we are celebrating our 120th year of producing nurses, not only in the Philippines, but all over the world. So we are celebrating our 120th year. No? So ka-significant din. So it's really an amazing grace for us. And of course, ang importante, ginahatag gid balik ini sa mga graduates naton, no? That they really gave their time, dedication in preparation for the board exam. So para gid ini sa aton nga mga board passers sang class Anaya and sa ila nga ginikanan for trusting Central Philippine University of College of Nursing. And sa ilang mga supporters, loved ones, kay damo man na diri, although private university kami, pero damo ina diri aton mga students man nga financially challenged. So gina thank you also to their supporters, no? Sang ilang pag-eskwela, mga tiya, mga aunties abroad, then ang mga alumni nga may for sponsoring scholarships for this board takers. So salamat gid nga madamo para gid ini sa inyo mga ginikanan. I know of all of your support and prayer. And of course sa CPU administration, to our administrator from our CPU president Dr. Reverend Dr. Ernest Howard Aguhoy, kag sa tanan nga mga VPs namon down to the whole CPU community, the University Church, the Prayer Warriors. Ang amon nga alumni nga grabe gid magsuporta, no, bisan sa meals ang amon nga mga board takers during the board exam, kay ara gid ang suporta nila for 2-day board exam for the meals of our board takers. Kag ang ako nabalikan sini nga kadalagan ang faculty of the College of Nursing, no, for 4 years who endured their all of their wisdom efforts para sa amon nga mga estudyante, especially to our lecturers for their patients and the clinical instructors for different areas of the affiliation of our nursing students. Kag ang mga hospitals man, kag other institutions who welcome our students during their clinical rotations. So mga tanan ng hospital or community, no?
2: Ang ginalibot ni nila nga ospital, although, Ma'am Sally, ang ginalibot nila nga ospital, magluwas sa mission, gakad tumani sila sa mga public hospital?
5: Yes, ma'am. So, amo na nga gusto ko man pasalamatan ang mga public hospitals nga nag-affiliate kami, district hospitals. Kag hindi lang, ma'am, district hospitals. May mga private hospitals man kami luwas sa Iloilo Mission Hospital. Iloilo Mission Hospital, thank you very much. Also, celebrating the 125th year sang Iloilo Mission Hospital. Nga, kundi hindi ra nag-graduate ang tatlo ka nurses from the Philippines. And also, mga private hospitals, kag gina-expose namon sila, hindi lang sa mission, kag also mga district hospitals, kag even ang community nga gina-expose ni sila. So, Mr. Pacheca, sa Saraga kita, right? Ang inyong batch? So, ang LGU sa Saraga, the Rural Health Unit, salamatan na namon na sila kay nakabuligid sila, ma'am, to prepare our students not only in the hospital setting but also in the community.
2: Oo, exposure. Kag exposure.
5: Ang mga estudyante na sang CPU College of Nursing na kung sa diin nag-cheer, nag-break sa ilang mga manongs and manas. And the whole community. Ang mga prayer warriors. And even kamo sa RMN, thank you, Ged. Kaya nga aman, ma'am, isugid ko lang. Before ako nagtulog, do kataway sa ako, gin-share ko sa story ko. Nakita ko muna, nag-like sa story ko, si Angkorman Rajuman Leda, AK Leda. Kaya siya previously nag-ano sa ako, nag-interview. Sabi ko, sili ko matulog ko, kaya mas interview naman ko na isang RMN. So, ask in prayer, gin.
2: Oo, may natuod, gin, ma'am, na-interview ka, gin man matuod. Kaya may bago naman nga feat nga nilabot ang CP. With the current ranking, ma'am Sally, ano ang mangini epekto sini, as mentioned no sa inyo daw ni Roy, mangin epekto sini sa CPU bilang pinakauna nga nursing school sa Pilipinas.
5: Sino una masawat? Ikaw, Roy?
2: ikaw siguro, ma'am.
5: Okay. So, dako gid ini nga epekto niya nga padayon naton. So, ang buot sing ganon nga panumdumo namon kung diin nag-umpisa ang nursing, no? Nga pag-graduate sa Pilipinas. Kag ang meaning sina nga padayon no naton ang legacy sini that, you know, we are serving the community in the world sa healthcare. Kaya mugid na ang kinahanglan naton tanan. Kag ang impact to inspire us to do more for not just for us to ngang ginambala mo sila, this is not just nga we celebrate that you passed the board exam but we are celebrating that you become registered nurses, nurses who are ready to serve, care, and sa masunod ng mga tinion, you become nursing leaders that you have to remember that you are leaders who are compassionate, humble, grateful, honest, with integrity, so that ang ato ni healthcare bala, mangin padayon man nga para gid sa tao. Okay. Inspirasyon para magpadayon.
2: Sige, thank you, ma'am. Roy, balikan natin si Roy. Ikaw naman, Roy, sa imong bahin. Paano ka gin prepare sang eskolahan? Paano ka gin buligan antes ang board exam?
4: Siguro ma'am, balko nga dako gidang nabulig sa eskwelahan, no? Especially sa College of Nursing. Kay ma'am, balko gid proudly nga nami gidang pagtudlo sa amon nga mga clinical instructors, sa mga alumni nga naghatag sa mga scholarships, sponsorships sa pag-prepare sa Philippine Nursing Licensure Examination. Dako man ang akon nga pasalamat. Kay tungod sa ila, naging matawhay, no? Kag naging masisi, kumbaga, ang pag-prepare ko sa board exam without thinking too much sa problem financially. And sa mahambal ko ganyan nami ang mga clinical instructors sa pag-support, sa pag-motivate, kag hindi man ako dire sa sitwasyon ngayon kung hindi tungod sa ilatanan sa mga bulig nila.
2: Oo. Ikaw, Roy, nag-beneficiaryo ka, kumbaga, no, sang kaayo, kaalwan, sang imong utod, no, sa offless nga bulig sa imong utod. Ano ka-importante para sa imo ang support sang family, friends, sa imong journey?
4: Dako-dako, yun, ma'am, no, kay, as isa ka tao nga overthinker, damo ko ginapanumdom kung damo ko gina-overthink ng mga bagay. Kagtagsa, wala ako salik sa akon nga kaugalingon, sa akon nga pamilya, nga permi man nag-remind sa akon nga kaya ko sa pagpati, sa mga friends ko nga ara permi nga mag-guide man, magapaupod sa akon, biskan sometimes wala pagapati sa kagalingon, wala ko gapati sa kagalingon ko, pero ara sila nga mag-remind nga kaya ko nga hindi lang limited ang akon nga kakayahan, kag amulan na kapasalamat kita ko tanan-tanan sa ila, kay tungod sa ila nalabot ko ini nga kadalagan.
2: Sige, Roy, let's talk about study habits. Ariya, mapuslan ni sang, bisan hindi central yan, tanan-tanan niya nagpamati kong estudyante. Yes. Subong, pwede mo ma-describe sa amo ng typical day mo sang imong review season pa? Ano ang imong mga study habits? Anong effective na technique sa imo kung magtuon ikaw?
4: Sa board exam po?
2: Oo.
4: Okay. Usually, abi, ang board exam sa nursing, kinahiwat siya every November and April sa mga nanligat nga tuig. So, sa amon nga batch, nag-announce ang PRC nung i-move siya sa August kag February. So, sa mga last week na sa November, gin-announce nila last year, damo ang nakibot, kag damo man ang nagsala, no? Isa na po. Kaya ginhali nila into August and February ang board exam. So sa December pa lang ginakompose ko ng akon kaugalingon nga I need to start early, kay kilala ko ang akon nga kaugalingon, need ko basahon ang akon nga mga tulunan kapila ka beses para maintindihan ko gid sa siya sang maayo. Naghambal na ko sa akon nga kaugalingon that time nga need ko nagid magseryoso kag magtuon maayo, magsukod ang January. So 9 months ng akon review in total, got classy pa that time as a fourth year nga student nurse pro. Kung may makita ko lugar nga tawhay kag wala mga quizzes or deadlines, nang make sure ko gid nga makabasa sang akon mga tulunan para sa board exam. So amo na akon obra lasting for 6 months, student ako fourth year, plus review center every Saturday, may review liwat every Sunday. So hasta na-graduate na ako sang May 30. So may nabilin pang mga 3 months. By that time, nag-shift ng akong focus from passive review na no, nga magpasa lang into answering na questions na umga-answer nagit question nagit, kay daw mahambal ko man nga daw nalabyan ko natanan yung mga concept nga dapat ko tunan. So ga-practice ako answer question 600 questions every day for 3 months, no? Pag kung diin ako nagsala, gina-review ko siya liwat ang concept, amo na akong ginobra hasta nga mag-board exam day po.
2: Grabe, gali ang nagbunga. Rajman Marjorie ang kahugod sa pag-review ni Roy.
1: Ang nila, Rajman Maggie, kung gusto mo may paraan eh.
2: Oo,
1: kung ayaw, may dahilan.
2: Gusto mo ginalaboton mo gina iya. Roy, sa tiyempo subunga moderno na ang tanan, nabal mo gabasa ka, ga-answer ka question 600 questions a day sa review mo. Sa moderno na nga panahon subong, nagagamit ka man sang AI mag-review?
4: Yes po, nagamit ko siya as supplementary po. Gabasa ko libro and at the same time, kung gusto ko pagit mapalawig or mapa-expand ang concept, kung gusto ko siya i-understand further, gina-search ko man sa into different sources po.
2: So kung may mga bagay kaysa ang titapos na bi ang session sang sa review ninyo, kung may nabasahan ka nga daw gusto mo nga ipatag pa kahit wala na da sang ang lecturer or manunudlo, no? So si AI ginakonsulta mo?
4: Yeah. Yes po.
2: Oh, okay. Sige. So nakabisan pa ano nakabulig man ang AI, no? Ara na available na tanan-tanan online eh.
1: Oo.
2: Ano ang imong advice sa mga students nga manugkuha sang board exam?
4: Siguro ang pinaka-importante nga lesson or advice nga gusto ko mahatag sa mga estudyante or may plan nga magpa-board exam, amo nga hindi mag-give up dayon kung mabudlayan sila. Hindi man tanan pareho sang pace, no? Kag hindi man tanan nga adlaw pareho ang aton energy.
1: Mm-hmm.
4: May mga time gid nga kapoy ma-frustrate ka kag mapapamangkot kag man kaya pa ni, pero para sa ako nabi importante nga magpadayon kag gihapon bisan gamay-gamay lang, consistency gid ang importante. Kag kabalo ka dapat kung para ano, kag para kay sino kag padayon. Para sa akon, dako gid nga motivasyon ng akon pamilya, no? Amo na nga kung kapoy ako, ginapanumdum ko sa kaugalingon ko ang rason nga ginahimo ko ini. Sa mga estudyante nga mga nag-struggle man subong, sige lang gid, hindi ninyo kinanglan nga maging perfect. Ang importante, wala ka muna gauntat. Kay base ang ginakabudlayan ninyo subong, amo na gali ang magdala sa inyo sa lugar nga andom ninyo.
2: Mm-mm. Yan nami igid, no? Roy, ano ang imong career plans, no, after this?
4: Oh, siguro subong after the board exam, kag after knowing the result, I'm planning magkuha anay experience dere sa Pilipinas. I'm planning also man nga mag somehow kung makatudlo man sa mga estudyante, no? Muna na permit ko ginapamangkot nila kung ano nga akong pangarap. Permit ko ginaginambal nga gusto ko maging CI man someday, clinical instructors, kay gusto ko mag-give back sa mga estudyante man nga pareho sa akon, may dako nga handom sa ilang kabuhi.
2: Mm-mm. Sige, thank you Gidroy. Sa kay Ma'am Sale, Ma'am, you know, pag-maintain sang top position, may top notcher, ikaw subong 100% ang batch nila ni Roy. Paano ginapabilin sang College of Nursing ang mataas nga standards from admission through graduation?
5: So, ang ginaubrak gid sang College of Nursing, we are to dedicated, you know, kung ano ang gina-expect sa aton bilang clinical instructors nato, ng mga clinical instructors ng CPU College of Nursing, kung sino gin-admit namo, no, from admission, na mapadayo namon sila kag mapag-graduate gid mismo sa CPU. So, pagsulod nila, may preliminary screening kami, kahit we will just offer sang education sa aton nga mga estudyante suno sa aton masarangan. So may number of students kami nga ginapasulod sa College of Nursing. So ginatinguhaan gin namon, ma'am, nga ang makagraduate kung sinong napasulod namon sa first year, malabot gid nila ang pagtapos man sa amon sa nursing. So ang dedikasyon gid number one sang aton nga mga clinical instructors, both from the lecture and the clinical areas nga kundiin sila naga duty.
2: Mm-hmm.
5: So padayunon gid namon ang dedikasyon sa pagtudlo kag naga

0: kinako no sa nabatian ko sa amo ni nga top notcher nga gusto niya gid mag clinical instructor, my heart gid no kay ini nga mga results sa board exam ano man ini mo testimony man sang teaching ministry sa aton yung mga nurses. So hindi lang sa bedside sa hospital or sa community ang mga nurses naton, pero ara sa eskwelahan to produce nurses. So ako yes. Na, ma'am, ang dedikasyon sang mga nurses nga ara sa eskwelahan kag of course ang support sa aton nga administration nga ginapadayon naton ang standard na kung diin quality education, whole person education na isa ipadayon namon ina kay academics, kay science and faith no ang CPU, and at the same time ginamold sila to become whole person sila nga hindi lamang sa theory practice but also ang ila wellness. That's why nga ang mga extracurricular activities nila, ang passion nila, mga talents nila magamit man gyapon nila bisan diin man sila dalon sa ulihi after graduation sa CPU.
1: Okay. Na-mention mo mga dapat tsakto na no kay pisos ang pag sustainability bala no ang mga nurses nga magluwas sa pagcare sa ila patient ginapili manila nga magtudlo man sa next generation of healthcare professionals kag sa mataas nga global demand for Filipino healthcare professionals. Gusto gina nila yung mga Pinoy. Ano ang anong imong broader vision dira as dean sang College of Nursing kay nagataas ang demand sang Pinoy healthcare professionals here and abroad.
0: So kinahanglan i-balance gid naton ang pag-training sa aton mga estudyante sa nursing na preparado gin sila. And tama na ang bal ni Roy, no? May nagagamit na ang AI. So, hindi natin ma-avoid ang innovation, technology, that we have to offer to our students while ara pa lang sila sa aton nga College of Nursing. That they are prepared, no? For this new innovations in healthcare. Kaya para kung magkanto man sila sa abroad or diri man sa Pilipinas, kaya nag-improve naman ang aton nga healthcare. So, kinahanglan ready for the fourth and fifth industrial revolution. But dapat emphasize gid balikan gid naton man ang caring attitude nga kinahanglan naton nga wala may makabulos sa human touch sa so, yes. Despite nga ginagagamit kita sang AI.
1: Sige. With this, Melbang, imo na lang ang mensahe kag mga luyag pasalamatan diri sa aton nga programa.
0: Okay, so sa liwat, thank you gid for this opportunity sa RMN for inviting us. And sa liwat, salamat gid sa amon nga administrator sa CPU and all the faculty and staff and the whole CPU community, the alumni, and also the review and continuing education of CPU and with the A1 Passers Review Center and all the mentors who guided our student or our graduates to pass the board exam. Ang aton yung mga ginikanan, prayer warriors, the students of Central Philippine University College of Nursing. Kag sa tanan nga wala ko na mention, pero dako gid ang impact nga ginbulig ninyo sa aton yung mga graduates to pass this board exam. And sa class Anaya, congratulations gid, you are the source of our immense pride. You stand by your name. God has answered our prayer. 100% class Anaya with top notcher. Congratulations again, Roy Christian T. Pacheca, our top 4, our cum laude, and with a heart to serve, not only outside CPU, but with a heart to give back to his alma mater, the CPU College of Nursing. Thank you,
1: Gid. Thank you kay Dean Salek. At kita, finally, Roy, ang imo nga mensahe, imo ang oras subong para nga magpasalamat. May mga luyag ikaw pasalamatan sa kadalagaan ng imo na labot subong.
2: Siguro, una sa tanan, sa Ginoo, sa pag-abay sa akon nga journey, halin pagsugod review as sa magwa ang result. Sa akon pamilya, kay Mama Janet, Manong RJ, and Nang Jane, sa pagsakripisyo ibinigid sa akon nga manong nga nagpaspila sa akon. Madamo gid nga salamat. Wala ko di kung hindi tungod sa inyo. Kamo gid ang rason nga gatinguha ako. Hindi ko gusto nga wala pa kadtuan ang inyo sakripisyo initanan para sa inyo. Sa Central Philippine University, my alma mater, and to the College of Nursing, sa faculty and staffs, thank you sa tanan sa pag-motivate nga kaya namon, kaya ko. Sa amon din,

0: Dean Melba and sa mga clinical instructors nga ina-consider ko ikaduwa nga nanay kag tatay. Ang success nga ini hindi matabo kung wala ang manami nyo nga pagtudlo. Mahambal ko gid proudly nga produkto nyo ako. To Attorney Salex Libugha, thank you for believing in me, for always supporting me all throughout. And to my review center, A1 Passers, together with our sec, no? And to all the lecturer who nurtured my knowledge, especially to Doc Chief.
1: Mm.
0: Dako gid ang akon pasalamat sa inyo tanan. Sa akon mga friends, JR Supo, ang Sara Talco, ang akon yung mga OGs, sa akon mga rotation mates, the group 4, and sa akon mga classmates, Section D, and to the whole batch Anaya, mm-hmm. including my loved ones, and also sa akon yung mga relatives. Thank you so much. Kamu parte sa rason nga naagong po yun eh.
1: Okay, with this, thank you very much and congratulations sa imo Roy Christian, Professor Melba Sales ang College of Nursing sa CPU. Madamo, gid nga salamat sa inyong atyempo kag ginhatag diri sa amon sa RMN and happy Sunday sa inyong adawa. Thank you.
2: Thank you.
1: Nabatian mga PU Associate Professor Mel Gusto, September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination, Roy Christian Tagiwalo Pachika from Central Philippine University.
3: Grabe ra jaman.
1: Kaswerte sa iya, balaan mong kanong swerte sa iya kay may ara siya sang mainulik doon, maninumdumon, mabinuligon nga utod.
3: Oh,
1: nagsakripisyo para nga mapaeskwela man ang magulang niyang lalaki.
3: May iba nabi nga after nila graduation, mabulig na lang, pero inang sakripisyo bala nga buligan mo, balik doon mo kag iplastar mo gid ang imo nga utod.
1: Kag ginbalikan niya na ra jaman Marjorie ang pagsakripisyo sang iya magulang, kag ang utod jaman nga babae, utod nga lalaki, ginbalikan niya man sang pagtuon. Amo na ni ang
3: ginbakasan niya gid.
1: Oh, ginbakasan niya gid. Amo na ni ang balik. Ang pag-rank 4 niya, dala siya sa top 10 sang board exam. Hindi basta-basta ra jaman Marjorie kabudlay kada mo sa gani ang iban kapila na mag-take, but
3: oh,
1: of course
3: yes.
1: Kun sa una mo pa lang pagkuha sa exam, nakapasar ka, well and good, pero kung nagdala ka pagid sa top 10, outstanding.
3: Oh, lain pagid na iya. Yes. Anyway, mga ka-radyo man, sa aton nga pagpanumbalik, basahon naton ang mga greetings nga inyo ginpadala diri sa aton nga pagpangalaga. Oras, Philippine Standard Time, alas 9:08.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: Mmm, smells good.
6: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy!
7: Everest Refrigerators.
5: Love?
7: Ano ever best food mo in the world?
6: Of course! Yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
8: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Pila pila win. San Miguel pila win.
7: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na. San Miguel pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2020. Drink responsibly.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid ka ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
18: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kada si kid, kapuyon akon mata. Kiss, ah, masilaw kuyid sa screen.
19: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
20: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
23: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy ko lubang.
22: Pangong kumaka-bloom. Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
24: Supple Plus Gold.
25: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
24: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
26: Oras, Philippine Standard Time, alas 9.15. Pabalik din sa atong pagpangalagad sa gihapon ng mga ka-Radyoman. Punin niyong double M ako si Radyoman Marjorie Hervo Miane.
27: Kag-Radyoman Maggie Eresuelo Maleriado.
26: Radyoman Maggie, subong mga tinion, mangbasa kita anay sa mga greetings nung agin padala diri sa atong pagpangalagad. Happy, happy listening, kag... Ang habalinid sa Kalimlim Campusano, congrats din Melba Kapapasale to the graduates of CPU College of Nursing and most especially to the top 4. Good morning kay Romeo Moya, kay Elsie Galiardo. Congrats bang din Melba Kapapasale. Happy happy listening man kay Dennis Cataluna, kay Maria Cristina Coferrer, kay Zanet Kapaspasarabia. Hambal Tiya, guro ni Alma Kalawigan. So proud of you, my dearest niece. Dean, maabang bang for job well done, for keeping shining forever as a strong woman in the College of Nursing. Mabuhay tayo, mga Centralians. Kag sa iban pagidari nga nagatutok man sa aton nga pagpangalagad, happy hapulos ni kay Oliva Alcon, Pinky Barona Salcedo. Kag sa iban pagiging nagatutok, happy hapulos ni sa aton pagid nga mga iban man nga tagpalamati dira sa may karnehan sa Banwa sa Barotac Nuevo, happy happy listening nakatutok diri sa aton nga pagpangalaga kay Maninay ko retired the Police Brigadier General Roger James Brillantes, kay Maninay Michelle sa John B. Hotel sa Generoso Street Gimbalgalantaw sa aton Facebook Live broadcast, happy happy listening kay Maninay ko Dajit de Lima kasi iban pagiging nakatutok may lang nga pagpamati. Mga kiradyo man, wala na kita sang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Madamag inyong salamat sa mga nag-upod sa aton nga programa, Subunga Aga. Sa gihapon, ang inyo Double M. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
27: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malaryado.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bangon at Charm.
23: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.

0: heavy-duty katilo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras, tatak, alas 9.20.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap!
7: Yummy! Everest Refrigerators.
4: Love?
7: Ano Everbest food mo in the world?
5: Of course! Yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Merlito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kipok mo ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano ba't sagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka puhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw, balay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat tara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Super Fiber.
11: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fibers and Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension, Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: D3 Files!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Matatas, magabuti ka!
3: May DC!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC.
3: My DC!
5: Mabaka sa mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
3: DDX 500!
5: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
3: Garantisado!
5: Epektibo!
3: Aramis
5: mo! DDX 500!
3: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Vizio.
3: Ang Vizio
5: gamay D3.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protect ano pa?
8: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Pila pila win. San Miguel pila win.
11: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na. San Miguel Pila Win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupos sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Supple Plus Gold.
20: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Supple Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
19: Supple Plus Gold.
5: Mabakal sa mga butika.
19: Samphone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
19: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
22: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Supple Plus Gold.
23: Ako gali si Rhea. Ako na redla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
19: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
24: Oras tatak alas 9:30.
18: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS.
0: sa opisina, pirmi kamala nag-atubang sa computer?
1: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
2: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sang computer.
0: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
1: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
0: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Char Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: RMN, RMN, RMN.
28: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 9.31 sa aga.
29: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon aton man talupangdon. Tap naa ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.
28: Mayong aga mga karadyuman, welcome sa isa na naman ka-episode sang aton programa tag sa kadomingo, ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. Sa subong adlaw, September 20, 2026. Ba, kadasig lang Radyoman Mark, second to the last Sunday sa bulan sang Septiembre. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI, RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyong alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado. Sa subong episode sa aton nga pagpangalagad, sa aton nga mental health alert, istoryahan naton ang nanungod sa natabo nga school shooting sa Banga National High School dito sa may South Cotabato. Kinasiling ang estudyante nga gunman kabahin sang isa ka online community. Do pareho man asa natabo sa Sambuanga sa nagligad. So this morning, let us focus more sa exposure sa mga kabataan sa social media. And second part sa aton nga pagpangalagad sa dental health, istoryahan man naton ang mga risgo kung madelay ang pagtatap naton sa mga emergency sa aton nga ngipon, mga dental emergencies. Una kita sa aton nga mental health alert, naka-standby na sa piyat nga linya ang aton partner tag sa Kadomingo, Guidance Counselor and Associate Professor for Psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga. Welcome back dari sa aton nga pagpangalagad.
30: Hello, Mamagi. Good morning, Gid. Kasi tanan naton yung mga tagpalamati. Happy Sunday, Gid, sa aton tanan.
28: Oo. Happy Sunday, Ma'am. Sa istoryahan naton subong aga, makalunusbo nga natabo dito sa may South Cotabato ang estudyante nga nang luthang and ginluthang man ang iya kaugalingon, ang pinakamasubo pagid kay ang iya nga tatay bala nagatudlo sa child safety sang natabo ang krimen dito sa may General Santos City pag ang samtang nagaobra siya sina ang bata yagali dito sa may Banga National High School sa South Cotabato. Nagahimo sining insidente. Ang information nga ining bata kabahin sa online community, may website man, hindi ta na paghambalo ng website, basta i-check pa karon sa iban, nga nag-promote sang violence. Siguro nagapang-recruit ni sila no sa mga kabataan kay kaangay sa natabo sa nagligad sa Zamboanga daw may kaanggid no, may kaparehos ang ilang nga gin himo. Now, ma-focus kita, Ma'am Shai, sa pag-prevent sang exposure sang kabataan sa social media. Kay dirigid sila nahulom eh. Ang ginalantaw nila nga mga videos, ang ginahampang nila nga games nga daw prone sa violence. Istorya natong subong aga ang role sang parents and guardians and at the same time teachers sa pag-limit no sang social media exposure sa mga kabataan paggamit nila and at the same time ang kantanan sini sa ikayong panghuna-huna and the healthy child rearing, Ma'am Shai.
30: Yes, no. So, well, technically, dako, gidyan, no, ang role sa aton ng mga parents, guardians, kagpati man ang mga teachers, no, sa school regarding sa digital literacy, no. Importante na nasubong, actually, daw necessity na na ang digital literacy, no, sa aton ng panimalay, kagpati man sa aton ng mga eskwelahan, no. So, very, very important, gid siya, and at the same time needed na gid siguro subong no mamagi kag sa mga tagpalamati naton ang ginatawag naton nga proactive nga guidance bala sa aton nga mga kabataan no regarding sa social media exposure no para nga ma safeguard man no or ma put into safety ang ilang mental health no kag ang ilang positibo man nga development. So, syempre, everything, no, tanan-tanan, nagasugod, gid, sa sulod sa panimalay. So, very important, gid, no, nga, ang role, no, sa aton, nga ginikanan, nga maging active kita as parents, no, sa pag-check kung ano ang mga engagement sa aton, nga mga kabataan when it comes to social media. Hindi lang sa social media, no, pati sa mga gina-download na lang ang mga applications, mm, no, mga games nila. Kahit wala kita kabalo, base majority sinadira sa mga games nga sa iba, no, ang mga specific nga mga websites, ano siya, na, may chat bala?
28: May chat na, Ma'am Shai, kinakita ko na sa mga kabataan, may mga bad words and magluwas sa chat nga dahil ang exposure nila sa violence, may mga tiro-tiro, may, hindi bala?
30: Correct.
28: Ginalikawan taman para may ang pagkumparar, Ma'am Shai, pero sa una, ang mga kabataan sa primary years, no, ang hampang slipper game, panaguay, piko, no? Subong daan ng kabataan, ang hampang nila is hindi sagwa mga outdoor games, kundi cellphone. Di wala nila kabadlo kung anong ginapang bukad nila dira, pati ang ginaistoryahan nila, kay may convo na sila. Sila lang na kay sindi sa mga shortcuts nila dira.
30: Yes, exactly, good, no? So, lain na good, subong, nag-evolve man ang development sang games no mga online games naton. So amo na may mga syempre siguro in good faith man na ang purpose bala sang mga game developers nga may mga chat for interaction mga amo na pero ti wala kaya kabalo sang intention sang ibandera nga mga gamers kay ti basi ang ibandera sa ila nagagroom bala sang mga kabataan nagapang recruit sa mga kung ano-ano nagapaubra sang mga task no nga kinanglan maubra ka sang malain sa iban nga tao tapos i-document mo kay tiyang iban na do naga Facebook live
28: or may ara atong bata blas nagligad gina Facebook live haba ko gani so anong satisfaction nga makuha kay for example gingaan ka task nga amo nang ubrahon mo kay do ka parariho bala sang ilang task daw mo na bala pero ti anong satisfaction after mo na ang makuha mo after kay ti wala ka na bala pati ikaw ginutas mo imo kagalingon nga kabuhi.
30: Correct, no? So, paano ka pa ka-progress sa game na ginahampang mo, no? Kung ikaw mismo, ginhalitan mo man, pati ang kaugalingon mo. So, very important, gid, no? Ang role sa naton, nga mga tao, no? Mga adults naton, sa sulod sang panimalay, regarding sa engagement, ngani sa mga kabataan naton, no? So, damo, gid, actually, mga posible nga mga strategies nga pwede ubrahon na aton nga mga parents and guardians no pero una gidira is dapat kung magubra kita sang rules regarding sa paggamit sang social media or paghampang sang games, no, dapat i-co-create naton ang rules nga na kaupod ang aton nga mga kabataan. Kumbaga, do i include sila bala, no, sa pag negotiate kung, like, for example, pila lang ka oras ang daily time limit, ang screen time, ano lang ang mga aprobado nga mga applications nga pwede nila ma-download, ano ang mga rules nga nagapalibot sa pag-share, no, sang personal information online, no, kahiti ng by experience and by theory at the same time, kung gina-include natin ang mga kabataan natin sa pag-ubra sang rules, especially sa pag-engage, no, sa technology, mas nagiging accountable sila. Mm. Pag mas nagasunod sila balahaw, no, sa guidelines natin. So kung ma-negotiate sila nga hasta lang bi alas 9, kung ikaw bi gusto mo alas 8, tapos ma-negotiate sila, pwede 9 o'clock. So, kung 9 o'clock, nga magsugot ka mo, no? So, there is a good chance nga itumanon man nila kahit sila na ang nag-bargain or nag-negotiate, no? Tagti, muna, ng, for example, ano ang mga apps nga pwede. So, ang mga safe lang. Like, for example, hindi na ang mga apps nga naga-promote sang tinirohay, pinatsanay, violence, may task, may chat, or kung ano mandira, no, nasahi sang mga negotiation nga pwede naton ubra, no, kaupod ang aton nga mga kabataan. So very important gina kahit kung kita lang as parents, especially kung ang parents or guardians syempre nang hindi man niya bala familiar, no, sa mga amuna nga mga applications, no, tapos mahamba lang tayo nga ay hindi pwede ka download sang amuna. So even if safe siya tani, no, kumbaga dogi na ano man naton, dogi na curtail man naton, no, ang aton nga mga kabataan sa pag-enjoy man sang manami man nga mga applications.
28: Kag daw ang mga kabataan subong, ma'am Shai, daw hindi nila gustong doon mo ng approach nga daw ikaw lang yablang gamando.
30: Yes.
28: Daw hindi nila gusto.
30: Nga ikaw lang ya, correct. Nga ang parents lang ya ang nagamando. Kahit siyempre mambal na sila nga dapat pamatian yung man kami, you know, pamatiin man kami nga mga bata. Kahit ano, kami ang mas familiar sa kung ano man nga klase sang games to. So para nga ma-introduce Manila ang mga games yung pang-download nila sa aton, mabalaan ta kung ano ang positive kagang negative side sa amuna nga mga online applications or social media nga mga applications na amuna kagti dira ta mabinag-binag i kag manegosyar man sa ila kung ano lang ang okay kag hindi okay man. So nami gid na, no, nga magko-create kita sang kumbaga do family tech or social media rules, no, isulod sang panimalay. Kag ikaduwa, syempre ang pinaka-importante man, no, ma-model man kita sang manami healthy nga digital behavior as parents, as adults or as guardians, no. Mas nami gid nga kita mismo maset as role model sa aton nga mga kabataan. Nga ti kung alas 9 na kag tapos na ang screen time, ti tapos na para sa tanan. Hindi nga kay tungod kay kamo ang ginikanan, exempted kamuya sa rules, no? Do amo na bala. So, importante man na nga kita mismo ginapakita ta sa mga kabataan ta nga gina-follow ta o ginasunod na to, no, ang rules regarding ang digital engagement, no, sulod sang panimalay. Very classic example gid isang paggamit sang cellphone samtang nagakaon, no. So ano gid na iya nang ginapanilagan gina iya sa aton nga mga kabataan, kaya siyempre kung kita nagabawal sa ila nga magamit sang cellphone samtang nagakaon, no, sang meals naton sa sulod sang panimalay, tapos kita ya as adults, no, nag-violate kita sina, timahambal mo lang sila nga, tinga, ikaw, how? Nag-cellphone ka man yan, niya mama or papa, daw mo nabala, no? Or si Lula, kag si Lula mo, medyo teki, no? So, mambalan man sila sa mga kabataan. So, medyo hindi siya manami, no, nga, example man, no? Kagti, kita as adults, no, i-share man natin sa ila kung ano ang mga applications man i, nga kung diin kita nga nag-engage man, no? Parang, mabalaan Manila kung ano man ang mga safe kag mga hindi safe nga mga applications base man sa aton nga pag-intindi, no, kag base man sa aton nga paggamit, no, sang technology. So very important gid na ang pagmodel sang healthy, no, nga digital behavior sa sulod sang panimalay sa mga adults naton, no? And of course, syempre, mas manami man, no, nga ma-practice kita sa ginatawag naton nga healthy digital citizenship. Gamo na, no? So, may term na subo nga digital citizenship, no? Kumbaga, pagiging manami nga netizen. Nan. Sa aton nga mga kaupod ang aton nga mga kabataan. So, kung may gina-view sila nga mga contents over mga video streaming sites, bala, no, pwede man kita kaupod, view sa ila, no, kag i-discuss naton, hindi naton pag-itaguon, no, or i-dalukan sa ila ang pag-discuss ang topics about social media, no, mga related topics sa social media like cyberbullying, paano mo mabalaan nga gina cyberbully ka na sa games nga gin-download mo, kung san o ka dapat mauntat, no, sa video games nga nakumbalaan mo nga do may malain na siya nga impluwensya sa imo, ano ang mga kumbaga algorithm traps, no, over the internet nga pwede makaano sa ato, no, pwede maka-influence sa ila. Isa, pagigali aside from violent nga mga games, no, ang mga online gambling, nan part na siya man, no, nagahatag man siya sa mga algorithm traps. Kung kisa wala kabalo ang mga ginikanan, as early as junior high school, naga-download sang online gambling ng mga application, manipulate lang bala ang age. No?
28: Oh, wala nila input ang tuod ng edad.
30: Oo. Yes, wala nila gina-input ang ila tuod ng edad para kahampang sila via online. So isama na sa dapat bantayan sa aton nga mga ginikanan kag guardians, no, kag tudloan nato ng aton nga mga kabataan kung paano magamit sang nagakalain-lain nga social media platform features kaangay sang pag-mute, pag-block, no, kag pag-report sang mga hindi manami nga mga content nga masarang nila nga makita, no, sa social media, especially kung sila-sila lang, no. So nami gid na nga mga examples man, no, kag ti hindi ta lang pag-istriktuhan gid nga grabe gid nga rigid nga strikto nga hindi pwede ka-download, no, sang social media. So dapat kabaluman kita mag-filter as ginikanan, no, as adults kung ano ang pwede kag hindi pwede sa aton nga mga kabataan, no. Kag sa sulod sang panimalay, syempre gina-encourage gid, no, sang mga digital literacy experts naton na dapat mag-establishar kita sang digital free zone sa sulod sang balay naton, no. Like for example, amo to gani sa lamisa, kung diin ka muga kaon sa dining area, wala, hindi pwede ka cellphone dira, no, sa bedrooms, no, ano lang, ano oras lang pwede hasta ang social media or ang paggamit sang internet, Tapos miyara, pag inayagani, nga dapat miyara, kamu, do charging, common, na bala nga charging area, no? Sulod sang panimalay, no? Kahit nang para dira lang tanan, ma-charge, ma-monitor sang parents, pagid kung sinuna ang naka-surrender sa ilang cellphone or kung ano man da, no? Sino ang nag-charge, etc., etc. Pero ti, siyempre, dumidyo, ano pa na, dumidyo, kung teenager na ang bata mo, dumidyo mabudlayan kita na mag-practice, no, sa mga amo sina. So, as, kung gusto natin nga maging, ano, gid, very transparent, gid, no, ang pag-use sa atong technology sulod sa panimalay, as early as bata pa, dapat, no, gina-practice na na sa atong nga mga kabataan ang mga common areas na hindi pwede, common areas for charging, common areas for cellphone use, mga amo na siya, no? Dapat i-take into consideration naton. Kag di syempre sagwa sang panimalay ara man ang aton nga mga eskwelahan. So syempre hindi gid na iya maibitar, no? Especially kung high school na ang aton yung mga kabataan, no, nga magdalagid ya sa mga cellphones nila. Ang elementary sa bata ko sa ilang school do medyo ginabawal gid, no, maski mga tablet na muna, no, mga even ang mga digital watches hindi gani pwede, hindi allowed, no, sa school nga iban, especially sa elementary, no, how much more ang cellphone. So wala nami man nga practice nga as early as elementary do hindi pa bala sila ma-expose gid, no, sa social media kag use of muna mga unnecessary use of technology, no, sa eskwelahan. So good practice gin na for the elementary, pero tiko syempre kung high school na do medyo lenient nakitagawan, no, sa pag allow sa aton yung mga kabataan sa pagdala sang mga cellphone. Kasi syempre very important ang cellphone for communication, no, mag text sila or mag message sila sa ginikanan nila nga, mapa, maliit ko puli, may practice kami amo na. So, mas hapos na lang, no? But, syempre, hindi gidya maibitar nga even sa school, no? Proliferate, no? Or nag-practice sang unhealthy technological habits ang atun nga mga teenagers, no, starting from junior high school. So ang role sa mga teachers is very important gid, especially sa pag-educate, no, sa aton nga mga kabataan on healthy, no, nga digital citizenship man in general. Kag dapat, actually dapat technically gina-integrate na siya sa mga computer classes. Kasi sa high school, miyara na na-computer nga subject mo.
28: Mm-hmm.
30: So pwede gina-iya mapasulod ang mga topics like the digital self, no, paano mo gina-portray ang kaugalingon mo over social media, no, ang disparity or ang pagkaiba sang real self versus sa digital self nga gina-portray sang iban nga ay lain siya gali ang persona niya over the internet versus in real life. Anong mga implications sina? Ano ang mga implication, no, sang cyberbullying man, no, especially sa among peers, sa mga kaidaran nila, no, sa mga kapwa nila nga mga high school students, no, critical thinking skills sa pag discern or sa pag decide, no, kung ano nga mga social media platforms ang safe kag hindi safe para sa aton nga mga estudyante, no, pati man ang online etiquette or tawag na naton is netiquette, no?
28: Netiquette.
30: Netiquette within kag outside sang classroom naton. Kiti uso naman sa iban mo, especially sa private schools, no? Kung kisa na mag-ano na si mayor, mag-announce si mayor nga wala klase. Kay may bagyo, nagainulan. Ang iba na yung mga private schools nag-change sa online classes, no? So, mas nami, gid nung itudluan natin ang mga kabataan natin sang netiquette man over the internet, no? Kagti ng tudluan natin ang mga estudyante natin kung paano man makadetect i, no? Sang mga kag makarecognize sa mga manipulation ng mga tactics na bala over social media, no? Like, ay, nga po, brahon niya ko niya sa amuniya nga task niya. Sa amuniya nga game, hampang-hampang lang niya aton sa virtual world. Mm-hmm. Nga, suguon niya ko niya nga mag-tiklo doon nga akong nga classmate or maging malain sa, mag-ubras ang malain sa iban nga schoolmates ko. Do amuna bala. So, dapat sa muna nga level, no, matudluan na naton silang ay, ginamanipulate ka lang sa mga kung ano diba si mga sindikato na online syndicates na wala kita kabalo kung ano na sila nga mga klase sang personality over the internet kay kung ano mga satisfaction na yan nila nga nga nakuha over sa pagpaubra sa mga task nga ina no sa aton nga mga kabataan no and another thing is ang unhealthy pagid nga social media comparison, no? Ang impact bala sang social media comparison sa aton nga mga kabataan kay ti ano man na mo kung hindi sila kabalo, no, mag-filter sa mga information nga makita nila over social media, masapo sa ila manungdom nga ay hala nga si Amuni makasarang siya mag-travel, makasarang siya magpakal sang gusto niya, kahit ti-influencer siya, may mga sponsor na siya, pero hindi na nila ma-internalize, gid, no? So, dapat matudluan man ang aton ng mga kabataan, kahit comparison, social media comparison, is isa, gid na siya, sa mga primary, gid, nga mga rason, subong, kung nga ang nagakahulog sa depression, gid, kag anxiety, no, mga madalom nga mga mental health concerns ang aton nga mga kabataan, no, kag di ko may mga mental health issues sila nga wala na address, kag plus ma-engage pagid sila sa mga games kag mga applications nga amuni manipulation gali bala ang purpose, mas madasig sila ma-manipulate pagid, no. Mm-hmm. Sa mga muna, sa pag-ubra, sa mga muna, mga malain nga mga bagay, especially sa eskwelahan man, no? And of course, sa school, very important man, no, nga mag-promote kita sang offline connection, kag collaboration, no? O, nami, man nga nag-design kita sa mga online nga mga activities, which is very timely, gid sa panahon subong, no? Pero, I think, mas importante ang pag-design sang mga school activities kag classroom structures no nga nag-encourage gid sa aton nga mga estudyante with face-to-face nga communication no mga group work na bala nga hindi kinanglan online no or mga individual tasks nga hindi kinanglan online no kag nag-develop sang mga values like empathy no collaborative brainstorming or problem solving no kag pag panubo sang reliance or dependence nila no sa digital validations over social media no so amugin na ang gina-promote sang aton nga mga digital literacy experts no kag syempre part man sa pag-educate no sa aton ng mga kabataan is ang ginatawag di ko sure mamagi kung familiar kani pero sa digital literacy may ara kita ginatawag nga the Goldilocks principle of screen time so sa Goldilocks principle nga na no mas nami man nga matudluan sang teachers no nga ang healthy nga screen time especially sa high school students nato no is dapat hindi magnubo sa duwa ka o ay hindi magtaas gali rather sa duwa ka oras lang gid no sa kada adlaw ano na na tingob na na accumulated na na siya no nga a number of hours no throughout the day.
28: So, ma-monitor mo na actually ang screen time sa phone mo, Ma'am Shai, sa iban.
30: Yes.
28: Ma-check na nila correct, sa settings ang screen time.
30: Yes. Kagtimiyara, iya iban nga kung like for example, kung ma-set mo na siya like for example, 2 hours, no, nag-automatic patay ang cellphone, no? May amuna siya nga mga settings. So, medyo budlay siya at first, no? Pero, the more nga ma-educate naton ang mga kabataan with the Goldilocks no principle. Kahit amuna ko no ang just right. Amuna, quote and quote, just right nga ano mo, nga time frame no for tech exposure kumbaga. Kahit kung tama naman ka gamay or tama ka lipot or wala gid ya gina super limit gid naton sila sa ilang screen time. Ang magwa sila dira is daw makadevelop sila sang fear of missing out. No nga daw ay do feeling nila do ma left behind sila eh, no sa kung ano ang latest, kung ano ang mga technological advancements, kung ano ang mga happenings no sa social media. Kasi syempre balaan taman ang konsekwensya man sang overexposure on the other

buong all over the world ang ginatawag na Goldilocks principle of digital engagement, no, sa aton nga mga kabataan. And of course, syempre, para sa mga aton nga mga ginikanan, kag para sa aton nga mga maestra, no, very important man, no, nga i-observe naton kag latawon, no, ang mga behavioral changes sa aton nga mga kabataan, especially ang mga overexposed sa social media. Ang iban nga nagaano na, wala na nagatuon, naga-games na lang, mayara na mo sa TV, no, mayara iban nga wala na yaga-eskwila, naga-online, sugal na lang yagali, naamuna, no. So, i-ano natin, gina, ilang taon, ginatun, ina as a red flag gid sa aton nga mga kabataan, no, naga-isolate socially, no, kag dasig ma-stress, kag dasig mag-init balang ulo. Kasi syempre sa games, balaan taman nga kung nagahampang ka, may daog kag may perdigid na iya. Mm-hmm. So kung medyo addicted, no, addicted na gid sa games, no, kag social media ang aton yung mga kabataan, medyo nagalain man ang ilang emotional state, no, kag ang mga mudo nila. So bantayan gid naton ina siya, no, kahit siyempre balaan taman nga may dako gid yung connection ang social media exposure sa mental health kag sa healthy nga pagpadako sang aton nga mga kabataan, no, kahit the lesser actually nga naga engage sila sa social media kag sa mga unsafe, no, nga mga applications and games, the more nga ma-mitigate naton ang social media comparison, ang insidente sang cyberbullying, ang insidente sang violence, no, sa sulod sang panimalay kag sa sulod sang eskwelahan, kag matapna naton ang pagdevelop sang mga mas madalong pagid nga mga mental health issues and concerns, most especially gid ang depression kag ang anxiety sa aton nga mga kabataan, no, kag syempre ang pagpromote sang healthy boundaries, no, like for example paglimit sang screen times, pag negotiate sa aton nga mga kabataan kung ano oras lang dapat asta ang ilang social media engagements, no, naga-protect, naga-bulig sa pag-protect sa ilang brain development actually. Mm-hmm. No, so kasi syempre kung ang negotiation nyo is 9 p.m. kag 9 p.m. matulog na sila. So, syempre, mas makapahuway, no, the more time nga ginahatag naton sa pagpahuway sang ilaman nga brain activity. Mm-hmm. No, kag mas mabuligan sila relax. No, kag mas mapanami pag ang sleep-wake, natural nga sleep-wake cycles sang aton nga mga kabataan, which is very critical gid sa pag-regulate sang ilang emotion kag executive functioning o kun pagpanumdom, no, critically sa kung ano man nga mga complex nga mga sitwasyon kag pag ano man participate academically, no, sa eskwelahan. So mas active sila sa engagements sa school kun mas lesser ang ilang ang screen time, no, especially kung gabi, no, kag very important man last, no, is ang pag-nurture o kung pag-tibong naton sa ilang intrinsic or kaugalingon nga worth as individuals, no, tuluan naton sila nga hindi ka dapat mag-compare sa kaugalingon nimo sa iban nga tao nga makita mo sa social media. So buligan naton sila nga i-build up ang ilang kumpiyansa sa ilang kaugalingon paagi sa ano gid ya real world, no, matutuod nga achievements kumbaga sa life, no, kag pag foster sang mga creative nga mga hobbies, no, nga pwede maka-improve sang ilang kaugalingon, no, kag mas mapag-on kag mabakod gid nga face to face nga interaction kag relationship sa iban nga tawo instead of na

0: mga fake nga mga social media following no, or engagements kag pagpangita sang validation paagi sang padamu-damo sang likes kag followers no. So amo na siyang mga tips nga pwede naton ma-share no sa aton nga mga parents, guardians kag mga teachers para nga malikawan naton no ang negatibo nga mga epekto sang excessive no social media exposure sa aton nga mga kabataan kag mga teenagers.
1: Sige. With this, Ma'am Shai, madamo gid nga salamat and happy Sunday sa imo.
0: Yes, thank you so much, Ma'am Maggie. Kabay pa nga may natun-an ng aton nga mga tagpalamati sa subo nga Domingo. Happy Sunday gid sa aton tanan.
1: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Damo kamusta ang mga nakuha subong lakip na ang impormasyon kag mga terms. Mga healthy digital citizenship. Please no nagaida ng aton mga parents, guardians, including mga facilitators of learning, mga manunudlo. Kay pila ka oras kadaan nyo mahulom ang mga estudyante sa eskwelahan. For junior and senior high school, may mga cellphone na sila. At least, bisan paano matagan sila sang guidance, sang ilang social media exposure. For preschool, elementary, primary, hasta sa intermediate, medyo sa intermediate, may arat na cellphone, regimen mark, no? Pero for primary, inalimitahan din sang eskulahan ang paggamit sang gadgets. For some schools, pero may mga eskulahan man nga wala gid masyado nag-stricto sa paggamit sang cellphone, sang gadgets sa mga kabataan sa eskulahan. Anyway, kadto kita sa aton nga dental health alert sa subong aga. Istoryahan naton subong aga ang mga risgo kung madelay ang emergency nga pagtatap sa aton nga ngipon. Naka-standby sa piyak na linya ng aton partner tag sa Kadomingo Dentist, Orthodontist, Aesthetics, Implantologist, and PDA Iloilo Member of the Board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, good morning. Welcome back. Dari sa aton nga pagpangalagad.
2: Yes, good morning. Regiman Maggie, kag sa aton tanan-tanan nga tagpalamati sa programa sang RMM.
1: Oo, Doc, istoryahan naton subong nga aga ang mga risgo kung madelay ang emergency dental treatment. Ano bala ang mga pamahog sa aton lawas kung may ara sang delay sa pagtatap sa dental emergencies, Doc?
2: Yes, no, dapat gidaton nga panumdumon kaga hibaloon, no, nga dapat kung madelay ang dental treatment, no, pwede nga mag-cause ng severe nga complication sa uli, pwede man permanent nga komplikasyon or even, no, life-threatening sa health nga complications ng tao, no. So dapat nga mahibaluan sa ang aton nga tagpalamati, no, dapat natong panumdumon ini because ang dental emergency, no, nagakatabo nga wala sang warning sa ato, no, may masakit kag distress ang pasyente, no. So pwede ini tungod sa mga usually, no, aksidente, so may infection or may mga underlying nga dental issue na sila, no, nga nag-worsened or so ini, no, nagakinanglan gid sang urgent, no, sa dapat, no, nga ini nga sitwasyon, so kinanglan gid naton may prompt nga attention, no, para matap na ang mga ginambal ko nga mga complications sa ulihin, no. So pero hindi man tanan, no, nga problema sa dental, so kinahanglan gid sang emergency treatment regimen magi, no. So dapat man maintindihan nga ang diferensya, no, sa tunga between sa mga minor lang, no, nga concerns ang dental nga pwede man na makahulat, no, sa ilang schedule, no, kag ang kondisyon nga nag-require sang immediate nga mga intervention. So amo nang dapat gid naton nga tutukan, no, para at least, no, mahangpan na kung may ara sila sini, no, nga natabo halimbawa, no, may mga cases, no, nga different nga mga nasalapo nila or basi, no, isa sa ilang mga pamilya, no, may ara sila nga nakaamo sila nga natabo, no. So amo na ko kaysa dapat gid nga panumduman may mga ginatawag kita nga mga common nga mga dental emergencies, no, nga dapat mahangpan, may baluan, no, sang aton nga tagpalamati, no? Because, no, halimbawa, may ara ka nga nagasakit ang imong ngipon, no? May tawag na ito, no? Toothache, no? So, ginapabayan lang, gina-ignore lang. So, dapat mabalaan mo nga nabilong siya gali, no? Sa dental emergency, no? Tungod na basi, no? May deep nga cavity siya, may deep nga caries siya, no? Or may infection, ang ngislo, ang root, no? May basi, may nag-swell na da, nag-habok na ang ngislo sa tao, basi may hilanat na siya, or basi, no? May sensitivity, hindi na matandog, no? Ang iyang ngislo, no? Ang ngipon na, no? So, may sensitivity sa temperature, no? May infection, may abscess, no? Which, amuna, no? Isa nga nag-require sang immediate nga treatment, no? Para matap na ang paglapta, no? Sang, ano ni, sang infection sa iba nga party, sang lawas ang tao, no? So, amuna, isa na siya ka-common nga dapat gid nga mahangpan sang tanan nga ang toothache gali, no? Toothache, no? Isa ka-common nga dental emergency, no? Tama gid ka kinahanglanon siya, no? Sa emergency dentistry, no? Because para matap na, amuna hambal po, nga maglapta ang infection, so kung dapat nahataga na ito, no? Sang treatment, no? Para mapahagan-hagan ang discomfort sa pasyente, no? So, because kung pabayan mo ini, no, ang sintomas nga nabatsyagan mo, nga may hilanat na, pero okay-okay lang. So, pwede ni magresulta, no, malala pa din siya, no, or basi, no, time will come, wala na gid sang choice ang dentist, no, i-pull out na lang. So, amo na, no, malid siya sa tooth loss, or basi, no, other than that, kinangla na gid sa mga any nga invasive na procedures, no, because nga hindi na ma-save, no. And then, so, next, ang tandaan nila nga common, pagid, no, amuna ang nanak-out or nag-apok ang ipon mo because ng accident, nagtabog siya. So, we call it a balls, no, nga tooth, no, amuna ang panumdumon sa isa ka tagpalamati nato nga especially nabuka gid or nawasak gid ang ipon niya nganino. So, ini nag-require gid siya sang urgent nga care, no. So, para ma-preserve ang naapektuhan ng ngipon niya, no? So, kung ang ngipon, no, completely, amuna hambal ko, nag-apok din siya, no? So, ini pwede pa siya ma-save, no, insigida, no? So, require kita sang re-implantation, no? So, within 30 minutes lang, Ed, no? Nga, para at least, no, mabalik ta sa in place, no, sa sakit, no? Pero, kung wala idea, ang fox or nag-aara dira, no? So, ano lang anay. So, ibutang sa milk, no? Butang siya sa milk, ikip lang anay, gid, until nga madala sa malapit nga dental clinic. Or, kung may idea man ang fox, no, pwede niya i-insert. Pero hindi ipaghaptan sa may root. So, dira rin siya makapot sa may crown para hindi ma-disturb ang root, no? Kay because nga, kinangla na siya ng hugasan anay, kag isa i-insert, no, para in place. Diba, si bala pag-insert, Rajman Magid, baliskad. Mm. Ibis nga ang facial, no, nagbaliskad, no. So, ang lingual or palata ang na-insert siya. So, pag-ayo, baliskad ang ipon, no. So, amo na ang pinaka-importante kung may knowledge ang nagabutang, nag-re-implant, no. So, pwede nga kung mag-re-insert siya dira, so kinala in place gid siya, dapat may knowledge gid siya, no? So, amo na ang pinaka-importante, same man sa mga fractured nga ngipon, no? Kag exposed na ni ang mga inner nga pulp, no? So, pwede ini nga mag-cause ng sensitivity, no? And very susceptible niya siya sa infection, no? So, amo na, no? Mga kinahanglan na sila sang immediate nga treatment. So, dapat, no? Amo na ang balko, toothache, no? Ang una. So, ikadua, amo ni ang na-knockout gid siya, no? So, dapat gid, no? Panundo mo na ito nga nabilong ni siya sa mga common nga dental emergencies, no? Nga dapat gid nga agapan dayon, no? Matatap, no? So, next, no? Mga gum injuries, no? Halimbawa, ang imong nga ano ni na cheek, no, ang ibong nga lips, ang ibong nga tongue, no, so grabe abi nagdinugo na siya, nagaswell na siya tungod nga may gimpibayan mo lang, no, nga napila sa da or something, no, pagtapos nagakos nga kis hindi ka nakaginhawa, no, kay naghabok na da, no. Mm. So disturb, hindi ka nakakaon maayo, no, pero ginaagwanta lang because gina-neglect ang ang treatment, no, wala giga pa check up, wala gindala dayon sa dentist, no. So tama ka klaro, no, kinahanglano na mo ang urgent care, no, kay tungod din syempre hindi ka nakakaon, do hindi ka nakaginhawa, kay naghabok na dada siya, no. So halimbawa, no, may mga advanced nga periodontitis, no. So, amo na, okay, sa no, may abscess, no, so, abscess, no, so, isa nagtagpalamati, but may pas, may nana, no, o kung
1: sa mga mo na nga case, doc, kung pabayaan mo lang sabi nga wala siya sang treatment, what will happen? Kung like, for example, dumi nagabukol-bukol na dara, wala pa man nag-erupt, saan siya sa mga nag-kaonsubong, anong matabo, doc?
2: Yes, no. So, hindi napaghulaton because dako ang chance na malapta na siya sa aton ba, no, ang nana, no. Sorry, gid, no. But, amo na ang kamatuoran, no. So, kinanglan gid nato, no, mag-fix sang dental treatment, no. Kinanglan naton sang emergency na dental treatment, no. Kay, mga amo sina nga cases na importante gid sa aton oral health, no. So, para matap na, no, ang mga serious nga, of course, no, systemic health nga complications sa ulihin, no, amo na ang balpo. So, amo na, kay ginapabayan lang. So, nagahalabok na may nana na hindi nakausang, hindi nakatulon sa mga pagkaon mayon, hindi nakaginhawa, no. So, amo na, dapat gid maagapan. So, nabilong na sa mga common nga dental emergency nga dapat din naton hangpon ang nga tawag naton na dental emergency because sa aton nga mga kauturan, no, sa mga tagpalamati naton nga may dapat gid nga kinanglan sang appropriate nga action, no, kun may mga amo sini nga ginatubang ka or basi may ara kada subo nga ginapulo pa lang ga mo pa, no, please, no, kay wala pa, no, na wala mo pa nakita nga nagdako pa gid ang imong guya because sometimes sir man magi mir kita cases nga late ang decision making sang parents, no, even the patients nga nagapiyong nagakipot na ang isaya kamata, no, kay because kadako-dako nagisang paghabok sang iyang nga guya, so amo na, no, and then may hilanat na, so ginatolerate lang, so they don't know.
1: Is it true, Doc, ano, may ara na ang bala nun nga samtang ginapadugay mo ang pagkato sa dentista, mas nagamahal ang imong treatment?
2: Yes, so amo gina siya, no, gadugang ang cost ng imong nga treatment, no, so because ginpa-delay mo, so halimbawa pare sinabi, no, pwede pa mapastahan, no, pasta lang anay, but pinabayaan mo, so hindi na makaya, basi, no, ma-require na ang dentist mo nga butangan sang crown, or basi, other than sa crown, basi irot kanal ka pa anay, no, para at least, no, ma-prevent ang infection, and i-crown ka, or basi hindi na gid makaya, ibunuton na lang gid sang dentist, and time will come, no, basi, no, kung gadali ka gig nga gusto mo ma-replacean, so basi need mo na bridge or basi implant. So which is very costly. Amo na, no, tama yun ang ginambal mo, no. So amo na ang kinanglan natin ang prompt nga intervention, no, kinanglan natin para at least, no, ang emergency nga dental treatment, no. So para at least, no, ma-alleviate ang masakit mo nga nabatsaganda, ma-preserve ang mga oral structures, no, kasi siyempre, napilas ka, nagadinugo, naginapabayaan mo lang. So, ang importante, ma-prevent ang komplikasyon. Amugin na ang pinaka-importante, no? So, kada mo sang mga common na emergencies, kag ang risgo nga matabo, no? Because, kung kaisa, no, lipat kita kay, sige lang, basi, makuan pa lang niya, mag-ayo pa man lang, ako na lang, anay, gid ang matrit, something like that, no? May mga ara kita na nabatian, no? So, mga simple nga crack, mga na-chip, no, or broken nga chip, no? So nga ang i-ignore nato ni siya, no, samtang nga gamay pa lang gid, no, na may mga amo sina nga nabuka-buka, no, so, no, nakakat mabi sa mga tiga or hard grinder ang pasyente, no, nagabrok siya, no, broke system, no, tulog siya, nagawa gausang ba-baeda, no, so muna so maguba mabuka ang gipo, no, or basi may mga trauma nga before sina, no, hindi man permi nga urgent gid ang issue, no, sa dental, no. So ini pwede man mag-lead sa mga problema kag hindi man tanan nga dapat gid nga emergency ang treatment, no, but sa mas gamay am naambal ko mas gamay pa lang, so ipa-check na nga daan kay pwede pa maagapan kag mas brato pa ang imo nga bayaran da, no, kay because nga amo pa lang na ang problema, no? So, hindi na pagulat ta nga madalom na ang mga buka da sa ngipon mo, nag-extend da sa pulp, nag-cause na sa severe nga masakit, no? Kaga hindi na makaya, subasi, no? Kay wasak na gid, gabot na lang ang remedy, no? Amo na kung kaysa gina-check natun on pwede pa ma-save, no? Because me ara kung kaysa nga wala na sa some crown, no? But still, ang root intact, no? So, ang problem is ang health, no? Sa pasyente, basi may ara sa mga systemic na disease, no? Nga hindi natin pwede i-pull out, no? So, amo na kung kaysa, no? We have to check, no, ang status sa pasyente, ang health niya, na pwede pa ma-save, no, because ang ginalantaw natin ang possible na base, no, mag-cause ng complication sa ulihi, kag hindi lang, no, hindi lang gina-ano mo siya, gina, for the sake nga mahatagan sang maayong nga itsura, nga mabutangan sang crown, whatever, no. Ang gusto mo nga safe ang pasyente because sometimes, no, radyo man magi ang sepsis, no, bo, grabe gid ni siya, no. So, amo na ang aton nga ipahangop din sa aton nga mga kauturan because it's a life-threatening gid siya, no, nga tungod sang bacteria, no, so ang infection, so amo na kung kaisa, no, tama gid ka delikado, no, and because kung kaisa, no, ma-cause pa siya sa mga organ failure, no, sa isa katawo, no, amo na nga ginahalungan gid naton ang tooth infection, no, kag amo na dapat kid nga kun may ari kita sini nga makita nga dugamay lang nga bukol-bukol, please, no, hindi na paghulat ta maghabok or magpiyong-piyong nang sa mukha matada raba sini ka nakakita, no, kay because na so we call it ptosis, no, naman ina nga nagapirot ng sampiak na mata or something, no, but sometimes, no, ang risk good sini nga ginapahangop nato, no, nga maagapan, no, so amo na hambal ko ang risk good sa infection nga naglapta, no, sa aton ba, no, especially ang dental abscess, no, ang nana, no, so sorry gid, no, but tungod sa bacterial infection, no, pwede siya, no, mag-lead sa mga amo na hambal ko nga makita mo nga naghabok sang piyaka na ang guya, isa kagtunga na ang itsura, no, sang guya niya, no, nag-aapekto amo na kung kaisa, no, hindi na sila katulon, hindi na sila kaginhawa sa maayo, no, so hindi na siya dapat nga i-tolerate nga sige lang hampol-hampulan ko lang ni or whatever, no, no, hindi gid paghampulan because sometimes no mayara radyo man magigat pamangkot sa aton. Dok, pwede ko mabutangan sang maritana, something like that. No, oh, but they don't know nga ang maritana, pwede isuyupo niya na ang tisyo, ang nana, no? So because wala sang access, no, wala sang agwasahan, wala sang buho, so maagwasa na siya. Amo na kung kaisa makita mo may buho ang ilaguya sa kilid, kay dira na ginsuyop to sang maritana ilutang na, so dapat hindi, no, dalun gid sa pwede mo dalun sa hospital, no, kay because no pa ang pinaka importante ma-drain ina, no, so, kwaon ina sang insakto nga proseso, no, ang nana dira para at least, no, ma-save ang kondisyon sang tawo, no, ang serious nga problema, no, so kinanglan gid, no, sang ano ni sang extensive nga intervention because mabudlay nga i anhon-anhon mo lang ipulo pa lang gaon mo da siya, no, mga extreme nga mga cases, no, so halimbawa, no, paano kung mag-link na siya sa liog bala sa, so we call it Ludwig's angina naman na so, no, isa ka severe nga infection, no, dira banda sa imuliog, no, so amo na ang isa ka factor nga nagapa-obstruct sang airway nga hindi kakaginhawa kay tungod nagkakipo na da, no, amo na siya kay nagablock siya, so amo na sometimes, no, kinanglan gid mag-seek sang immediate nga emergency dentistry, no, or emergency treatment, no, para ma-ensure nga ang infection, no, makontrol siya antes maglala, no, sa other nga serious nga medical emergency. So amo na, no, kay because naga-escalate na ang problema mo, gamay pa lang pinabayaan mo, so amo na, no, so naglead sa more complex, no, so nagadugang gasto mo, amo na nga dapat gid, no, hindi pagpabayaan, no, kay ang progress, no, sang serious nga nga complication. So delikado gid siya amo na abal ko noon. So sa may gamay-gamay amo na abal ko, may gamay pa lang ang mga nabuka-buka or na chip daw pa dental mo na no, hindi na pagulaton nga may mga nagasakit na, exposed na ang pulp, or kinangla na rot ka na, or ba, sibunot, naging something like that, no?
1: Mm-mm. Sige daw.
2: Mga gamay ang kabitino, so amo na dapat no, ma-address ang mga problema as early as possible, because amo na ang important gid no? So, ako kay isa, no, ang dapat gid i-prioritize, no, ang timely, no, ang emergency nga dental treatment, no, para at least ma-enhance ang ilang oral health, no? So, amo nang aton nga ginapahangop, no, ma-avoid ang mga unnecessary nga mga masakit dira. So, of course, no, ma-maintain nga sa gihapon, strong, pag-healthy ang ipon mo pag for a lifetime na ang isa katao, no? So, wala kang problema, no? Amo na ang importante, gid, no, nga nag-take kita sang proactive nga steps, no? Para at least, no, ma-ensure ang comfortable nga recovery sang pasyente, no? So, amo na, dapat panumdumon nga ang ano ang risgo, no, kung ma-delay ang treatment, no? So, because ang prompt nga treatment, so nag-prevent nga paglaptas sa mga harmful nga bacteria, pag, of course, no, ma-reduce ang risgo, no, sa mga secondary nga complications, no? Pariho sa cardiovascular issues, no? So, amo na ma-link siya kung hindi ma-treat ang oral infection. So, amo nang dapat gidhangpon sa atong tagpalamati nga kadamo gid sang possible nga pwede mag-cause, no, kay naga-escalate ang problema. So at least sa mga gin-mention ko nga very common regimen magi, no, at least may nahangpan ang atong tagpalamati because hindi siya pag i-silinga, ah, okay na, sakit na lang sa ngipon, something like that. Ang inyo nga immediate nga decision making, no, para sa inyo family or sa imo nga self, no, pinaka-importante, no, para at least, no, maka-require sang less nga invasive nga procedure sa ulihin, no, so, and then ma-allow, no, nga mag-ayo ikaw sa madali, no, because nag-tick up ano ikaw, no, sang treatment, no, and mabalik ang ano mo, ang daily activities mo nga kung ano ang ginapang-obra mo sang una, and wala ka sa mga discomfort, no, so healthy sa gihapon, no, ang well-being, no, sang isa ka tao amo nang pinaka-importante gid, no, eh, because may ara kung kay isa man magi ano eh sige lang kay tungod nga daw kaya ko pa man madala-dala, but ang pinaka-importante, no, nga kung mag-seek ka sang emergency nga dental treatment nga as early as possible, no, very timely ang imo pagkadto, no, so of course maka-provide sang peace of mind sa isa ka tawo, no, ma-reduce ang anxiety mo about sa mga unexpected nga dental issues basi mag-escalate pa amo nang halungan nato, especially sa even sa mga kabataan, no, but this is more on applicable, no, sa adult because sometimes, no, ang adult gina-ignore as man magi usually, no, kay tungod nga mahalan sila, no, but ang health dapat, no, i-ano gid nila nga ay okay kay kung mag-ano ko gali mag-seek ako sang immediate nga dental treatment, no, so pinaka-importante kay amo na gid, no, para at least, no, may safeguard,
1: sige,
2: no, ang long-term nga oral health sa tao. Okay,
1: sige, Doc. Thank you, Doc, so discussion natin subong aga, and happy Sunday sa imo.
2: Oo, salamat gid, Regimen Magi, kag happy Sunday to sa tanan.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Happy listening sa kay Ronald Sumudyo, sa kay Ma'am Mary Recabar mayong aga, Rosel Diapa Gumilya, sa kay Edgar Morales Hicanal, RV Chris Caceres, sa kay Sir Stephen Panega nga nag-monitor sa aton nga Facebook Live broadcast. Good morning man sa kay Joel Lagutang Tolentino. Kag sa iban nga wala na nato nalawagan. Standby na sa masunod nga programa ang Armin Mister kag Mrs. Wais sa expenses. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Rajuman Magi Eresuelo Maleriado, kag ini ang RMN Mental and Dental Health Alert.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: ako. Ulat anay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
1: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
2: Ang gulmi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
3: Ang Vertigon ay hindi na mo at hindi dapat gamitin pag-amot sa limang uri ng sakit.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And Dr.
3: Ito po si Dr. Bernie Ong.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
7: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
10: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
11: Guys, alam nyo bang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. For DTI Failed Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
12: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Partner,
12: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
13: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: May ginseng,
13: tungkat ani,
12: maca,
13: kag so
12: palmetto.
13: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
12: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Yari na sa mga butika.
14: D3Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
14: D3Bio.
16: Ang D3Bio.
14: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
14: Yung may D3.
16: Mga butika.
14: Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
14: Mighty C.
16: GTX 500.
18: Si Edding Grace paglimutan.
19: Ako may sakit nga diabetes.
20: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: Wow. Subo.
19: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 inamigit ini sa aron nga lawas.
14: GTX 500. D3Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mancalogister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
14: D3Bio, ang D3.
16: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
16: Yung may D3.
14: D3Bio.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
20: O galing si Ariel, nagtanto si Rekis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
2: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
22: Magalingin pala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihit.
22: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
22: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
22: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
22: Garantisado.
2: DTX 500.
22: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. If for problema, kugid ang akon irregular na regla. Sa agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
2: Makakaps, mga butika.
22: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
24: Ano bla kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
25: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat sa oportunidad na ginahatag sa aton pong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton niya lawan.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Oras tatak alas 10:40.
27: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care.
28: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
29: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
30: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
33: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo? Magtusiran. Tusiran.
34: Tusiran forte.
30: Unilab quality yan.
31: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ubong makulit? Just stop it.
22: Sample Plus Gold.
36: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
22: Sample Plus Gold.
34: Mas pinalakas.
22: Pinagaling.
34: Pinahusay.
22: Sample Plus Gold.
34: Sa mga butika.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
37: Ang oras, last 10:41 na sa aga.
38: Mr. Kag Mrs. Why is expenses? Sobra bala ang gasto sa sasweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs. Why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs. Why is expenses?
37: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mister.
39: Kag Mrs. Why is expenses?
37: Subunga adlaw, September 20, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag babatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
39: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
37: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga alagad, ako si Radyoman Jaylene Tamayo para on.
39: Radyoman Lynette Fernandez Silatriz.
37: Tag of course, ginapakilala man nato ng atod man upod tag sa Kadomingo Radyoman Lynette, ang atod nga financial educator si Ma'am Bingbing Hoswe. Good morning, Ma'am Bing.
39: Good morning, Ma'am Bing.
40: Good morning, Radyoman Jaylene. Good morning, Radyoman Lynette. No, yari kita sa studio naman no sang last week at kita sa antike ton so nag phone patch lang kita no. So ginakalipay nato nga makabalik liwat kita diri sa studio kag kita ang mainit gid nga nagapanamyaw sa aton sini nga mga tagpalamati, especially sa aton sini nga makawais nga maybe nakaamat-amat naman na himo kung paano kita mag-save, no? Para maayuhan kita sa aton sininga financial life. Maayong aga, kag-updi kami sa sulod sang isa ka oras or almost one hour sa sining atong programa, Mr. Kag Mrs. Wa is sa expenses.
37: Kamusta ikaw sa buong semana, Ma'am Bing?
40: Okay, maayugid kita, no? Yes, no, kinakalipay lang natin, syempre, may mga challenges gin ina, no? Pero ti, ang every challenge gina-embrace gina natin, no? Kahit kita dira maka-learn, no? Ano ang importante is nag-enjoy kita sa ating sarili na ginahimo every day gin.
37: So, namigid man, nga na may mga... amo na bala, may mga ginasakuan kita tag sa kaadlaw. Bangod nga, tipart pa ina sa aton nga growth, sa aton nga learning experience. Ilabi na tag sa kadomingo nga may mga programa kita nga ginahalad sa inyo, mga karadyuman. Kag-isa dari ang aton nga financial literacy program, ining Mr. Kagnisis, why is the expenses? Sa diin subo nga adlaw, ato naman pag-aistoryahan, Ma'am Bing, kag-radyuman Lineth, ang isa ka topiko nga very relevant, kag-timely para sa aton tanan, ilabi na sa subong nga panahon nga importante ang pag-edukar sa kabataan sa anuman nga mga aspeto sang pangabuhi. Kag syempre importante ang financial literacy para sa ila samtang nga nagapatubo pa lang sila sang ilaman mga pagkatao sa ilang personalidad, kag kun ano ang mangin palaabuton nila. Parte dira ang ilaginikanan, ilabinagid ang ilaginikanan, kag ang tanan nga tao sa komunidad. So, aton maging topiko sa buong aga, Radyo Malineth, kag Ma'am Bing, ang kansan ubala ang itudlo sa aton nga kabataan, ang iningin na istoryahan naton nga financial literacy, kag ano ang maging epekto sa di sa ilang pagdako. Pero antes sina, syempre, mayara kita, Ma'am Bing, kag Radyo Malineth, sa aton nga Entrepreneur of the Day. Look forward. Kada Domingo. Ang aton nga Entrepreneur of the Day, ginbansagan nga The Mango King. Sino siya, sino ni siya gani? Radyo Malineth? Hindi man siya taga-Gimaras. Hindi man. Kaya pag ang bayang aming, godo masulod gid yun sa paminsaron. Ito sa gigimaras ni siguro. Pero do, hindi siya gimaras nun. Hindi,
40: ang iya sininga negosyo sa subong, isa sa mga nangin palaagyan nga nangin si Katman,
37: yes,
40: no?
37: Yes.
40: Ang gimaras, no?
37: Kilalahon naton si Mr. Justin Oy. Ang ginbansagan na sila na naton nga ginbansagan, The Mango King. Nga abala nga Mango King ang bansag sa iya, Radyo Malineth. Before siya, Radyo Manjaylin, actually, si Justin C. Oy, kung mapamatian nato ng iyang apelyedo, ang iyang bisan ganyang Chinese sounding, no? Chinese gidya. So, nagdako niya sa isa ka Chinese family, pero hindi sa Gimaras. Kaya Gimaras siya, well, no, sa Mingos, pero sa Cebu. Cebu. Sa Cebu siya nagdako. Ang iyan ning family is Chinese. Kag sila, 11 ni sila tanan, Radyo Manjaylin, Ma'am Bing, nga mag-ulutod. So, siya ni ang ika-apat sa ilang nga mag-utod. So, before siya nangin kilala bilang Mango King, kadamo man sa iya mga nangin negosyo. Kay at the age of 15, natunaan niya na yung mag-sulod sa negosyo given man yung iya tatay nag-ubra sa isa ka cigarette factory. Yes. So, dito na witness niya firsthand kag siya man mismo ginatudloan na sa tatay niya kung paano mag-distribute, paano mag-produce na sang ang mga sigarilyo na. So ang iyang first gig nga business kay tidamo sila magulutod kay kag ang ila lang tatay ang nagabuhi sa ila kay ang nanay niya is housewife. So kinahanglan niya mag thrive man sa kabuhi kay tidamo sila nga magulutod. So nagpartner ni siya sa isa niya ka mga utod nga lalaki agud mag tukod sa business nga pagbaligya sa mga accessories, yes, made of seashells. Seashells. isang time na to, though nag-thrive man, mga 6 months, nag-sigisigi man ng ilang income, galing kay seasonal man siya. Uh-oh. So, wala man nag-boom, gina mo na nga business. Oo, pauso-uso lang. So, after na, sang wala nag-thrive ang business siya, wala man siya nag-give up dahil na nag-pagita, pagit siya sang other nga business, and amo na ang na, ano yan naman, na venture yan naman, ang poultry.
0: Yes.
37: Na gano'n siya, upod man nagapon sang iya na nga utod, si James, ang ngalan sang utod niya. Tapos, ang nabilin to nila nga daw income, sa una in-income nila, sa una nila nga negosyo, amo na ang gin-capital nila para sa amo na nila nga business ang poultry. Galing kay wala man nag-thrive, gid. Kay ti, damo na balang ilang nga napagwa nga kwarta, mm-hmm. pero ti, balantaman niya kung mag-poultry yasan, o pa yung mga itlog ang mga manok. Oo.
0: Yes.
37: Sa damo na yung imo nga ma-invest ng mga kwarta at is magbalik ang income. So, wala man siya nag-thrive, ginagawa niya ang business. Ano yung last business before sang before ang mangoes, amo na ang mushroom.
0: Mushroom growing.
37: Ti, galing kay wala man. So, at the age of 19, dira kag na ano niya na, na-venture yan na ang pagnegosyo sang paho.
0: Mm-mm. Kaya dito sa ila, mambing ka, Graduate Malineth, ang paho, abundant man sa Cebu. Mm-hmm. Nag-abot sa punto nga sa kadamuon, kagka-barato, nakapaminsar man sila kung paano nila ini-preserve, yes. kag paano nila ini mangin source man sang income, eventually mambing.
40: Yes, tama, no? Kay ang mga mango farmers dito, initially, ang ila sini nga mga produkto, let's say kung na-season na abis ang pag-harvest, no? So, ti, ginabakal na sa mga negosyante, mm-hmm. kaga ginautang, wala anay nga ginabayaran not until nga maubos to baligya, mm-hmm. no? So, isa na sa mga ti, syempre, kunulaton pa ina, and mahambal na abi, ay ti, may mga damages or what, kay ti, may, ano, may shelf life na iya, no? Ang, mm-hmm. Ang paho, no? So, and then, eventually, nagpangita siya sa paagi pagid, nga ti, paano bala ina, no? So, sa iya sining mga business trips, no? So, dito siya nakakadto sa Japan, no? Mm-hmm. Kaga, dito niya na-learn, no, kung paano pagid, no, ang pag-expand sang iya nga business, no? Kag, by the way, ang una siya pagid sang iya sining concern is ang sa magluwas abi sa ano sa sina, no? Ang sa production. Ang sa production gid, no? So dito siya una nga naghimo sang iya naghimo sang iya sining manufacturing facility dito sa Cambodia,
0: yes.
40: pa, no? So dito pa sa Cambodia, no? Kag isa sang iya sining mga ano man, ang kakulang, no, kay ti nagadako ang iya sining business, ang kakulang sang supply, mm-hmm. no? So isa man iya sang iya sining mga nakita nga ti tani sa mga amo sa sina kun kulang ang raw materials, no, sa iya sining ang resources abi, so tani ma-take advantage ina bala sang Pilipinas, no, sang government kung paano pagid nga mabuligan, mm-hmm. ang mga small farmers nga ti maka contribute sa amo ning pagkakinahanglan, no, mm-hmm. sang sina nga negosyo nga nagadako nagid, no. So kadamo sang iya sining mga challenges man. So ti ang ano sa sina is wala siya nag-stop, no.
0: Yes, sige-sige.
40: Sige-sige siya ti may mga failure siya pero ti ang atong mga lessons niya sa pila tatlo ka mga
0: three.
40: Businesses, no, tatlo,
0: yes.
40: ka mga businesses, mm-hmm. niya nga na fail, no, mm-hmm. so until nga naka-discover siya, so nga ang paho, no, kay ti, mm-hmm. Amo na ang abundant that time gid, no, ti sa ginhambal mo gani, Radyo Man Joylene, abundant ina dito sa bahin sang ano, no, sang Cebu, kag kanamit gid ina, yes. iya, no, kag ako na manamit siya, siyempre kung ang iban sa sina nga mga countries, kung wala sa sina, so pwede maka-export.
0: Mm-hmm. Sa aton nga research, ang iya nga negosyo nga inima, wala man directly nga nag-thrive. In 3 years, nabudlayan man sila.
40: Yes.
0: Nangin mabudlay gid ang una nga tatlo katuig para kay Justin Uy, kag sa iya nga mga empleyado. O galing sa ulihi, wala, kay ti, persevere gani siya.
40: Yes.
0: Ang iya perseverance bilang isa ka estudyante, isa ka negosyante, ang naghatag sa iya sang motivation nga magpadayon lang sa pagnegosyo. Kag ti, karon, hindi lang man mango, gali ang ginabaligyan
40: nila. Oo.
0: Madamo
40: na
0: sila
40: diversify pagin siya sa iya nga business, mm-hmm. nag-expand pagin.
0: Kag ti, sa iya lang sini nga mango industry, sa iya nga profound products ang iya nga na-develop ang dried fruits,
40: fruit yes, purees,
0: juices, preserves, kung preserves, kag frozen processed fruits, mambing. Ang ini naangot naman gani sa Fruit Asia kaya hindi tinagsulod sila sa international market. Mm-hmm. Though may 54 ka mga countries na sila kaya ginasupplyan sa karon.
40: Wow.
0: Grabe. Tiya mo ning pagdako na sang iya gidya nga butang balon nabaton sa market local kag international ang iya nga mga produkto.
40: Yes. So sa una gid siya nga nagano dito sa mayo sa Japan no? Mm-hmm. Sa mga dako kay 90% sang need sang Japan sa musenya sa paho. So ang siya ang nagasupply no and for mm-hmm. and then sa ibang nga countries no kay ti ang ginaano niya sa Japan ang quality gid no yes. Very ano gid sila sang quality nga initially ang Japan medyo hesitant pa nga magano kay sa ila sining nga experience wala sila nagakuha sang mga products sa mga developing mm-hmm. countries no pero ti na ano yan na istudyuhan niya kung paano mangin ano nga mangin makapasar no sa
0: standard
40: sa standards quality. sang Japan no? Mm-hmm. And then other that sa after sa mga foods nag-expand pa gid siya no so sa hospitality naman nga industry no
0: uh-oh.
40: So may ara siya nga mga resort no? Mga parks no hotels so mm-hmm. ina no kag may ara pa gid siya nga
0: mall.
40: Isa ka business so sa mm-hmm. mall no nga ang iya sini nga ano gani sa retail business no sa retail ano na mm-hmm. sa retail naman nga industry nga gin-acquire na sang SM no mm. ang sini nga property.
0: Oo. So ang multi ano gani ang terms sina ma'am mo diverse nga mga negosyo bala ang yes. iya nga ginventure kag wala lang mag-focus sa food industry. So karon ang iya nga kinabudlayan halin sang 12 years old siya nga nagatuon
40: yes.
0: lang sa kung paano ang iya amay naga negosyo man or naga ano sa isa ka factory naglabot sa iya nga kaugalingon man nga negosyo kag karon naga thrive na gidya ang Pro Foods.
40: Yes, oo no kag sikat na sikat no.
1: Sa diin lang a convenience store.
0: Mm-hmm. Oo, ara. Oo.
40: Oo, nga kun sa iban ka nga ano nga lugar pakita mo sang paho di ba si Pilipinas ni no.
0: Oo. Tiwi basigari ko kung sa Kalawigon kasi may mga port man sang iya nga mga ginagamit naghalin ayan sa Guimaras ma'am.
40: Oh yes, oo gid-i kay ti may mga times sa tunga nagkulang man ang
0: supply.
40: Ang supply. Oo, so amo na nga kung kaysa may ano ka nga mga ano na inang dried mm-hmm. mangoes mm-hmm. pero ang pinaka ano man nila is naghalin man sa Guimaras. Ah, kay ti nakilala ang Guimaras. Nga amo na sa marketing Manila
0: the sweetest mango
40: yes the sweetest mango no pero ti sa Subong nagambala ay ti ang ano naman may ara nga manamit man sa Leon no
0: mm-hmm. tabis man to
40: yes so amo na no isa sang aton sini nga inspirasyon no nga gina feature naton nga ti naghalin siya sa ano gid no sa naka-learn siya nga being negosyante sa edad pa lamang ano
0: 12 anyos.
40: 12 anyos mm-hmm. no. Kay ti ang although nga nagatrabaho lang ang iya sini nga father no sa isa ka manufacturing company
0: mm-hmm.
40: pero ti ang ginaano bala naton nga yes employed ka ginatudlo naton ini nga yes sa employment mo maka-learn ka nung eventually mangin entrepreneur ka. Mm,
0: pwede mo ma-build ang imo yung posible nga mangin negosyo paagi sa imo eksperyensya.
40: Yes.
0: Sa imo nga nangin or nangin model, nangin part sa imo nga profession.
40: Yes.
0: At ini, isa lang ka-example, mambing, kag Radyo Malinet, sang aton man nga mangin topiko subong nga aga ang may kaangtanan sa pagtudlo sa kabataan nga mangin financially literate. Kaya syempre, angot sina mambing, aton man nga una nga pabangkot sa imo, ano ba lang dapat nga edad sang bata nga siguran mo na sa pag tudlo sa nagakaangay o nagakadapat nga pag-uyat sang finances.
40: Yes, no, si assume naton nga kita nga maginikanan may ihibalo na about mm-hmm. personal finance, no? Kaya syempre, we cannot teach, we cannot share what we don't have, no? Kaya para sigurado nga tama ang mm-hmm. aton nga ginatudlo, no? Sa aton sini nga kabataan, no? Kaya ang mga learnings, no? Ang mga values, no? Ang disiplina nag-start ina no sa sulod sang balay no ti mm-hmm. sa academic sa school pero ang mga basic kidya no mangin gabay sang aton nga kabataan agud nga mangin successful sa ulihi sa ilang pagpangabuhi is ang matudlo naton sa sulod sang panimalay, no? Yes, sa aton sini, no, ko na madumduman sa aton sini nga makauturan sa aton nga maging feature, no, nga mga successful nga mga entrepreneurs diri nga nagahatag sa aton sang inspirasyon bilang isa ka entrepreneur, no? So ang ilang pagtuon, no, about managing sang money, ang pagkanegosyante nagsugod sa ilang nga panimalay nga ang ila sini nga ginikanan, no, nangin negosyante man, no, or bisan ano lang da nga klase sang negosyo, no, pero sila naka-learn like sa basic kapag market, no, sang mga product, no, like sang nagligad hindi bala nga ang iya nga nanay to street vendor kag siya mismo, no, nagatulog sa karton. Ano ganito nga king naman inang juice.
0: No? Juice king.
40: Oo, no. Nga siya mismo nagatulog sa cardboard sa kilid sang sa kilid sang dalan, no. So to dira, so dira siya nahanas, no, nga daan ti gamay pa siya, no. So amoy na nga ang dapat nga matudlo naton sa aton sining nga mga kabataan, no. Ano ba lang nga age? So si ti syempre kun na ang pinaka-ideal is mga around 3, no.
0: 3 years old.
40: Nga amo pa nga kabata pa na gani, no, kundi bala usually may mga toys na gani, no, nga cashier ka, na dumdumay ba siya, may nakaano man kamo sa sina, no, nga bulubaligya, no, bisang dream una wala ka, no, sang una na gani sang amon, ti bulubaligya, isa na sang way nato, nga pag ano, di ba, sa amon sang una, ano ginabaligya?
0: Dahon-dahon.
40: Mga dahon-dahon, no,
0: kung ano lang,
40: ang kwarta. So, sa mga amon na, so, dira, no, kahit ti maano naton ang value sang money, no, ang values ng hard work. Like, kung kaisa, mag-ano kita sa, ay, dili ka lang panga, kinanglan, good girl ka, or amuni, buligan mo si Lola, no, hindi magpaano, kay ti, si mama, si papa, makantuanay sa work, no, or mabaligyaanay kung ano, para, nga may kaunon kita, no. So, ginatudlo sa kabataan nga ang values ang kwarta, no?
0: Ginapangabudlayan.
40: Kag ginapangabudlayan, gid-ina, no? So, isa ay na, no, sa age nga, 3 to 4, no, so dira at syempre 3 to 5, no, so sa 5 years old, no, ti kung kaysa may arak nga makabataan nga mga preschoolers or sa mga daycare center nga nagaano na na dira ang mga kabataan, ti syempre hindi mo pa ina matagaan sang balon or allowance until nga mag-age sila, let's say mga 9 or 10, no, nga ti pwede mo sila matagaan na sang ila sining balon
0: masaligan na.
40: Oo, nga masaligan na. Pero there, no, sa amo na nga ano nga edad, so itudlo mo na sila sa kung ano ang needs and wants, no, para maka-learn na sila sang pag-save, kung paano pag-save. Save ka para sa imo sini nga wants. So needs ni naton, let's say ang needs, ano bala ang mga needs, like sa school, no, so mga ano na, no, ang mga school, mga books, no, bakal sang books or mga notebooks, ball pens, so mga needs ina, no. So kung needs ina, pero titudloan mo man hindi mo to paghahambalon nga ti kung kaysa may kabataan nga ginabaligya na nila ilang papel.
0: Hindi ka siya, wala na sila yung galiya.
40: Oo, so mga amo na. So itudlo sa mga kabataan kung may age nga kung san o mo

0: sa aton mga karadyo man, mostly gasugod sila sa pagnegosyo at a very young age. Kung may ara bisang bata nga sa edad man nga 12 to 15 years old, mga dira ang span of age, kagusto niya magnegosyo. Paano sang ginikanan ni Hambal o kung ano ang mahimo sang isa ka ginikanan kung maghambal bi ang bata yan nga sa muna nga edad gusto yan na magnegosyo pero ang ilang income limited lang.
1: So pwede gini na, no, let's say kundi ginaano nato gina-introduce nga daan sa aton sini nga mga ano no sa aton sini nga panimalay, let's say kung ang hindi employed ang ginikanan like sa mga uma-uma sa mga probinsya hindi bla kung kaysa ang aton nga negosyo is ang aton nga produkto man. Mm-mm. No, like sa uma amo nang aton nga ginabaligya. Mm-hmm. No, so ang aton nga kabataan pwede gid ina sila nga magbulig sa aton sini nga pag baligya. No, like sa akon sang gamay pa ako, no, so ti ang amo nga very proud gid ako sa akon nga sa amon nga mga parents, no, nga although nga grade 7 lang sila kag mga farmers lang pero mga negosyante sila, no? Ang amon nga mga produce ginabaligya, no? So ako naman, no, so ginaano ako ni nanay ko nga ari ang balunggay pang ano to sang balunggay and then ipang i ano ko na higtan nga na bugkos. And then bugkos o ini 10 cents amo na, so ako man nagabaligya, so naga income ako. Hmm. No, so sa dira, so ma ano ko na nga, other than may ara ako nga ano kay ginakari siya na sa amon ang alkansya. Hmm. Alkansya yati isang una ang alkansya namon, no. Una na ang sa Bakalan na ba kung di Kawayan
0: na, oh. Ang may part, di ba may parts ang may buko-buko?
1: Oo, no? Or ang sa uliti ang mga ano eh, ang mga container na balas ang cool box.
0: Oo, na.
1: Sa mga amo na
0: siya. Grabe mong bing, oh. Very ano, oh. Very resourceful.
1: Oo. Yes, oo. Kahit yung mga plastic na balas ang una, no? Ng mga container lang, mga container, oo.
0: Ginaano mo sa pool box, wala yan na sulod sa pool box.
1: Ginasulod nga, ano mo na, giyaan na.
0: Hindi naman ka-relate ang iban.
1: Ano yay mo, alkansi, piggy bank, kung ito lang bakal, no? Oo, tika pila mo ihawon imo nga pigi.
0: Kung mapuno na, ma'am.
1: Oo, very good. So, ti amo na bala, no? So, sa amo pa lang na nga age, no, nga introduce na ang bata, no? Nga ang kwarta, ginapangumudlayan. Nga, pwede ka gig nga magka-income nga through sa imo nga efforts, no? Nga hindi ka lang nga maghatag-hatag lang sa kung anong pangayoon sang bata, no? Bisan makasarang pa ka mo maghatag sa iyong sininga bata, kinanglan matudluan siya nga ang kwarta ginapangabudlayan. Mm-hmm. No? Yes, dako ang income sang let's say sa mga OFW naton nga makauturan, dako ang income, pero ang kabataan kinahanglan makahibalo kung ano ang value sang money, no, kag kung paano ina kitaon.
0: Mm-hmm.
1: No, like, so explain to them na nga ati amuniga pangabudlay sa iban nga lugar, no, gina agwanta ang kapungaw nga tani ara ako sa imo sini nga birthday or sa imo sini nga pag-graduate sa mga special, pero ti ari ako ti ano na gina amo na ang mga ang kabudlay, no, or ang mga challenges, no, so i-value ina, no, para lang maka-income para sa kinahanglanon. Mm. Sa kinahanglanon, more sa kinanglanon kag less sa wants.
0: Mm-mm.
1: Ang wants may be reward, no, may be reward, no, nga ti dapat naka-base man sa ibo sini nga budget.
0: Ang ining basic needs kag wants nga ni ma'am elementary kita bay giratudlo na gid man.
1: Yes.
0: Though gina ano ang primary needs sang imo sa isa ka tawo, balay, yes. pagkaon. Bayo,
1: Education.
0: Initanan kay na matarong mo nga may ara ka dapat nga i-provide sa imo,
1: yes.
0: Ginikanan. Ang ano naman ang mga wants, hampanganan,
1: yes.
0: Mga butang nga hindi mabuhi ka man nga wala.
1: Uh-oh.
0: So bisan sa sulod sang panimalay matudlo ta nagali sa aton man nga mga kabataan.
1: Yes.
0: Very important bangod nga matagaan it naton sila sa idea nga ma-differentiate ang mga butang nga dapat gastusan kag ang butang nga okay lang magastos kay ti importante kag kinahanglan. Para naman sa mga ginikanan, mambingay ti kung masami or gakatabo gid ini sa realidad nga ang may mga ginikanan nga halin gid bla sa tuma nya kapigaduhon hindi nila ang ilaya paglantaw hindi nila gusto nga maagyan maeksperyensyahan sa ila mga bata ang ila na agyan sa una nga halos hindi na makahampang bangod na kinahanglan nga magbulig sa pagpangita.

0: sang income sang ila bibugos nga pamilya. Pero paano nato ni pahangop sa ila mambing sa aton ginikanan, sa mga ginikanan nga ini, especially ang mga Gen Zs, millennials nga importante gihapon nga maagyan sa kabataan bisan paano ang pagpangabudlay.
1: Yes, no. So sa lagi na nga indi mo pagpa ano no, indi mo pag tagaan sang kabudlay ang imo sining kabataan, no. Sa lagi ina, no. Kay ti ang aton bilang mga ginikanan, no, kinanglan matudluan naton ang aton nga kabataan how to survive. Nga mangin independent sila, no. Kay ti ang aton nga income nga dako nga income, no, may ano ina ya, may kumbaga may limitasyon, no, especially kung na ano lang ina, no, kung na active income lang, no. Bisan pa gani, no, lang tawa bala ang mga kwan, no, ang mga nagmanggaranon gid, no, nga well, hindi lang nga rich but wealthy, no.
0: Yes.
1: Ang ilang nga kabataan ginatudloan na nila nga kinahanglan ang ilang nga agyan, no, nga ang kabudlay sa sina, no. Amo na ang nag-ano sa ila, no, nga motivate sa ila, no, nga magpaninguha gid, no, para nga magangat sa ila sini nga pagpangabuhi, to build sang ila sini nga wealth, no. Kay kun indi mo pagtudloan ang kabataan, no, nga magsalig lang gid sa inyo ang inyo nga ginapangabudlayan, no, let's say abi nag-enrich may mga properties, no, kun indi ina sila matudloan sa pagmanage sang ila nga finances, agud nga mangin successful man sila sa ulihi, no, ti astay mo nga apo magsalig na lang sa imo, no, ti ang wala na sang ginatawag nga nato nga generational wealth, no, kag eventually sila mismo ang mamigado man, no, mamigado gina sila. So sala ina, no, ang indi mo pagpa-experiensyahon ang imo sini nga kabataan sang imo na eksperyensyahan. Remember nga imo na eksperyensyahan amo to ang nag-ano sa imo nga nagdala sa imo sa kun ano ka sa subong, no. So kinahanglan ma-learn gid ina nila, no. Yes, of course may mga ano ina, may mga pagbag-o, no, nga indi man nga let's say kung nag-ano ka, naging manug-arado ka sang una, kinahanglan
2: nga
1: hindi man namo ka literal sa sina, no. Ang pagpaintindi si ila nga mangin independent sila, mangin responsible and mangin accountable, no, nga may ara sila man nga growth mindset nga magpaningwa nga ang ilang nga pagpanguha hindi lang sa ilang nga kaugalingon but sa iban nga tawo, no, nga makabulig sa sila kay ti itudlo sa ila nga ti kung magangat ka mangin successful ka hindi lang ang ato nga pamilya ang mabuligan mo, may you will have a lot of choices nga kung sino ang gusto mo nga mabuligan, mabuligan mo.
0: Dahil gidya experience is the best teacher, gidya mga mga
1: yes,
0: no?
1: That's
0: like,
1: right.
0: Gidya ko na ma-experience mo ng mga ginagyan sa imo ginikanan, pero hindi man ang daw grabe, man ka level. Bisan gamay-gamay lang guro sa mga ginpang-agyan nila. Nga lumamangpan mo lang pala, hindi ka daw grabe, man ha? Mga rado ka.
2: Gagagwa, gidya nga ako, nga intrusive thoughts, but, thoughts, Rajaman Lynette, ang nga dumdaman ko, isa ka feature story, documentary nga, hambali, di ba ga-arado siya, bata nga gamay, lalaki. May maliit pa lang ako, ma'am. Tunuman nyo na, maliit pa lang ako, ma'am. Nagtatrabaho na ako. Tapos nang damo siya sa mga, although tinamigid man, nga may experience ang kabataan.
1: Yes, oo.
0: Arado.
1: Yes, kung nagmanog arado ang imong nga father, yes, ginaano, hindi na sa pagpakanubo sa nga mo sina, ha? Pero what I mean, nga, ginaano, ginacknowledge kinato na ang farmers, no? Kahit ang ako, actually, ako nakatilom ko sa mga arado mo. Kahit gusto ko man curious, bala sa hitatay kung kapamahaw, kung di kibayaan niya lang to ang kwan, ang karabaw, pag inigot siya lang sa arado, pagkita akong, tilawan ko man ibig dalagan ako to pag magulo arado man.
2: Kaya
1: pila ako yan nahulog sa karabaw.
0: Ay, may sakay-sakay.
1: Sakay-sakay ko kanami, may sakay-sakay. No? So, mamuna, so those were the days nga ti gina treasure mo gid, no, kay ti simple nga pagpangabuhi pero nag-enjoy ka, no, nagpangabudlay ka as farmer pero ti nag-enjoy ka sa nangin bunga sa sina, no, kay ti nag-learn ka, no, kay ti ang ano sa sina nga times ang imong nga growth sa sina, no, kun paano ka nangin nag-transform, no, sa amo na nga person sa kun ano ka sa Subong.
2: Subong niya, Farmville ng kabataan.
1: Hindi na kwan iti syempre mechanized ta ano na ano farming na ano. So kun yes kay ti kun kaysa kun love nato ng farming kay ti dira kita ti syempre ano kada i mangin negosyante ka mangin ano na
2: agripreneur
1: no agripreneur ka no nga ti syempre hindi lang nag-expand ka para mabuligan mo man ang mga small farmers no nga mag ano man nga eventually mangin negosyante man sila kag ina ang itudlo pwede mo gid matudlo na sang imo nga mga kabataan eventually no kay ti ko nag-ugwad ka as a farmer and then syempre tudloan mo man ang imo kabataan kung mang paano no ang pag negosyo bilang isa ka farmer bilang sa kumbaga ang imo nga negosyo sa food production na naman.
2: Kisa may mga duka ang mga maginikanan ba hindi mo man maintindihan mo bing kay kun sang bata ka syempre kun bata ka bila curious kag gidya sa tanan nga butang gusto yes. Sa hambal mo gani ikaw kun may makita ka do gusto mo gidya magintra kun magamo ka na mag-initiate kag gani nga gusto tudloy ko na lakad to kay sa sabat tapos sa ulihin na nga kada makita ka lang daw wala ka man gani may ginaubra hambal ka man wala kaya ka bala sa gidagiyaga Oy, kasi naman ang tito si nanay mo. Wala kaya ka bala sa kinagyalaw. Kaya wala ka
1: ginaisip. Tama, tuod, no? Kasabad, no? Kung kasayo ba lang yung gagagobra ka, tapos kasabad-sabad ang bata.
2: Nalibadbaran, no? Do, hindi bala... Do hindi bala mag magtudlo sa imo kasi masako na gali noon daw na bala.
1: Kuya ang mangod mo di ama na.
2: Iragulagaw tali mangod mo.
1: Gani na sa mga amo tito no typical nga mga amo sa sina pero ti para nga yes ginatudlo gani natin nga kun ano ginahimo mo kinanglan matudlo ng bata to be responsible no like sa ano lang no sa household na susulod sang balay no ginabalaton kag gina ang reward no hindi mo ang paghimo sang bata sang kay ti ginatudlo nato nga being responsible no sa iya kaugalingon no hindi lang sa iya sininga finances eventually no so ang paghimo sa sina isa sa balay pa lang sa sulod sang balay pa lang sa edad nga 3 years old like after sang iya nga paghampang no sa di na dapat ibutang no bisan mayaya pa ina ang imo nga bata or si lola ara da lola dapat hindi nga ikaw na manghimos no tudloan ang bata kung paano na maghimos no sang ano no sang iyang ginhampang sang iyang mga toys para eventually no ma-learn niya gid ina no so pag mata kinanglan ang bed no ihimuson gid no so mga basic gid ina no self care no after sang pagkaon toothbrush mga amo na before magtulog panibin or pag ano sa sina no so mga amo na no mga simple nga mga bagay pero ginatudloan mo nga maging disiplinado ang imo sininga nga bata no
2: kag may sense of responsibility
1: yes oo no hindi nga wait lang no kabataan sa Subong di ba wait lang kapin pa may gadget kabudlay sa sugoon no pero kung naka-learn ang bata sang gamay pa no sang gamay pa nga maging responsible sila so hindi ka kita mo budlayan nga mga ginikanan
2: tikon natudloan na nato na mention nato kay ina ma'am nga samtang bata pa sa pila pa lang to ganing age na tudloan na nato or dapat tudloan ang mga kabataan sa importansya sang kwarta kag amo man na ang dugin apply naton diri sa aton nga mga Pilipino nga sa bata pa lang edad ginatudloan na sang importansya sang kwarta pero kun kaisa ang na learn sa mga kabataan kun paano lang maka ano lang importansya sang kwarta kun paano lang ini ma kuha o kung ma-generate o maka-earn ka sa kwarta. Pero wala ang kung paano nila magastuhon ini sa lang nga mga butang. Kaya kung natuduan mo gid man mag-save pero sa araw ng kwarta, pinang libre yan.
1: Paano, yes. Classmate
2: ya, o.
1: Ikaw
2: na lang, guro. Ay.
1: Do iya story
2: man. Pagbukas na ka siya, pinang libre.
1: Baka generous.
2: ano ka importante mong binga ang aton mga ginikanan hindi lang magtudlo sa kung paano kita maka-earn sang kwarta kundi kung paano man naton gastuhon ini.
1: Yes, no? Yes, no? So, ginaano naton gani, no? Nga kinanglan sa age nga ano pa lang, no? From 6, no? Or even sa earlier, no? Maklaro na nila ang needs and wants, mm-mm, no? Yes, may mga needs kita, so mga kabataan, so needs na gina-provide na sa mga ginikanan, pero ang kabataan still makabulig para makabulig sa ginikanan nga masabat, no, mm-mm, ang kinanglanon sang sang pamilya. Like for example, kung elementary ka na, no, elementary ka, ang imo, let's say, kung nakabalo ka na magbaligya na isang produkto, no, so pwede na nga, ay sige, nay, sa sunod nga opening, ako na lang bahala sang magbakal sang mga kwan, sang notebook ko, para may saves, no, so dira may goal gid sa savings, no. So, and then, pwede mo, let's say, magluwas sa needs, gani, ano pa gid ang gusto mo, mga, nga, pwede nga, need man gihapon, pero hindi makaya. No, nga instant, no? So kinanglan save ka para sa sina nga goal. So goal setting is very important, no, nga ang kinanglan mag-save ang bata. Like let's say abi sa 3 to 5 years old pa lang, no? Ginaano naton nga ang value sang sang money, no, kag ang hard work, no, ang nga ginapangita na, no, ginatrabahoan para maka-earn sang money, no. Mm-hmm. Pero may mga times nga sa amo na nga edad may mga gifts na, no, mm-hmm, ang bata, no. So sa amo na nga edad pwede na nga i-anon ta ini ang gifts nga maini, i-ano ta ini, i-save ta ni or ibutang ta ini sa ano, no, sa bank, no, kamay ara nga mga accounts, no, ang mga bangko, iya, or even sa co-op, no, nga dira may butang and then nag-grow ang money, no. So tudlo lang bata nga para pag December kun anong gusto mo, no, adra abi sa mga gifts nga ma-receive nimo sa mga titos at titas, kung may ara kapag iya gusto, then part of it pwede nga ibakal naton sa kun anong pagid nga gusto mo, no. Mm-mm. So my goal, so sa dira ano na ang bata, ma-train ang bata sa goal setting, no. So and then of course it track na, so how much bala ang ina, no, ang iyang nga price sa sina, no. So it track mo, okay, ano na lang, no, amo na lang ni ang nabili nga money, so pwede ko ini malabot nga, let's say before December by October pwede ko na ini, no, nga malabot na ang ina nga goal, and then after sa sina ano naman, no. So goal setting is very important, no, para at least, no, ina balang yes, makabalo ka mag-save, pero tikong kaisa, bisan i-even sa mga adults na katabo sa sina. Kabalo mag-save, pero pag-aabot to sa mga, ano abi, mga 10-10, mga 11-11, no, nga mga notification da, no. So, mamatentar ka, no? Kahit ti, kung ano na abi, ang, let's say, nag-scroll-scroll ka nila, kung ano, mga products nila, ang ginaano, eventually, masunod sa imong mga feeds. Kag matentar ka, oh, kung wala ka sang goal.
2: Oh, kabalog yung algorithm daan, lantaw kung ano man ang ginapangita mo. So, amo na na siling mo, Mambing, kinala natin sang goal setting. Mapahangop natin sa kabataan. Yung nag-save kita, bangod, may gusto kita nga baklon, or may gusto kita nga ma-achieve after sang ginset naton nga kalawigon, kung asta man sa December or asta sa birthday mo. Mga muna bala nga mga sitwasyon. Sa sunod sang panimalay, Mambing, may mga ginikanan naman yung hindi nila luluyag nga mabatian sa kabataan ang, syempre, ang mga problema sa kwarta, mga kung especially kung hard up sila. Pero may mga parents man niya nga gusto nila mapahangop sa kabataan nga nga ti nabudlayan kita financially, kinanglan man ninyo nga mag keynote, pero nabudlayan sila ya kung paano nila ina ihambal or paano nila ina ipahangop sa ila kabataan, ma'am.
1: Yes, no, because nga wala nato natudloan nga daan, no, hindi sa aton nga paginawi sa sulod, mm-hmm, sang balay, no, ang communication nga, yes, open kita, mm-hmm, no, sa aton nga sini nga mga kabataan, no, like sa growing children nimo, so importante nga makabalugid kung ano ang sitwasyon, mm-hmm, no, like ginambal gani naton, hindi bala ang financial goals ng isa ka pamilya, kinanglan aware ang mga kabataan, no, kag kinanglan may contribution, no, like for example, like abi ang eldest is manug college na, mm-hmm, no. So ti ginatan-aw nga, syempre ikaw, no, kun ano ka sa imo nga finances, ibalaon mo na kung tagpila na bala ang mga ano sa subong, no, ang tuition, no. Ano nga mga school ang pwede nga makahatag sang maayong di kalidad nga edukasyon Pero sa masarangan ninyo, no? So sa amo pa lang ina, no, high school pa lang, hindi nga pagulaton nga graduating na ang bata, ay sa amo na lang kuniyo, amo mo ni, no? So hibaluon mo mismo, no, kag i-guide mo man ang bata, no, ano man sa bata nga dapat aware ka, no, kun kay ti may mga announcement na, no, ang ining nga State University, amo ni ang ano, no, amo ni ang adlaw or ano, amo ni ang mga days no magano sila nga naka-schedule ang entrance, mm-hmm, no, entrance examination para ma-qualify ka kay ti tanan nga ano, may qualification, no, nga kinanglan makuha ka sang exam. So kun wala ka na riyam na bantayan ina, so tinaglagpas na, so hindi ka na puno na, mm-hmm, no. So kun ano ka, may tama ka nga plano, upod sa imo sini nga bata nga aware sina ang bata nga ti magluwas nga sa ila sini nga pag-manage sang finances, so ma-instill gid sa bata nga kinanglan may handom gid siya sa iya sini nga kabuhi, mm-hmm, no, nga hindi lang ti makaon lang ko 3 times a day, okay lang ini kay ti well provided man ako, no, so mga mo na bala nga nagasalig lang sa ginikanan, no, kay ti nakita nga ti daw kaya man ni OFW man ako nga ba nga ginikanan, so kun diin man kuya gusto nga magano, so kayang-kaya ginila, mm-hmm, no. But remember, may mga OFW nga ti nangin hard up na sa pagpaeskwela tungod nga sa salaman ganing a plano, mm, no, nga wala naka-save, no, wala naka early on, no, nagdulungan ang mga balayran sang salakyan, balay, and here comes ang nag-college ang bata, so tendency is mangutang gid, no, so nga ang nagakatubo si sina tungod nga wala sang plano, wala sang tama nga plano tungod nga kulang sang financial literacy, no. So kun kita ang nga ginikanan may ara nga tama nga hibalo sa sini, no, so dira pa lang sa sulod sang panimalay while nagagrow ang bata, no, tudluan na, no, hindi gani, hindi balagi na gina-share man ini naton nga while kamo pa lang magnobyo lantawon nyo nga ang kumbaga ang kalidad sang inyo nga pagpangabuhi as married couple, no, nimo, no, nga as bilang asawa abi or bana nagadepende sa imo sini nga partner. So dira pa lang sa pagpili mo sang imo nga partner, no, sang imo nga forever, i-assess mo na maayo, no, i-assess mo nga kinahanglan asset gid siya, no, do diri naman kita,
2: ay naman
1: asset and liability. Yes, no, kay kung tama, no, pareho ang dalagan sang inyo, pareho inyo nga belief, no, nga may tama kamo nga money mindset, pareho kamo, so mangin mahapos lang na sa inyo, no, kag matudlo nyo man sa inyo sini future nga mga kabataan, so mangin mahapos ang inyo nga pagpangabuhi kag whatever ang mga experiences ninyo sa finances maina, no, mas madali, mas ma-navigate ninyo maayo ang inyo nga financial life. Kahit di may ara na kamo nga mga ihibalo, may tama na kamo nga plano.
2: Mm-hmm. Kung ikaw yan, naka-develop ka niya sa amo na nga mindset, mambing, tapos nakapangita kayo sa partner nga do wala lang labot sa pag-astos sa partner.
1: Do balingag ang isip.
2: Daw mag-uot.
1: Oo, no? So, tuod gid ina. No, remember, ang pagpangabuhi ko nag-asaway na kamo, hindi mo na, ay, amo kanigali, balipuli to kay nanay mo, no? Daw, hindi ko na-carry, daw, stress na ako, no? So, tipuli lang to. So, hindi ina, no? Kay ti forever, gid ina dapat. So, binag-binagon, gid maayo, no? be accountable, mm-hmm, no, sa inyo nga feelings, no, mm-hmm, nga kun ano man na ang outcome sa sina, no, amo na gani hambali lang sang iban nga ati ano gani sang Ginoo nga aton nga isip sa babo kaysa sa aton nga kurason, hindi bala para makapaminsar kita maayo, i-remind mo yung mga tagipusoon, oy tagipusoon, ano da, no? paminsar maayo, i ano maayo kay ti amo ni dapat, no, amo ni ang dapat.
2: Mm-mm. Nga na segue ginayang topic no. Kaya sa Domingo, pero ang akon pamangkot mambing related sa question ni Rajuman Jolene kay ina nga kay ti usually kun mga istorya na ginatudlo naton sa kabataan naton ang importansya sang kwarta kun paano ini i-earn, pero kun mag-abot na gani ang time nga meron na sang problema sa finances sang family,
0: kis akon bata ka pa ginabalan kang hindi ka lang diyan magintra, pero ano gid bala mambi ang right age para maka ma-involve sa aton nga mga parents, so kun dapat bala early age pa lang gina-involve na sila sa matters pag-discuss sa mga problema sa finances sang ilang pamilya.
1: Yes, no, ti sa ano sa time o kun sa edad nga kabalo na mag-isip.
0: May buot.
1: Oo, may buot na, no? Like bisan sa ultimo lang nga bakalto sang amuni, amuni iya nga presyo, so may sinsilyo ka nga amuni, so dapat balik mo na sa akon. Hindi na nga keep the change, no? So mga amuna siya, no? So nga ginaano naton, nga ginasalot gid naton, no, ang pag ano sang maging partner. Tungod nga ti ang ano gani, no, ang having this financial literacy nga ginaano naton. Kun wala kita sa sini, no? Kun wala kamo sa sini sang mag-asawa, no? Kag ang pili sang mag-asawa is while hindi pa kamo mag-asawa, kay ti amuna matudlo ninyo sa inyo sini nga kabataan, mm-hmm, no? Kay importante nga may ara kamo nga ihibalo para may matudlo kamo sa inyo nga kabataan, mm-hmm, no? Pag build sang inyo sini nga family, mangin successful ang inyo nga family, ang inyo nga mga kabataan, no? Mm-hmm. So dira so nagatubo na, no, sa and setting example, no, kinanglan ano kagid, no, role model kagid, no, nga hindi ka nga magambal sa imo nga bata nga save ka ang imo nga balon, kinanglan mas maayo nga may ara ka nga savings nga amo sa sini sa isa ka adlaw. Anyway, let's say for example may 100 ka nga balon, no, so ti ginadulong man abi, no, so meaning wala gid siya sang gastos, no, pwede nga hindi ka na mag snacks kay ti heavy ka man mag breakfast, no, pwede mo gid na mahimo, no. Mm-hmm. And then pwede ka nga makasave sa nga amo sa sini. So itudlo ina sa bata sa while ano pa lang, maybe elementary pa lang, no. Mm-mm. And then isa mo na gani involvement sang bata, no, sa whatever nga negosyo, no. Mm-mm. And kun employment pa ina kay ti ano na sa atong nga kultura nga tuon kagid maayo. Yes, tuon kagid maayo, no, kay isa na sang aton nga ano man nga importante man ina, no, gid, no. Kay ti yes, kalabanan sa aton employed, pero gina-encourage gid naton nga employed ka, learn from that, no, and then eventually be your own ano, be your own mangin businessman ka, mangin entrepreneur ka, be your own money manager kung baga, no, sa imo sini nga finances nga hindi ka magsalig sa imo sini nga employment, sa imo nga employer nga kun ikaw ang magka problema. Kay ti eventually sa imo nga pag-retire ang imo nga employer bayaan mo na iya eventually, no, so kinanglan take care of your future self. Mm-mm. No, so amo na kag being responsible matudlo na sa kabataan. Oo.
0: Total na istoryahan ta naman lang ma'am pili sang partner. Kag ti importante ina sa nasilingta nga kumbaga foundation ina sa isa ka estable nga pamilya. Ang wala ba lang gusto mga na yung values sa imo nga partner? Kaya kung lain ang values ya, lain man, yes, ang imo, sino ang ang ma-adjust?
1: Kaya isa nakakos ang conflict nung kaang nag-problema ang pamilya, kaya eventually mag-separate ang
0: yes,
1: parents.
0: Mm-hmm. So, importante gid siya, ma'am, ang pag, kumbaga, sakto nga pagpili, kaya at the same time, pilion naman ang partner nga willing, kung wala pa siya sa financial literacy, willing siya mag-learn with,
1: yes,
0: you.
1: Yes,
0: so, ano bala ang mga available ng mga resources? Ano bala ang mga pwede nila nga mangin source para nga makatuon sila sa financial literacy? Kaya especially yung mga bagong henerasyon, ang millennials and Gen Z, Gen X, nga luyag na mangin parents, kinanglan nila ini nga mangin giya sa ila sa pagtukod sa pamilya, ma'am.
1: Yes. So, sa muna, no, we must be open sa learning, no? So, like diri sa ato ginahimo sa sini, so isa ini, no, sa mga platform, no, ang mga programa, no, ang mga podcast, no, mm-hmm, ang mga pages, ang mga reels, pero piliun naton ang mga reels nga ina, no, ang mga content creators nga makagiya sa aton, mm-hmm, no. Yes, may ara man nga mga naton nga more kita sa mga learnings. Yes, may ara kita nga kikinang naman naton to nga ma-entertain, no, pero hindi kita magpanad a lot kita sang time para dira, pero mostly ang may ma-learn kita nga kinanglan may ara kita nga growth mindset nga ginatawag, no. So importante gid ina, no. So kadamo and then be with the community. Pagita sa kasang sang coach nga makaguide sa imo, no? Hindi man na in person, but of course sa imo sini nga magina follow, mm-hmm. no? Importante gid ina ang environment, very important ina, no? Kay ti kung gusto mo mag-save pero surrounded ka sang mga tao nga mga spenders, no? Mga maluho, so ti kabudlay gid dira, no? So with your continuous learning and whatever you learned, apply mo gid, have that discipline, focus ka, no? Daily activities mo naka-align bala sa imo sina nga goal, no? Or let's say kamo abi nga duha, no, kag have somebody nga accountable man nga i-share nimo, no? So let's say for example magnobyo kamo, wala pa kamo, and then you share that ano bala ang inyo pareho nga goal, no? And then of course share each other ano ba ang mga responsibilities ko, no? Yes, single pa siya pero may ginusuport siya nga parents, may ginusuport siya nga mangod. So kinahanglan aware ka man sina nga ano nimo nga mo nagali ang iyang responsibility, yes. No? So so if foresee nyo na nga daan nga let's say pumag-asawahay ka mo, ano na ang enough bala ang income, mm-hmm. no? Para sa dugang nga responsibility. Mm-hmm. So wala pa man na nag-abot, kinahanglan may plano na kamo sina. Yes, ano ka mo, both ka mo employed. So ano bala ang pwede natin nga mahimo as side hustle nga duha, no, nga maging partner kamo inaya kun sigurado naging kamo, no, sa inyo. But of course, ginaano gani natin as friends, no? So whatever happen, kung kamo man ano, as friends, no, yes, okay, gid ina iya, no, and business partners, kung eventually, kung mag, ano man ang inyong siningalandas, no, remain as friends, and maybe business partners, kung nag-start kamo sang inyong sininga nga business, so kay hindi nato mapaktan, mm-hmm. no, nga mga amo sa sina nga bagay.
0: Mm-hmm. So hindi gili practical gid yung mga mahasiling ka nga okay lang na nga mabata kita subong kay ti una mo lang pangabudlay sa ulihi magdalagko mm-hmm. sila tawhay na.
1: Oh. So which is very common na mo inagin na ganda, no? Okay lang na nga magpalangutang ko basta makatapos lang ako nga mga kabataan, no? Hindi gid nato mabasol ang mga ginikanan nga mamo sina. Mm. Maybe no kita mismo no sa mga nagapanatay naga-encounter sa mga mamo sina. So nga ang nakalabot kamo sa sina, no, tungod kulang nga ato nga financial literacy, kulang kita sa tama nga plano. Nga kay ti sang time no sang time nga wala pa kamo dako nga responsibilidad, wala kamo nakatuon sang pag-save, wala kamo naka-learn paano mag-build sang emergency fund, paano bala kamo mag-invest, mm-mm. no? Nga eventually makahatag nagali sa imo ang investment nga ina mm-hmm. sang passive income, no? Mm-hmm. Nga mag-invest ako bata pa nga ako nga ano pa lang inang 1 year pa lang ako nga bata or months pa lang kinanglan ma-save ako para sa iya sini nga education nga let's say abi after 10 years so na-achieve mo na let's say may 1 million or 2 million ka na nga nakaset aside sa iya sini nga education and then go to another goal, no? Mm-hmm. So kinanglan nga pag-reach mo sa sina nga goal nimo. So ano pagid bala ang imo nga mga financial goals, no? Maybe business nga ma-expand ako sa akong sini nga business or whatever nga goal nimo. So kinanglan may tama kagid nga plano, no? Hindi lang nga gastos-gastos nga ay anon mo gina kwarta ni gani pa para nga igastoson. Amo na common, di bala? Kwarta ni gani para gastoson. Yes, oo gid ina gastoson mo pero kinanglan may emergency fund ka.
0: Hindi pa subong.
1: Yes, oo. Ang mga what if sa atong nga kabuhi. What if kag ang mga future responsibilities nimo? Kag ang imo nga pagtigulang,
0: yes.
1: No? Ano ang imo nga klase sang pagpangabuhi sa imong retirement ang gusto mo, mm-hmm. no? Or hulat mo ba lang nga mag 60 ka para ma-enjoy mo ang retirement? Ay, pwede gali with my learnings, no? Pwede gali ako mag-retire at the age of 40, mm-hmm. no? Ano ba lang ako nga imo nga eventually hindi na ako nga mag-employed, no? Pero may ara ako nga income nga passive income, mm. no? So mga amoy sina nga pwede gid nga may kag ina nagakatabo na sa mga younger generation nga pwede gid nga matabo man sa inyo.
0: Mm-hmm. Very interesting sa aton nga discussion. So may angin ako sa mga muning nga topic sa Jolene.
1: Basta paniman lang.
0: Oo, basta gani mga amoy mga future partner. pero interesting at the same time nami gid ni nga learning para sa aton tanan. Ang mga kinaanda naton nga mindset bala mambing para sa aton to normal na man nagakatabo nga ti bata lang kita anay subong ang gwantahon ta lang ni nga padakoon ta siya nga bisan mabudlayan kita basta may bata na kita ya bisan bata pa kita
1: Yes, oo, mm-hmm. Amo na. Kag ang mga sala pagingakuan, ina ba lang ay sige ang pamana ka sang siman kay daw kagamay sang income mo or sang una pagida ang gabal ba ay pa ara oh, may ano da may teacher da oh mm-hmm. Why pa na the why pa na kagi boyfriend since birth nga mo na bala. Kasi maestra kay sang una maestra is regular gina uh-huh. Nga ano no sang amon to nga panahon nga wala pa ya uso ang utang no pero mm-hmm. Ti sa subong niya bisan single kadamo sang ato nga mga teachers o even iban nga mga professionals nga lubog na sa utang bisan single sila nga kulang sa gihapon sang tama nga plano no so kag madali nga madala sa mga utang no sa mga ano da bala inang instant gratification yes. Nga ginatawag mm-hmm. No
2: ang iba nagatrabaho na lang ma'am pero ang ilang let's say be minimum subong teacher 1 mga 33 or 33k ang buhinan pa sang taxes government contributions
1: yes.
2: Kag ang expenses sulod sang panimalay
1: yes.
2: Actually sang ano na lang mabilin may oh, iban nga tag 5,000 na lang isa na nakabulan
1: yes,
2: kasubo
1: no. Oh, kasubo no sa tuod no pero tignan ano gani naton it's not how much you earn but how much you keep no
2: mm-mm.
1: And part of that will be invested kun tama nagig kagamay then have other source of income nga nagtipid ka na no na naka ano ka na naga budget ka na naga track ka na sang imong expenses no and yet kulang sa gihapon kay dako ang responsibilidad so amo na nga ginatudlo have a side hustle no may negosyo kagid nga gamiton mo ang imo sini nga spare time para sa sina no paano no ang imo skills develop learn sang ano sang bag-o nga skill nga magamit nimo para nga maka-income ka
2: mm-mm.
3: Mr. Kag Mrs. Why sa expenses? Sobra bala ang gasto sa sasweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs. Why sa expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs. Why sa expenses?
2: So, dali na lang guro kita, Anay, mambing ka, graduate na, mag-takop sa atong diskusyon. Ano yan naman ang sunod na ton nga topic, man?
4: Basta ang ending sa kada topic. Doon ka, ano, common sa ending.
2: Oo, doon isa lang ang ginakatuan sa,
1: yes,
2: sa ang end ito, odlain, isa, or isa lang kada, ano, pero nami. Mm-hmm. Namihan ako si Nisa, ang muling nga topic. Maminsay naman ito, bala.
1: Kadamo
4: gid ma-relate.
2: Oo, damo gid na iyang sa mga gusto especially ang mga ka-age man namon mm-hmm. Nga mga do ang ilaya priority as magtukod na gid sa pamilya. Nami gid ni nga madiskusyonan kung ano bala ang mga pwede pa nila maobra kung amo gid nang ilaya nga mga goal. Anyway, ang oras mga karadyo alas 11:39 na sa aga. Inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Mr. Kagmisis wa is sa expenses. Pero ante sina, nagapasalamat kita sa aton nga financial educator si Ma'am Bingbing Hoswetag sa Kadomingo sa iya oras, tiyempo, kay siyempre expertise na ginapakigbahin sa ato. Ma'am Bing, may mga naluyag ka pang tamyawon subong
1: yes,
2: aga?
1: Yes, of course. No, pahabol ko lang ang ano ko lang no, sa aton sinay, no, if I may, no, may mm-hmm. Ara kita nga fundraising sa Girl Scout no, for those who would like yes. To watch sa nga ano na gani Forgotten Island
2: yeah
1: no? Forgotten Island may ara kita nga special screening on the 26 2 p.m. no
2: mm-mm.
1: For those who would like to help Girl Scout and enjoy no katahong sini nga movie please get in touch sa aton sini nga council o kun sa akon man. So madamo nga salamat and have a blessed mm-mm. Sunday
2: malingaw ka na may makabulig ka pa
1: yes.
2: Kanami sini nga house sa mga kasama anyway ti Rajmal na dito ka na lang manamyaw ka dun sa...
4: kadamo pa sa programa.
2: Damo-damo pa. Ang oras, last 11:40 na sa aga. Inyo mga kasama na batian ang ating financial education program, financial literacy program, tag sa Kadomingo. Kaupad ang inyo mga alagad. Ako si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda.
4: Rajuman Lineth Fernandez Ilatriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Ann Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
6: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
8: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo.
7: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
8: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
9: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga sa porsyon, ang kisipot mo kung isa, Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, birthday. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Balita halin sa Kapitolyo.
12: Mayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita halin sa Kapitolyo. Sa kinandan, ini ang inyo alagad si Parikoy Ray Cabarles, manginkaw pod ta ang aton regular nga mga partners, no? Si Parikoy Early Garcia kag Parikoy Joel Tormon. Sa pagpanamyaw, una unta si Parikoy Early. Parikoy, miyad nga adlaw.
13: Miyad nga adlaw Parikoy kag sa aton mga tagpalamati.
12: Parikoy Joel,
14: nagatamyaw kita sang mayad ayad nga adlaw.
12: All right, sa sining nga semana ari naman kami sa pagtalakay sang mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasya sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang wala sang liwan. Kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Pinakadako nga balita for the week, no? Ang tiyesa na ginapangunahan ni former senator ni former congressman, no? Or former governor Mark Lapid nagpasalig nga magabulig sa pagtukod sang government center nga dira nahamtang sa may banwasang Santa Barbara, Iloilo.
13: Ginbalan mo kapilagi ni Cabezas Parikoy nga gin istorya ni Governor Toto Defensor si manang panawagtas ni siya undersecretary, you know, kay Chief Operating Officer siya mo sang TIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Sila ning in charge, sila ning in charge sa mga proyekto sang turismo, infrastructure projects. So nang ayo ni bulig si Governor Toto Defensor sa TIESA nga kun pwede bala man butangan sang convention center ang inang area no sa or stadium sa government center naton dala sa boundary ina sang Bolong Weste kag Inangayan sa Santa Barbara. Ang so far ang nakomiter pa lang ni COO Lapid, Chief Operating Officer ni ASEC Lapid mo ang ano ganini parking building, multi-story parking building, so 6 stories bala nga pagabudgetan sang TIESA sa 250 million.
12: Okay,
13: so dira ina ma igatukuron malapit sa gina-construct subong nga multi-purpose building. Kay subong may ongoing man dira nga multi-purpose building iya ginpunduhan sa national government dira sa side no sa motor pool side sa barangay Inangayan na. So dira man na matukod ang multi-story parking building. Kag ang tatlo pagid ka building nga base sa plano pagkatukuron dira nga ginapangiti pangitaan man ni Governor Toto Defensor sang
12: pundo pa
13: sang pundo eh no or possibly private partners. Ang isa gani siya na dira nga building na propose niya nga ihatag sa Department of Justice no bali sila ang mapatukod
12: atong lupa
13: oy ara sa government center mo pero tisubong wala pa no so ang iban nga segment plano sina ni Governor Toto Defensor Gidman nga i-offer sa private sector paagi sa PPP public private partnership ang plano ni Governor Toto Defensor sina dira ang kundi subong may kalsada nga gina-construct nga nag-commit naman ang DPWH nga tapos nga kumpletuhon nga mangin bypass road halin dira sa Bulong West eh patabok na sa Inangayan so kung mag kun ikaw mapakadto sa Santa Barbara balik sa San Miguel hindi ka na mag-agi sa rotunda. Pwede nga dira ka na ma-cross no or alin ka sa San Miguel. Alin sa
12: so
13: Inangayan.
12: Part na sa ano? Part na sa site development.
13: Yes. Oo. So sigurado na.
12: Pilang na 300,000 million na. Pilang na ng site development ng pundo ni Gobda?
13: 350 million.
12: 350
13: million. Oo. So subong amo pa lang na ang makita mga structure dira ang ongoing multi-purpose building kag ang kalsada.
12: Okay.
13: Bypass road. So kung mahuman na ang bypass road, ang balgan ni Governor Toto Defensor, nakita niya man nga hindi niya matapos sa iyang termino. No? Kasi pila na lang siya katuig, duha na lang katuig. So, ang importante sa niya, nga may kalsada na, may, may bypass road.
12: Pila ka lanes na? Two
13: ang
12: lanes?
13: Four lanes siya.
12: Four lanes?
13: No, four lanes gid siya. No? Ang kalabao niya, hindi magandang makalabot sa kilometro eh. Lapit lang siya. Pero tiko may bypass road na kung di makita sa mga private sector, basi kung magka-interest man sila, bla, palikoy. Nga, mabuligan ang proyekto.
12: Kasi lapit man sa may golf course eh.
13: Yes.
12: Sang Iloilo.
13: Oo.
12: So,
13: airport eh.
12: So tourism area magiging na da parikoy nga possibly maganyat ang private investors eh.
13: May impasyante ni nagligad sa Megaworld Corporation kasi may subdivision
12: ng Megaworld. Sa Santa Barbara Heights man da mo rapit na sa Santa Barbara Heights na da.
13: Dito wala pa man feedback. May iban pa ang mga private companies nga presentar ni Gov Toto. Especially ang plano niya bilang convention center. Kaya sa proposal sina ni Gov, dira sa entrance ang bypass road sa Bulong West, convention center, nga ang dalom niya, transport hub. Amo na datani ang ideal gin nga lokasyon. Pero ti, depende ina.
12: Kaya nga plano ito yung kwanto? Nga arena to?
13: Dira man eh, may lugar man da eh.
12: Oo.
13: Ti, pangitaan man eh kung sinong interesado. No? Kaya ang gobyerno daw, basi alang-alang pa. No, pero may lugar, may space nga pwede tindugan sa arena or
12: okay.
13: Stadium.
12: So building na lang ni kulang. Meaning kung kulang ang building, ti kulang kwarta. Kwarta ang ilapangita ito pareko Joel.
14: No? Pero importante pareko nga nakasugod na.
12: Ready?
14: Kasi ang building number 1 na kinambal ni pareko early nga building number 1 na magdala siyang kwan ang 6-story multi-purpose building na ang ma-occupy sa mga spaces da ang mga national government agencies. Matiyog ganun may ara na ganun mo nag-signify sa interest nila like for example DSWD Philippine Statistics Authority PhilHealth SSS Pag-ibig NBI TESDA DTI DNR.
12: So ang kundi may mga ang ipang mention mga agencies may mga budget na sila para sa ila sining mga opisina pero ko orienta mo so daw muna nga do dira na i-host ang ano sang government center ang ila mga opisina kano ang feedback nila dapat ko
14: ah
12: ano feedback sa mga agencies kana do willing sila
14: di amo na nag pakita sa interest nga ma-occupy sang
12: as long as kunara na okay.
14: Kasi subong na sugudan na ang building number 1 na inang 6-story multi-purpose building. Ang nabatian ko sina daw mga 100 million ang initial na pundo sa nanda na sige na subong construction mo.
12: Okay.
14: Site development kag construction sa building. Kag tapos ako na ang balde pre-ko early ang access road eh. Lima hindi ka building mo, namati ko naligan na kay Gobo.
12: Okay.
14: Lima na ka
12: so,
14: building mo.
12: Ano na yung mga buildings yun sa lima?
14: Ang una nga ginmit lang na to ng building number 1 na putukin na nga may mga national government agencies ongoing ang construction.
12: Ongoing. Lailin pagid na iya ang iyasang Chesa.
14: building number 2 ina.
12: Okay, building number 2 ina.
14: Building
12: okay.
14: number 2 ina.
12: Pila niya nga yasang government center ni, pila na pondo na kuha ni Gobs ni?
14: Da mga subong sini, pero ang abal ni Gobs na isang niligad, 400 million plus ni mo.
12: Okay.
14: Loya. Pero
12: okay.
14: subong, ya, inisyal pala nga alokasyon na 100 million.
12: Okay.
14: That's why na sagunan ng pag-
12: Sige.
14: Na, no? Mm-hmm. Ang building number 2, ang winning tourism, ang ano sponsor sang tourism, infrastructure and enterprise zone authority
12: Chiesa. Ang kwaning multi-level parking
14: yes.
12: area.
14: Amo na siya.
12: Okay.
14: Ti sure ball na ni kay may nagcommitter na si ano mo.
12: Si Mark Lapid.
14: Mark Lapid.
12: Oh, sa sunod ano?
14: Building number 3 amo ning nga tigana sa judiciary.
12: Okay.
14: Ta.
12: Okay. So may pundo mo niya grong judiciary magtukod sang ilang ano?
14: Okay.
12: Hall of Justice da.
14: Oh, eh, mati kong sa building number 3, aside sa judiciary, ang Registry of Deeds, Draman.
12: Ah, dito, doop na gimana sila,
14: sa
12: no?
14: Sa building number 3.
12: So, yung mga kapid, gimana sila niya pari ko, eh, bro?
14: Kapid sila.
12: Hindi siya pinibulago na, bro?
14: Yes. Ang building number 4, amo na da ang inamal mo ang Convention and Event Center.
12: Ah, okay.
14: Na,
12: okay.
14: Building number 4.
12: Okay.
14: Building number 5, amo ining Transport Hub and Commercial Center.
12: Mm-hmm. Transport Hub.
14: Transport Hub and Commercial Center.
12: Pilan
14: mga palamawa ni mga mga restaurant na plastar eh. Ha.
12: Basi si SM gusto mag-invest na.
14: Ati lang na ba? Damo na pa rin. Basta ako naranan. Damo na interesado.
12: Kahit yung sentro ka na, lapit sa airport mo. Kaya ang din niya ang ano, din niya ang tong arena. May paano mabutang?
14: Doon na mga area eh.
12: Okay. So, private ginapangita mo niya kung sino mag-invest nga private eh.
14: Yes.
12: Okay. Sige. So, doon mo na ang mga picture out na?
14: Pero klaro na
12: sa government center nga na?
14: Klaro na ito. Kaya may ara, sinablo mo, may namangkot kinisakon mo nga ang abi nila ya, sa iluhon, ang provincial capital dira sa government center. So, klaro na ito nga hindi yung magsailo ang Iloilo provincial government. Dili kami yagapon sa syudad sa Iloilo. No? Ang dito ya sa government center, tiyan mo itong ginansyon ni Preco Joel Blan, mga national agencies.
12: Yes, yes.
14: Bali, siguro ito yung basi mang butang manda sa trade office ang provincial government eh. O ang ibang opisina sa provincial government. Kaya tigagutok matadis capital mo. So, posible man na nga may opisina dito sa provincial government sa building. Pero not necessarily nga dito na yung ma-transfer ang bilog ng Kapitolyo. Hindi yung na. No? Kaya may basic iban lang masailo ang Kapitolyo sa Santa Barbara.
12: Pero sa una, sa pagbago-plan ng Kapongko, si Governor Toto Defensor, no, he is entertaining that idea nga sa iluhon ang Iloilo Provincial Capitol Building sa mas accessible ng area, especially the traffic-free gawa ng area sa Iloilo. Kaya ang bal niya, 10 years from now, inalantaw niya na niya ang Iloilo, yung kutok-kutok ng Iloilo Parikoy sa traffic. Kasi kung lang taon, magiging man ang trend subong sa Baclanay, sa Slakyan Parikoy, perfect duro Slakyan, kada tumukha na bulan mo. Gagutok na yung gagutok na yung daang dalan tungkol sa kanamuhon sa Slakyan na ginabakal kada bulan mo. Kasi siguro, no, sa anticipation ni Gob, no, na foresee na niya, nga in the next 10 years, no, tama na niya gutok ang siyudad sa Iloilo, nga posible, mahamper sa uli ang servisyo man sa Iloilo Provincial Government. Kaya ti, paano mo hindi mo mahambal nga hindi mahamper na kay halimbo si Saro, basi kung pila nakaura sa bot mo ni si Iloilo Provincial Capitol.
14: Kabayan inis ang more progress Iloilo agenda ni Governor Toto Defensor no, ang pag-develop sa mga growth areas sa guwa sa siyudad.
12: Pwede. Okay. Kaya kasi bring ka muna yan, pre. Baka yes. tunay niya si Imuya mo. Oo. Okay.
14: Kasi kung may mga investor na dira, matigayon na bino ang mga proposal. Kung may mga commercial center area dira sa government center sa mga probinsya. Kundi ang mga dugang sa employment. Diba? Kag ang mga ano yung mga tao, hindi na mahapos na magproseso sa mga papeles nila. Basi, eh, may mga opisina dira ang national government agencies, hindi na sinara magkatusyudad.
12: Good day. Nagwasi na, the one-stop shop eh.
14: Sa Santa Barbara ng area.
12: Makakon mo, from...
14: Karang ito si Mayor Superficial gani, nag-upod gid siya, kag susporti daw, malipayon gid si Mayor Superficial, kag ang mga opisyalis ng Santa Barbara, iti tungod sang mga plano ng ina ni Governor Toto Defensor, may makadugang, ano mo, kauswagan sila, Banwa.
12: Kung ikaw gaman leader, pareko, kag-visionary ikaw, pundar ka kuno sang negosyo, lapit sa airport, pundar ka sang mga structures nga ma-attract niya ang pumuluyo or ang mga kani mga investors ma-attract man yang mga no gani ang mga foreigners no nga magkadto eh sa isa ka area wherein nga lapit kaya sa airport kay isa sa mga nabasa ako sa libro blas ang mga countries ni Parikoy nga diundian ganitong airport gali dapat dira kagli kanu invest kay siyempre pagugpa niya hindi na yung maglakat yung tao layo ah. no? Like halimbawa bi para sa ato ni ang location ta is Iloilo City and airport nga sa Santa Barbara, it takes you mga 30 minutes pa. Pag makaalabot ka dito.
13: May traffic pa, di ba?
12: Oo, di ko may traffic pa.
13: Kita okay. Mo sa Cebu, mm-hmm. Muna ang airport nila, kundi sa Mandawi.
12: Oo, di Mandawi pa.
13: Kundi, magkunang, limbawa, ma-attend ka sa seminar or convention ng venue sa Cebu City.
12: Oo. Timagi ka pa to sa Taytay pa ko eh.
13: Abutan ka 1 hour and a half.
12: Ano ko yun ang Taytay nga lawig na?
13: Oo, ang Marcelo Fernan Bridge.
12: Oo, hindi, hindi. Ang bag-unag lang naman yan, no?
13: Oo,
12: ang kagipatukod ba ni Pinoy? Mm-hmm. Pidra na, pero may parikoy ang lagyan nila. Da, muna nagalit, ibayad ka lang.
13: Oo, may tulfi siya.
12: Oo, may tulfi siya po.
13: Muna sa Manila. Although, kati sa Manila, yati, Metro Manila. Ang bibo mo,
12: Pasay, lang tawag lang Pasay, parikoy?
13: Pero tika nung ang mga seminar mo dito sa mga Quezon City.
12: Kita mo, Sumukati. Ang napinsaran kini niya sa SM, ngabutahan da sa Partik Dako ng Arena, lapit sa airport.
13: Yes.
12: No, nibla? Pagtapos na, nagrutaw na na yun. Although reclamated area na na, parikon. Reclamation area na na. Pero kita mo ganyan pagtubo, gila yun, parikon.
13: Oo, oh,
12: isa no, sa mga structures, sa
13: una,
12: commercial sa buildings.
13: Tukod ang MUA, MUA malang na da, SM malang na da sa una. Mm-hmm. Subong sus, grabe, doon di mo na makilala ang MUA. Mm-hmm. Palibot niya, puro na building.
14: Saan ka ni road network lang, parikon, ang ibutang mo una?
12: Mm-hmm.
14: Ang mga lugar sa una nga way alagyan.
12: Pwede.
14: Butangan mo sang bagong nga alagyan, makita mo pero kung sprout ng kwan, bagong mga negosyo mo.
12: Doon mga uhong lang siya.
14: Doon mga uhong lang, urulot lang na. Ahaw lang ng dalan, how much more nga muna? Government center.
12: Gani man. Nakita mo, Gordigo, nga muna mo ng, doon mo ng kwan eh. Ako sa kwan, doon template ng blasang ibang lugar, nga ay, pag butang mo sa airport nila, ay, makita mo yung tinubo ng gali, no? No? I-offer mo malang na sa mga private, ano?
13: Yes.
12: Nga, ano? Nga investors.
13: Mga private investor pa rin ko. Kung makita nila nga ang negosyon, no? Kag may foot traffic na dira, nga maka, ano ang ilang negosyo, maka-earn, masulod gina sila. Di prasya na kung may building dira, may mga offices na, siyempre may tao da, o. Kundi ang mga negosyante, o, tasing mabuta na ta restaurant.
12: Gusto gini.
13: Ang tao nila, balaban, makaon gini.
12: Gusto gini.
13: O, mga mana,
12: ano, sa
13: galasrulog po.
12: Puro takto itong approach, yung ginakantuan naman ni Gob si Mega World, kay Mnuti, Amakon mo, Santa Barbara Heights. Lapit lang din dyan parikoy. Oo. Ang ato niya nga government center, ti kung ikaw mo na biyang investor, ni Bla, ang mga tao mo nga nag-star dira sa Santa Barbara Heights, makakanto pa to sa ibang lugar para lang magbakal ka mga kinanglano nila. Nga kin pwede mo malanda butang dira yon sa Santa Barbara man mismo. Ni Bla, ti we're looking forward, no? Nga mangin buong cases ni. Ang Santa Barbara later on daw isa na
13: nito mo mga... makita mong perspective pa rico ti daw syudad na yan mo ang development
12: sa Santa Barbara
13: kung,
12: no?
13: Kung makita mong perspective sa government center area lang ha daw mambal ka nga daw presang ano ba sang business park ni World ba nga muna ang development kung halimbawa ma-materialize ini tanan
12: daw kana ano ang conception na pa rico city ano ni na ang isang mga world na blang concept na township na township na
14: ang kambyon sini kay kuno ang title ang ngalan sini parikoy Iloilo smart ano na?
12: Green,
14: smart green no government smart. Center nga smart green now kay may eco park pali parikoy ng component may eco park ng component ti amak mo na katawom-tahom na government center one stop pa shop pagkatapos may eco park pa
12: so daw gana ko na to ni parikoy incorporate tayo diri ang pagsagod naman niya sang environment ta while gana nga may mga structures kita nga building pero why tayo ginawayan niya nga may mga kaway mga pons playbook
13: ambitious ni nga proyekto ni Governor Toto Defensor Marikoy
12: siyempre
13: siya doon ni ka ambitious amat-amat lang ma-realize kid ni no? Kay nakita ni Governor Toto Defensor ang potential eh.
12: Hindi lang hindi ka magkambala Marikoy nga hindi ni ambitious kay bilyon ang kapital sa nilipari ko.
13: May mga tao involved mo may mga pumuluyo na da Marikoy i-relocate no, do 271 families na da. Di i-relocate na sila ubrahan. Actually do next month siguro basi mag groundbreaking na ni Governor Toto Defensor sa ilang relocation area. Ang patindugan sa Purok Resilience Program dira sa Santa Barbara. Kag motorpool i-relocate man na, no, kay dira na subong sa inangayan mo. So amo na ka dako nga proyekto pero shadow ka ano si Gov ka optimistic. Pananawa niya matigayon gid niya. Tamo bisa sino na gid na palapitan niya mo pagyan okay. Bulig.
12: Siyempre.
14: Sang una to parikoy ang nagwa sa nanda nga ang makover niya nga area para sa proyekto nga mga 6.2 or 6.3 pero mas malapad pa dali parikoy lapit-lapit ni 10 hectare yan eh mga 10 hectares ang masakop sang ang masakpan niya pero tiklapad eh
12: So, expect around tani pan ko nga oh na positive note no. Nga matikay yon tani tanan. No. Buligan ta promote ni ang probinsya sing Iloilo kag si Gobre pa Toto Defensor nga damo kita sang makontak ng mga private investors
13: yes.
12: Nga mag sugal no para sa Iloilo. Kay ti nakita ko ni si Gobre sang una, sling niya nga nga itagtag ta abi ang aton lupa. Kung pwede ta man lang na iya nga magamit kag ma-utilize, no? Nga kita ya maka income na later on. Kasi siyempre kung hatag mo niya pare ko hindi na imo titulo. Pero kung imo ang government center niya titulo pa ay ya ni skaw ng titulo pa niya mo. Ini lo provincial government pa niya nga lang sana yang titulo sa mo. Wasi ya guys uri mo bal si Mega World. Ah ti pong tindag na ti mo diyan, no? Pero anti bayad ko tax sa tabar para.
13: Sa negosyasyon dental pare ko ni mo na sang provincial government nila pro. Tamo ang provincial government property na da mo ang sa palibot sang capital nila.
12: Okay.
13: Di ginpa list na sa Ayala. Tamo subong ara na may mo lang Ayala na mga hotel, buildings. Kundi kagin patindugan man sila sang building sang province nga with the help man sang Ayala. So, plus pa nga nagabayad ang Ayala sang rental sa provincial government. So daw mo na ang guayas na pare ko kung i-offer mo sa private sector.
12: Gani man. So kwan na more to come para sa Iloilo with this concept nga gin pangunahan ni Gobernador Toto Defensor. Sa pagkamahin, mga ahensya ang gisapol ni Gobernador Toto agod istoryahan ang problema sa kakulang sa supply sa kuryente. O, ano gimana kung pare ko ang root cause nga ang experience kita ba nao tao? Kulang
13: ugat,
12: gidman?
13: Ang ugat pare ko ay kulang supply.
12: Kulang gidman.
13: Kaya may damo mga planta sa Mindanao kag sa Luzon nga under maintenance or nagkalaguba. So amo na hindi sila makatag sa supply.
12: Kay ang mga ibang nga source of power ta, ibang dira pa sa Mindanao
13: halin. Oo, sa Luzon, sa Mindanao. But silingon niya kung kita lang diri sa Visayas, sa mga planta na tong diri kulang gali parikoy.
12: Okay.
13: No, hindi maka
12: sustainer
13: sa
12: kinanganon na.
13: Visayas kadan, Cebu pa lang daan grabe ang demand.
12: Gani no.
13: Di kita pagid, cross occidental pagid no. So, actually, amo na ang, ang pinaka-rason, gid.
12: Dumdumaan ko na sa una, sang abi ko, pagtukod to sang Conception Power Corporation, masulbar na ninyo ang problema sa Bilog Visayas, ha? Kwan, pero with the demand, ha, sang power sa Iloilo, sa other parts of Visayas, na pila lang ito ka tuwig? Almost 10 years lang. After 10 years pa rin ko, kinakulang na ta.
13: Every year may
12: grabe na demand pa rin ko.
13: Ga-encourage pa kita investors magsulod.
12: Good.
13: Di kung may magsulod investor, ano lang unaw-unaw yung napangita.
12: Sufficient.
13: Stumbling power supply. Good. Tubig.
12: Pero ang ato niya ang planta, di rin, why siyang krayohon?
13: Why di sa ato? May ara man nga, I think, isa ka unit sang PEDC last time under
12: finance. Pero nag-operate na?
13: Oo. Pero ang pinaka ano gid pa rekoy ang supplying halin sa Mindanao kag sa Luzon.
12: Nagkakapalya.
13: Oo. Balan mo may porous parts ang power nga ginakuha naton halin sa Luzon kag sa Mindanao.
12: Okay.
13: No? Kay ang iban nga power nga diri, iya na may system na abi ang dili ta ka ano gid sang technical sina sang NGCP kag sang WISEM na bla no, ang wholesale electricity market nga system nila nga ang mga supplies ng power ginabaligya mo na siya pre koy on a national scale. Hindi sila nga ang planta nato di pang
12: para lang dapat
13: diri lang hindi.
12: Okay.
13: No? So
12: kaya muna nato.
13: Kaya muna
12: bisa. Amo na pag-intindita. Muna sa una pag-intindita nga ti pagtindugan kita ka PEDC, pagtindugan kita ka Concepcion Power Corporation. Kaya nato niya sa una para lang masulbar ta diri ang aton lang area. Gali mo, kaya ginabaligya, pag inangila gali.
13: Ihaboy mo na siya sa
12: merkado. Sa iban, pag hindi ang mangaling, ano?
13: Ihaboy mo na sa merkado. Kung sino dang interesado magbakal, even hindi sa
12: Iloilo, isa Visayas.
13: Pwede ka bakal. Hindi isa Visayas, pwede ka bakal.
12: Grabe,
13: so, kung
12: pero kaya ginagin sa grid.
13: Kung nabakal na to, kami kontrata na, ati ilan na to ya? Oo, sa so, munang guwaya.
12: So, meaning, ang supply ta dere, malimbawa, may buyer sa Mindanao, si grid na ma-supply to. Si grid magi to. So si grid to ang lagyan sang supply ta diri. Meaning kung pila ka watts ang ginbakal nila sa diri sa power plant naton hindi taktiraw.
13: Yes.
12: Bukod tumiya diya.
13: Ito sang ano 2 years ago siguro to no nga nag-encounter kita sunod-sunod man ng mga power
12: interruptions.
13: Tumduman mo to. Nadaw lawig gawa to ya. Atuya problem atuya pare ko sa submarine cable that time.
12: Ready.
13: So na-address na to, right. No, ang sang NGCP, ang Cebu to right. Panay connection. Right. Address na. Ang problema naman nato Subong, ara to ng alagyan sang kuryente, wala supply.
12: Right. Amo na yung kay why na, why sang power generator. Dak kinahanglan tang power generator. Para nga mag durong supply ta sang kuryente. Kaya ang aton nga mga planta diri gina bakal man ang ginasupply niya nga kuryente sang iban niya nga probinsya. No? Not only hindi exclusive ini ang iyang pag-supply sa Visayas lang. Kaya pwede nga baklon sa Mindanao, pwede man baklon sa Luzon. Mm-hmm. So, ang nabilihan din sa aton, kung nabakal na sa Luzon ang ibang part, kag nabakal naman sa Mindanao ang ibang part, ang nabilihan sa aton, ito muna lang nang paigoy-gontay. Kinanglan ng taguro nga, anong solusyon nila pari kuya? Kay kumayuan tong iban nga planta to sa iban nga sa Luzon kag sa Mindanao or mapatukod kita sang ano another planta
13: dugay pa nagaling pare
12: ko oi ta mga budlay
13: amo nang kinanglan gid no nga additional nga mga power
12: planta
13: kag tigi na pangabay nga ti ang national government ang mga proseso bla sa pagtukod sa mga planta dapat hindi siya do kasi ibod para nga madasig bla
12: ang red tape ya grabe
13: stores no amo na kag ti nag-ari man di si Secretary Garin Nagligad sa Department of Energy nag-istorya na man sila ni Governor Toto Defensor ang isa sa mga options sa naprikoy mapadala diri mga power barge mga dalagko nga generators na makabulig bla in case nga mag nubo naman ang supply so ang mayo nga balita kay ti daw nag-amat-amat na balik ang iba nga planta kag by October na mas madugangan pagid. So mawahagan-hagan naman yung mga brownouts na to.
12: Ah, okay.
13: Kaya yung si Governor Toto Defensor, ti, ako niya nga, wala gid kita dami memo. Okay, supply ang wala mo.
12: Ano, pero meaning may damo sa ibang nga areas, like Luzon, nakita ko to, nabasa ko sa news nga, damo sila surplus. Sang kuryente, ti, pwede kita kapangayo dito or pwede mo nga makakontrata dito.
13: Yes, muna tani, no?
12: Abuyan kita di?
13: Ang muna ang... Amo na tani ang ubrahon sang Department of Energy kag sang ERC no kung paano na nga ang mga gasolulubra dito sa Luzon i-diretso dito sa Visayas.
12: I-contribute niya di sa Visayas para nga hindi kita magkulang di. Kaya tiga rawas man ito yung laparikoy mo. Na sangsa, mapatindog kita another plant nga kung pinaktuig, pinakuman.
13: Dugay pa. Hindi na yung...
12: Hindi na yung long-term na yung solusyon. Yung short-term, tano. Ngayon lang tayo posible dapat sa ano, sang supply.
14: Amo na pinakadasig. Amo na pinakadasig ng solusyon nga mga ayon ita. Sang sa maglat kita kang long-term project nga di pasipatay ng kabayo bla.
12: Ganin.
14: Budlay pa rin ko ite damo ng mga negosyo nga aragay mo. Why labot kita ka pangakray man tayo. Kita ng mga pumuluyo eh. Duro ko negosyo nga aragay.
12: Actually pa rin ko kung brand out lang ang istoryahan. Hindi lang man negosyo ya diri ang igo pa rin ko mo. Bisan kita ganay sa bisan sa health ta. Apektado na kung may burnout halimbawa. Ikaw tod apektado ospital operation mo kung burnout di ba? Pero mas delikado ya parekoy sa mga pasyente nga gatinga. Oh, kay pag burnout pa parekoy pag burnout ka bigay may gina-respirator ka be.
14: So apektado ospital no? Ospital operation.
12: Pagka burnout parekoy okay lang nang automatic balik diyon ng generator sa ospital.
14: Oo.
12: Kaya timara niya nga pag on, pag off, on na yon. Pero kung may araw, budlay lang, mga 1 minute pa. Kung 1 minute pa tayo, respirito.
14: May araw, parikoy ng mga hospital nga ang record sa mga pasyente, bla, ano mo, nang centralized, bla, sa computer, nakabutang ang, ano bla, ang health history sa pasyente. Hindi kung gusto sa doktor nga i-check tong, ano bla, ang health record sa pasyente niya, hindi niya ma-access. Eh, way kuryente, ang computer patay. Hindi, amo man sa mga negosyo, patay negosyo. Di ba?
12: So, ano mo na, hindi lang man niya sektor sa business na ipiktado, pati kita eh. Ng mga ordinaryo ng mga pumuluyo eh.
13: Ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce diri sa Ililo do may mga may statement na naging pagwa pare ko eh.
12: Ano ilang
13: nga ganap panawagan sa gobyerno nga tagaan solusyon ng problema kasi kung si pare ko Joel pag aragoy ng mga negosyante oh. Ang Regional Development Council Region 6 nagano naman nag-ara man sila actually ang ilagan ni sa Regional Development Council ginaayo nila nga i-declare ang Ililo or Western Visayas nga under state of power
12: emergency.
13: Amo na ang mga ano da no mga ang ginahimo subong sang iban nga mga sektor.
12: So long term ta is matukod man kita planta. Short term ta is ngayon kita na supply sa iban niya nga mga regions nga wherein garawas nato ila yang power supply oh. No? Kon masolusyonan na ni Energy Secretary Sharon ka rin. Di pasalamatan ka ginamon na Secretary Garin sa imo sini nga mga solusyon nga gina-provide sa kakulangon sa kurente sa Iloilo. No, kay ti sidin pa kami bimong lagan. Ala nga nung madlagan kami kay Trump to, kay ikaw yung energy secretary di. So, pero mo nang iya nga, amo nang iya nga advice mong parikoy, nga amo nang possible nga mga solutions.
13: Right. Amo mo lang ang pinakamahimo ni Governor Toto Defensor dati, amo mo lang na parikoy, papatawag siya meeting with the stakeholders. Mm. Kati, ang solusyon ultimately, alagi dyan sa national government.
12: Kati sila yung may, kwan mo, sila yung may poder sa pag-diktabla. Hindi mo na niktagro ah, pag-ayo. No, sa mga sobra dito ng mga power supply nga makaambit kita diyan ayo samtang way pa kita sang ato di nga power supply nga gina-supply sang taga Visayas. Sa kuno ko sa Cebu ay sang plantada.
13: Damo eh. Damo ah, man.
12: Ang ato nga do duwa lang no.
13: Oo, pero ti ang Cebu pare ko grabe man ang demand sang Cebu.
12: Gani man? Grabe ito ni gusto pare ko.
13: Oo, mas dako.
12: Amigo ko kanin di sa may more power. Ama niya nilagay ko ni spokesperson masang more power. Kung nagkinambalan ka muna digad yung mga tukod na kaplanta, no, why might put ka na? No? Nakuntraman ninyo? Hindi ko nilat kay gaguntot. Ako di eh.
13: No.
12: Tagpunto mo lang na ito niya. Sa ito niya, ang protektahan sa ng environment, kaya di, hadlock kita sa plantangan ni. Pero, ano naging man bala ang, ano ka safe ng plantangan niya? Safe ng mangrove, kaya ari na, di ba?
13: Di, pila na katuwig daw, wala matakbati, parikoy. No, oo. Ang ila pamahog sa una, di ba, sa mga nagpamatok siya. Doon man takbati nga, may nagkala, ano da, no? Binabot siligon nga kung may magsulod tani ng mga planta, bululigan na lang tani, no? Mapadasig ang pag-implement para nati hindi tayo na-experience siya ng pareho sa bunga sitwasyon.
12: Really? Kay siling nila, ano gusto mo i-compromise sa ang health, ang environment, no? Versus sa power supply. Kung unahon mo ang environment, unahon mo ang health ng tao nga iguon sa planta, ati hindi mag-grow ang kwan ang probinsya ta pero why na negosyo ni mag-surulod di saton ti why labot nga hindi mag-surulod ang negosyo di saton puto pang ibang nga negosyo kay ti why syempre kay kun kulang supply isang kurente mo ay ibang nga negosyo ti may lunom lang na nibla ti mo lang ang pilian ta environment or ang negosyo nga naga tubo don sa Iloilo.
13: Dumdumang ko pa sa una pre koy pag umpisagid sa mga BPO ni Bla, mga call centers, may isa ka dako nga BPO tani nga diri
12: ma-sack
13: up sa Iloilo. But galing the time, grabe yung problema natong sa power supply. Wala pa tong mga planta niyo nga nagtukod. Dito siya nagsailo sa Bakulod. During that time, amon lang nga nauna yung Bakulod sa mga BPO ni. Subong yung tigrabe na, diri naman sila sa Iloilo.
12: Hindi kasarang ang supply nga ginaproduce ang ano ba ni? Sa ato niya nga mga dagat sang solar, no? Hindi kasi lang, sarang, no? Kaya siyempre, dagko nga mga demand sa kurente yung kinanon sa ato niya mga dagko ng establishmento commercial, eh. Pero, like, alam ba, wapari ko, nakita ko itong mga malls sa diban. Nag-shift na gaman sa, ano pa, ang atop niya sa wapari ko. Ano, puro na sa mga solar.
13: Tanan nga malls, may mga solar panels na nagagamit na solar power. Even ang mga, ano ba niyo, mga private buildings, may mga araw na. Kaya nagagamit na gaman pa rin ko. Bilang backup.
12: Backup
13: lang, ah.
12: Kaya muna, sige na lang, takit niya ang, kwan, bastante, no, stable. Sufficient, kung sa English pa. Para nga, hindi kita mag-reklamo sa sining, burnout ka na yun. Pero sa una, bla, pre ko, sa unang burnout mo, mas kalagta, no? No? Totoo lang, pre ko, sa una, sa mga, tabi, mga 20 years ago, pre ko, no, mas kalagta, burnout
14: ka na. Ano, pre ko, ang traksa niya, be, damuro ko nung nag-progresibo ang isa ka lugar, ang demand niya sa takinang nanon sa elektrisidad, nagkasabay
12: man
14: na.
12: Gani man.
14: Tay sa una aton kay isang aton simpo sa una ka king game natang sa una gani ni bla ka king game natang kay nagdi destroy na man ni pareko early buti ikaw na nakaagi ka makapetromax na oh kag ina nang dog na ano ko bla
12: ina bomba
14: na bomba bomba bla para ka magsiga ni nagya ta ko na pero ti sa una ya simple o simple lang una yang pangabuhay isang tao kag tapos ang una ya ti ang demand sa ano amo na intensidad daw ay mo lagi na pa
12: kaya ang akon lang ha hindi man kasi lang ang natingalan ko nang natingalan ko sa una kay daw mo subong reklamo oh hindi lang why kay kambal nga negosyo pero kay negosyo igo gina ya hindi kita kambal yang why kay igo gina ya pero I mean basta ordinary persons like us nga tisang una pag burnout pang balo mo blacking mo pag kayo well nga pag burnout pwede ka man ka petromax pwede ka man ka butang da sang mga kinky no? Or kandila abi, no? Do ay man ka mabatian gawa nga burnout naman, no? No? Do kay intindi ka na blanga, ti ko lagi man ko rin ti burnout okay lang. Do ay ka pa blanga silingya na mag-obla? Pero subong yan, mo na ganyan na mag-o.
14: sa modern era, subong pare ko, huh? Ang servisyo, subong highly, ano na, subong mo, highly computerized na. Uh-huh. Bisan sa gobyerno, government services, natawala sa mga opisina pare ko, hindi lang computerized na gani. Di, kung may elektrisidad, apiktado gina.
12: Mga hulag ba, apiktado?
14: Ang productivity pare ko, isang mga empleyado, mga workers, apiktado na.
12: Dumiuman ko na pare ko, subong ba? Kundi, burnout, no? Ang ano buras ng tao? Kato sa mall?
13: Puno ang mall.
12: Oo. Kaya sa mall yun, hindi pwede burnout.
13: Pabugnaw sila to.
12: Oo.
13: Sino man ang tao, subong hindi na yan mag-tinir sa balay nila nga mainit,
12: gusto?
13: No?
12: Oo. Hindi na kanimang kanina.
13: Doon na, natin na nga ng kapag-room na pwede electric pan.
12: Yes.
13: Tapos wala wifi, di gawa wild ang mga bata. Lainigin man.
12: Ang munang ginbag-o niya, ginpare ko eh. No? Nga hindi lang siling yung negosyo ng apektado, kundi pati pang ordinaryo itong mga buhay. Do hindi na itang sahu. No? Bangod sa pagdula sa kurente. Bisan ka na yung mga one hour lang, galalain ka na eh.
13: Oo. Tapos na yung mga posts sa Facebook.
12: Oo, kamir ka mo. Kita mo may mga natukar na gani nga mga jingle.
13: Mga
12: kanta na nga party sa burnout. Ay, maano mo rin ko. Particularly, no? Grabing efekto ulit sa mga sangkurinti sa may Iloilo, mga kabiyanan. Sa Piyakawain, probinsya sa Iloilo, finalist, no? Sa 2026 Most Business-Friendly LGU Awards.
13: Wow, tiyan, makon mo na. Most business-friendly, ito napamatunan man pari ko, ya. Mm-hmm. Kung ano ka most business-friendly ang mga probinsya sa Iloilo.
12: Mm-hmm.
13: Iara kita sa top 5. Ang daw November, pamani ang awarding. Pero ti base bla kon sa top 5 ngini kita gid ang mangimabaw bla ang kontrata Camarines Sur, Cavite, Davao del Norte kag Tarlac. Mo ni ang mga top 5 finalists. Ti so sobra 80 ka probinsya pari ko ang probinsya sa Iloilo na dala sa top 5. Di kas na malipay. Kag kaupod man aton diri ang duha ka kabanwanan o kon isa ka banwa kag isa ka ang aton yung component city eh. Kay ang siyudad sang Pasay sa level 3 category nakasulod man bilang finalist. Oh, so congratulations man dira sa siyudad sang Pasay sa sidalom ni Mayor Stephen Palmares. Ang mga contender sa level 3 category ang Alamino City, Pangasinan, Baliwag City sa Bulacan, Calaca City sa Batangas, kag Iriga City sa Camarines Sur. Muning mga kontra sa siyudad sang Pasay. Kag ang sa level 2 category sa mga munisipyo Parikoy, ang Banwa sang Mina. Yeah, maakon mo na oh. Banwa sang Mina, mula ni Kagamay, pero nadala sila bilang finalist sa most business-friendly LGU. Ang mga contender niya, ang Banwa sang Dolores sa Quezon, Banwa sang Magallanes sa Cavite, ang Sampaloc sa Quezon, kag San Felipe sa Zambales. So, muna, no? Finalist na kita. Ulaton na lang ang final nga resulta.
12: Okay.
13: Kung bala kitagit ang mga ibabaw.
12: So, good luck, ha? Pangamuyon talang makakuha kita sa ano no sang award sa sining pasidungog no
13: yes.
12: Sang national government para sa mga kaprobinsyanan kadto kita pare koyo sa balita ng inyo announcement pare koy
13: oo
12: kay sa mga naga nobla mga kauturan tang kay nanon gid nila bla ang mulig especially sa mga ospital pare koy no. Ang pag-release ng AX, kagiban pa nga financial assistance, temporaryo anay, nga gin suspender.
13: Yes, suspended, no? Kaya ti election period na. Kay wala pa man ma-suspend ang election mo, wala pa man ma-cancelar ang barangay and SK elections sa November 2. So, nag-a-apply ang election period.
12: Okay.
13: So, halin sa September 18, hasta matapos ang election.
12: Wala kung madayon.
13: Yes, kung madayon.
12: Kay November 2 ang election, no?
13: Oo, November 2. Pero kung plus B, antes na mapagwa sang desisyon ng presidente nga okay cancel ta.
12: Right.
13: So ti ma
12: postpone tabi.
13: Ang suspension sang pag-release sang AX ti balik man eh.
12: Mm-hmm.
13: No, pero as of this time suspended na anay ang pag-release sang financial assistance sang AX. So sa mga nagakadto sa Capitol, may mga schedule na mo first district hasta sa fifth district. Para sa pagpangayo sang AX, wala ka mo anay sang may mabaton nga financial assistance nga cash wala nay. Pero pwede ka mo ka-submit sang dokumento ninyo
15: okay.
13: para i-process. Tapos i-hold lang na, i-release lang, mabaton nyo lang galing ang cash sa after sang election na.
15: Okay. Kung ma-lift na biyang election, no?
13: Yes.
15: Or, unless kung ma-deklara na si Presidente early, nga hindi na madayaw ng election, ti mas so, pabor okay sa inyo. Na,
13: So, sa mga nag-process ng AX sa Kapitolyo, pwede ka mag-iapon, makakadto, galing kiti, hindi ka mag-expectar na may dala ka mo cash puli.
15: Ang mula na.
13: No? So, ang gwa sina, ngintaan nyo na iban nga, ano eh?
15: Paamagi, kung hindi siya
13: makakuha. Paamagi, kung hindi ka mo makakuha, kung kinanglanan nyo gid sa cash, wala to nyo lang after sa election, kung madayo ng election, kumuna lang pagbato ninyo sa inyong mga cash.
15: Gusto naman tanong magbulig na sa pumuliyot na.
13: Yes, kahit
15: balaan ko ganyan pa rin ko nga, kung ano ka importante ining AX sa mga kauturan ta. Kahit kung kamo nga mga hindi kakita abla sa sitwasyon dari sa Kapitolyo, hindi nyo ma-visualize. Kagi ninyo mabatsagan kung ano ang kakinanglanon ba? Sa mga pumuliyo, tanga nagapangayo sa assistance ka ni. Pero kung ari ka mo de, kita mo kung ano kadamo, ang kapila, kadadlaw.
13: Yes.
15: Oh, meaning, damo sa mga kauturan ta,
13: damo
15: sa mga kauturan ta ang nagakinanglan sini. Especially ang mga pigadugid no nga mga kauturan ta nga nagakinahanglan sang cash assistance inugbayad sa ospital kagano pa nga mga blayran nila eh. Mga burial nila mga kung ano pa eh nga mga kinahanglanon pa rekoy pero sa kadamo sa mga nagapila di pa rekoy ang kalabanan na, di ka maayo gid ospital oo kay kung wise la kwarta amo na man ni pwede nilaglaganan pa rekoy mo di wa kita may mo si nanay no. Well, inintindihan, tagad niya ang balatsagon sa mga kauturanta nga kinanon na nilagid ang bulig sa gobyerno para sa pagsalbar sa kabuhi sa ilan sining mga kauturan, especially ang mga inugbakal bulong, prikoy. No? Inugbakal sa emergency ng bulong, kag inugbakal sa nagbayad sa hospital. Yan naman na kay Sugin Suspen, nanay,
13: yes.
15: For the meantime.
13: Eh, hindi man pwede nga hindi natin pagsundon ang layi.
15: Layi.
13: No? Ang ban, ang ban no? Sa pag-release ng pundo. Hmm. Iti, base mabalikan man ang provincia.
15: Ang ako lang tani, panawagan sa national government kung may plano kamo tani nga hindi i-suspend yung anay ang eleksyon or i-postpone yung eleksyon abi malay nyo nga nating plano ni
13: decision decision
15: na nangadaan hindi kay lapit na lang ang adlaw sa eleksyon o pag-ambal nyo nga o tatanay o postpone tani anay ang eleksyon
13: kay bisan ng mga aspirantis bong parikoy
15: kwan man
13: ginahawat-hawat man
15: oo
13: ang iban mambal nga bao tani hindi lang madayon parang ang kwarta ko dito tugtugong
15: ah odi
13: di kun madayon kun di mapilitan siya mong
15: kag
13: ulag na siya
15: kag kun hindi mo ma-announce early parikoy subong pa lang managtag na ning mga kandidato ti pagkatuwa tunga galay sang bulan sa Oktubre hindi gali mo dayon na kun nga boy na tuyang iban hindi mo man pwede yang ngambalon nga hindi ka magaboy kay siyempre, ano ba lang kultura sa eleksyon sa Iloilo, ang sa Pilipinas, ano yung mga ligayanay na iyan? May nga mga pro-pamahaw na, mga...
13: Nag-umpisa na tani, pakabuot si Kapay, kapamugno na, bro.
15: Tiyo na yun, makita. Subagay, isama na sa mga makita mo lang ng mga circumstance, pa rin ko eh, nga sa una, si Kap, huwag man kapamugno. No? Pero, tungkol sa eleksyon ngayon, nga mga kapadulong, nagpamugno. Pero paguntat sang pagpostpone na bisig election hindi ra man liwa to magnos kay sikitan kuno mo bisko brian mo kun sino o nga mga tuntong ani nga mga pokrito ha
13: kato ka sa barangay parikoy may mga kinanglanon kabe
15: uh-huh.
13: Ah grabe ang pagamuma si mo
15: amo man na kun nga punto ah nga kunta ni kun gusto sang national government nga hindi ta pag ano gani hawat-hawaton bala. Kung gusto itong i-postpone, i-postpone na lang, i-gagawa nyo na, i-postpone nyo na lang na dayon.
13: Pero para sa akin, Parikoy, mas mayroon hindi pag i-postpone, dayon nun. Hindi nagasto ng gobyerno.
15: Gani?
13: Pila na black
15: 8 billion na kuno gani?
13: Nagasto sa Kamilek. Nag-imprintan sa mga baluta.
15: Tapos i-kuno mo lang.
13: Tatuan mo na lang. Hindi mo naman balik ang kwarta.
15: Abay, Parikoy, Joel, akigay.
13: Talidra man, tagyapan ng patulong.
15: Akigay mo na siya ni Parikoy, Joel.
16: Ano kadabi ang rason nga i-ano mo? Ipaiwai mo ako? Ano kadabi ang, anong term sila ni? Compelling reason. Nga i-ano mo, nga utatoon mo. Ay manti, ang mga sungayan ng kapitan eh. Kung hindi, why eleksyon ni Parikoy, bawo pinapakatuwig ng service sa mga sungayan ng kapitan.
15: Okay, ganito.
16: O, mga matamad, kag why pulos sa mga kapitan ka. Okay na kung mayong kapitan mo, pero kung ang kapitan mo, why service, bawo pinapakatuwig pagkagunto.
15: Gusto kit. Parikoy, ang sigurado lang yung why ifan sa postponement ya,
13: Ang pramyaw tayo.
15: Ang pramyaw tayo. May niya pa soulmate, sila doon niya.
13: Kapit pa kayo si Maminit Subuyan, alagid per makeup mati sa doon. Si Attorney Ray Canindo, SB member sa Banwasang Sara. Kag si SB Tin si Rudo, sa Banwasang Sara.
15: Okay. Aba?
13: Paluwar na natin sa Subong Parikoy.
15: Kag, Kapirigo si, daw?
13: Oo. Si Migo Tarabel Sugesta, kag si Jongjong Yelo, nga nag-upod man sa atin.
15: Parikoy Joel?
16: Ga, tamyaw kita sa belated happy birthday sa aton classmate. Classmate naman ni Parikoy na Diyo.
15: Ah, si Mayor?
16: Si Kabatuan Mayor Doc Boboy Puyo.
15: Gina-congratulate ulit si Mayor kay overall champion ha? Sa third series A, ang Kabatuan Parikoy. Pabugal mo gina ang Kabatuan mo kay kamo overall champion. No? Siyam ako mo. Siyam ka banwa, number one ka mo.
16: Di bangulsang liderato ni Mayor Doc Boboy Puyo.
15: Ibang klase, Parikoy. Ha? Natamiyaw ta si Anay Governor Arthur Defensor Senior. Kag siyempre, ang puwerte nga pagdayaw sa mga tayo dito sa pag-opening sa CDC Parikoy sa 3rd District kay Congressman Nonoy Lorenz Defensor. Gwapo pagli si Congressman Nonoy Lorenz Defensor. Sa kay kuano? Kay Terence Romeo. Si Terence Romeo nga three-time PBA player. Why ginadugukan gawa to sa mga pumuluyo kag mga kabataan to? Si Congressman Nonoy Lorenz siya ginadugukan no sang all ages Parikoy. Mga kabataan, mga maestra, mga estudyante, mga malam. Ah, grabe. Do mo sigan ko do superstar si Congressman Nonoy. Do ang guest to Parikoy. Do si Congressman Nonoy. Kay kumpara mo siya kay Terence Romeo. Grabe. Kay gitupan ko sa Parikoy, picturean ko be. Hindi ko daw superstar pa rin si Congressman Nonoy Lorenz, ah?
13: Si basketball player man sa una, si Kong, no?
15: O, di. Kampang na. Oo. O, si Kong na mag-tira-tiraks tubang niya pa rin, makabuo ka pa. So, why na kami si Po? Ni Parikoy Early Garcia, kag Parikoy Joel Turmon. Top-top sa masunod nga simana, mayan gid nga adlaw.
17: Balita, halin sa Kapitolyo.
18: Uy, concerned lang ko, kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Ex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligang. Epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Dritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
22: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
23: Oras na tak, ala una sa hapon.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
26: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
28: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
29: Kargado.
30: MaxFeed, kargado.
31: Unilab quality yan.
32: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Mag-MaxFeed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
34: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
35: United Home. Unilab yan.
36: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Sunphone Plus Gold.
38: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sunphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
37: Sunphone Plus Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunthorn Plus Gold.
0: Sa mga butika.
37: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape ang mga Sunthorn Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sunthorn Gold Coffee Mix.
37: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
2: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
2: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
37: Sunthorn Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aray gid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Sunthorn Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Sunthorn Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Sunthorn Plus Gold.
37: Sunthorn Plus Gold, mamahal sa mga butika. Sunthorn Plus Gold.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Psst! Oo, ikaw! Nakapangimus ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
8: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule! Dr. Pinoy Squalene Capsule!
7: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
4: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm Fab Con, pamong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
12: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangbong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Evergreen Herbal Capsule.
18: Ako si May Nano.
19: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
18: Oh, tumar ko Ibiricrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibiricrin capsule kay Bitibo kayo.
17: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
22: GGX 500.
23: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
24: Imo nga blood sugar test.
23: Ilan kong score gani?
24: 470.
23: Nagtiko 2
24: sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang imo nga blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
20: GGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galay si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mahigpo ba lang ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba lang ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahigpo nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy! DTX 500! Masalika Physio nga may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butik! D3 Bio! Mahigpo ba lang ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba lang ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahigpo nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay

0: Energy DTX 500. Masalika DTX 500.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
7: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, dito ako, believe.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
12: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Oras tatak, alauna, Jess.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
17: Sampung Plus Gold.
18: Ako si Jovin, sobragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
17: Sampung Plus Gold. Kal sa mga butika.
19: Pilang-pilang win! San Miguel Pilang win!
20: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
21: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
17: Sample Plus Gold.
22: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
17: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
23: Pinagaling.
17: Pinahusa. Sample Plus Gold.
24: Sa mga butika.
17: Sampol Gold Coffee Mix.
25: Ako si Malo,
26: isa ka teacher.
25: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
17: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
27: Kapoy.
28: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa mantya, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong nga Domingo pit sa 20 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026 mga karadyaman. Welcome, welcome! Mag-updanay kita tubto alas 12:30 sa buong hapon sa aton sini nga pagpangalagad, dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon, ako ang inyo kubos ng alagad, Radyoman Ernie Chodosio Alinsyaga. Nagapangayo kita sa katahuran din man yung kamunga bayan sa kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net, sa lilisuan sa inyo mga radyo 774. Kag-live kita sa Facebook mga karadyoman, i-search lang at DYRI RMN Iloilo, i-like kag i-share. Subong yang hapon, solo si Radyoman Ernie. Medyo masako-sako naman si Doc G. Kag pag-istoryahan natin, of course, ang aton sininga The Bible Says. Istoryahan ta ang kabuhi ni Pedro, ni Peter. Wala kita sang specific nga, no, ti, nga verses. Pero ti ang kabuhi ni Pedro. Ang pamangkot nga aayhan, gin-deny ni Pedro ang aton Ginoo, si Ginoong Hesus, tatlo ka beses bag-o magpamalo ang manok. Bag-o magpamalo sang ikatatlo ang manok, katatlo ka beses gin-deny ni Pedro si Ginoong Hesus mga karadyuman. Kag of course maga kuha man kita sang aton update sa dili gid lamang madugay. Sa aton sini nga partner sa Kabalikat Civicom Pasay City Chapter. Ang ila sini nga presidente si Mr. Winston Pampluna Gihama. Ibaloon naton kung ang partnership naton sa Kabalikat with Red Cross, ang IMAS Construction, GW Office and School Supplies Trading. Of course, ang RMN eh, syempre. For their 7th year nga blood donation drive dira sa siyudad sang Pasay. Particularly sa Barangay Hines Viejo. Pasay City mga karadyaman. O, amo na ning produkto sang advocacy naton diri sa Batang RMN kag sa RMN Iloilo sa aton blood donation program or blood donation activity. Ti amo na ni ang natanom naton sa Kabalikat Civicom. Ti pito na sila katuig nga naga hiwat sang ilang blood donation drive. Si sa mga gamay-gamay nga bagay, kung kisa kung may mga advokasiya kita kaginaduso naton ina sa iban, eventually nagatubo ina kagi nagapamayagpag na. So sa Kabalikat Civicom, congratulations good sa mga membro, sa mga board of directors, kag sa ila sini nga presidente si Mr. Winston Pamplona Gihama. Of course, ang inyong mga mensahe sa Facebook pag lawago naton sa dili gilamang madugay. Kagang aton iyang topiko sa buong hapon, ang napulo ka mga sinyales nga mahibulaan naton nga ang aton na kabataan mataas ang ila emotional intelligence o kon EI. Ginatawag man ini sang iban nga AQ or emotional quotient mga karadyaman. Iti ginapalawi ginaton ini. Iti kalabanan subong ang focus is intelligence.
Bahala na, basta mataas ang grades, mataas ang grades, mataas ang grades, mataas ang grades. Tisalit-salito natin na, dire sa batang arimen, because this time, it's not only the grades that matters, it is not only the intellectual capacity of a person that matters, it is also the emotional intelligence that it should be and must be, not should be, but must be developed to our children. By the way, nag-congratulate man gali kita sa bayan sang ISAT University. Kahapon, nagpatigayan sang parent-admin dialogue. O kaga-congratulation kay Doc Lorio as the in charge sang PAR, Parent-Admin Relation. O kaga-nami isang topic. About parenting ang topic ti as being the one nga naghahatag hapon sang mensahe ang aton sining opening remarks ti nakapabutyagi kita sa mga pamaagi para sa mga ginikanan and of course ti timely kay natabo man dito sa Banga Aklan sa pamangkot natin dito kahapon sa mga ginikanan. Ano ayhan ang naagyan sang bata kag ano ayhan ang ginahimo sa mga ginikanan nga ang mga kabataan nila naka-commit o kon nakahimo sa mga krimen o kon violence against sa humanity. So thank you good Doc Lorio. Thank you ISAT President Gabriel Salestre. And of course the former ISAT President Dr. Raul Muyong. Nagkilita-kita kami to kahapon sa dialogue. Kag nangin manami ang na mga naistoryahan. Tiyasta nga nag-propose kita sa dito na, may mga feedbacking na, kag may open forum na, nag-propose kita nga, why not, ISAT as an institution, can have a so-called program about, smart parenting. Mga session bala? Na pwede kakadto ang ginikanan dira kag maka-attend sa mga seminars and workshop. Especially pagid nami pagid kun himuon sang ISAT nga mga program nila ang bag-o magpakasal. Makuha sang certification dito nga naka-undergo sila sang smart parenting training. Okay, ti ang parenting, kung may asawa ka, bisan wala ka mong bata, daw parenting man Japon na, kaya gina-ano mo man mo? Udlay kong sari-sari ang ano tanong, hindi nita ka ba lumagi hiligay nun sa ginaalagaan? Ginasapupo. Oh, pwede na, ginasapupo. Ginatatap, yes. Alright, yara na yung ambahanon para gid sa aton mga kids. Subong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Kaga sa Journey Church, okay? Ang amon sininga church, happy 15th anniversary man gali. So dito kita partner, naghalinti, medyo nakabustakol. Ta subong nakabustakol si Rajaman Ernie. Si kay amon 15th year anniversary sa Journey Church. Ilis-ilis mong tagamay-gamay. Saan paan? Kaya mantang sa Grand Sing ang venue. Tapos si Crocs. Ilis-ilis mong tagamay.
Sa kay Pastor Norman Lau, sa kay Pastor Norman Lau, thank you so much. Ay, nga kadlaw ko man. Thank you so much sa pag being a shepherd of a Jordan Sense mga karadyoman. We will grow and inviting you also to come with us, to be with us every Sunday sa amon sininga pagpanimbahon dira sa may Quezon Street. Ah. At ubang lang sang more na sa first floor sa Lord Galangda, dra ang The Journey para nga maka all of the night. Kung sino man gusto da nga makapamati, of course, kay ti hindi man takapilit sang tao kung ano, kay may mga inyo man ina nga pag pati, but if you want a spiritual food, tikadto kamo sa The Journey dira sa Quezon Street, City proper, mga karadyaman. Yara na yung ambahanon para gid sa inyo.

Philippine Standard Time, tatak alauna 32 na sa hapon sa aton sininga pagpangalagad. By the way, ginaagdaman gali ka mo sa Community Parent Teacher Association sa ISATU University, ISAT University diri sa may La Paz Campus. Nga sa masunod nga Domingo, Agosto or September 27, may ara kitang General Assembly. May ara kitang General Assembly kag 2 years na naman. Mag-elect na naman kamo sa inyong mga CCPTA officers. So, ginaagdagid namon kamo nga mag-attend sa bayan sa ISAT University sa La Paz Campus sa patigayonon nga General Assembly. Magasugod kita alas 8 sa aga kay may misa. And after that, ang aton sining business of the day. Mag-report na sila sa ilang mga or mag-report sa mga finances, sa associations, sa mga programs nga na-implement ang inyo kwarta din nagkaladto, paano gingasto, dito na, mahimay-himay nato nina sa bayan sa CCPTA General Assembly. Ayos! Dugay-dugay! Si Sir Winston Gihama sa aton sininga pagpangalagad, pero sa wala pa tamyawo naton anay ning mga friends naton sa bayan sang Facebook page sang Armin Iloilo nga nagasunod subong hapon. Si Ma'am Esa Selbon, good afternoon. Rajuman Ernie, Cherilyn Palomo Consular, hello, good afternoon. Helen Rosauro, mayong hapon Rajuman Ernie, siling niya. Cherry Ann Catalogo, ba? Ma'am Cherry Ann, long time no see. Good afternoon, kasamang Ernie. Siling niya. Kamusta ka mo ni Sir Ma'am? Kamusta na ikaw, Subong? Eunice Kimba, good afternoon, Batang Armen. Eunice Kimba. Good afternoon, Rajuman Ernie. Good afternoon, DYRI Armin Iloilo, watching live from Pototan. Arlene Bolivar Braga, Bawinday! Salamat, salamat kayo na. Basi maka... Dra ka sabong sapon dahil sa inyo. Basi maka swing bala ko, golpe, pagkatapos di. abots muna na. Good afternoon kay Ma'am Arlene Bolivar Braga, kay Toto Ay. Good afternoon, soltero na si Toto Ay. Helen Rosauro, take care, hambal ni Ma'am Arlene Bolivar Braga. Sa iligay nun, Helen Rosauro, ginatatap. Kita mo lang mga listener ta, dasig. Ginaatipan siling ni Eunice Kimba, oh. Jojo P. Caballero, bawal dapat i-post ang natabo sa Barotac Nuevo. Anong natabo sa Barotac Nuevo? Sorry ha, halin ako sa sa church, so ay ko kabalo pa sang mga balita. Noe Baldi Varona, good afternoon Sir Ernie. Yes, good afternoon Sir Noe. Sa mga gusto magpatahi da ha, ang pwesto ni Sir Noe Valdivarona, mga patay ka mo mga uniforms, mga jogging pants, mga kunan na da, mga kunan na patay nyo, kadto lang kay dira sa may Burgos La Paz after sang isa ka motel. Pangitaan nyo lang. Sir Noe, ano ganing alan G7 ng imo? Ano ganing alan sang imong patayan? I-chat lang kay Lawagon to karon. Good PM, Rajuman Ernie. Wala gali, Ma'am Doc G. Ho, wala siya kay medyo busy-busy si Doc G. Asan Pineda, mayong hapon Sir Ernie. Alinsyaga kag satanan nga nagapamati.

0: samtang wala pa si Sir Winston Gihama, try naton dugay-dugay kung makontak naton. Mag-proceed kita sa aton sining The Bible Says. Alright? Ang aton sining The Bible Says is about the story of Peter nga ini siya ang gin-deny niya. Wala niya gin-humble nga, or mag-humble nga gin-deny, gin-panginwala niya. Ang aton ginong Jesus, tatlo ka beses before magtilaok ang ikatatlo nga panukturuok sa manok. Bala mo, hindi bala sa manok sa mga probinsya na, or diri man nga may mga manok nga ginasagod sa syudad, alas 11 gapamalo ng manok mo. Normal, tapos alas 2 kag alas 4. Dira na sila. Alas 11, mamalo na sila. Tagpila ka pamalo, din mauntat. Pagka alas 2, mamalo naman na sila. Pagka alas 4, mamalo naman. Si mamala, manok turuok ba lang ang ginatawag? Ang pamalo niya. Possible may alog na rin ka pamati. Bala, anong pamalo? ang pamalo yan sa Tagalog, inugbakol eh. Ano na lang, parang ano, sa tumitilaok abi sa Filipino o sa mga utunta nga mga sa mga ano ni sa Tagalog, so tumitilaok o di sa ato naman panukturuok na lang ang gamiton ta. Unlay tama ni ang pamangkot abi kay gin-deny ni Peter ang aton ginong Hesus ang makatatlo ka beses. Ang pamangkot kun palangga kun ginhigugma ni Peter ang aton ginong Hesus, ginhigugma niya gid love Jesus too much or so much nga ayhan nga gin-deny niya. Amo nang pang pamangkot nga masabat naton. Although ti ang pag-deny ni Peter kay Jesus because hindi ayan nahadlok siya. Kag nahadlok gid man siya. But ang istorya abi kung tanawon mo daw medyo kun padalman ta medyo madalom-dalom ini. Kay kita mismo sa aton kaugalingon na try ta na nga mahambal kita nga amo na gid ni. Ini na gid. Indi na gid ni maliwat, amo na gid siya. Indi na gid ni mabago, amo gid na siya. Tapos makahambal kita nga, balaan ko, kaya ko na. Balaan ko, kaya ko na. Or, pwede nga, mahambal man kita nga, hindi ko na kaya. May mga bagay sa kabuhi ta nga amuni mga mabatsyagan naton. Amuni ang mga conviction naton. Amuni ang aton mga desisyon. So, nag-promise kita sa aton gagalingon because nga balaan naton genuine o kung matutuod ang ginapromesa naton mga karadyuman. So, umuman na si Peter. In fact, just hours before nga na ginpanginwala niya aton Ginoo, si Peter very confident, grabe ang conviction niya about his loyalty, about sa iyang kasinsiro sa aton nga Ginoong Hesus. Sang ginhambalan ni Ginoong Hesus ang mga disipulo nga they would all fall away, even scattered eh. Si Peter ya nag-isabat dayon. Sili niya, even if all fall away on account of you, I never will. Na bisan iban mag-atras, mag-retreat, mag-palagyo, mag-lisang, magkalisang, ako hindi. Ambal niya na sa Mateo 26:33. Kag when Jesus told him, sang ginambalan siya sang Ginoong Hesus nga ipanginwala mo ako sang makatatlo ka beses, kin insister pa rin ni Peter. Kay ti sa sa tagipusoon niya, amo na mo, ang conviction niya nga ti palangga loyal sa Ginoong Isos, sa kay Ginoong Isos. Even if I have to die with you, siling ni Peter, gabi nga conviction. Bisan mapatay pa ako upod sa imo, I will never disown you, hindi ta ikaw pag ipanginwala. That's Matthew 26:35. Kay kung tanawon mo, basahon mo ang Matthew 26. Amunan ni nga dalakpo na si Ginoong Hesus. Kagagapamilin-bilin na si Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo. Si Peter, sang hambal niya nga na, Peter wasn't pretending actually. Why siya gapapretend nga amugin na? Gapatigid siya. Balaan niya sa iya kagalingon nga, maupol siya sa kagaaton nga Ginoong Isos. Nagapatig siya nga ready siya makigunong sa aton Ginoong Isos. Nagapatig siya nga palangga niya nga aton Ginoo. Pero Peter was about to discover something painful. Madiskobrihan ni Peter ang isa ka bagay nga masakit para sa iya. Loving Jesus and trusting yourself are not the same thing. Amo na ang punto ta dire. Ang pagpalangga ta sa Ginoong Hesus kag ang pagpati ta sa aton kagalingon nagakalain-lain ina siya. Kay banti, a few hours later, Jesus was arrested. Inaresto si Ginoong Hesus. Kag si Peter nagupod sa malayo in a distance. Sige upod niya. Samtang gaupod siya sa malayo, gin-question siya sang isa ka, ano to? Gin-question siya sa isa ka kababae. Siling niya sang babae nga nakakilala sa iya, "You are with Jesus," siling niya. Siling sa babae. Bala niyo bala kung ano ginhambal ni Peter? Hambal ni Peter, "I don't know what you're talking about." Ari na, nag-umpisa na. Pero grabe ang conviction niya na, ha? Nga palangga, loyal sa Ginoong Hesus. Again, may isa na naman ka nakarecognize sa iyaliwat. Again, Peter determined, denied knowing Jesus. Gin panginwala niya sa makaduha. Kag sa makatatlo ka beses, ginambalan siya, "Certainly you are one of them." Sigurado gid ako nga upod ka ni Jesus, isa ka sa ila nga kaupod niya. But Peter, for the third time, denied again. Hindi lang isa ka beses, pero tatlo ka beses. Amo maning nag-deny sang tatlo ka beses nga Peter, nga naghambal, "I will never deny you." Pero sa tiyempo nga to, hindi niya ma-admit, hindi niya mabaton, hindi niya mahambal nga kilala niya ang aton Ginoong Isos. And that's what make a story uncomfortable, di ba? Kay ti all the while, ang tanan ginahambal ni Peter nga hindi niya pagbulagan. So, si Peter, na-discover niya. Peter discovered that his confidence, ang iyang, maghambal ka confidence, ano gani, ng pagsalig niya. His confidence in his own strength sa iyang kusog, hindi gali bastante. Was not enough. Because siguro, sometimes nga para sa akon, gapaminsar kita of our faith is stronger than we say. Kung kisaga pamansar kita nga ang aton pagtuo, mas mabaskog sa ginahambal naton. Amo to nga kung maghambal siya nga, I will never leave you. I will never abandon you. Grabe nga conviction ni Peter. So, makambal kita nga hindi ko gipagimuna na I will never compromise, I would never choose money over God. May mga muna kita ginahambal. I would never hide my faith because of what people might think. Pero kung kisa, pulo pa nga muyo ko da nga kaon. Tapos ang mga friends mo sa opisina, nagapalayo-layo na si imo, basi mambal sa sunod. Magkaon ko, hindi lang ko ka mga muyo, kaya daw palagyo sila. Tiba siya muna bala, hindi na lang ko dala sa Bible, kaya basi maubusan ko sang friend. So, the strongest sometimes that we think our faith is strong, then when we say, amo ni nga mabagay, but sometimes the real question isn't hindi how strong do you think your faith is. Ang pamangkot, kung kisa hindi kung ano ko baskog ang inyong pagtuo, ang pinakamaayong nga pamangkot is, how much am I depending on Jesus? Astadiin ako, magadepende sa aton nga Ginoo. Because pressure has a way showing us things about ourselves when we didn't know we're there. Kisa gamba lang kita nga muna, pero kung ma-pressure kita gani, gamba lang kita nga, kada Domingo ya, masimbagi ko ya, by ede yung trabaho, pero kung hambalan ka sang boss mo nga, sa Domingo, ma-overtime ang tanan ha, wala sang mag-absent, kahit tapuson tani. Kung hindi ka mo suspended ka mo sang isa ka bulan. Makapaminsar ka, ano na lang, masimbagi ko. Sige lang, anay, pangamuyuan ko lang sa Ginoong Isus. Total, isa man lang ka Domingo, basi hindi ko kasweldo. basi bala mapahalin ko sa obra ko. So, ang pagkabalo ni Peter, siya ko galingon nga ready siya. Ready siya sa pagpanginmatay. Pagpanginmatay upod ng Ginoong Hesus. But when pressure has come, he couldn't even admit that he belonged to him. Sang na-pressure na siya, hindi niya gani mambal nga, upod gid man kami na, pero ang pag-upod ko sa iyaya, wala man, asa kilid-kilid man lang ko. Hindi niya gani na mambal. Nga pwede niya man nga mambal, nakaupod ko na siya, pero wala man takon to, pero pamati man lang takon. Even that kind of sentence, wala, but totally denied, totally disowned the Jesus Christ, the Lord. So, sang na-pressure siya, kagin disown niya, kag may parte sa story ni Jesus nga ginpalangga niya ang Ginoong Hesus, actually, ti balaan na sang Ginoong Hesus. Balaan na ni Ginoong Hesus, kag ginambal niya ni prior, gani siya. Nga before Peter denied him, Jesus has already told him it would happen. Before niya pa i-deny, nambala niya nga, panginwala mo ako sa mga katatlo sa business. Pero, wala naghambal si Jesus nga, Pedro, you are going to fail. Sang ginhambal ni Pedro nga, hindi Ginoong Jesus, hindi ako maupod ako sa imo, manginmatay ako sa imo. Why ginhambal ni Jesus nga, hindi, ma-fail ka, ma-failure ka. Why ginhambal ni Jesus nga, tinikal ng imo? Instead, sa Luke 22, verse 32, naghambal ang Ginoong Jesus, I have prayed for you that your faith may not fail. Amo na, why niya ginhambal nga direkta? Hindi, ma-fail ka, Pedro. Ma-fail ka. Tandaan mo ni Diyos ako, ma-fail ka. But instead, anong ginihimo sa Ginoong? Ginapangamuyo ko para sa imo, ngang imo pagtuo, hindi madula. Jesus knew that Peter would stumble. And yet, Jesus was still praying for him. Balaan na sa nga ito, Ginoong Jesus, nga hindi ma-stumble down, gini, masala-sala gini si Pedro. But, still, Jesus praying for him. Peter's failure is really real. Tutuod. Iti natabu, gindinay niya. Pero hambal sa gani nga, si Peter, grabe ang hibi niya. Tutuod man tong hibi niya. Very real man. Nga pag sang nabatian niya nga na deny niya tatlo ka beses, nagpanukturuok ang manok na dumduman niya nga muna ginhambal sa aton Ginoong Jesus, nagdalagan siya tudutudo. Kag maghibi tudutudo. Hambal ganit sa Luke, after the third denial, the Lord turned and looked at Peter. Sang naging deny niya na ikatatlo, yun balikin sa Ginoong Jesus, signaling ati, hindi ka pa magpati sa akon nga kung Ginoo mo. Pero wala ang Ginoong Jesus na gambal sa kung ano. Balikid niya lang sa Pedro. Kag dito na dumduman naman ni Pedro. So, naghibigin siya tudutudo. Pero wala dira matapos ang istorya ni Pedro. After nga ang aton Ginoong Jesus nagkayab, halin sa lulubngan, alin sa patay, he met Peter again. Sa John 21, makita nyo na da. Nagkita ay sila liwat ni Pedro. And Jesus didn't pretend the denial never happened. But he also didn't throw Peter away because of it. Wala si Ginoong Jesus pakuno-kuno nga wala ni Peter, gindinay siya. Pero wala man sang Ginoo gin haboy, gin dis on si Pedro. Instead, gin restore niya si Pedro. Gin restore, balaan mo kung kita kung kisati, nakasala kita daw, nahuya na kita magatubang sa sawa taman, ubana ta, nakasala. Pero Christ as He is, gin-restored niya si Pedro, gin-pamangkot niya si Pedro. Makatatlo ka beses, hambal na niya kay Pedro. Do you love me? Palangga mo bala ako? And then Jesus gave him a responsibility sang nag-hambal na si Pedro. Oo, palangga, ikaw Ginoo. Sambal ni Ginoong Jesus sa iya, kay palangga mo ako, pakana ang akon mga karniro. Feed my sheep. Ang tao nga ina nga one said, naghambal sang una, I will never deny you had failed, but that man who failed was not beyond restoration. Na-restore siya. And maybe, that's something you need to hear today. Sa aton sininga the Bible says, bagay nga gusto ko i-share sa inyo. Your confidence in yourself may fail. Your strength may fail. Your promises may fail. May stale na ta, Cas? Ang balon lang kung stale na ta. There may even moments when we are under pressure and you realize, Lord, akala ko kaya ko. Lord, abi ko kaya ko ni tanan. Lord, abi ko masarangan ko ini tanan. Pero that doesn't mean Jesus is finished with us, with you, with me. Ang istorya ni Peter isn't just about a man who denied Jesus. Ang istorya ni Peter, it's about a man who learned that following Jesus isn't about saying, I will never fail. It's about learning to say, Lord, I need you. Ang pag-upod niya kay Jesus, hindi to yung makambal ka kay nag-upod ka kay Jesus, hindi ka na madasma, hindi ka na makasala, hindi ka na makahimusang mga malain nga bagay. But ang pag-upod ta sa aton Ginoong Hesus, amoy ina ang aton nga learning process or amoy ina ang aton nga pagtulunan nga kinahanglan ta ang aton Ginoong Hesus. Because the goal isn't to become so confident of in ourselves that we believe we could never fall. Ara na, STL na ton. Sige, karon tayo, balik ta. STL, aray. Sige, Radyo Manonmon with your STL report.
1: Tatak, RMN.
2: So, Pincha Tangerino, Radyo Manonmia, kung hapon, napit sa 20 na kita, sa bulan sa September 2026, at ang siling first draw sa mga hapon. First, the winning number na ton para sa subong hapon, direkta diri sa STL draw court, numero 21, number 21. Atong sila do team head, Mr. John Martin Pilimon Alipaw, Draw Operations Specialist, Sheila Marie Magalion, STL representative na to Mr. Glenn Sunyo. Yari na atong sila second winning number. Numero 6, ang atong sila nga second winning number, first winning number natong si Bungapon, 21, kag 6. Number 21, kag number 6. Aton nga register person, Mr. Ramon Panis Jr. Numbers naton, Abin Almirante, Selva Duliete, kag Lloyd Johnson Galapia. Third winning number, mga kompleto sa aton siling official winning number sa subong hapon. Para sa mga tumalaya nato sa probinsya sa Ilino, iyari na ang katatong numero. Numero 8, nagkompleto sa natin siling official winning number subong hapon.
3: Number 21,
2: 6 and 8, sa East, kagutso. Number 21, 6, kag 8. Tama rin natin siling official winning number para sa probinsya sa Ilila subong hapon. First draw kita, Radyo Manarni, kaysa itong siling mga tumalaya sa may STL. No? Congratulations sa mga nagdaog kaysa wala pa, padayon na sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kaysa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Manmon, Yales Kapalian, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Philippine Standard Time, impunto alas dos, magabalik kita sa dili madugay sa aton sininga pagpangalagad. Standby!
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
3: Supple Plus Gold.
8: Ko si Vibo, na COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
10: Supra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
11: San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
12: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
13: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamaintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
14: Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung

0: 100. D3 Bio.
1: O si Karen, na mo isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Bakal sumang butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado.
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
3: Sample Plus Gold.
7: Ako galing si Sherry. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Sample Plus Gold. Kasunod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
8: Philippine Standard Time, mga karadyoman, alas 2:06 na sa hapon. O, magabasa kita sa mga mensahe nyo, anay, bago tabalikan ang nautod natin nga The Bible Says. Si Azon Pineda, mayong hapon, Sir Ernie Alinsyaga, kag Satanan. Noe Valdivarona, 7 guys, sir. O, 7 guys nga patahi. Andras sa may Burgos Lapas. O, dira ka mapatahi. Uniforms, jackets, kung ano pa sa mga schools, dira, eksperto na sir Noe Valdivarona. Okay? Adrian Ayan Braga, si Toto Ay. Hi, Tito Ernie. Siling nga. Hi, Toto Ay. Good afternoon. Marie Tiffany Hover. Good afternoon, Iloilo City from Batang Arimen. Marie Tiffany Hover. Thank you, Iloilo Supermart. Thank you. Marie Tiffany Hover. I love you, Arimen, Iloilo. Wow. So, balik kita sa aton sininga diskusyon. Ang siling ko gani kaina, sometimes the most beautiful part of the story sining ni Peter, hindi nga na fail siya. The beautiful story is that Jesus met them after the dead, or met him after he dead. Noted, dali lang. Wait. Noted ang akon nga notes. Siyempre man, notes kita kay hindi man ta ano mo, eksperto, aray man mga tao tiya. Are. Ang pamangkot diri, hindi nga na fail si Peter, kundi ang manami diri kay na kita. Nagkita sila liwat sang aton Ginoong Hesus. Kita nga mga tao na agyan ta man ni Ayhan ang naagyan ni Peter. Kay kita tanan, comment ka mo di sa aton nga messenger, sa aton sining nga Facebook live subong. Hindi bala kita tanan nakaagi man sa mga bagay nga na fail kita.

0: na agyanta naman nga ti grabe ang confidence sa ugalingon ta. Nagyanta naman nga ti grabe ang hambal ta nga umay obra ko gid ni. But the goal is to become so dependent on Christ actually that we can do fall but we know where to run. Makadasma kita pero balaan naton pagbango naton sino ang aton nga dalaganan. So subong adlaw, instead of saying I would never deny Jesus, hindi ko pagpanginwala ang aton Ginoong Hesus, mas maayo siguro nga pangamuyuan tang aton kagalingon. Mahambal kita nga Lord, keep me close to you. Lord, kabay pa nga mangin malapit pagid ako sa imo. Kung may ara pressure nga mag-aabot, tagaay ako sa ang kaisog. Kung may ara pressure nga makaabot, tagaay ako sa ang kaisog nga makatindog ako sa imo, makatindog ako upod sa imo. Kag kun ma-failure ako, remind me that your grace is still calling me back. Kung madasma ako, pahanumduma ako nga ang imo grasya ang nagatawag gihapon sa akon nga magpanumbalik sa imo. Jesus wasn't finished with Peter. It's not just he believed again, and by that believing again, nangin shepherd siya. Nangin manugdumala siya sa mga katawahan sa aton Ginoong Hesus. So, when you love Jesus and you wanted to follow Him, but there are moments, may mga tiyempo nga may kahadlok, may pressure, or may kaluyahon sa aton nga kagalingon. Let us be what we are. Let us run. Let us pray. Let us believe in Jesus. Let us not believe on ourselves alone. The Peter story reminds us that failure doesn't have to be the end of your story with Jesus. Kina-remind kita nga aton kapareho kay Peter, ang aton mga failure, ang aton mga stumbling block, wala nagatapos ang aton nga istorya sa aton pagkatawo kun upod ta ang aton Ginoong Hesus. That's the Bible says for today. Thank you so much. Philippine Standard Time, alas 2:12 na sa hapon. Naga-standby na si dali lang pero kay naga-hands up ang aton nga partner dere sa tech. But that's the story of the Bible says, and dugay-dugay ti makuha kita sang update sa aton sininga mga abyan sa kabalikat si Bicong. Sa wala pa kung sino da gusto mag-distribute sang calamansi juice, concentrate calamansi juice, tangla juice with calamansi, and other consignment basis. Because si Rajaman Ernie, as distributor, mag-distribute kita sang mga healthy products, kag juices. So, sa inyo da, sa mga kantin nyo sa eskulahan, balaan ko, bawal na ang mga soda, kag colored drinks. Di pwede nyo gid makontakt si Rajaman Ernie, or kung gusto nyo man mag-distributor da sa banwa nyo, consignment basis, wala ka mo sang kapital, deliveran ka mo, kung pila lang mabakal, amo lang nang bayaran nyo kay Rajaman Ernie, kung maglibot naman ang aton sininga mga sales and collectors sa inyong lugar. So, kontak lang sa 0949 1-0-2-0-4-2-9. 0949-1-0-2-0-4-2-9. O kon, i-message nyo ang GW Ernie Alinsyaga. May logo ina sa nga green. GW Ernie Alinsyaga. Balon nyo lang, gusto nyo mag-avail sa Volnet products. Planta ini siya, may chemist ini siya. Approve ini siya sa aton nga mga authorities. So, pwede gigamo maka consignment sa GW Office and School Supplies Trading, pero ati masunod na ang GW Distribution and Logistics Services. So dira ta pag yon ang resibo nyo para legal for now. Ti contact lang mo sa GW Office and School Supplies Trading. Kag sa kinanglan nyo man sa eskulahan na eh. Name it, we have it sa GW Office and School Supplies Trading. Kag sa mga kantin nyo dira or sa mga grocery stores nyo dira, kung gusto ninyo magbaligya sa healthy products, halin sa calamansi juice nga concentrated, kag tanglad juice with calamansi, contact lang kay Radyoman Ernie Alinsyaga. Alright, nag-standby na si Sir Winston Gihama, ang presidente sa Kabalikat Sibikom Pasig City Chapter. Paon naton ang update sa bayan sang blood donation drive nga ila ginapatigayon. Pito na katuig ang ila pagpatigayon sang blood donation drive. Sir Winston, upod mo sa Radyoman Ernie sa Batang RMN. Good afternoon.
1: Yes, mayong hapon na kasama ni Ernie.
0: Yes, sir. First, congratulations sa inyo ginapatigayon, o kung natapos naman siguro ang ginapatigayon dira or ginpatigayon dira nga blood donation drive sa Kabalikat Sibikom City Chapter kung sa din ikaw ang presidente. Any update, sir? Kagpila ang ato nakuha nga dugo pa mga pila ang mga pamatanon nga nagpasakop sa buong adlaw sa aton sini nga partnership dira sa blood donation drive.
1: Yes, sir. Signal check, sir, kay daw na kadula-dula.
0: Okay.
1: Actually, sir, nag-close kami kay na mga alas 12 in punto, good.
0: Mm-hmm.
1: So, nakahuntar kita sa 51 bags, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa amon nga pagpatigayon sa ika-pito do katuig nga pagsilibrar. Kag pagpatigayon sa blood letting activity diri sa amon organization, no, sa Kabalikat Sibikom Pasig City Chapter.
0: Mm-hmm. So 51, sir, kung i-multiply na sa apat, but sing ganun 204 ka mga individual na ang nakabuhi, ang sarang naton masalbar.
1: Yes, sir. Oh. Kag mugida pirmi ang ginapatag namon sa aton nga mga membro sa Kabalikat, kag sa mga naga-donate nga mangina to serve humanity giyapon kita pagi sa pagbulit ka dugo nga ya purpose naton di nga duro ya buligan naton nga kabuhi kaga naton nga mga nagakinanglan sa nga dugo nga gina patigayon naton sa aton nga activity.
0: So, sir, naglabot na kamo sa pito katuig nga pagpatigayon sina under sa imo watch as a president sa Kabalikat Sibikom Pasig City Chapter. Anong motivation, sir, sa inyo nga mga upod? Kag ang inyo mga napangbuligan nga na-sustain ini siya. Balaan ko, may mga budget nga kinanglanon, may mga logistics nga kinanglanon. What makes Kabalikat Sibikom motivated nga kada tuig himuon ini gihapon ang blood donation drive?
1: Yes, sir. Actually, sir, ginakaisaan namon ka mga board kag officers man nga ipatigayon gid. Tungod nga nakalaboto kita sa awarde sa Red Cross nga nangin isa ka silver don ya award namon sir sa Red.
0: Wow.
1: So yakin himo isa namon nga punto nga isa nga natigayon dya, isa kag isa ka namon nag-share lang kung sino ya may extra kag nga may sobra para agod nga magamit namon sa amon nga pagpatigayon. Ang kulang lang namon tla dabi, sir, why kamit din tao nga mga token sabi o kondang grocery sa mga successful donor, pero intingwaan namon nga mapakaon sanda maamuma it mayad para lang at least bala sir may pakonsuelo man kami sa mga successful donors naton.
0: So butsing ganon Sir Winston sa nagliligad ng mga tinuig may mga hindi panghatag pa kamo pero sa akon positibo nga mapagtan-aw nangin passionate na kamo kag ang membro nyo nga bisan wala sang ginahatag nga groceries, t-shirt o kung ano pa man da pakanon lang sa gihapon ara ang tagipuson kag ara ang ilang tinutuyo sa pagbulig.
1: Yes sir, kag una-una sir, siyempre nagapasalamat man kami sa mga partnership namon sa Arimen Ililo no, Philippine Red Cross, GW kag IMAS Construction Supply. Kag ang isa pa kaya sir ang RUGBII. Nga maskin paano sa mga partnership naton may mga gamay nga contribution para lang nga makadugang man nga ma-facilitate namon kag matigayon ang activities. Pero mas nami pag amo nang ginamitingan namon bago lang gani sir nga next year triparahan gid namon nga maskin na makatao man kami kagamay nga groceries para manamot eh, do karon sir do medyo kapigaduhon man maskin may bugas lang ka groceries ang god man laya pasalamatan katon nga mga naga-donate bala na maskin sa tempo lang nanda oras nga nangin kabahin man sanda katon nga pagpatigayon sini nga aktibidades naton sa bloodletting activity natin sa Kabalikat Civicom, sir.
0: Uh-huh. So, mamangkot ako, Sir Winston, kiti ang mga kamo, ng mga senior member, tiga, edad naman, ang iban, ga-maintenance na, ga-amat, gamay, paano nyo na-transform ining ang mga bagong henerasyon o kung ang mga kabataan, sila naman ang makapaminsar o kon magdala sining kausa kag advokasya sang Kabalikat Civicom.
1: Yes, kasama ni may mga programa man kami sa Kabalikat nga ginahire namon ang mga kabataan man sang grupo nga mangin isa ka Kabalikat Youthcom nga inkaso sa pila ka adlaw nga mangin senior man sila silang mabulos amon. So may mga gina-train kami subong ang mga kabataan agod nga maintindihan nila kung ano ang natawag nga voluntarism kag kung ano yung ginahimo sa mga senior agod sa pila kadlaw sir ma-practice man nila kag mangin sila na ang magdala sang natawag nga organization kag makabulig sa susudan.
0: So meaning ang approach subong sang Kabalikat Civicom is sustainability towards sa advocacy and programs. Butsing ganon, para ma-sustain nyo ina, hindi nga magkatapusan kung wala na kamo, wala nang kabalikat, but you made it happen nga training sang mga youth para nga sila ang magsunod sa inyo for the sustainability sang grupo kag sang advocacy ninyo.
1: Yes, sir. Oh. Kag sa subong abisar, daw medyo nagadugang pagid ang mga membro, kag damo man ang willing nga mangin volunteer as a Kabalikat Civicom diri sa syudad in case kid maser kag sa pila ka adlaw nga daw maghina balan ko nga yara ka man sa likod nga mangin mahimo namon nga adviser kun ano ya posible kag mangin steady ang grupo sa Kabalikat nga sa gihapon sir.
0: Okay, so speaking of membership, kahit ang iban, ga-recruit, ano ang mga requisitos o kung mga pamaagi nyo para nga ang isa ka-membro, mabato nyo bilang member? May orientation balay na or just mahambalang ko, kadto ko da, do ka nami niya sa Kabalikat Civicom, mapa-upod ko to sa grupo nila, mapalista ko to. Ano ang mga requirements para nga mangin membro sang Kabalikat Civicom?
1: Yes, kasama yun ni actually ang mga bago namon nga nagsurulod nga aspirant ini sila mga pila na gani katuig ang pag apply nila kag gusto nila kag willing sila nga mag-join pero kami abi sa Kabalikat sa Marni may mga ginasunod kaming guidelines pag man sa amon mapalisi kag ginapagi man sa board namon, may mga screening committee kag gina background check man ang personalidad sa mga applicants namon agod nga mabalaan namon kung sincere siya kag ang pinakauna-una na mga requirements siyempre kung mag-intra ka sa kabalikat si Bicom, ang kabalikat si Bicom abi as a communicator. So bali kinanglan may portable radio ka o BHF radio. Secondly, wala kami registration. Kag amulan na ka pinakasimple kag kinanglan na mabalaan man sang grupo nga ang imong pagkabulantarism. Sincero ka nga mangin isa ka ka-membro sa kabalikat si Bicom sa mga earning.
0: Okay, mamangkot naman kita. Luwas sa blood donation drive. Ano pa gid ang mga masiling naton nga engagement ninyo sa community? Masiling naton nga ang engagement nga na luwas sa blood donation. May mga iban pagid ka mga ginaobra para nga makita sa community ang spirit of volunteerism sa kabalikat si Bicom, sir?
1: Yes, sir. Mayara. Sa mga eskwilahan, padalaan kami sa mga request letter para sa mga brigada, eskwela, feeding program, sa tree planting, kadpon may mga dalagko nga event ang siyudad sang Pase, isa kami gid ka nabutang sa committee sa communication. Like a parade, communication, then sa mga nagliligad nga dalagko nga event diri ang 18th National Jamboree, isa man kami ka committee nga nangin part ka National Jamboree diri sa siyudad sang Pase bilang communication. Damo pa sara. Isama kami ka Bantay Siyudad naging create man sa aton pinalangga nga mayor diri sa siyudad sang Pase para nga makabulig sa kalinong kakatawai sang amon siyudad. Kag kun ano dira ang mga programa sang siyudad ginapadalaan man kami kay ang kabalikat si Bicom abi kasama mayor ni. Isa man ka nangin accredited diri sa siyudad sang Pase as a NGO.
0: Oh, so meaning ang inyo ya scope of services subong or advocacies na galapad kay even sa peace and order nalista na kamo sang siyudad sang Pase bilang isa sa mga augmentation force or masiling naton nga ano pang term sa augmentation may iban pang terminolohiya dira pero auxiliary or peace and order auxiliary so na labot nyo ina because ang inyo pag ulop danay because ang inyo pag isa sang mga membro sang kabalikat si Bicom sir.
1: Yes sir. Kag ang amon diri nga department nga as kwan ang CDRR mo nangin partner man ni CDRR mo ang kabalikat para sa bilang CSO kag kun pagabot sang may mga disaster bilang isa kami ka mga nagaresponde o kung nagabulig sa siyudad as a communication na kasama yun.
0: Alright, congratulations sir. Ang imo mga mensahe sa mga friends natin dira, sa mga donors, kag sa inyo mga sponsors, imo ang oras para magpasalamat sir.
1: Thank you kasama Ernie. Kag una-una sa nangin na partnership namon sa sining activity, 7th year na namon nga paghiwat sining kabalikat si Bicom blood letting activity ang amon partner ang RMN Iloilo Philippine Red Cross GW Schools Office and School Supplies IMAS Construction Supplies at kagang RUGBII kag sa tanan nga mga nagdonate nga nangin successful kaina kag hindi man successful hanggod gid yamo na pagpasalamat kag sa mga kapilo ko man nga kabalikat officers and board nga nagbulig support sa mga sponsors kag nagbulig donor man kag by the way kasama yan ni ari pa kami sa area ni Kapitan Jerome si kabalikat si Bicom 116.
0: Mhm.
1: Basta gusto mo mag
0: kaybalan mo
1: siya sa
0: ang ato niya purpose Sir Winston, ang mga kapitan bala, hindi lang kalapyutan kundi kalapyutan pati sa pagbulig. Di pa interview ako sa gwapuhon nga kapitan sa Ines Biho bidabe. Kay mabatian okay, tangkingog sa kaliangilan. Cap Jerome, mayong hapon live ikaw sa Batang Armen sa Armen Iloilo.
1: Sir, gata ko kay Cap Jerome Paklibar ang linya. Agod nga basi may mga gamay man sa hinunanon. Kagpasalamatan sa natapos namon nga bloodletting activity diri sa siyudad sang past.
0: Alright. Cap Jerome, mayong hapon live ikaw sa Batang Armen upod kay Radyoman Ernie Alinsyaga.
2: Mayong hapon man sir kag sa liwat no sa tanan. Tagami ka katawuran sa bugos nga nagapamati ka Armen.
0: Cap, bilang isa ka membro ti nabalan ko ti sa public service ikaw, ano ka importante sa pananaw mo nga ang imo barangay nangin isa ka host subong sang blood donation drive kag bilang kapitan, ano ang nakita mo nga ka importante sang blood donation drive sa kada barangay?
2: Sa subong sir no, ama ka importante nga bagay dayang bloodletting nga ginahiwat sang kabalikat Civicom. No, ang tuigan nga buluaton sang isa ka organisasyon. Dayang mga buluaton sugpon daya ka aton nga kabuhi. Kag importante gid sa amon nga mga barangay opisyal nga magpatigayon para kung kinanglan sang amon nga pumuluyo ang dugo. Wae gid problema kay may pundo kita. Kag bisan duro ya kwarta naton sir. Kun wae kita it pundo nga dugo nga guay kita kwan.
0: Sakto.
2: Tama gid kasubo.
0: Yes, yes. Sakto na kay ti last time nga nagistoryahan ay kita namuno mo sa akon nga daw may mga milyonaryo dira pero pag-abot sang kinanglanon sang dugo sa imo pagadalagan kay wala sila sang makuha nga pundo sa Red Cross sa Cap Jerome.
2: Yes sir, alimbawa ko lang isaman ka organisasyon nga ginaintrahan ko man. Sa Iloilo City, diya pasandaga pangayo kanamon kaayuda kadugo pag-abot sa kaandang mga kinahanglanon.
0: Mm-hmm.
2: Gani gina encourage ko gid sanda nga basi sa perang adlaw basi makakontribute masanda kanamon diya para sa uri hindi mabudlay kananda pag-abot sa mga alang-alang nga sitwasyon.
0: Or pwede mo na kap nga buligan ta sila di, kadtuan ta sila di para makaumpisa sila sang ila blood donation drive, kag magsigisigi naman nga mangin independent na sila nga organization pag-abot sa pagkinahanglanon sang dugo kap.
2: Yes sir, amo daya imungkahi ko kananda kung mga monthly meeting kami, pagkapasalamat kami, hayduro may nagasuportar ka namon, ilabi na gid ang RMN pinagi man kay Sir Ernie kag sa RUGBII Imas Construction GW kag Philippine National Red Cross.
0: Yes, so Cap, ang imo pagpasalamat dira sa mga kaupod nimo kag sa mga pumuluyo nimo kag sa mga staff nimo. Mention ang mga staff naton dira kag mga kagawad naton dira nga nagupod man kag magbulig sa sining successful naman nga blood donation drive sang Kabalikat Civicom Pasay City chapter.
2: Okay sir, una sa tanan no. Ginapasalamatan ko gid ang akon nga barangay council na todo suporta man sa amon nga tinutuyo programa nga bloodletting amo man sa tanan nga member sang Kabalikat Civicom nga ginapangunahan ni Mr. Winston Giyama kag kasubong man sa akon nga mga pumuluyo diya sa barangay Inis Viejo nga nagakooperar gid sa dayang aktibidades. Agsaliwat sir no, ginapasalamatan gid namo ni tugot sa amon sa gipuso ng nagtukod dayang programa nga nag-spearhead gid sa Kabalika Civicom ang RMN Iloilo. Madam, big salamat.
0: All right, so Cap, thank you so much kag kay Sir Winston. Madam, gid nga salamat. Philippine Standard Time, alas 2:34 na sa hapon. O, basahon natin ang mga aridri. Jewel Lagutang, Tolentino, Good PM Sir Ernie, ginatamyo ako sa Batang RMN. Ang mga bata ko, Julian, Sanchez, Tolentino, Joanne, Nonoy, Juliet, Joy, Alexa, Lynn, Barangay Bungloy, Dingli, Iloilo ang nagatamyaw, tatay mo, Joel Tolentino. Okay? Si Ma'am Agnes Sinipayo, okay, my friend. Ma'am Agnes, the retired principal of Nalunda National High School. Ma'am, mayong hapon, kagsalamat gid sa pagpamati diri sa Batang RMN. Ang iban pa, diri sa, daw may nag-chat man to sa akon, aride, diba sa akon ta? Si sino pa ni? Si Bayonita Ilya Sinday Ilya. Hello, lihog tamya birthday ni Winmar Roman. Advance happy birthday kay Toto Winmar. Advance happy birthday do lang kay tatay mo sa September 30. Aba, September 30 birthday mo ni Tatay Warlit. So kay Winmar, advance happy birthday for tomorrow. And kay Tatay Warlet, advance happy birthday for September 30, mga karadyuman. Si Sir Judget Castronuevo, mayong hapon Batang RMN. Doc Judget Servas Castronuevo, also listening. Anong OS, sir? Pero si Sir Judget is upon namon sa PTA. The good gentleman from Pasay City, also our auditor nga masaligan kag isa ka professor dira sa may ISAT University. Kahapon Sir Jojet wala ka to sa aton nga parent dialogue, but it was a successful one kag liwat ginapanawagan naton nga sa masunod nga Domingo pit sa 27 ang aton sini nga General Assembly. Okay? Sabahin sang ISAT or Community Parents Teacher Association sang ISAT University diri sa may La Paz campus. All right? So sino pa ang aton talamyawon basi may nalipatan kita diri nga tamyawon sa aton sini nga pagpangalagad. So far da wala naman. So liwat kung sino mag gusto mag baligya sang kalamansi nga concentrated juice kag tanglad juice with kalamansi kag ang iban pa nga mga health products sang Volnet o kon Volunteer Network ngayara sa may Dumangas, contact lang kay Radyoman Ernie Alinsyaga kay pagadeliveran kamo namon sang consignment basis. Wala kamo sang ipagwa sa inyo bulsa nga isa ka sentimo kundi maginansya na lang kamo nga maginansya sa ginabaligya ninyo kag healthy products pa ang inyo baligya kay ti subong sa mga eskwelahan dira sa mga principal nga nagapamati ti hindi na pwede ang mga soda drinks sa inyo canteen. So contact lang kay Radyoman Ernie Alinsyaga mag text or mag call sa 0949-1020429 0949-1020429 o kon mag contact sa GW Ernie Alinsyaga para sa inyong mga orders. Kay iga-deliver na free kag consignment basis ang aton sininga paghatag sa inyo. Te ano pa ni? Alas 2:38 na ho. Ang aton isa ka key signs ang emotional quotient sa aton sining kabataan. Ti sunod na lang siguro na nga Domingo. Wala na katatsyempo. So kita ay kita sa masunod nga Domingo mga karadyuman. Same time, same station. God willing. Kabay nga nakakuha ka mo sa pagtulunan, leksyon, kag mga bagay nga makamotivate sa inyo bilang ginikanan sa sini nga palatuntunan. Kag sa gihapon nagabilin kita sa mga dinalaan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa ato nasyon, dapat naton sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak, Arimen.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
10: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na nanghambaya, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
16: Wow.
15: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nanghambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Ay, hambal yan, iwang yung kudok sa sangunas na nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may Vitamin D3, Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
8: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Clear time.
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
14: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
15: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
13: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
16: Gikan

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mataas mga butika.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
5: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Masal rika.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
3: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang physio, gamay D3. Mabakal, sumang muli ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. D3, yung may physio, ang physio, yung may D3. Parang sumang mo di ka.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 2:50.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Best Foods Pengo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
4: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akong high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
3: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
4: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
3: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Samphone Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Samphone Plus Gold.
11: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Samphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
5: Samphone Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
12: Makikiraan.
13: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
12: Salamat, iho.
14: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino. Matulungin sa kapwa.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Good palagumit masya. Hello, right, Barbu. Isa lang patanggan. Right, Barbu.
10: Right, Barbu with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha

0: Cotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
7: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
8: Ikinan, naging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantos ako po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bye, Jessic. Halong!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ahoy! Kidney Care Time!
16: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa Kidney Care.
17: You care? We care! Kidney Care!
18: Available sa mga butika kag Mercury Drugs stores nationwide.
19: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
21: TTX 500. 27 lot.
22: Nung ginabatsyag mo sa
21: high blood gid ko.
22: Ano sa una ang imo?
21: Blood pressure. 180 over 100.
22: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
21: 3 times a day gina ko na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
20: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
25: O galing si Yamal Katuyang.
26: May high blood ka man sa una?
25: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon iya. Sa budsang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa akin.
3: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
27: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
28: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology.
0: kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong Kumbaka Plus, a charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Okay,

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
3: Oras tatak impunto alas tres.
4: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: RMN, RMN, RMN.
16: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 3:01 sa hapon.
17: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamang kutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
16: No one is above the law. Ang matasang kasuguan, hindi bulag sa kamaturan, kag hindi mahimo butigan. Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa Hello Attorney.
17: Hello Attorney.
16: Sa Subong-Adlaw sa Domingo, Petsa 20 na kita sa bulan sa Setyembre, 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag babatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sangalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga Radyoman Maggie Eresuelo Malariado.
17: Hello, attorney.
16: Sa Subong-Adlaw sa aton nga pagpangalagad, isa ka tupiko ang aton pagatalakayon subong nga hapon, kaupod ang aton nga legal counsel on air. Si Attorney Mark Piyar. Para naman sa aton mga kauturan nga nagakinanglan sa legal advice, mahimo gihapon nga ipadala sa inbox sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Pwede man nga i-comment sa aton nga Facebook live broadcast o kung i-text sa numero 0917-155-5710. Sa liwat, 0917-155-5710.
17: Hello, attorney.
16: Sa silingabayin sa aton nga pagpangalagad, naka-standby na sa piyak na linya ang aton partner tag sa kadomingo si Attorney Mark Piyad. Attorney, mayong hapon, welcome back diri sa aton nga programa.
6: Yes, mayang hapon na Jiman Maggie. Kag mayang hapon sa ato ni mga tagpalamating.
16: Oh, attorney, istoryahan natin kaysa nagligad nga si Manan nag-viral sa social media. Ato bilang rider nga ginpalihog sang iya customer nga magpabakal. Amo na moderno na kita subong para mabayad ka para sa imo convenience. Hindi ka na magkadto sa restaurant para nga magbakal, kundi mapalihog ka na lang sa mga driver. Gin-deliver niya sa isa ka condo kag nadugayan ni reply ang iyang customer. Ugta siya, ginsend niya sa ilang GC.

0: Ernie, ano ang liability sang rider nga nagbastos sa iyang customer? Ginkuha ang picture sang customer, ginpiyastahan sa ilang GC, kagin hambalan sa mga malaing nga tinaga?
1: Well, number one, that will be a violation sa tinatawag nato na Safe Spaces Act, no? Or anti-bastos law, no? So, mayara siya ng criminal liability kasi pwede siya magpakasakaan sa kaso criminal o the basis of it, no? Hindi man abi maging applicable ang Violence Against Women and Children Act kasi hindi man sila abi magkarelasyon. Mm. No? So, it's a private, kumbaga do, stranger sila sa isa't isa. Only that, mayara lang din ang opportunity na nagka-communicate sila ng dalawa at nagka-transaction. No? So, in that way, relative sa pagka-babae, kumbaga gender-based violation na siya or gender-based crime na siya. No? Pwede siya magpakatubang sa kaso criminal na violation sa Safe Spaces Act or ang isa pa ginada is technical nga tinaga naton is pwede man siya pagkakasuhan sa kaso criminal man, no, under sa ato nga Revised Penal Code nga unjust fixation for the, as the case may be.
0: Okay. Now, bangod nga nag-viral ining screenshot sang ilang conversation sa GC na balita na kalabot sa LTO, gincheck ang record sang rider, student permit na itong iya ginauyata na attorney, anong salabton sang rider, expired pa, I think, ang iyang student permit. Then, ang ining mga grupo sang rider, although do naanad, nagitadari sa Iloilo, sang Pasugo, Pabakal, pero inuula na sila sang prakisa attorney to do that kind of business, attorney Mark?
1: Yes, the number one, sa labto niya sa LTO, posibleng ma-ban siya for life, no? Bangod siya ang iyang violation sa LTO, no? Driving without the necessary permit, no? To drive. Isa pa ginada is posible man nga ma-impound ang motor na iyang drive because natin nag-drive siya sa without license. Kasi number one, expired, ikatuwa, student permit. So, di siya holder sa isa ka litim mong lisensya, no? Kasi ang matabos niya, pwede nga ma-ban siya, pwede nga ma-impound ang motor sa case maybe. Kasi ang ano siya nadara is nag-engage siya into a business, no?
0: Mm-hmm.
1: Although naman siling nato na being ati peer, it's a peer-to-peer transaction, ang butiling yung direktahanay, no?
0: Mm-hmm.
1: Direktahanay. But then, if it is for a fee and is offering the services to the public na abi or a specific group, for that, it's considered na engage siya into a business, no? Kasi posible man nga may liability man siya, no? Galing ti ang kinalantaw naman na da is ang authority at isang local government unit over sa ilang trade.
0: In response sa post bala sining customer, nagreklamo man ni ang driver nga ginpost kit kuno sang customer ang iyang litrato, ang conversation ato nila kag litrato sang iyang asawa kag sang iyang anak. Pwede man bala magreklamo sa rider and customer kay tinuusay ya ginexpose ang identity sang iyang pamilya sa social media.
1: In as far as the exposure man abi sang pamilya is concerned sang bata, no, araya medyo may sala man da ang pagpost, no, because siyempre that is a minor. Second, kinanlan na yan sang consent sang ginikanan para before na i-post, no, kasi if it will subject the minor child to ridicule or public humiliation or kahuyanan sa iyang mga friends or peers or classmates at least for the case maybe, then possibly man yang may violation man ang subject na customer nga nagpost, no, for possibly nga effect sa bata for possible child abuse, no.
0: Mm-hmm.
1: Pero as to the wife and as to the sa lalaki do wala na yan.
0: Mm-hmm.
1: Only to the child nga was subjected to public scrutiny.
0: Sige. Attorney, sa mga nagkalatabo, ano ang mga posible administrative actions ka mahimo ipatuman sa mga local agencies like LTO batok sa sining driver?
1: Well, amo na, pwede siya ma-suspend, ano na, kaya why man sa license, no? he can't

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akon ng arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon ng arthritis.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Goodbye!

0: Coated Polycotton. 7-chat, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Basi ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Kaboy.
5: Relax. May bugnaw na Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Supple Plus Gold.
7: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
2: Sample Plus Gold.
12: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold. Pinagaling sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
14: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
15: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyid sa screen.
16: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
15: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
16: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamay Mo, Mabait, Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
2: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
1: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyong mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
4: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Char, fab, car, pangong tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
8: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Kapti Uli, sang banwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
10: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Oras tatak alas 4:50.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
12: This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This newscast is brought to you by Kidney Care.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gan testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalot saya kayang badyado kung uamo nang ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika.
5: Kalayan ko mangi.
4: Kay gali, may UTI ko.
5: Ang tiya ko naghambal.
4: Try ko ang Mighty C.
5: One capsule, three times a day.
4: One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko.
5: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yamay Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yamay D3.
3: Mabaka sa mga butika.
2: TTX 500.
7: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako.
8: Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500.
7: Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag ko.
8: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung gali si Ariel, nagkantot si Reyes ang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Visio,
2: yung may D3 TTX 500
11: Gina Canon.
12: Ang ginibatsa ko ang ako na UTI ka, kasakit git sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
12: sa
10: DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
12: Okay na. Halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ayun ako ginibatsa
2: TTX 500.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
14: Char Fabcon, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng char.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
16: ACS.
17: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
18: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: Be MX Extraordinary with MX3.
21: Nance Corn Coffee.
22: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
21: Ang Nance Corn Coffee.
22: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
21: panghuna-una.
22: Pagtimpra na sang Nance Corn Coffee
21: para magpabilin ka nga healthy,
22: focused kag energized.
21: Nance Corn Coffee.
23: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessie. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bye, Jessie. Halong!
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Supple Plus Gold.
27: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
26: Supple Plus Gold.
3: Makal sa mga butika.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washy!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Fried! All you need is Fried!
15: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
26: ACS. Cellphone Plus Gold.
32: Ako si Roy. Kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang kilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
26: Cellphone Plus Gold.
27: Mas pinalakas.
26: Pinagaling.
27: Pinahusay.
26: Cellphone Plus Gold.
28: Santon Gold Coffee Mix.
33: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione.
34: Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
28: Santon Gold Coffee Mix.
27: Nagkape ka na,
28: lalakas,
27: at gaganda ka pa.
35: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
36: You need toothpaste for brushing every after kumain.
35: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
36: Ipin ay Max Alaga. Max protektado pa.
35: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
36: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ni Pinay Max Alaga. Max protektado pa, unique.
35: Max Alaga, Max protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
36: ECS.
0: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Bad! O, mayo kondisyon na priyaw?
7: Ah, oo, good pre.
6: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
7: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega-3.
6: Uy!
7: Kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
6: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sa Dr. Pinoy sa butika. Pre,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inoman low-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
12: Okay, si Dr. Bernion, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: 7 Jack Malupit sa kamay mo mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indikit ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi, subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: Mighty C, mabasa mga butika. TTX 500,
3: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
4: Karang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Nami, inidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500, D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika, D3 Bio.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
4: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
9: Char!
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangkong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
12: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yun na ka.

0: happy and exciting Pure Gold anniversary ang naghahudat sa atong tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon yung mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili nga kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kasadya. Diri lang ina sa Pure Gold, always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa ating mga karadyo man, Philippine Standard Time, alas 5:07 sa hapon.
3: RMN, kasama celebrities.
4: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
3: RMN, kasama celebrity.
2: Maayong hapon sa atin yung mga karadyuman. Welcome rin sa atin yung pagpangalagad sa Kasama Celebrity. Adlaw kita sang Domingo sa atin mga karadyuman. It's a very happy Sunday. September 20, take this meal of 26. Of course, sa atin mga karadyuman, kita ang batian sa lilisoan sa inyong mga radyo sa 774. Kita ang makita naman sa Facebook, sa DYRI, RMN, Iloilo.
3: RMN, kasama celebrity.
2: So, buong hapon, ako ana yung inyong mangin kaupod, Radyoman Rezzy Danioso Bordon. Talos kita na kay Radyoman Flo Navarrete. Sa ato niyo mga ka-Radyoman, kamusta ang inyong Sunday? Ang iban naka-relax, no? Kay usually, day off, especially sa mga government offices, mga government workers naton, Saturday and Sunday, day off nila, no? Para naman sa mga ara sa private companies, usually Sunday ang ilang day off. Pero kaangay sa aton, kaangay sa amon, no? Ari kita day off, danay kita bisan Sunday. So, kamusta ang inyong Sunday? Naka-church na kamo, naka-simba na kamo? Ang iba naka-lunch, no? Family lunch or upod sa friends or later pang iban kay may duty pa subong, later pa ko ng iban ma-dinner or malagaw-lagaw. You know, kanami maghangaw-hangaw subong sa syudad sang Iloilo, no? Except lang kung kaisa sa medyo ma-traffic, no? Ng mga dalano naton. Pero kung maglakat ka sa Iloilo River, no? Makadto ka sa mga lugar nga hindi amo na ka-noisy, hindi amo na kadamo sang tawo, bisan paano makahangaw-hangaw kakag makarelax ang imo nga mind. So kinahanglan gid nato ni naa sa ato yung mga karadyuman, hindi nga puro trabaho lang at trabaho lang kita. Kinahanglan taman ko nga i-relax ang aton nga mind, ang aton nga body kay para ready naman ko no sa Lunes kay ti bakbakan na naman no, bakbakan na naman sa buwas nga adlaw.
3: RMN, kasama celebrity.
2: Anyway, sa aton yung mga karansuman sa buong aton hambala, no? Hindi naman inibago actually, no? Ang topiko. And makapila naman ka beses siguro nga na-discuss. But anyway, i-refresh naton ina sa aton nga paminsaron, sa inyong paminsaron. Kay ang iba na bido gina-normalize na lang, no? Ang iba na bido gina-agwanta na lang. Pero it's 2026, no? 2026 kita, nakita hambagan nila, hindi na uso ang gatekeeping. Kag of course, hindi man uso ang i-normalize mo ang mga butang hindi dapat mag-i-normalize or baguhon mo naman, no? Ang mga naanda naton kay ti kita abikon kay isa nagapanghawid-hawid pa kita kay may mga reservation kita kay may gina-preserve kita nga aton nga norm, no? May na may ginaulitdan pa kita. But it's 2026, no? Sa aton yung mga karadyuman, time na ina nga i-break naton ina para nga ti mangin ano na, no? Makapalayo kita sa mga toxicity nga ina, makapalayo kita sa mga butang nga makaguba sang aton nga peace, no? Grabe.

0: Ang pinaka ano sa bong ang pinaka banilang expensive no nga butang sa bong amo ang piece no. Insakto ina nag-agree ka mo sa hambal nila nga amo sana. No, so sa bong nga hapon hambalan naton later on or hambalan naton later on. Ano ba lang mga butang or sano or ano ang mga factors nga kinahanglan mo na mag-step away. Kinahanglan mo na nga magwa no sa isa ka toxic nga relationship.
1: RMN kasama celebrity.
0: But before sina sa aton yung mga karadyoman i-check naton ara na si Radyoman Flo basi kon ano na siya preparado na siya. I-check naton si Radyoman Flo Navarrete kay sabahin sang oton mayara sang operation sa buong ang aton authorities ang aton yung Philippine Coast Guard upod sa aton nga nagkalainhain nga rescue groups sa sining na lumos dito sa may Botong Oton no apat sa information naton yung nakuha initial information naton yung nakuha apat ang nalumos pero nasalbar ang isa so padayon ang pagpangita sa tatlo aton hibaloon sa dili gid madugay ang update may kantanan sina
1: RMN kasama celebrity
0: subong man aton man ang ginansakyar ining isa ka information nga nakuha man sang RMN Iloilo and I think it's confirmed no sa isa ka banwa sa probinsya nga mayara sang pagpanglutang nga natabo no different iniya sa natabo ka ina didto man sa bahin sang balasan nga ginapahayag away duta ang motibo so ini sa 3rd district sa probinsya sang Iloilo nagakuha kita sang dugang information angot sa sina sa ato mga karadyaman
1: RMN kasama celebrity
0: so ang ano naton si Radyoman Flo Navarrete kay may mga initial information na si Radyoman Flo sa sining pagkalumos no sang apat ka mga tawo apat ka mga individual nga nagpaligo sa isa ka beach resort isa dito sa bahin sang Barangay Botong Oton and isa no ang nasalbar aton hibaloon sa dili gid lamang madugay ang dugang update dugang information angot sa sina nga insidente
1: RMN kasama celebrity
0: Oras na ito ang Philippine Standard Time, alas 5.14 sa hapon. By the way, was ang 54th anniversary sang deklarasyon sang martial law. Ang aton yung authorities naka-standby naman sa possible nga protesta, no? Nga pagahiwaton sa nagkalainain yung grupo. Anyway, balikan na natin karon ang dugang update sa pagdumdum sang deklarasyon sang martial law. I-check na natin si Radyoman Flo Navarrete.
2: DYRI Radyoman Report.
3: Radyoman Resi, no, na hingagaw nang madala, no, kun ma, na rescue ang ining isa sinika pamatanon. Matapos nga nagpaligo sila sa may civil beach resort o kung anay nga misintats no sa tuanay subong civil beach resort diri sa may Botong Oton no ang information naton nga baton diri nga nagpaligo ang ining nga family gathering natural kay ti may gathering kundi nagpaligo ang ining mga kabataan nga ini nalun sa minor de edad, no? Nagkanto sila sa may bye-bye o galing kay Y na the lifeguard ang sa sulod ng sang beach resort, ining civil beach resort, may ara na day lifeguard pero sa pool lang. But sa bye-bye, wala sang lifeguard, no? Gintadaman gani sila sa isa ka rescuer nga, oh, dumadamo tawo sa bye-bye ninyo, Y lifeguard. Amo ni natabo kaya nga kauna-una kantilado kuno ang dagat kung sila nga kantilado manubo kuno ana yang tubig kagulpi lang nga nagtaas ang tubig rason nga nalumos ang apat ka mga persona kun apat ka mga individual kay mga lusay minor edad and natigayon nga makapaning paras no or na nangin luwas ang ining tatlo that is why nga na-rescue sila ang isa sinika minor de edad madugay pa no kag makita ang iya sining lawas. So from butong uton sa trapeze uton na siya nakita, no? Oh. Radyoman
0: flow, bali apat sila ang nalumos, na rescue na sila tanan. Nakita na sila tanan.
3: Na-rescue na sila tanan, okay. No? Kay ang isa sinika ka nalumos nga uli nga nakita again kargane sa USART, no, gini nga gawin ni siya dala sa pinakamalapit na ospital. Kay nakita ni siya gali isang isa ka mangingisda, radyoman resi, no?
0: Mm.
3: Nakita ni siya isang mangingisda nga may naga pulob na, no, kay timing gid kay nagapanghimo sila sa ngila sini nga kukot, no. Mm. Aton nga mangisda kagulpi lang nga nagulhot ang ining lawas ang sining biktima nga ti critical karon, no, nga gindala sa ospital radyoman resi, no. Yari nga interview ta sa isa sini ka mangingisda, no, nga si alias Boy sa ngakon sini nga ma-interview.
4: Kulob na sa dio?
5: Okay.
4: Gano ka muna nga?
5: Makakargadaan kami kang ano?
4: Kukot.
5: Eh kayon, nakita mo?
4: Oh, nakita naman din sa tubig pulo.
5: Pero antes pa man nakita ninyo, ba't ano na may nalumos?
4: Oh, man anamon nga may nalumos sa may ano? Disintax? Oh,
5: sa may barangay Butong.
4: Oh, sa Butong.
5: Ano ni kalayo? Dinong salin sa ato na tindugan sa sakot na sa trapeze mo?
4: Oo.
5: Trapeze. So sa Butong Uton, ano ni kalayo nung?
4: Layo na eh, mga...
5: Layo na?
4: Brada do sintos na?
5: Ipagkuha siya nung kapusta siya?
4: Pagkuha naman sa iya, pahigda naman diyo sa kilid.
5: Oo.
4: Ginano ka bata ko na yun, ginagaw niya ay first aid.
5: Oo.
4: May pulso pa mo?
5: Oo, may pulso pa.
4: Oo, may pulso pa to.
5: Dito yun?
4: Pero ang diferensya kay ang iya pulso ka dula-dula na.
5: Oo.
4: Kag may pilas to sa likod, diyo. Lugas-gas na kalampo siguro sa bato.
5: Okay. Ito po si Blaney nung ano, 50-50 ito sa dalaga sa
4: 50-50. Ito sa ako na 50-50.
5: Ay, mata mo may idea man, no?
4: Oo.
5: Pagka first aid.
4: Oo.
0: Hmm. Radyoman Flo?
3: Radyoman Racy, no? Si alias Boy sa kung sining nga ma-interview, ang ining nakakita sa sining nga lawas ang minor de edad.
0: Ano kayo ito lalaki or babae yung nakita niya, Radyoman Flo?
3: Babae. Lunsay ni sila babae. Radyoman na Racy,
0: no? Apat sila? Babae, Ged?
3: Yes, lalaki, no? Ari kami di subong, nagbalik ko di sa mga okay, talagay kayo pa si Matag statement ba lang ko?
0: Oo.
3: Ang tagiya siyang
0: sa resort?
3: Civil.
0: Anong civil ng C-I-V-I-L?
3: So, C pala, C, na as in bye-bye. C. Tapos, Bill. Double L na, B-I-L-L.
0: Ah, C kag Bill. Okay, okay.
3: Okay. Magpapadami. Sige, ginag-tong sisa. Tong sisa. Kaka-trace mong. Sang nakabo rin, no? Doon nagulpihan sila, no? Sa sining nalumos rin. Amo ni anay, kwan? Amo ni anay, yes, and tatas.
0: Mm-hmm. No?
3: Amo ni sipil. Subong nga nag- bulos. Oh.
0: Lain ang pag-iyaman.
3: Lain ko, no? Isa ka retired general.
0: Mm.
3: No? General ko nung pag-iya sa sining Civil Beach Resort, no? Radyoman na resi, no? Kay gagay kita nga maka interview diri, no? Sa sining natabo nga pagkalumos, no? Sang apat ka mga persona, pero ang tatlo naka-survive while ang isa nakita diri sa trapeze uton, no? Actually, ang butong kag trapeze mga 200 meters away, no? Ang ila sining kalayoon radyoman na resi, no? Teka. Si ano, ipapatid ko si
0: Police Master Sergeant Johan Sorongon.
3: Johannes Sorongon.
0: Sige.
3: No? Sa Uton Municipal Police Station. Yari sa Radyoman na Racy sa akong sining ma-interview.
6: Isa lang. Oh, tinareskyo tong isa.
7: Oo, oh, atos mo.
6: Kaga din sila, sir?
7: Kaga Haro,
6: di sa Haro, sir.
7: Barangay
6: si Police Master Sergeant Turungon, no? Sang uton. Ina-check yun din. Ano sir, may okasyon sir? O kung family gathering lang?
7: Family gathering.
6: Oo, damo to sila sir sa bye-bye?
7: Damo mo sila patos na kayo ng trigger.
6: Ah, okay. Paano kung sir sila nanumos?
7: Pwede mo nang istorya sa iyong utod is na bawal naman ang tubig talaga to tapos gilpe lang na nagdalom. May kantilado, o kambal na ako kasi kantilado.
6: Ah, kantilado.
7: Possible.
6: Pilagin man sir ang na-record ninyo?
7: Kapatid, isa man lang ano, mas apat sila ang kapatigo, pero ang tatlo naka-survive sa una pa lang.
6: Okay.
7: Isa lang din ang lumos.
6: So, suno sa mga survivor, grupe lang naglalom ang tubig. Ay, si kamusta to, sir, ang victim, sir?
7: Balikin niya, gawin ko na sa usap.
3: Radyo Man Resi, si Police Sergeant Surugon. By the way, ari si Saton Sininga Linya, si sino gani, sir? Axel Villarina. Okay, Axel Villarina. Ang owner mismo sa Civil Beach Resort, no? Sir, paano to natabo? Ang ining pagkalumos sa apat na mga persona, ba't ang tatlo na rescue, ang isa huay? Pwede ba kami masaysayan, sir?
8: Actually, apat to sila. By the way, una-una, inakasubo man mo nang natabo, no? Wala man tang may gusto nga matabo ina. Maski kami, Derek, upot ko ang mga staff ko. Nasubuan mo kami sa natabo. Pero sa natabo kagina ang bata, apat sila nga magparintian na yata to. Tapos, lagpas na nasagwa na sila sang area namon. Nasagwa na sila yung galangoy. So, araman na namon, mga staff dagagang lifeguard. Pero, sang natulupang dan sang staff ko, kag sang mga lifeguard ko, sila unang nag-react. Pero hindi na nila mabtan kay layo na ding bata kag nadula na.
3: At ano ang pinaliwan nila, hindi na nila nakakot sa hanggang ba?
8: Hindi natakot. Dari sila naghalin, pero sagwa na sila nakalabot.
3: Klaro, yung customer na sila dito.
8: Oo.
3: Sino po nila, pamilya?
8: Pamilya nila. Kag, siguro, nakainom-inom man sila. Kay based sa actuations nila, makita mo man sila ang mga panghulag nga nakainom-inom mga kabataan. Kag ang pamilya eh.
3: Hindi nila nakakot sa hanggang ba? Hindi.
8: Tagwa na sila sa hamon nga natakupan nga bye-bye. Dikto na tabo. Oo.
3: So that is why ang inyo ya, ang inyo sininga lifeguard, diri lang sa may pool.
8: Ari sa pool, kagara man tagwa. Kay may mga staff ko nagbantay tagwa.
3: Dami tayo natawo.
8: Oo, damo tao. Kag may mga staff ko dirang aralang dalaga standby. Amo gani nga sila una, diri nga nag-react. Galagan tong mga staff ko kag ang lifeguard ko.
3: Para
8: magbulig. Kaya ang lifeguard din namon yung license dira sa dagat, pinangtawgan, sila wala at lakabot. So ang ginimo namon, mga staff lang anay for the meantime, habang wala pa nagalabot ang mga lifeguard na pinangtawgan. So back up lang ang lifeguard namon sa pool.
3: Pero kamusta ang sitwasyon sa bye-bye kayo?
8: Wow, madlos, kusog ang ano ang balod. Ginadvisan silang hindi sagad na ay langoy dira, hindi sagad palayo, pero wala ka pala mati.
3: Ano oras yung tabo, sir?
8: Siguro mga alas 3:45, mga maamon sila.
3: Sinong nakasandar sa doctor, sir?
8: Sila lang mismo, kay hindi man did kuwan sa tomo. Sila man lang man nga nagpangenpadlos sa mabaskog na balut.
3: Well, sila nag
8: ang balod niya, sige, ati galing, wala sila niya pamati. Oh, ginadvisan na sila na kung pwede, hindi ko mo sagad ko palayo.
3: Ano ko, sir, mga biktima, ang tatlong na survive, lang sa minor din?
8: Siguro, puro minor din dan, siguro, puro mantos na parintihan, siguro.
3: Anong imo, sining
8: ang pagkabalo namon sa mga informasyon, dari nga puro man sila pamilya.
3: Ano imo, sir, nga mensahe sa nalumos, partikular ang ining hindala sa ospital, sir?
8: Sige, nakasubo, kita mo nang natabo. Hindi tanan kita hindi naton gusto ina no although ara na kamo sa guwa sang ano ara na sila sa guwa sang amon nga jurisdiction pero maski paano kay komo diri sila nagumpisa na nasubuan kami kag mo na ginapabot namon sa pamilya nga wala sang may gusto sila nga natapo sino
3: may plano ka nga mag as owner sa sining resort sir may plano ka makiga istorya sa pamilya sir?
8: Natural, pwede man anamon storyan ko ng kaso, pila kadlaw na maplastar na tanan. Anyway, kabay lang mamasalbar tong bata. No? Kabay lang.
3: Sir Axel Villa Villarina. Sir, thank you ah. Familiar ka rin sura. Retired sir? Retired Army? Ano rang ko sir? Sige, si ano, Axel Villarina, Radyoman na Racing, no?
0: Balaan niya man ang pagsulandan, Radyoman na Flo?
3: Oo, balaan niya. And, amo to ganito na, nga, naging saway niya ang ining mga nagkalalumos, no, nga, hindi na magpalayo. Kay badlos ang hangin, badlos ang balot, pero may kumo nga naka-inom na, ang ining mga biktima, why gina mate, no? Amo ni natabo sila, no? So makita ko man dire, dire ko dampi sa may gansang bye-bye, makita ko nga mapadlos iba ng hangin, and ang balot, radyo man na resi, no? Gertiling ka, kwan, no? Ang habagat pala, radyo man resi. Okay, yun kay, tika na, ugodis mong sigat sa nga, bye-bye. Kay we'll check sa sining sitwasyon. Kung nari pa na din pamilya, i-check ko, pakitaon ko dere. Kay information na ko nga ari pa din ang ining pamilya sa nga by the way, taga-haro ni sila, no? So, why gin nambalto ni Sir Solomon, no? Ang kundin sila sa haro. Ang ining mga nagkalalumos, radyo man na presi, hari, may naga kuan dio may nag panghimos naman no kay hapon naman ang mga kutob sa sining mga customer nila diri sa sining beach resort na panghimos nila sining mga dalalon no ara galeo mga tudlo at ita long di manggali radyo man din
0: si hindi ka na maglusong ha
3: ay din na talong di manggali no sining
0: Oh, ground. Sa hangin.
3: Sa hangin, o. Oh. I-adjust ko din. Saan? Muna, no? Dalong-dalong, di man nag-release ko. Kay, basi ba nag-ulpi na nag-saka ang tubig, no? Sa sining bye-bye. Ay, ano magani, o? Oh, may lifeguard believe on duty, no?
0: Uh-huh.
3: Basta, hindi na sila maglabaw within na ilang sining na nasakupan, maglabaw sila sa baybay, hindi na nila yung sakop, no?
0: Uh-huh.
3: Pero kay Axel Villarina, yung man na Racy. Galing ito, amo nito, makapina nakita na sa video na po, na giningagaw siya dala, no? Naging karga sa ambulansya, ang ining minoridad nga nga ining uli nga nakita nga nalumos may nga ning tatlo to nag panibadlos nga ti makaluwas sa sining ila sining gintaliguan sa baybay na makaluwas sila nga malumos radio man ready amo ni madulong na tong information ni update naman ni karon kun anong latest investigation sa nga uton municipal police station sa sining naglugtad sining drowning incident o kung pagkalumos diri sa may barangay Putong Uton sa Iloilo particular diri sa may civil resort and restaurant no Radyo Man Racy kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flow Consumo Navarrete Takap RMN
2: Tatak RMN.
0: Madamo nga salamat sa kay Radyoman Flo Navarrete direkta sa may Botong Oton. So recap lang natin sa ating mga ka-Radyoman, apat yung pamatanon ang naglangoy, naka-survive ang tatlo, nakaluwas ang isa but sa tatlong naka-survive, may isang nakasampay or nagsampay dito sa may barangay Trapiche sa Banuag Hiapon sa Uton. May pila sa iyang likod, dinapatihan nga bangod man sa pagkaalampos no? Sa bato. May pulso pa pero nagadula-dula according sa nakakita sa aton nga mga Karadyoman. Ang tag-iya sang civil resort sa aton yung mga Karadyoman nagpahayag nga hindi nasakop sang ilang area ang natabuan sang insidente but still no willing gid nga makigistorya sa pamilya sang sining nalumos no halin sa haro nga nagpadulong dito sa may Uton para sa isa ka selebrasyon. Oras naton Philippine Standard Time, 5:31 sa hapon. Halin sa Oton, madirekta kita sa may 3rd District, sa may Haniway, Iloilo, sa sining shooting incident. Sa detalye sa report, si Radyo Manabela 4, Jean-Marc Alumbro.
2: TYRI, Radyoman, report!
9: Radyo Man Rishi, may nga po ang kasi tanong nga nag-militar, nag-pamati, subong sa Arimen Ililo, no? Adri kita subong sa may isa ka barangay sa may Haniway, no? Kung sa din na may dua ka biktima dire, na gina lupang, no? Sang wala pa makilala, sang mga suspetsado, no? Kahit daw pila ka bilog ang suspek, no? Kag ginpasuni nga igo, no, sa ulo ining lalaki na biktima sang unang gintiro, no, sang suspek nga nagatindog dire sa may guwa sang Yachangge sang natabuang insidente, no, kag after sang pagtiro sang ining lalaki ginpangita pa kuno ang ining babaye nga business partner man, no, sang sining ginunang gintiro nga lalaki kag dito mo sa may likod sang ilabalay sa sining Yachangge man nga dito may do may manukan man sila, no, Radyo Man Rishi kag dito gintiro, no, man ang babae kag igo sa sini iyang at yan na Radyo Man Rishi kag sa gilid sang sang tiyan na sa gilid na to, no, nga porsyon sang babae Radyo Man Rishi.
0: Oh, so kalaro naton duha ang biktima, isa ka lalaki kag iyang ginapahayag business partner nga gintiro man. Pila ka bilog ang suspect initially?
9: Dali lang. Kaya kay si Sir ano, Sir Tagalogon na lang guro na Radyo Man Rishi, no?
0: Oh,
9: kaya medyo Bisaya na si Sir, Tagalogon na lang guro. Kaya siya nina nakakita sa nga natabo.
0: Iyatag, sila, no? Iyatag na lang sa ako na Radyo Man Rishi.
9: Ito na lang, Sir, na lang. Si Radyo Man Rishi, sorry, man.
10: Hello, sir. Hello, ma'am. Good afternoon.
0: Good afternoon, sir. Si Radyo Man Rishi po ito.
10: Yes po.
0: Oo. Sir, ano po yung, ano nga yung pangalan ninyo? Pwede kayong magbigay ng alias lang ninyo, sir?
10: JP, ma'am, JP.
0: Okay. JP, saan ka nang nangyari itong insidente?
10: Ano, ma'am, katabi namin yung, ano, ma'am, yung victim, ma'am.
0: Mm-hmm.
10: At yung asawa ko, tsaka yung victim, katabi kami tatlo.
0: Mm-hmm.
10: Nung may, ano, may dumating na sasakyan, ma'am, eh, biglang pumarada sa gilid. Tapos nilapitan nung ano, nung victim. Unang putok pa lang, ma'am. Yung driver yung nagpaputok, ma'am, eh. Hindi namin masyadong ano, ma'am, kasi hindi namin makita yung mukha kasi naka-tinted yung ano, sasakyan.
0: Mm.
10: Unang putok, tumakbo na kami ng partner ko, ma'am, eh. Hindi na namin alam kung anong susunod na nangyari nung pagkatapos nung pinaril yung ano, ma'am, eh, yung victim.
0: Mm.
10: Tumakbo na kami.
0: Okay, anong nangyari sunod?
10: Inintay namin makaalis yung ano, ma'am, yung mga gunman, ma'am.
0: Okay.
10: Saka humingi ng tulong dito sa mga tao.
0: Oo. Sinabi kanina ni Radyo Manabela Jean-Marc Alumbro na may isa pang biktima aside sa lalaki?
10: Oo, yung business partner niya, ma'am.
0: Oo. Babadawin anong pangalan nga nung biktima? Nang dalawang biktima?
10: Yung lalaki si ano, si Junery, tapos yung babae si Eileen.
0: Junery, anong apelyido?
10: Capinia po.
0: Junery Capinia, mga anong edad?
10: Sa mga 40 plus.
0: 40 plus.
10: Oo.
0: Taga saan siya?
10: Taga Mindanao, ma'am.
0: Okay. At saka yung babae na biktima?
10: Yung babae taga dito lang, ma'am.
0: Anong pangalan niya?
10: Eileen po.
0: Eileen ano?
10: Hindi ko po alam yung apelyido, okay, ma'am, kasi kakarating lang namin galing Mindanao.
0: Okay. So si yung biktima, magkasama kayo ng biktima na dumating mula sa Mindanao?
10: Hindi. Nauna na siya dito, ma'am.
0: Mga ilang years na or months na?
10: Bago pa lang, ma'am. Dalawang araw pa lang kami, ma'am, eh.
0: Okay.
10: Kasama yung ano, anak niya.
0: Okay. Anong pakay ng biktima dito? Bakit pumunta siya dito sa Haniway?
10: Puro ano, ma'am, business lang, ma'am.
0: Anong negosyo nila?
10: Isdaan, ma'am.
0: isdaan.
10: Bibenta ng isda.
0: Paano sila nagkakilala, nagkilala na itong isang biktima?
10: Wala na akong idea, mami, kasi sinama lang din kami ng ano, anak niya.
0: Mm,
10: so para dito rin magano mag-isda kasi yun yung negosyo namin doon sa ano, Mindanao, mami.
0: Mindanao. O dadalhin niyo dito sa ano, sa Iloilo.
10: Bale, dito na rin kami magbibenta ng isda. Mami.
0: Oh, pero yung supply dito na rin kukunin or sa Mindanao
10: dito,
0: pa?
10: Dito na rin, ma'am.
0: Okay. By the way, babalikan ko lang, ilang months nga yung biktima na nakarating, I mean, ilang months na siya dito sa Iloilo?
10: Hindi ko alam, mami, kasi mga weeks pa daw.
0: Saan siya tumitira? Diyan din sa parang Changi na yan?
10: Hindi ko alam kasi may dalawang araw pa lang kasi kami dito, mami, kasi may ano din kami, tinirahan din kami. Kami magka ano.
11: Pero sa iyo bahay
10: siya? Yung bahay ni Aileen. Ito
11: pa. Ah, bahay.
0: Magkaiba yung tinitirahan nyo?
10: Apo.
0: Okay. Yung sasakyan, na-identify nyo ba ang model ng sasakyan or brand?
10: Innova na no, black.
0: Innova na black. Yung plate number, hindi nyo na nakuha?
10: Hindi na, ma'am.
0: Oh, so ilang putok yung narinig nyo kanina?
10: Hindi na namin na, ma'am, eh, kasi sa sobrang kaba, hindi na namin na pagputok. Kasi unang putok pa lang, tumakbo na kami.
0: Oho. So yung driver, yung bumaril sa unang biktima, then lumabas siya o ang kasama niya?
10: Bumaba. Bumaba. Kasama, yung, kasi, ano,
0: kasama rin yung isa. May kasama pa siyang iba?
10: Oo.
0: Ilan yun, sir? Niya. Alam mo?
10: So, nakita ko kanina, ma'am, dalawa. Dalawa sila.
0: Dalawa sila, pinuntahan nila yung babaeng biktima?
10: Oo, yung isang pumunta.
0: Okay. At saka, saan sila palagay nyo? Saang way, direction sila pumunta after ng incident?
10: Una, nung pagkatapos, mama, dumiretso pa sila eh. Tapos, bumalik. Tapos, ano na, hindi na sila uminto dito. Dire-diretso na yung takbo nila. Labas.
0: Parang nag-U-turn lang or ano?
10: Oo, parang nag-U-turn lang, ma'am.
0: Oo. Yung plate number hindi niyo nakuha, no?
10: Hindi, ma'am. Eh.
0: Oo, pero kung makikita
10: mo lang description lang ng ano, sasakyan.
0: Oo, description ng sasakyan. Ah, yung by the way, yung driver naka-bonnet siya.
10: Sabi ng kasama ko, ma'am, yung nakakita kasi umalis eh. Kung pinuntahan nila yung ano. Ano daw? Hindi daw naka ano. Nakasombrero lang ako.
0: Nakasombrero? Na anong damit niya? Nakita mo ba?
10: Hindi naman, hindi ko namin ano kasi itago na kami sana eh.
0: How about How about yung isa, nakita mo ba? Hindi rin.
10: Hindi rin.
0: Okay. Nung dumating kayo dito, may nasabi bang problema o nagkaalitan itong biktima?
10: Wala naman, ma'am. Hindi, wala kasi ang idea, ma'am, kasi sinamar lang din kami ng ano, ng anak niya.
0: Ano mo yung biktima?
10: Kapitbahay namin doon, ma'am, sa Mindanao.
0: Oh, pero doon sa Mindanao may mga na-encounter na problema o alitan o
10: wala naman, ma'am.
0: Okay.
10: Maayos naman yung ano namin doon.
0: Pero atong babaeng biktima, may idea ka sa kanyang background?
10: Wala, ma'am, eh, kasi wala. Actually, ano eh, kakakilala lang namin ng ano, ma'am, ng biktima.
0: Na babae?
10: Yung babae, oo.
0: Oh. Oo. May asawa itong biktimang lalaki?
10: Wala na, ma'am. Matagal lang ano, patay ang asawa niya. No?
0: Okay. So, hindi mo rin alam kung paano nagkakilala itong dalawang biktima na ito?
10: Opo, hindi, ma'am.
0: Mm-mm. So, kasama mo na pumunta dyan, yung anak ng biktima at yung asawa mo rin?
10: Opo.
0: Oh, okay. So far sa ngayon, wala kayong information pa or wala kayong alam kung ano ang motibo?
10: Wala, ma'am.
0: But sa narinig nyo dyan sa paligid, may mga nagsasabi ba dyan?
10: Wala rin, ma'am, kasi hindi namin naiintindihan yung ano, may kasi
0: lingwahe nila.
10: Oo.
0: Oh, saan niya kayo sa Mindanao?
10: Sa Zamboanga, ma'am.
0: Zamboanga. Sige.
10: Zamboanga del Sur.
0: Zamboanga del Sur. Sige. Sir, thank you so much sa information.
10: Sige po, ma'am.
0: Magandang hapon.
10: Alright, na. Sir, thank you so much, ha. Nabatayan na Radiman Rishi, no? Ang ining si Sir ang barkada man siyang bata siyang
0: biktima. Ang bata, Radzuma na Bela 4, arat dyan? Arat dira?
10: Nag-apas, no? Naglakat sa nagkato sa hospital. Yung gato niya itong iyang amay. Radiman Rishi, kagin pa man ko, taman siya kagin, nag-ilibi o nabi.
0: Yes.
10: So, kuha ang tatanit siyang record niya para sa so, kung ano ang iyang, kung ano ang giyagin nakita, no? So, ganyan man siya ito niya. Gin kaduan ko no kinpangita sa ining suspect ining iyang ang living partner no sang iyang amay living partner I mean sorry
0: business partner
10: no sang iya amay kag dito na abtan sa may nakita sa may likod na dito man hamtang ang ining mga manukan kag dito yung tiro no kag kita na nakita man niya suno siya nga naigo sa may sulok-sulok na tonibla.
0: Uh-huh.
10: Direk ko na naigo kag sa gilid no sang nawala nga side no sang aton nga dire sa ribs tonibla. Direk ko na dapat naigo Radiman Rishi.
0: Oo, wala ako kapamangkot kay ina sa witness kun pagpundo sang salakyan may istrihanay pagin pamangkot pa or diretso tiro na lang.
10: Sir, pahabol na ng ano yung kanina yung pagdating ng suspect nung nakatayo kayo diyan may tinanong ba o may usapan ba o wala na putok kagad ayun
11: bilis ng pag ano yan parada bilis ng takbo tapos biglang huminto
10: okay
11: sinilip ni ng victim putok agad
10: oo
11: wala lang sabi-sabi
10: wala na kuno radyo man rin no do kadatig lang siyang natabo no pag dulog
0: gintiro na yun
10: putok na yun oo radyo man rin
0: so posible kilala ng ining lalaki.
10: No, kag siguro, no, kag nagapan na din pan, libot na rin kagina nga nabatihan ng kanyang mga istorya. Nga do, medyo nag-triangle ang tabo, pagpangimun na sa dimanitin, no. Kaya si, do, ining babae, si Punokon, do, na may nag, nangimun ining suspect, no.
0: May ba na niyang babae? May mga taga-diragid bala, no? May ba na niyang babae or may previous partner niyang babae? Or ang kiti, ang napamangkot sa buong nga, or paano sila nagkilala? Hi, kiti, Mindanao. Although nga ti, may technology naman sa buong, no? Pero, ano ang, or paano sila nag-connect, no? Amo nang akon nga ginapamangkot kainan. Pero hindi man abi, wala ka information abi ang witness kay ti katupad di man ang balay kaingod di man ang balay dito sa may Zamboanga.
10: Wala di abi ba okay amo to tani nagkatao bisu spell si Richard dito tani ang aton mapan no
0: nga, sige lang
10: mapan litro da lang ay labot ang daming check up di ba kapitan
0: oo sige sige kap abi
10: dala ng dinasa din ni sige tara kapitan.
0: Mm-hmm. So, recap naton sa ato ni mga karadzuman, duha ang biktima sa ining pagpanglothang sa may banwasang Haniway, isa ka babae kag isa ka lalaki. Una gintiro ang lalaki nga originally from Mindanao. Sige.
10: Noli Suerte.
0: Sige. Kap, mayang hapon. Kap, mayang hapon, si Radzuman Rezini sa RMN.
10: Radzuman Rezini?
0: Oo. Kap, anong information mo sa sining natabo nga pagpanglothang dira sa imo barangay?
10: Pagpanglothang, siguro, lad ka rin ang gold siguro na eh.
0: Oo.
10: Kaya ako din, ay recorded na isa sa mga officer na ito na one time.
0: Oh, Radzuman Mark, basi, dali lang gid ka pa i-establish sana ang connection kay kanugon sa mga information. Kay nag-utod-utod, liwat abikap?
10: Kumusta ang signal?
0: Okay, nakap. Sige, ano itong ambal mo kay nakap?
10: Siguro sa ato na treatment, no? Initial treatment lang siguro. Lab triangle siguro na ginarinan siguro siyang magkarakabo.
0: Paano mo nahambal inakap?
10: Kasi actually, ay ito man makita, ginagin na atuhan ng suspect, ang ganman,
12: Pero ito yung sa atong napag-analisar, siguro doon lang triangle din niya kaya yung atong na-victim, isa ka babae, tabi sa kalalaki.
0: Oo. Anong background sang sinang babae, Kap? Sa imo na hibaluan, kay daw siya ang tagadira sa inyo?
12: Kali ang pamilya niya sinis ang una, since 90, since 2000, biyali niya.
0: Mm-hmm.
12: Pero pamigan siyang mga after mga 2006, why na dream? Kaya nasalamatay ng yung father na. Sa mother. Kita ron, yung babae, do ay ko kabalo ko din yung lugar ng Saylo. Pero lately, 3 years ago, nagbalik na din si sa Tagambal. Nagbalik na siya nagpunabuhi. Nagtukod-tukod siya sa business rin ang gamay. Sari-sari store ah.
0: Mm.
12: Kasi nagbalik na niya, days lang naman ako, kung builder nito, sila naka-heads na dito, 100 heads siguro, kung 200 heads kamo na.
0: Hmm, do backyard lang, Kap?
12: Oo, backyard. Lately, do, ating season ni Sira, ni Jimmy, dyan nila nga, kung ano, business partner, nandiyo sa barangay.
0: Ano business partner niya?
12: Business partner niya, suno sa ilang reklamo sa barangay, Rita, naman sa business officer, Wanda. Ang ila pag-upod, at yung nabilang business partner, kang suno man sa ila, so may, yung sila, at yung nga daw kalibin lang, at yung daw, yung sila, at yung si lahat, yung may pamilya. Si Amoto, nagkasugot sila. Hindi ko din mapamilyar masyado ang minutes kaya ako dito sa atong Baudis Officer, no?
0: Uh-huh.
12: Ang mga tanan na detalye. Yung pakuha ko dito sa linad, na?
0: Oo. So, bali, i-ano ko lang, sabi sa akin nga na nakuha sa imong statement, Cap, nga may pamilya, may asawa ang ining business partner sang sining babae, Cap?
12: Ang babae ni sa kabalo ko, doon meron man siya, pero hindi ko confirm 100%. No?
0: Pero hindi tagadira ang iya nga, nga bana?
12: So, hindi, pero si lalaki niya kaligin niya, daw may red man.
0: Okay. Nakaupod sila dira mismo, Kap?
12: Sa nagligad ang mga panahon, si Asta sa nagligad ng mga binulan, si Mimana, so may nagkanto, dira nga nag-business bila sa isla, nga mobile fish builder, bala?
0: Amuning isa nakabiktima, ang lalaki?
12: Siya nakabiktima, o.
0: Okay.
12: Actually, pag-ulan ngayon sila dira, talamag nila sa pamilya ni nagligal ako nung may nagdaw kay gusto nila doon hindi nga mabuhi.
0: Okay.
12: Si Hawaii pagiging na atahan na amod na magkarata po sa ganagdaw.
0: So wala ka pa sang amo na kadamo ang information, Cap, sa background sining lalaki nga biktima?
12: Yung biktima nito, hindi ko masyado makaisay siguro ang detalye niya kung ano. Hindi natin ka rin, matakasipo na sila mo.
0: Mm-hmm. Babalikan ko lang, balikan ko lang to, Kap, ang hambal mo sa nagligad to nga ginsettle sa barangay. Ang business partner sang sining biktima, married?
12: Roger, ma'am, married niya siya. Sunod na ito na dead ko sa barangay, no?
0: Taga-diin to ang lalaki.
12: So, hindi ko good siya mama, no?
0: Pero hindi taga-dira sa inyo? Ma,
12: no? Kung hindi taga-dira, eh, actually, ang iya nga living partner na nga, no? So, ano employee na siya sa SIPO?
0: Sa ano?
12: Sunok man sa amon na rin nga recorded, sunok sa atong rin nga ginabasihan, eh, si makita ang mga posible.
0: Empleyado sa ano, Kap?
12: Empleyado sa ano. Empleyado sa Ilikoto.
0: Ilikoto. Pero naka-agiwanda pa uli ang iya ng live-in partner yung empleyado sa Ilikoto.
12: Sa atong dira na, paano sa atong dira na record sa barangay, no?
0: Sang saan na gani kap ginsettle kap?
12: Dugay na ma'am, hindi masyado matandaan. Nagkikita drink in na nga kung ano ba, bisa kisya.
0: Oh, sige lang. Oo.
12: Ato sa iya, dala na nila kanya mga detail dito. Ato bro, ang kita, ano na ito, sa ngayon, hindi ko sinasimbestigador.
0: Okay, okay. Pero aside from sinakap, may mga insidente. Pagit niya, base ko makonect naton sa sining pagpanglutahang kap?
12: O, ay, hindi ako siya idea, ma'am. Kung ano, sunod sa ako na pag alisan, o amulang din na siguro nga ako ni Juan. Sa detail, mahatan siguro.
0: Sige. Sige, kap. Thank you so much, Ged.
12: Okay, thank you, ma'am. Sabi, naman ulit. Barangay Tarikan na tanga, Barangay Tambala, Haniwaya, Radiman Marisi. So, mula na, no? Ang madulong natin doon report para Radiman Marisi, mga follow-up natin sa kanilang guro, no? Sa police station.
0: Yes.
12: Kaya naglakat naman ng investigador. Pag si, dito siya ang record, so, wala kita sa mga kamagotik. And nagbulo si rin patrol na police natin ang mag-ahulat sa suko, no? Sa pag-investigar dugang. Saan siya nga natabo ng incident dito sa may barangay.
0: Pero ang duha ka mga biktima gindala naman sa ospital, no?
12: Yes, o. Oh, dito ginadala na Radiman Rizky. Kagina. Ako ay sana tumagdan siya.
0: Conscious pa ko, no?
12: Ang babae do conscious.
0: Oo.
12: Kay sino sa gina-interview na kagina. Sa reagin bata niya. O ulo.
0: Ulo, git. Okay. Sige.
12: May
0: hopefully.
12: Sige lang naman niya. Provide the Radiman Rizy. Right, no? Amo na naman dulo natin yung flash report, no? Explosive. Dito na pati na tayo may nililog. Brickan lang direct, no? Sa may Haniway, Barangay Tambal, Zone 3. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radio Madagula, Patro, Jamat, Aldembro, RMN.
2: DYRI Flash Report.
0: Madamo nga salamat sa kay Radyo Manabela 4 John Mark Alumbro sa gindulong report. So duhang mga biktima sa sining pagpanglutahang dala sa may barangay Tambal, Haniway, Iloilo, isa ka babae kag isa ka lalaki. So far wala pa sang tulid nga information, no? Wala pa kita sang dugang information. Bantayan na karon diri sa RMN Iloilo. Oras na ito, Philippine Standard Time, las 5:54 sa hapon.
13: And of course, iniman nga bahing ginadulog sa inyo sa kalwan sa Yon Gadget. Kung nagpangita, balaka mo sa segunda mano kag mga brand new nga mga cellphone, kadto lang sa Yon Gadget. Yari sila sa may Luna Street, Lapas, Iloilo City. Unhan lang sa Aramen, Iloilo Station, kidid sa RCBC Bank. Kung pakadto ka sa may Gaysano Capital, diri sa may Lapas. Available dira ang LG, Samsung, iPhone. Tanan nga unit sang iPhone, ara dira kagya tanan man nga unit sang Samsung, available man dira mga karadyuman. So ano pa nahulat ninyo, no? Magbisita ka mo sa Yon Gadget. Kay sa Yon Gadget mga karadyuman, available dira ang mga laptop nila. Ang laptop core i5 8GB, 128GB, SSD for only 6,999. Good for online class, school research, and PowerPoint presentation. Pwede man pang senior high school, students, teachers, kag office workers. May pang AutoCAD man for engineering student. So ano panulat ninyo, bisita ka mo sa Yon Gadget? Ay sa Yon Gadget mga karadyuman. Sean. And of course,
0: oras natin Philippine Standard Time, las 5:55 sa hapon.
2: RMN kasama celebrity.
0: Gusto pa kung tayo natin mag-discuss sa itong hambal ko kaina ba lang istoryahan na ito, no? Anong mga pamaagi or san o ka? Sano ka mahambal nga kinahanglan mo na nga mag guwa, no, sa isa ka toxic relationship. Pero kay ti kulabos ato nga sempo because sa sining duha ka mga balita nga aton nga gin-accommodate sa buong hapon ti sarod na lang siguro nga Domingo, no. Bantayan niyo na kay Radyo Man Flo Navarrete. Oras naton, Philippine Standard Time, na 5:55 sa hapon. Very quick lang naton diri nga mga talamyawon sa aton nga mga Karadzoman and the Sea. Tita Noy Miaquinha Sanchez, Nolay Silubrico, Kagawad Noel Coscaluela, Vic Macaronso, Ernesto Liavore, no? Si Radzoman Rebelo Alfonso, Papa Junior, nag-monitor git, no? Samuel Dalipe, Nani Benliro Betsaida, kag sa iban pa nato niya tagpalamati, maayong hapon. Alang-alang nato niya tiyempo, madamo ginyo salamat sa inyo pag-upodri sa aton nga pagpangalagad. Subong nga hapon sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa aton technical partner, Radzoman Mark Daniel Sokol dito, sa ngalan ni Radzoman Flo Navarrete, akong inyo nangin kaupod, Radzoman Rezi Danioso Bordon.
14: Tatak RMN.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
18: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Maayong adlaw gid sa tanan naton nga mga kauturan nga nagapamati today kag this is a block time program sang Life Extension Philippines. Ining aton advocacy diri sa Life Extension Integrative Medical Clinic kag ining aton flagship product nga always gid naton ginakampanya for regular supplementation ining Life Extension Vitamin D3. Nag-decide kita nga hambalan naman ining respiratory tract infection. Recently, Doc, amuni siya ang common bala nga ma-encounter naman sa aton nga mga medical doctor sa clinic naton, both ining children and adults. Makabiyanan kaupod naton si Doc Manfred Marpang, aton regular partner, ng isa ka medical doctor. Kag-welcome din sa aton nga program.
20: Thank you, John. Maying hapon sa imo. Maying hapon man sa tanan naton yung mga listeners sa Salingtion.
19: Okay, sa aton galing nga makauturan, nga nagpamati today, ang aton nga text line for your health concerns, pwede ka mo magpadala sa inyong nga mga pamangkot sa aton nga text line sa 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Ano, Doc, ang very common nga kausa sining pag-infect sa aton nga respiratory tract?
20: So kalabanan gid viral no ang aton yung mga kabangdanan sang respiratory tract infections. Syempre may pilaman ka porsyento ang bacterial ang kabangdanan sini. Unless lang of course magdevelop na isa sang pneumonia, mahimo nga bacterial sa kalabanan nga kaso no. So ang common nga mga upper respiratory, usually upper or lower respiratory tract. Labi na sa sining chimpo, tingulan, gulpi lang mag-init, asun ulan na naman no. Bangod sang panahon subong, tigbalagyo. So damo gid nga kaso basta rainy season gani damo gid nga kaso ang mga encounter naton when it comes sa respiratory tract infection. So usually upper ang manang natawag naton nga common colds ang kataro bala kag syempre on top of that nang iba nag develop sinusitis, may iba nga tonsillitis, pharyngitis. That is why to prevent sang mga other respiratory tract infection may mga immunization. may immunization sa pneumonia. Pero may ara makita dyan ginatawag na systemic respiratory infections like ang flu, no? Influenza. May ara makita COVID-19. Kiti ara pagin man gihapon, di pa naman nadula ng COVID-19. Ara pa, no? Though nga hindi siya muna ka-deadly. Pero regardless kung ano man isa nga type, ang isa dapat hindi niya i-ignore. Ano ang mga red flags ng bandayan nila? Ngayong ilang respiratory infection, regardless kung ano man na siya, lower or upper man na siya, ano mga palatandaan nga mag-take action na sila?
19: Nga hindi na nila pagulaton, nga hindi na sila kaginhawa or matumba na sila dira. Kahit may mga silent pneumonia nga kaso eh. So sa aton nga makauturan, hindi pwede natun gidpag daladalahon lang kung may mga ginabatsyag ka mo dira kay, although makonsider natin nga minor lang ini siya nga medical condition, ining respiratory tract infection, but kung hindi kita kapangaman, base kung makibot kita, kahit may mga cases nga nagkakatumba lang.
20: So number one, kung nagadevelop ka na sa difficulty of breathing, may shortness of breath ka na, doon ginakapos ka na sa iyong paginhawa, tapos doon nagsako ng iyong paginhawa no, sa mga bata, nakita mo na iladughan, doon gahinta-hinta na. Oo. Ang daw gaplanggit-om na imong bibig, imong nga mga nail beds, kuko mo na gaplanggit-om na, ang imong nga guya daw, lain ang kulor, no? So, those are that a good sign, no? Bad signs, no? Red flags ni sila. Ano pagid? Kung may persistent pain na sa chest mo, daw may pressure na sa imong dughan, daw masakit na ang paginhawa mo, these are red flags.
19: Or ibisan gani, magtakang ka lang gani sa pila kalintang sang hagdan.
20: Doon nahapo ka
19: na. Daw hindi ka nakatusngaw.
20: Correct. Tapos, halimbawa, naghilanat ka, tapos ang imong nga hilana tama kataas, tapos wala man siya nag-drop, wala man siya nagpanawag, bisan take-an mo sa mga antipyretics or medications for to lower the fever, mga paracetamol da, pagbalik, pagkataho sa bulong, balik na naman siya, taglapos, naglasa sa more than 3 days, do aragi hapo, no? So these are signs na dapat talupang dun muna. Kagto ka na sa clinic, pa-check up ka na sa itong mga medical doctors, tapos daw nag-confuse ka na. Tapos daw nagalingin na, naga-extreme na, daw naga-drowsy ka na, kulang ng oxygen sa mga brain. Tapos ang isa pag-ibig na palatandaan, once magdupla, may dugo na, may samay na nga dugo. So those are red flags na dapat tandaan sa isang may respiratory tract infections.
19: Kaya hindi natin paghulaton nga mag-manifest pa itong mga red flags sa ano na. Ayun mga symptoms, bala nga dugin pang mention mo earlier. Kasi those are lala na yung simptoma nga ang imong respiratory tract infection is daw severe na siguro. So, while nga minor palang makabiyanan, kasi ang pinaka number one gidiring tubangon nila nga problem, ining medical intervention, ang believe bala sa medical intervention.
20: Exactly. Yeah.
19: So, ang iba niya, nagkakalanding sa hospital for few days lang, but they have to pay this much. Oho. Yeah. So, tama ka mahal sa cost sa medical intervention. So, that's why there is a life extension clinic, gina-emphasize ginaton always kabyanan ang aton nga advocacy diri ang pagpatigayon sang medical check-up nga di kalidad para sa tanan. So mubraho ninyo bisita lang gid sa mga branches ang Life Extension Medical Clinics kay tikadamo na sang aton nga branches subong. So ang aton ginaubra diri ang aton nga mga medical doctors nagaano gid sila doc, naga teamwork gid sila para mas mabuligan nato ng aton pasyente sa ilang nga mga ginabatsyag. Wala naton ginalimit lang sa 5 minutes or 10 minutes depende sa concern sa aton nga mga pasyente. So if it requires to spend 30 minutes sa isa ka pasyente, we do that. Hindi lang kita na limit makabyanan sa conventional nga pamaagi sa pagpamulong. So gina-combine or gina fuse naton ang nutritional kag conventional nga pamaagi sa pagpamulong. Kag syempre magamba kita integrative. May mga ano bala evidence-based nga therapies. So gagamit kita sa nutritional supplements pero high quality mga kabiyanan ng mga nutritional supplements. Kaya tiga-partner kita sa mga reputable companies from around the world, from US, from Europe, to make sure nga ang aton ginahatag ng mga nutritional products sa aton nga mga pasyente are quality and clean nga mga nutritional products kag gina-combine naton ina sa conventional nga pamaagi sang pagpamulong. Ining mga pharma products we also employ or use ining mga pharma products kay mas better ang outcomes sang treatment kung may combination nga nutritional products makabyanan. Plus gahatag kita sang advices sa aton nga mga pasyente about sa role sang sleep, ang role sang stress management, ang role sang physical activity. So amon ang approach naton diri sa Life Extension. Kaya gusto ko bala doon i-emphasize kasi may mga misconception siguro ang iba natin ng mga listeners. Mamba sila, ay si Life Extension daw pariyo mo na sa ibang clinic nga ga-resita-resita sa mga herbal-herbal para nga makabligya. No, that is not the purpose or hindi amuna yung ginaubra natin diri sa Life Extension Clinic. That's why nga visible yung aton clinic makabyanan, hungod gin natin nga mag-build kita sa clinic sa decenting lugar para makita sa aton nga makauturan nga we're serious sa aton campaign.
1: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7.

0: In station, pwede ka makatawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch, ara sa may lower ground floor, SM City Iloilo, lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch, dra sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa may Iloilo Society Commercial, pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch ay may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, yara na kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: So ano lang pagtuon? Ari ang ginapakita sa isa ka dako nga 2026 no bag-o ni sa this is a large 2026 study nga nagapakita sang mathag nga association sa tunga sang vitamin sa manubo nga vitamin D3 level kag sa severe outcome no. So no sa pagtuon 33% ang higher risk sa mga tao nga may severe deficiency ambot silingon amo ni sila mga tao nga were more likely kuno to be hospitalized 33% nga likely, meaning nga possibly nga ma-hospital, mag-landing sa hospital kung may infection katulad sang bronchitis kag pneumonia. Kung sang infection, nubo ang vitamin D3 level sina nga person sa ilawas, meaning ang likelihood nga mag-landing sa hospital because of bronchitis or pneumonia is 33%. Kag ano pang ginapakita sa among pagtuon? May ara siya ginatawag nga dose response effect. Ano ba silingon sina? Ang kada 10 nanomoles per liter kuno, meaning nga pagsaka sang blood level sang imo nga vitamin D3 nagresulta sa 4% lower nga hospitalization. Meaning to say, every time nga pasakaon mo kunong imo vitamin D3 level halin sa deficient nga level to sufficient nga level, every time nga na-increase by 10 nanomoles per liter ang imo chance nga mag-severe or malanding ka sa hospital nagnubo o nga maglala nagnubo by as much as 4%. So amo na ang ginapakita. That's why gina-recommend gin naton ang tayo yun nga paggamit.
4: Consistent gid dapat or sige-sige.
3: Nga, on and off, on and off bala. Tuod nga ang vitamin D3 level sa body, hindi pareho sa mga vitamin C, B vitamins, nga pag inom mo, wash out na yun. Ang vitamin D3,
4: nagalinger pa siya, nagalinger pa.
3: Pero hindi mo dapat palawigon na mag-drop ang level sa imo vitamin D3, dapat i-sustain mo siya.
4: Para ma-maintain nga optimal always
3: yes, so,
4: ang level.
3: So daily supplementation, hindi one time, big time, no? Kundi daily regular supplementation sa vitamin D3 para ma-sustain ang level nga makahatag sing protection sa respiratory tract infections. Pero diri kita sa isa ka 2025 meta-analysis of pediatric trials ni dyan ha, sa mga kabataan ni. Saling diri, 2025 meta-analysis of pediatric trials found a surprising pattern. Saling niya, daily dose of more than 1,000 IU reduced infection risk by 58%. So sa mga kabataan, very significant, no? Kung may mga kabataan, kita makainom sila sang

0: one soft gel na lang sa atong life extension vitamin D3. Especially ining na-notice nyo ba yung mga bata, doktor mo lang yung nasipon, ginaubo. Why don't you put them sa one soft gel a day sa life extension vitamin D3? Kasi sa sunod sa sining meta-analysis sa pediatric trials, pakita, it can reduce the risk of infection by as much as 58%. So kada ko again, no? More than 50% gid. Hindi na kita maghulat pa nga mag-abot ang flu season or ang tingulan kag magpataaso nato ng aton vitamin D levels.
1: Life Extension Vitamin D3. Kag subong, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga may bukol sa lungs.
2: Nagabakal to ang bukol sa baga ko. Nabatian ko sa station nga ang bahi to, mao man ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Ginsunod ko lang to. Darwa sa aga, darwa sa lunch time, kag sa night time. Ginimnan ko lang ka Life Extension. Vitamin D3, ay, after 6 months, wala na ang bukol. Kamigita na ang Life Extension. Rako ang darana. 62 na ako. Tuod, gidman ko, gina-extension na gidman ang light ko. Baka kamutot.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: And we also recommend ining aton nga super fiber sa mga kauturan naton dira nga may mga problem sa colon, irregular always ang ilang bowel movement, kag permi sila gina-constipate. Guaranteed nga results sang super fiber ang pagpagwa sang higko sa aton nga colon. Kag available ini siya sa tanan naton nga mga pharmacies, kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Sa mga coffee drinkers naman dira, aton man gina-recommend ang Vita D Plus Coffee Mix. For every sachet sa aton nga Vita D Plus Coffee Mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3, kag may additional siya nga reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract, kag available man sa tanan naton nga mga pharmacies, kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic.
0: Thank you, John. Kag sa aton nga mga listeners, sa nasalita na sa sining nga tingulan nga panahon nga madamo ang respiratory infection, himuon naton nga ugali nga pataason na aton vitamin D3 level pinagi sa regular nga pagtake sa aton Life Extension Vitamin D3. Sa liwat, madamo nga salamat. Mayong adlaw sa kanan.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ang lamig!
10: Teka, yakapin kita.
9: Sarap ng feeling.
11: Everest Air Conditioner.
9: Han, ano ever best place mo in the world?
10: Siyempre, right here with you.
9: Aww.
11: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
14: Nuns Liniment Oil.
15: Kaspan?
14: Wala problema.
15: Nuns Liniment Oil Partner.
14: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
15: Nuns Liniment Oil.
16: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit.

0: Mamuhay na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katilo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Ang galing, pang matagalan.
3: Parang tayo lang han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DDX 500
10: ang may powerful compound.
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DDX 500!
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
12: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
2: ECS.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Oras sa ato mga karadyuman, Philippine Standard Time na 6:23 sa gabi.
16: RMN Ronda Balita sa Gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa sini nga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa Gabi.
15: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa Gabi.
17: Adlaw kita subong sang Domingo, September 20, tuig 2026.
15: Kita nga pabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo sa 774.
17: Kaya man kami live gamakita sa Facebook sa DYRI-RMN Iloilo.
15: Sa buong agabi, kami ang inyong manging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
17: Radyoman Lineth Fernandez Villatriz.
18: Headlines.
15: Sa dalagkuhan nga balita sa Balita Lokal, masobra 5 kagatos ka mga volunteer nagupod sa ikaduhang adlaw sa International Clean Up sa Arevalo.
17: Balita National, caucus angot sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, posible patigayunon buwas ng adlaw sunog kay Senator Ejercito.
15: Sa Balita International, air quality sa Singapore mas nagalala bangod sa haze.
17: Sa negosyo, epekto sanggin kakas nga VAT sa system loss charges, mahimo pa mabatsyagan sa Nobyembre sunod sa ERC.
15: Sa hinampang Philippine Women's Soft Tennis Team, nakuhang unang medalya sa Pilipinas sa 2026 Asian Games.
17: Kag sa showbiz, pambato sa Pilipinas, nagtapos sa top 6 sa Miss International Queen 2026.
15: Oras, Philippine Standard Time, na 6:24 na sa gabi. Kagkaroon sa detalya sa mabalita, una kita sa Balita Lokal. Nagdangat sa masobra 5 kagatos ka mga volunteers ang nagupod sa ikaduhang adlaw sa International Close Ocon Coastal Cleanup Drive sa Arevalo, Cebu nga Domingo. Iningin pangunahan sa Rotaract Club of Iloilo South, University of the Philippines Visayas Pahinungod, kag More Power Iloilo. Sino kay Ian Varona, lead coordinator sa International Coastal Cleanup na ika-5 na nila inigatuig, Kaginapatigay ng coastal cleanup kung sa diin ginahiwat sa tagsaka ikatatlo nga Sabado kag Domingo sa bulan sang Setyembre. Dugang pa ni Verona nga ginalauman nila nga maubos nila tinuan ang 6 kilometers beachfront sa Arevalo. Pahayag pa sini nga magluwas sa pagpulot sang basura ginarecycle man ini paagi sa ilo partners. Ang mga barangay nga nadala sa cleanup drive amo ang Kalaparan, Santo Niño Norte kag Santo Niño Sur.
17: Sa iban pa nga balita lokal na punan sang kasadya, pag inabyanay kag pagtuo ang pagtililipon sa malapit 300 ka mga pamatanon halin sa nagkalain-lain nga probinsya sa Western Visayas para sa 2026 Live Catholic Conference. Subong atuig, ginhiwat ang aktibidad sa Washong College of Iloilo halin kahapon tubtub subong adlaw. Iniisa katuigan ni helikoton sang Couples for Christ, Singles for Christ ukon CFC-SFC nga isa ka Family Ministry sang Simbahang Katoliko. May pinakamadamo nga participant pants ng Iloilo nga mayara sang 104. Sa sininga tuig, ang tema sang conference amo ang common grounds nga nagatuyo sa paghiusa sa mga partisipante pagi sa ila pagtuo kag eksperyensya bilang mga Kristiyano. Isa sa mga highlights ng event ang singles night nga naghatag sang kahigayunan sa mga partisipante nga mag-reunite, magtukod sang bag-o nga pag-abyanay kag maglingaw-lingaw pod ang iban nga mga pamatan-on kag singles halin sa bugos nga rehiyon. Sa mensahe ni Archbishop Medifil Bilyones sang Archdiocese of Haro, ginpahanumduman niya ang mga pamatanon nga ang live Catholic ukon ang pagkabuhi bilang Katoliko isa kapaghakos sa identity bilang mga anak sang Diyos.
15: Sa dugang panaton nga balita lokal, salamat manong ining mga tindaga gikan sa mapinasalamaton nga manghod para sa iya magulang nga lalaki nga nagsakripisyo tub-tub nga makatapos siya sa pag-eskwela kag mangin isa ka registered nurse si Roy Christian Tugiwalo Pachika nga graduate sa Philippine Central Philippine University o CPU ang nag-rank 4 sa August to September 2026 Philippine Nurse Licensure Exam o kung PNLE nga may 91.60% nga rating. Sa interview sa Orman Iloilo kay Pachika, iaginsaysay nga 4 katuig pa lamang siya sa mapatay ang iya amay kagintinguhan sa iya iloy nga mabuhi sila kag makaeskwela. Sino kay Pachika, siya ang agot sa 3 ka magulutod kag wala nangin mahapos ang ila kabuhi pagod gin kinahanglan pa sang iya duha ka mga magulang nga magsakripisyo para sa isa kag isa agod lamang nga makagraduate sila. Pahayag niya nga sang iya nation sa kolehiyo ang iya magulang nga lalaki ang nagsuporta sa iya pinansyal nga pagkinahanglan ganit dedikado man siya nga magbalos diri paagi sa matutom nga pagtuon.
8: May trabaho naman ang akon nga magulang nga lalaki kag ang akon magulang nga babayi. Ginpaspila ako sa akon magulang nga lalaki. So originally ang akon nga sa sitwasyon sa una is that ang akon nga magulang nga babayi naguntat anay espila para mag-giveaway sa akon nga magulang nga lalaki until nga makatapos siya espila. Sang nakatapos ng akon magulang nga lalaki kag nakapangita obra, ginpabalik niya espila ang akon magulang nga babayi kag makatapos man siya espila kag ang akon man nga magulang lalaki ang nagpaspila sa akon through college hasta makatapos po.
15: Dugang pa ni Pachika nga sang magwa ang resulta sang board exam, yara man siya sa balay sang iya magulang kagkaupod man iya ini nga naghibi bagod sang tuman niya kalipay sa iya kadalagan. Sino pa sa Ilonggo top notcher nga bisan ginhando man iya nga malakip sa top 10 sa PNLE, wala man iya ginexpektar bangod nga mabudlay ang exam kaglain ini sa iya nga ginpreparahan.
8: Siguro gin preparahan ko git ang bugit man ang akon nga goal magtap halin pa sang college no pagtungtong ko pa lang sang nursing gin pangayo ko na naman nga gin pray nga magtap natcher pero sang wala ko git gin expect no nga magtap natcher kay mabudlay gid man ang board exam iba siya sa gin kung ano ang gin akon gin preparahan amo na nga dako gid ang akon pasalamat sa Ginoo kay pagtapos ang board exam gin pangayo ko naman lang nga tani makapasar man lang ako pero gin hatagan niya po sang sobra pa nga maging top notcher.
15: Maglawas sa iya manong ginpasalamatan man ni Pachika ang iya magulang nga babae kag ang Iloy nga amo ang iya nangin inspirasyon agud mangin isa ka registered nurse para nga matatap niya ini sang mas maayo sa pagtigulang sini.
8: Una sa tanan, sa Ginoo, sa pagabay sa akon nga journey, alin pagsugod, review asa magwa ang result sa akon pamilya, kay Mama Janet, Manong RJ, and Nang Jane, sa pagsakripisyo, ibinigid sa akon nga Manong nga nagpaskwila sa akon. Madamugid nga salamat. Wala ako di kung hindi tungod sa inyo. Kamugid ang rason nga gatinguha ako. Hindi ko gusto nga wala pakatuan ng inyo sakripisyo, initanan para sa inyo.

0: Ang kabaisang payag ni Roy Christian Tagiwalo Pachika, Rank 4, sa August-September 2026 Philippine Rules Licensure Exam o kon PNLE. Ginsaysay man ni Pachika nga tumandok gid sa San Enrique Iloilo ang iya pamilya, apang bangod sa mga sirkumstansya, nakasaylo sila sa puloyan sa Banuasang Dumangas, sa din siya nagdako kag nag-eskwela sa elementary kag high school.
1: Sa kaangot nga balita, nagpasalig ang dean sang Central Philippine University College of Nursing o kon CPUCON nga padayon sila nga maga-produce ang kalidad nga mga registered nurses nga makaserbisyo sa pungsod kag mangin mabakal man sa abroad. Sa interview sang RMN Iloilo kay Dean Melba C. Sale, ginpahayag sini nga isa ka answered prayer ang pagkapasar sang batch anaya ukon ang ila tanan nga first time takers sa August tubtob September 2026 Philippine Nurse Licensure Exam.
2: Dako gid ma'am nga kalipay kag may top notcher ang batch ni bala nila ginatawag ni namon sila nga class anaya. So ang utsi ganon sang ila nga class is answered prayer and in Arabic protection, caring, compassionate. So prior to the release of the board exam, dapat tiyagan na bala nga answered prayer gid ini kag matuod gid man. So paagi gid kay Roy ang prayer sang batch nga 100% class anaya with top notcher. So answered prayer nga may top notcher kami subong. So hindi lang siya number sa rank, no? Apang top 4 gid siya. So nakugid nyo pasalamat sang bugos nga Central Philippine University and the College of Nursing.
1: Suno kay Saleng, antes pa man magwa ang resulta sang exam, nabat siya ganyan na nga masabat ang iya pangamuyo nga makapasar ang bugas nga batch sang CPU-PNLE takers, gani ginabalik nila ini nga kadalagan sa Diyos. Dugang pa niya nga agod mapabilin ang legasiya sang ila eskwelahan bilang labing una nga nursing school sa Pilipinas, kag nagatanyag sang dekalidad nga edukasyon sa mga nursing students, padayon nila, ukon padayon ang ila dedikasyon sa mga ukon padayon ang dedikasyon sa mga clinical instructors sa pagtudlo sa ihibalo sa tagsa estudyante halin sa first year sang kurso.
2: Dako gid ini nga epekto niya nga mapadayon naton. So ang buot sing ganon nga panumdumo namon kung di nagumpisa ang nursing, no, nga gin paggraduate sa Pilipinas, kag ang meaning sina nga padayon no naton ang legacy sini that, you know, we are serving the community in the world sa healthcare. Kaya mugid na ang kinahanglan naton tanan kag ang impact nga to inspire us to do more for not just for us to nga ang ginambal na mo sila. This is not just nga we celebrate that you passed the board exam, but we are celebrating that you become registered nurses who are ready to serve, care, and sa masunod nga mga tinion, you become nursing leaders that you have to remember that you are leaders who are compassionate, humble, grateful, honest, with integrity. So that ang aton nga healthcare bala, mangin padayon man nga para gid sa tao.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Dean Melba Sales ang Central Philippine University College of Nursing.
0: Oras, Philippine Standard Time, na 6:34 na sa gabi. Sa iban pa natin nga balita lokal. Pila sa wala pa nga paa kaglikod ang naangkon sa isa ka mangunguma matapos ginutang sa Purok Lampuas, Barangay Tingian, Balasan, Iloilo, last 7:50 kainas ang aga. Ang biktima gininago kay alias Mel, 37 anyos, kasado, samtang ang suspect mo si alias Ben, 46 anyos, ang duha lunsay residente sa nasambit niya barangay. Base sa pagpangusisa sa kapulisan, nagapanglimpyo sa talamnan ng biktima, upod ang iya may isang nagabot ang suspect ang himata sa ni, kung sa dininahambalan sila nga hindi pagtandugon ang talamnan. Nagabot sa armas ang suspect ang gintiro ang biktima ang agindaylon man niya gindala sa ospital. Sa karan patay ng hot pursuit operation sa kapulisan, agod madakpan ang suspect.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, ginpanglutang ang duha ka mga tao sa barangay Tambalhaniwa, Iloilo, kaina sang hapon. Ang biktima, isa ka lalaki kag isa ka babayi nga ginapahayag mag-business partner. Base sa nakuha ang impormasyon sang RMN Iloilo, sa bata sang biktima nga lalaki, ginpahayag sini nga nadagating dog sa guwa sang Tiangge ang iya amay sang hinali na lang nga may nagdulog nga salakyan kag gintiro ini. Dugang pa sang bata nga matapos gintiro ang amay, ginluthang man sang suspect ang business partner sini nga babayi. Sa subong gidala na sa ospital ang mga biktima sa samtang nakapalagyo naman ang wala pa natumod ng mga suspect.
0: Oras, Philippine Standard Time, na 6:35 na sa gabi. Kakaroon sa detalye sang balita, nasyonal. Ginalauman nga magsapol ang mga senator judges buwas nga adlaw agod diskusyonan ang voting threshold sa nga kinahanglanon agod mapamatbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sini. Sino kay Senator JV Helsito nga posible hambalan sa caucus kung may pa siyang patigayunan nga pagbinotohay o kung ang presiding officer na lang ang magadesisyon angot sa pagbag-o nga voting threshold. Madumduman niya sini nga samana naghingyo sang opinyon ang Senate Impeachment Court sa Michi Curie o kung Friends of the Court agud maghatag sang ila pananawan kung bala dapat niya magboto sa impeachment ang mga senador nga wala nagatambong sa trial kakun dapat bag-ohon ang numero para ma-convict ang isa ka-impeachable official. Tatlo sa apat ka Michi Curie ang nagpabor nga hindi mahimo makaboto ang mga senador nga wala man sang partisipasyon sa proceeding samtang isa naman ang nagsili nga kinahanglanon gid 24 ang makaboto.
1: Sa iban pang balita national, luyag ni Secretary of the Interior and Local Government ukon SILG's June Vicrimulya nga magpakigkita sa mga opisyal sa Department of Information and Communications Technology ukon DICT kag sa Kongreso agud diskusyonan ang mga pagsulundan nga mahimo ipatuman agud dumilian ang pag-access ng kabataan sa internet kag social media. Sunod kay Rimulya, ini ang tikang obrahon sa Department of Interior and Local Government ukon DILG bilang sabat sa asud-asud nga insidente sa pagpanglothang sa sulod mismo sa mga eskwelahan sa pungsod sa diin ang pinakabag-o diri among natabo sa Banga National High School sa South Cotabato agin kamatay sang tatlo ka mga minor de edad lakip na ang gunman nga isa man ka grade 9 student. Patag ni Rimulya nga nagagwa sa imbestigasyon nga may depression ang bata nga naghimo sang krimen kag nagadugang pa diri ang access niya sa deep dark web ukon website nga makahalit sa ila paminsaron. Angot sini nanawagan siya sa mga ginikanan nga bantayan man sang maayo ang aktibidades sang ilang mga kabataan online, ilabi na sa social media kag messaging applications.
3: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Nagalala ang kalidad sang hangin sa Singapore bangod sa madamol nga haze nga naghalin sa sunog sa Indonesia. Santo sa report kahapon, naglabot sa 190 ang air quality reading sa Singapore nga ginaklasipikar bilang unhealthy o kung hindi maayo para sa ikaayong lawas. Sa pila ka lugar, naglabot man sa masobra 200 ang air quality reading nga ginklasify bilang very unhealthy. Subong nga Domingo, tatlo sa lima ka rehiyon sa Singapore ang may unhealthy air quality lakip ang central, west kag east regions. Bagod sa madamol nga haze, natabunan man ang pila ka kilalang lugar sa Singapore pareho sang Marina Bay Sands kag Singapore Flyer. Naghalin ang haze sa mga dako nga sunog sa pila ka parte sang Borneo kag Sumatra sa Indonesia. Apektado man sang haze ang pila ka lugar sa Malaysia.
3: Balitang pangnegosyo.
1: Mahimo nga sa Nobyembre pa sini nga tuig mabatsyagan ang epekto sa pagkakas sang value added tax ukon VAT sa systems loss charges sunod sa Energy Regulatory Commission ukon ERC. Ginpahayag man sang ERC nga ginistorya na nila ang mga stakeholders agud padasigon ang pagpatuman sang circular sang Bureau of Internal Revenue ukon BIR angot diri. Sunod kay ERC chairperson Francis Saturnino ukon sa Saturnino Juan nga nagpakigangot na sila sa mga stakeholders agud magubra sang mga mechanics sa implementasyon apang ginklaro sang ERC nga ang VAT ang kakason kag indi ang bugos nga system loss charges sa balayran sang kuryente.
3: Balitang sports. Balitang sports.
0: Nakakuha sa unang medalya ang Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan matapos nga nagdaog sang bronze medal ang Philippine Women's Soft Tennis Team. Napaslawan ang team sang Pilipinas sa semifinals kontra sa Japan 2-0. Kabahin sang koponan sa Nday Princess Katindig, Noel Manyala, Christy Sanosa, Shireen Salazar kag Hilary Paas. Anta sa nila puwasan ang sang Pilipinas ang Mongolia kag Thailand sa group stage apang napierde kontra Chinese sa Taipei. Ang bronze medal mong unang medalya sa Pilipinas sa sining Asian Games kag una man niya Asian Games medal sang pungsod sa soft tennis.
3: Balitang showbiz.
0: Sa showbiz, nagtapos sa top 6 ang pambato sa Pilipinas nga si Red Spizelman. M- Miss International Queen 2026 pageant nga ginhiwat sa Pattaya, Thailand kay inasang kagahon. Si Lo Colby sa Esera Salidas ang nakuha sang corona, samtang first runner-up ang pambato sa Thailand, kag second runner-up naman ang pambato sa Japan. Sa 2022, wala nakuha sang Pilipinas ang titulo paagi kay Fuchsia and Ravena. Lakip sa iban pang mga Pinoy nga nakakuha sang Miss International Queen, ang musunod ay Kevin Balot sang 2012, kag Trixie Maristella sang 2010. Oras na to on Philippine Standard Time na 6:41 sa gabi. Indeed, malipayon nga Domingo ini para sa atong tanan. Radyo Malina, pag-imo dira mga talamiyawon.
1: Happy Sunday lang dira kay Tito San sa Barangay TV Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Joe, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barca Family, sa City Lictinan Arepdip, kay Tito Limpot, kay Tita Jel B, kay Jewel, kay Jaja, kay Lian, mayong gabi kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan dira sa Barotac Viejo, Iloilo, evening.
0: Amo na sigurong epekto sang pagbalik mo na, no? Back on track. Sa ato naman Facebook Live viewers, Florencia Sakaltito Kalimpay, Sir Andy C. Kagawad Noel Coscoluela, Nonoy Silobrico, Laila Nerviol, Gemma Suwaan Navarro, Ernesto Liavore Mokaw Polonan from London, nagalantaw from London, Margarito Espejo Maramento, Doy Arthur, kag sa iban pala ito yung atag palamati mayong gabi. Kay Marino Hector, sang tatoy si Manukan ng Seafood, sige Marino'y Maritsu, mayong gabi. Subong man, maayong gabi dira kay Sir Durandes and family. Oras natin, Philippine Standard Time, na 6:42 sa gabi. Mga karadyoman, inyo na batingan ang pagpangalagad sang RMN Ronda Batita sa gabi.
1: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, September 20, 2026.
0: Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa ngatan technical partner,
1: Razuman Mark Daniel, sukal dito.
0: Kami naman ang inyo naging kaupod sa pagbalita. Ako si Razuman Rezi Danioso Bordon.
1: Razuman Lineth Fernando Silatriz.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Anong gusto niyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na world.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mamakal sa mga butika.
2: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige tugpulang, buti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C,
11: babaka nga buti ka.
9: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
11: Magandingin pala ang imo nga uho.
9: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
11: Garantisado.
9: DTX 500.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
9: Yung may D3.
11: Makakas mga buti ka.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabaka nga buti ka.
9: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tagtilo ang atay.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Mas Saliga
9: Epektibo
11: DTX 500
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
11: Yung may
9: D3. D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm FabCon, pangong tumakabloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
18: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong tumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
21: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
20: Muna gani nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
21: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Cold.
2: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tirawan ng kape. Laingidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Batya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
20: Ang husay.
21: So easy to use.
22: Everest washing machine.
21: Hun, sino ever best partner mo in the world?
20: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
20: Anong gusto nyo? Max

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Oras, impunto alas 7.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
5: Meron dito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo ko nung isa. Life Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka buhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilaw, balay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
6: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa ato mga karadyoman, Philippine Standard Time, tatak la 7:02 na sang gabi.
11: Balaan kag langit no namon nga amay manunuga sa langit kag duta tagbugay sa amon hula mga kabuhi. Padayon kami nagkapasalamat sa imo kaayo Ginoo sa pagbulig mo sa amon mga kinahanglanon sa matag adlaw kag sa pagatag mo sa amon sing maayong lawas sa piyak sang mga trials Ginoo nga nagabot sa amon kabuhi. Kabakod gyapon ang ginahatag mo sa amon kag amay nagkapasalamat kami padayon sa tanan nga nagasponsor sa sininga programa ilabi na sa amon station manager, production manager, mga DYRI staff namon kag subong samon technician Ginoo ikaw padayon magubay magpakamayo samon sa tanan nga mga artista ilabi na sa tanan-tanan nga nagapalamati Ginoo ikaw magpakamayo sila ilabi na sa mga nagabatyag sing mga balatian sa sining nga mga panahon Ginoo buligi sila kagayuha sila hatagi sila sang imo kaluoy kag padayon nga magapanawag sila sa imo Ginoo kay tagsa tagsa nga nagapanawag sa imong ngalan ikaw magaupod sila amay salamat sa sining kagabihon diri sa Arimin Harana kabay nga pakamayuhon mo ang amon nga staff Ginoo ang amon nga host gali Ginoo si Ma'am Linit hatagan naman siya sing maayo nga panimuot maayo nga pangunana kag balatyagon sa isig niya katawo amay salamat sa liwat sa imo ang pagpakamaayo manginyari sa amon tanan sa sining gabi sa ngalan ni Emmanuel ang Ginoo kaupod namon salamat Ginoo
12: amen
13: RMN Harana live. Kultura sang Iloilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: RMN yeah. Harana Live.
1: Brad Rafi. Microphone. Wala na sa kambal.
0: RMN Harana Live.
1: Maayong gabi na sa aton mga karadyuman. Welcome sa pagpangalagad sa aton programa ini ang RMN Harana Live.
0: RMN Harana Live.
1: Adlaw na kita subong sang Domingo, September 20, 2021. Sa aton mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag sa inyo, tagsag ka mga radyo, kag sa mobile application sa frequency nga 774 kHz.
0: RMN Harana Live.
1: Subong nga gabi ako ang ukon na subong nga gabi. Kami na naman ang inyo mangin kaupod. Wow, kita nyo man sa aton na nga Facebook live viewers. Sa mga nagalantaw sa aton, kag nag-monitor sa Facebook, kag sa YouTube, makita nyo formado ang aton nga mga haranista subong nga gabi. Kami ang inyo mangin kaupod. Di nyo naman kami tub-tub last 8. Subong nga gabi ako si Razumal Lenneth Fernandez Silatriz.
2: Tatak, RMN.
1: Grabe daw, pamatsyagan ko daw ako ang muse nila subong nga gabi. Tanan sila nakabarong ang aton mga haranista. Grabe ang ilang effort. Subong nga gabi, lauman aton nga ang ilang energy. Kung ano kanami ang ilang outfit. Amo man kanami ang ilang kanta. Subong kay gin preparahan gini nila. Abi ko ano ginhamba nila kayo na may surprise sila sa aton. Subong nga Domingo. Gali amunit, ina-appreciate naton na nga nag-effort gid ang aton mga RMN Haranista, hindi lang nga magkanto di sa aton nga studio, live studio, kakanto. Hindi sila bisan halin pa sa mga malayong lugar para lang makakanta. Kagari, yung mga gwapo sila sa buong gabi. Doon mga soltero lang. Na, umpisahan na natin. Ari, upod ko na, kaupod ko na di. Ang isa ka soltero, doon soltero lang ga harana di sa kilid ko. Pastor Nestor Caminian.
3: Magpasalamat kita na sa Ginoo katungod sa iya kayo sa aton.

Okay, Amal, ito nga na natin nga ang bahanan niya gin ano sa inyo, pabati sa inyo, pero ipabati ito naman sa bong ang gina-request man ni Nanay Elvira Parillon, no, mayong gabi dira kay Mam Bibing Parillon nga nagasuporta sa aton panyapon kada Domingo sang gabi, no. Ang gina-request nila sang nagligat sa to nga kutsukot sa subong Marites naman, no.

0: Okay, wala na yung kanta nga ito.
1: Tataon kagisa. RMN.
0: Ang isa pa din may kanta kita dire karon nga abilidad ni Lolo, no? Pero sa sunod nila na kantaon, siguro ka daw mapabati naman kita sa ibang mga bahanon, no? Okay, so ginapasalamatan ko lang gali si Bradry Katswila, no? Kag ang iya mga kapdan ng inyari, Brad Richard, si Brad George, no? Nga nagihatag itang ila bulig sa akon bilang bisan nagbulakal na lang sang bulong sang yara kita nagabatyag sang trangkaso sa legat si Mana, no? Salamat git sa inyo. Kagkay kay Kas Nimfa, Kas Junior Pamplona, kay Chitibay. So, ay kamukatiks diri sa akon. So, mayong gabi sa inyo. Kay ito, Jinjin Hapitana dira. No, kagkay papa niya mayong gabi. No, kay mayong gabi sa inyo. Tanan. Ngayon nagpalamati mayong gabi sa inyo.
2: Madam Ogid nga, salamat sa gidulong sa aton nga ambahano ni Pastor Nestor kami.
3: RMN Harana Live!
2: Antes kita nga mag-silo sa aton masunod nga RMN Haranista, ang inani nga bahin ang ginadulong sa aton sang Resha Group of Companies, ginabugusan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Unli Steel Depot Corporation, Unli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Naamtang sila sa Barangay Napnud, Leganes, Iloilo. Ang hiring man sila subong sang Tax Compliance Associate, dump truck and mixer driver, backhoe operator. I-check nyo lang ang mga qualifications. Kung paano ka mo maka-apply, pwede nyo gid na ma-check sa Facebook page sang Resha Group of Companies.
3: RMN Harana Live!
2: Naka-standby nang aton masunod nga soltero. Ah, grabe, naka-formahan man gyap. Naka-baronggid sila yata na na. Halin sa Banwasang Kabatuan, Sir Larry Hirona sa iya ang bahanon, ikaw gid lamang.

0: na tamyaw ko dating mayong gabi si Joe Posa, kag si JB, kag si Nato, kag si Katkat, kag si Santino, kag si Paul Ramsey, kag si JB Posa, kag si Ilin Posa, kag si JB Posa, kung may katraksan ka mga lupa, kadto lang ka mga sa iya. Kung dira sa Mansell, punera, Yasser Base, ang kadto lang ka mo kay Larry, kung may kamong may mga minatay, mga parinti, may kadto lang ka mo, mayong gabi lang kay Tarsing, kag kay sa iya nga ba na, kag dira sa may bakan, kabatuan, Iloilo, akon mga natamyaw da, si Nanay Nita Cabanyas, kag si Nanay Nita Cabanyas, kag si Koki, kag si Lansoy, kag si Noel, kag si Oni, kag si Apal, kag si Apad, kag si Buyet Portodo, kag si Pangga, kag si Pusing, kag si Ilsi Kamba, kag sa tanan-tanan mayong gabi lang sa mga pamuluyo.
1: Madamo gid nga salamat sa masunod nga mayor sa Kabatuan, Iloilo, si Sir Larry Herona.
2: RMN Harana Live.
1: Sa pormahan niya itong mayor na gita. Dokol baan si Dok Buboyaw? Mayong gabi lang galidira sa mga taga Kabatuan. Yari naman, masunod ang aton masunod nga soltero. Pag ito puro ganyan mga soltero, mga upod gusto mo. Arya doon nakapreparado. Haliniguro sang last week pagkatapos ang kantaya di last week. Yung pangita, yung giniguro dahil ang barongya mo. Yari na nakastandby ang aton masunod nga RMN Haranista, Brad Rafi Sebanya, sa iya ang bahanon, katigas ang isip.
3: Pasensya gid mama.

0: Mayong gabi-gali sa ato na kay Ma'am Malinit, no? Hanay ka kay Dre Kumagi sa may kusina. Kay daw nagutom ko, no? Pero dali lang may buho, gali Dre, masidiin ko. Ay, kagwapa gali sa dalaga, no? Kay Ma'am Ninit, no? Mga Fernandez, no? Ma'am, sa Domingo, makakarana kami liwat, ma'am. Oh, ako ay pro, daw malusot ako din. Ako ay! Oh, daw na-stilab ang pa ako di ako. Nalusot ako, ha? Oh, di may pinakbed. Oh, napi, lang taon ko, abi, eh. Hindi na makita mong akong shotgun. Oh, sige, mayong gabi sa ato nga harana. Thank you very much.
1: May surprise nun siya gali.
2: Grabe, may drama pag siya gali. Hindi ko siya magpaperde, ha? Kay pareho, tanan ng kabarong mga nagambay. Gano'n si Brad Raffy, anong ako niya nga pwede pagid mahimo para mag mag-send out. So, salamat, Gid, kay Brad Raffy Sibanyas kag sa iya on the spot nga drama.
3: RMN Harana Live!
2: Saylo naman kita sa akon kasi Manwa sa Quinto Distrito, ang Bugal sang Concepcion. Yari na si Sir Lando Garcia sa iya ang bahanon, ikaw inday.
4: Ay, hindi kaling ang bahanon ang ginagawin sa amigo ko na kaidi entry na da sa tagbaka. Ngayon, ano nang ginapangabay mong ang bahanon, ikaw inday.

0: Ay, ito kaya nga ba no, no? Ginahalag yung kinakata rito niya manong hilot na sa bano sa konsepsyon. Prima, yung gabi sa imo, kagmayog ipamati, upo sa pinilang ang asawa, kay... Inday bibing ka sa barangay Batite Gali sa... Kay babi yung manok-manok do, upo sa imo pinalangga ng asawa, kay Virgil Ligaspi, mayong gabi kagmayog nga pagpamate. Minas kay nandara sa food court sa Concepcion, kay Didi Mirna kag kay June Desimbre, kagdara sa Rinas Parmasida sa Kilidang sa James sa Concepcion, no? Sa kay Sir Espading kag kay Inday Lilibet Onyati, sa Onyati Pamili, mayong gabi. Sa inyo dal, kay Dr. Samuel Halburario Gali, Dok, lata ko na buwa sa terminal. Sa kasan di Chris Polo Galeda ka kay ganaw no kag kay Las Pobre sa kay panoy nga manog baligya sa dasang binangon sa Sara mayo nga gabi kag mayo gid pamati kag dragli sa Dungon no barangay Dungon sa kay Norbin kag kay Alice kay Alicia Franco mayo gabi kay ala kay Eliza kag kay Jismar Latore kay da kay Dayan Latore mayo gabi kag mayo pamati kag dragli sa tanan-tanan ka rin na mga bindo na sa Baklayan Barutak Biyo nga naghatagid kasi ni Domingo maglabay ko na sa pamahaw ko, mayo ko nga magabi, nga ginapangunahan ni Dudoy, kag ni Maripe, kag kay Dario. Mayong gabi na sa inyo sa tananda sa Barutak Biyo. Kag sa mga palparan yung palmigli, sa kay Libby, kag kay Ruby, kag kay Panoy, kag kay Rudilin, kay Kabuong. Mayong gabi, kag dira sa Banwa San Concepcion, sa Akonda nga Banwa. Mayong gabi kag mayo gud pamati nga sa sinigug gabi nga monitor gid sila sa harana sa RMN. Mayong gabi sinyo tan. Kag dagali sa balay. Amat amat sa akong pinalanggan asawa.
1: Hindi anay pagpatuloga. Dapat ta boss pagpuli mo suksok mo pang barong mo para makita ikaw nga nakabarong. Madamo gid nga salamat kay Sir Lando Garcia kag maayong gabi lang dira sa mga taga Banwa San Concepcion. Antes kita magsaylo sa aton masunod nga manugambang inyani nga bahin ang ginadulong sa aton sang Next Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batchoy. Gusto mo bala sang inasal Batchoy, buko pay kag madamo pa? Magkadto lang sa Next Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batchoy. May siyam na tanan ka mga branches sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Kag soon malapit na lang gid magabukas nang ila ikapulo nga branch dira sa Banwa sang Pototan Iloilo. Sa mga taga-probinsya ay labi na dira sa 5th District, mahimo nyo bisitahon ang Next Ila Branch sa Sara kag sa Barotac Viejo Iloilo. Sa mga taga-4th Distrito naman, ang Next ang nahamtang sa Barotac Viejo kag sa Pasay City. May duha sila ka mga branches dira sa Punong kag sa Gabaldon Building. Sa mga taga 1st District, 2nd District, kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabala ka bangod madamo ka mo sang kaladtuan. May Next sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital. 24 hours na da sila kung nag-crave ka mo tungang gabi. Pwede gid ka mo makapadeliver o kung magkadto sa ilang physical store. Kag meron man sila sa 1688 Building sa tubang sang Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batchoy. Mayong gabi lang kay Sir Nick Piñasales.
2: RMN Harana Live.
1: Naka-standby na ang aton masunod ng RMN Haranista. Siya rin na si Sir Jomar Sayas sa iya ang bahanon kahoy ng lawaan.
3: Kasal naman si Bado.
1: Kasal naman si Bado.

0: Adira gasta po kinibaras na may dali po pumati sa Doko Bata, si Shai, subong man si Junel, subong si Junior Jumar, si Junalin, subong si Jocelyn, subong si Yanyan nga mo pinalangga nga po. Subong man sa pinalangga ko dira nga asawa si Arlene Magbanwa Sayas, kag dira gasta sa kon sa Antike. May dali ng pagpumati kay sa dos na muda kapurman may dali ng pagpumati sinyo. Subong man madamog nga salamat kay Ma'am Ninette Fernandez.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Jomar Sayas. Ay, madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Jomar Sayas.
2: Tatak RMN.
1: Yari na naman, naka-standby na sa aton diri sa kaupod na naton ang masunod naton nga RMN Haranista, pero antes na ang inyari nga bahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka mga all-natural nga ingrediente among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, makaparelax na mahamot pa. Mabakal sa mga butika sa kag sa Mary Mart Mall, sa Shop at Samara, malapit sa main entrance sang Ila Activity Center. Para naman sa mga online orders, i-check nyo lang ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
2: RMN Harana Live!
1: Naka-standby na ang aton masunod ng RMN Haranista kasamang Dodong Aquino sa iya ambahanon, Karabaw ko ginahuba. Ginahalantan. Liwat, take two.
3: Okay.
1: Kasayari na si kasamang Dodong Aquino sa iya ambahanon, Karabaw kong ginahilantan.
3: Okay, no? Kagining ambahanon, no? Ginahalad ko dira sa may kay Nanay Tiling sa Kahutol sa may Barangay Hinis, Leon, Iloilo. No? Brad Nestor intro.

0: Okay, no, madamo nga salamat kasamang Nestor Caminyan, Brad Nestor Caminyan, kag antes ang tanan, gina tamyo ko gitsing mayong gabi, kag sa Tabak, no, Guardians ng San Isidro Chapter, sa amon dira kag ginagamiting mayong gabi, ito na tanang mga kabro, San Isidro Chapter, Lapas Chapter, kag ilabi na gitsa may Miagao Chapter, no, kay Master Leon Das may Miagao, kay Bro John Pio, no? Bro John Pio, nag-monitor sa subong sa FB Live. Dara sa may barangay Kalampita, Umiagaw, Iloilo. Kag kay Bro Master Red Cipida, thank you so much, bro. Kag subong mo dara sa may balay, no? Sa pinalangga kong asawa, monitor sa kay Mrs. Lorna Aquino, subong mo sa akong mga bata, da? Kag ilabi na sa kay Nanay Mandira, no? Sa may barangay, no? Kag subong mo dara sa may Sityo Lanot, no? Kay Tay Isyok, no? Kag kay Nang Erlinda Calyar and Family, nag-monitor man sa subong gabi. Kag subong man sa may barangay, Inaladan Kamatuan, sa kay Tuy Maris, kay Tay Kulani, nag-monitor man sa Gapon. Kag Draman sa may Guadalupe, Haniway Luilo, sa kay Buyot Katedrila, sa mga Katedrila Family. Kag Draman sa Kanawili, no? Sa Pangilihan, gali, sa kay Indaiti, kag kay Preruel, nga nag-monitor man dira mayang gabi sinyo. No? Kag kay Tay Bilar Mandala, kag subong man sa may Drasig Baras, sa kay Nini, ay Lumba, no ni, mayong gabi lang ni, si mong pagmati, kag kay Pre Luis, sa may barangay Sool, Bartak Loibo, Iloilo. Mayong pagmati, sa tantanan nga nagamonitor sa FB Live, no, sa Amon Arana, kag ilabi na gid sa nagpati sa stasyon sang RMN, Iloilo, sa Amon Arana. Madamo gid salamat, kasamang Linet Yulatres Fernandez. Back to you.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni kasamang Dodong Aquino. May pahabos, Sir Jomar.
2: May dahil nga pagpamati kay Madam Molina Bindumbalaw. Madam, glad bless na si Ma. Thank you.
1: Sige. Madam Ogid, nga salamat sa mga nag-monitor sa aton nga Facebook kag sa YouTube. Ginatamyaw man aton sa happy, happy birthday si Ray Denver Kalumpro. Kag sa tanan nga nagasulog sa Gilakadlawan, maayo ako kung happy, happy birthday lang sa inyo nga tanan. Kag ang ininga bahin, ang ginadulong man sa aton, sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-2986-375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-2986-375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
3: RMN Harana Live!
1: Kaginatamyaw man naton sang maayong gabi ang aton nga Armen Fans Club Singapore Chapter, ang admin officers kag members kay Ma'am Rosie Simaurio, G. Pares, Mela Yebra Tirucha kag kay Ma'am Bellheart. Good evening dira sa inyo nga tanan.
3: RMN Harana Live!
1: Kaupod na naton ang aton katapusan ng RMN Haranista para subong nga gabi. Sir Serge Villarreal, sa iya ang bahanon bao kay Burmans na kita subong. Paska ukon Paskwa, Paskwa.

0: Okay, en England antonon gendala senyosan Bernadette Reading sa Puente Street Iloilo City ang bagas mais kagmongo ni Nadette Bernadette Garcia on an manage Parisitong Garcia nada ang Bernadette Reading diyan sa Puente Street Iloilo City. Okay, may gabi sa inyo taltanan diyan. Subong man sa kay Sharon sa Saksinter diyan ninambitan nga kalye. Guwapa Sharon ng gabi sa Mr. and Mrs. Judy Amadhos. Ngayong gabi sa inyo taltanan Pasko para gid sa inyo. Nakasingkasing mulo subong man sa normal kapre kadyo man Joram Galiasa ang Pasko Pasko kanta para sa inyo taltanan sa Poblasyon Bingawan. Subong mo sa Tiger Shark na mapisan sa Digo Hilogo Villanueva kasi Abit Huyanan ang first concert gawad sang sa Suntri Kalumpang. Pasko Pasko sa inyo tanatanan kasama ng Aldre ma'am.
1: Madam Ogid nga salamat sa gindulong sa ato ni Sir Serge Villarreal.
2: RMN Harana Live.
1: This time, kuhaon naman nato ng resulta sa aton nga Small Town Lottery sa probinsya sang Iloilo. Naka-standby na sa piyak nga linya, Radyo Man Mon Kapalihan.
3: Radyo Man Linet, tiyari na atin sining resulta sang Estelso mga gabi para sa probinsya sang Iloilo.
1: Salamat sa inyo.
3: Atong sining nga mga winning numbers sa subong nga gabi. Numero 6, numero 16, kag numero 18. Tiyari nga atin sining nga official winning number sa subong nga gabi. 6, 16, 18. Naman nga aton sininga resulta sa buong agapin ang kompleto sa aton sining official winning number. Ang aton sininga draw team head, Sir Glenn Eponea. Kaupod man sa aton sininga draw operation specialist, Ma Victoria Custudio. Estel representative natin, Mr. Glenn Sunyo. And of course, ang aton sining register person, Mr. Ramon Panis Jr. Kaupod sa nga sining mga members, Loy Jensen Galapia, Jovel Tidor Cagrillo Palmes, no? Kaupod man kay Severin Fabian Yasang PCSO Guimaras Branch. Saliwat, numero 6. This is 6 kag 18. 6, 16, 18. Congratulations sa aton sining mga winner. Kag sa mga wala magdaog padayon na kita sa pagtaya para magkabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Records ng PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Moniales Palian Tatakarmen.
1: Madam Ogid nga salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan para sa resulta sa aton nga Small Town Lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong nga adlaw sang Domingo, September 22, 2026. To recap, ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi 6, 16 kag 18. Sa liwat, 6, 16 kag 18.
4: Tatak! RMN.
1: At is kita magtakop, tamiyo na ito na yung aton mga Facebook Live viewers sa Mayo, Katarasang Candado Cabana, Margarito Maramento, Jomel Jomel Padinala, Herbert Almeria, Laila Nerviol, Elizabeth Hava, Brad Pet Madera Bistuer, Hilbert Franco, gikan sa Concepcion, Iloilo, maayong gabi, Raquel Gutierrez Yamuyot, Ukon Hamuyot, Ray Matthew Maglasang, Jun Pio, Adrian Gumape, Arnold Sibag, Gemma Vallejo. Kag sa iban pa natin yung mga tagpalamati, bantayan nyo na lang ang mga masunod nga, o kung masunod nga programa, dili lamang sa RMN Iloilo. Kag salamat gid sa inyo nga pag-upon.
2: RMN Harana Live!
1: Alang-alang nagid ang aton nga shampoo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton technical partner kay Rajuman Martinio Sukaldito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang Armen Haranista nga nakabarong gid subong nga gabi, ako ang inyo alagad, Rajuman Lenath Fernandez Silatriz.
4: Tatak! RMN!
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
8: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Tuntat, tuntat. Wala untat na dry cough, kagkatul na butunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran. Tusiran.
10: Tusiran forte!
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
17: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manlalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod, kag nagabalansi sa mga system. Temas ang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
4: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado.
6: MaxFit, kargado.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nagin ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
10: TGX 500.
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Yung mga blood sugar test.
13: Ilan tong score ganit?
14: 470.
13: Hati ko 2.
14: Sa gabi, 2.
13: Sa alat.
14: Ilan na lang yung mga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
10: D3 Bio.
15: Ako si Karen, nandaman mo isang akon hair follow, hindi man namin akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
10: D3 Bio. Ang D3, gamay

0: new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo, Campus Patrollers.
1: Campus Patrol. Campus Patrol. School events. Student views. Academic news. Campus Patrol. Campus Patrol.
2: Tingog sa kabataan. Kauswagan sa eskwelahan.
1: Campus Patrol.
3: Mayong gabi sa aton mga karadyoman. Welcome sa pagpangalagad sa panibago na naman ni edisyon sa aton programa tag sa Kadomingo ini ang RMN Campus Patrol. Adlaw na kita subong sang Domingo, September 20, 2026. Sa aton mga karadyoman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo, sa YouTube DYRI RMN Iloilo all capital letter, kag sa inyo tag sa ka mga radyo kag mobile application sa frequency nga 774 kHz. Sa kinaandan ako ang inyo mangin kaupod subong nga Domingo, Radyoman Lenneth Fernandez Ulatriz. Subong episode sa aton nga programa, panibago na naman nga mga bisita ang mangin kaupod naton mga campus patrollers naton diri sa aton nga programa. Bawsa nahambal ko na sang nagligado pila na ika-apat na ni nga sunod-sunod nga tion nga ang aton mga bisita nagikan sa mga eskwelahan ukon na mga eskwelahan nga naka-produce sang top-notchers kay ti halin pa sang pagsugod sang bulan sa Setyembre kag sa last week sang August nagwa ang mga resulta sang nagkalain-lain nga board exams diri sa Pilipinas. So nahalinan lang to sang medical technologist licensure examination nga ang aton mga naging bisita nagikan sa University of San Agustin, nasundan sang criminologist licensure examination, lagi ka na naman sa University of Iloilo ang aton mga bisita. Last week, yari din sa aton nga live studio ang top-notcher kag ang dean sang College of Information and Communications Technology sa West Visayas State University, bangod man nga nagagikan sa ila ang top-notcher sa librarian licensure examination kag subong nga Domingo baw. Actually subong nga Domingo, subong nga week, madamo-damo nga mga board exam ang nagwa. Pero kay ti ari prior naton nga na set para sa subong semana kay ti sang nagligad lang yung adlaw ang nursing mo ti nakadamo man sang mga eskwelahan nga nalakip sa top schools. Duha ka State University diri sa syudad ang 100%. Pero ti kainas ang aga nangin bisita man na sa aton nga RMN Sunday Special. Kag subong naman niya ang aton mangin campus patrollers nagikan sa Central Philippine University naman para sa Social Workers Licensure Exam. So lang tawa natin kay hindi lang isa, hindi lang duha, kundi tatlo gid ka mga top-notchers ang ilan na-produce para sa subong nga tuig sang nasambit nga pasinawan. So hibaloon natin karon, ano bala ang ilang mga ginobra, ano bala ang mga study tips halin sa aton mga top-notchers? Kag sa bahin naman sa eskwelahan, ano bala nga mga programs, ano nga mga practices ang ilang ginahimo? Agod masiguro nga makaproduce sila sang mga top-notchers. Dugangan naton inaadri sa aton nga pagpangalagad kag bantayan ang aton mga bisita sa aton nga pagbalik. Ang oras sa aton mga karadyoman, Philippine Standard Time, tatak las 8:12 na sang gabi.
4: This time check is brought to you by iVery Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. DTX 500.
8: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Bisan ka po.

0: yun yapon.
1: Sa Bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
5: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Car, pangong kumakablum, tanggal amoy kulo sa bangon at Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakablum sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
2: Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Shirley.
9: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Gold sa mga butika.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Apo. Ulat anay, nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
14: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
15: Ang gulmi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
16: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat
17: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon, hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
21: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
22: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tunay, natural, at original.
26: Ang galing! Pang matagalan!
27: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
26: Babe, ano ever best decision mo in life?
27: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
27: Kapoy.
28: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
29: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
6: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
5: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
6: Ginadasigo kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
5: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
7: Makakapakalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
8: Oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tata, class 8:21 na sang gabi.
9: Campus Patrol, hilyog sang kabataan, kauswagan sang eskwelahan. Campus Patrol.
8: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon ka mga nagapamati sa aton programa RMN Campus Patrol. Sa nasilingko na kaina, ika-apat na ni nga sunod-sunod nga Domingo. Nga ang mga aton nakaupo diri o kon mga bisita. Aton mga campus patrollers, puro gid mga top-notchers, mga naghalin sa eskwelahan nga nakaproduce ang top-notchers sa nagkalain-lain nga board exam. Tagsubong, kaupod naton ang aton mga bisita nagikan sa Central Philippine University halin sa ila kay nakaproduce sila hindi lang sang isa, hindi lang duha kundi tatlo gid ka top notchers sa bag-o lang natapos nga 2026 Social Workers Licensure Exam. Sari na, sila na lang siguro mapakilala sang ila kaugalingon maayong gabi kay sino kita ma-start siguro sa top notcher naton nga kaupod diri subong nga gabi.
10: So, mayong gab-igid sa tanan. Ako gali si Chris Ann Hechanova Masangkay, RSW, and I top the board ang rank 5 sa recently September 2026 SWLE.
8: Wow, kaupo natin ang rank 5 kag basi matang mga lakaw mo, hambal ko kaina, hindi lang isa, no? Pero ang duha, kahit wala, hindi din natin makaupo physically, kaya nagpauli man sa ila tagsa ka mga lugar. While waiting sa ila, mapakilala na yung siguro si Dean.
11: Mayong gabi sa tanan, ako si Stella Fernandez, Stella Guartero Fernandez, Dean sang College of Arts and Sciences, wherein the Social Work Department is one of our departments in the college.
8: Mm-mm. And of course, si Ma'am?
12: Mayong gabi sa tanan, ako si Karen J. Gesto Lozada, Chairperson sang Social Work Department.
8: Mm-mm. Sige, samtang ginahulat naton na resuman mark ang mga ibang pang top notchers sa aton mag-upload man sa aton via Zoom. Din ano ang mga college nga under o kon mga department nga under sa imo nga college?
11: Mga departments nga under sa akon nga college, ang isa gid ang social work. So they offer the program of BS social work.
8: Mm-mm.
11: Ikaduwa, we have the SOCSI department. So we have there the BS psychology program and AB political science and public ad. And then the other one is the DLMCH, the Department of Languages, Mass Communication and Humanities. Ga-offer kami sang program nga Mass Communication and at the same time Bachelor of Arts in English Language Studies. And then the other one, BS Chemistry, so Department of Chemistry, so BS Chemistry Board, gakwa man ni sila mga board exam. And then the other is the Life Sciences Department, which offers the BS Biology program. Kag may duwa kami na daka specialization, medical bio and microbiology.
8: Mm-hmm. Kadamo, gid-gili sa mga departments ka under man sa imo. Kag familiar man kita dira sa communication kay inyo nga mga graduates, mga naka-intern man diri sa amon. Sa kay ma'am naman, Karen, kay Professor Karen, is this the first time, ma'am, nga naka-produce ka mo sang top-notchers?
12: Hindi, ma'am. Previous years, may mga top-notchers na kita. However, after sang pandemic, this is the first time nga nakaproduce kita tatlo gid. No? This is a recent nga licensure board examination for social workers.
8: Grabe. So, do strong comeback. Gadyagali, ma'am. No, kaya, ang last, before the pandemic, ang last nyo, ma'am, nga top-notcher, isa lang?
12: Isa lang siya, top 6 yata.
8: Subong niya, hindi lang gid niya isa, tatlo gid niya, top notchers ang na-produce niya. How was the reaction? Anong reactions ang college diri?
12: Nalipay gid. Oo. Actually, gina-pray gid namo, no? Kag nag-hope kami nga tani for this year, may ara kita top notchers kay ka-bright sang aton mga students. Actually, more than 20 ni sila nga nag-graduate nga with honor. So,
8: wow.
12: Nalipagid ang department kag ang College of Arts, no, ang university in general nga for this year may ara kita mga top notchers.
8: Pero si subong man pila sila gid man kada pila kabilog ang graduates sang social work kag pila ang nagkuha sang board exam.
12: Oo, sa first takers naton we have 82 yata ang nakapasar. No, kag may ara kita nga mga nagkuha nga mga repeater. So for first takers ang aton nga passing percentage is 94.94%, no, kag ang total nga percentage ang CPU, no, passing percentage is 89.76 yata.
8: So taas naman gali ari na at this ang pagpadayon sa aton discussion, ma'am. Naka-standby sa aton pihak nga linya via Zoom ang duha pa ka top notchers naton nagikan man sa CPU. Pwede niyo ma-introduce, ma'am, sir, ang inyo kaugalingon kag kung anong inyo rank sa bago lang natapos ng board exam.
3: I'll go ahead po. Hello everybody, may time nga gabi ikin yung atanan. I am John Marlo Salido. You can call me Marlu. I am from Aklan and recently po sa licensure examination for social workers, rank 9 sa aton nga examination po.
8: Wow. Congrats, sir. And kay ma'am?
13: Hello, am I audible po?
8: Yes po.
13: So, hello, I am Titi Maimona B. Abuat from Boracay Island, Malay, Aklan, and I rank 10th in the social work licensure examination, and I graduated as cum laude. Thank you po.
8: Wow, grabe ka mga bright gid gali sa aton nga mga top notchers, no? Kag puro sila mga taga-Aklan gali ang mga kaupod natin via Zoom. Sige, maumpisa nga aton question sa mga top notchers siguro. How was your reaction? Ano ang initial nyo nga reaction sa nabalaan nyo nga nakasulod ka mo sa listahan sang top notchers? Kasi hindi man basta-basta ang board exam, gin-expect nyo bala ina? Mauna kita guro diri sa at nga kaupod natin sa live studio.
10: Actually, do ginahambal ko lang siya, pero sa akon lang family, kag sa akon boyfriend. Nga, ha, feel ko matop good ko ya. Pero kung sa public, do ginahipos-hipos ko lang. Pero deep inside, do gusto ko gid mantani, mag-top. Pero sang pagwa na sang, ano, sang result, do ginuna ko gid lantaw kung nakapasar ko. Bala kay... Ang ginlantawan ko is ang result sang M2R nga mga apelido. So, pagambal sa akon, sa upad ko sa balay si Chacha nga, congrats, sama ko. Thank you, kay wala ko pa nakita nga ara ko gali sa top. So, unsang nakita ko sa GC naman, sa JSWAP ng mga officers nga, hala, ara gali ako nga, no, top 5. So, nagtumbo-tumbo, gid ko sa...
8: Nalipay,
10: gid ko. Sa nalipay, gid ko. So, magigit ako ng reaction.
8: Pero gin manifest mo somehow? Gusto mo gid tani makasulod sa top?
10: Oo, gid. Kay, syempre, nami man sa feeling daan nga mag-top ikaw sa board exam kay it is not just sa Region 6 but nationwide. Kag nami, gid nga makabring kagid honor sa school, especially sa social work department.
8: Yes. Sige, sa ato naman mga kaupod via Zoom kay Sir John Marlo.
3: I think similar story with Chris. Technically, before taking the board exam, ting manifest ko man actually nga maging top notcher. So, I think it's a thing now for Gen Z. Well, Gen Z kami, no? Pero it's a thing for Gen Z na like we love to manifest, we do believe in law of attraction. So yes, di-manifest ko siya, ma'am, but not everybody know na amo na ako nga personal desire. So it's more of a personal desire ko nga mag top notch. And when during the result, no, same man, ang first naging check ko is ang list of passers. And then one unique story siguro is the moment I saw my name and yung sequence number ko was 7070. So I'm not sure if you're familiar with angel numbers or synchronicities. So the moment I saw the 7070, I automatically said to myself, oh, nasa top notcher list ako. So right after that, I checked the list and then my name was there. So yeah, law of attraction works po.
8: Grabe, grabe ang mga power of manifestations, no? Kay Mama City naman.
13: Hello po. Actually, when I passed the board exams, I really prayed and same to the others, lalo na po kay Sir John Mardu po. I really manifested it, pero you do not just manifest it, you work hard for it. So actually, I was one of the few people na hindi po nag-review sa CPU. So, but I know that a strong line foundation ko for self-review. So mostly, I also did self-review and I also had another physical review center. But I remember na during, while I was waiting for the results, sabi ko talaga, I hope na okay lang kahit hindi na ako makatop, basta lang makapasa na ako kasi I really want to know the results na by then. Pero I know nung lumabas na po kami sa testing center, ako po yung pinakahuli and then yung suot ko noon kasi wala na, 'di ba yung mga gimmick na red panty, mga ganun, wag ka na mag lilikod, yun. Wala na akong red to panty. So red na socks na lang. So yun po, ako lang po ata yung nag-red na socks noon and then ako po yung huling pinaka-lumabas sa review sa testing center rather. And then tama po na siguro with this generation, we really put na manifestation, pero being the only Muslim in my batch, siguro in CAS na rin in my college as well, na it was an honor to represent CPU but also the Moro tribe because I'm also a Moro now. And then ako lang po ata yung nakapasa na Muslim sa buong Region 6 na social worker and also topped it. So it was an honor to bring grace to my family and also my friends na naniniwala po talaga kasi mga friends ko talaga po ang naniniwala na magta-top ako. And lalo na po nung nalaman ko yung results, actually tulog na po ako noon, sinabi ko po yun sa kapatid ko. Actually si Chris Ann, we told ourselves na dapat kami ang unang makakaalam na lalabas yung results. But what happened is, ginbugtaw ako ng sister ko, mga 1 a.m. Eh, gusto ko talaga makatulog. Tapos, siya una nagsabi sa akin, I did not see the results myself, but she was the one who woke me up. So, it's very important that your family believes in your dreams.
8: Yeah, kadami kayo na maigid sa ilan. Okay, maginahambas kay ina ni Sir Marlo nga ang power of manifestations ga work gid kay mo ginayang do term sa mga Gen Z, no? Pero wala kanami man nga wala naton ginadula ang mga pagpati, mga dinumaan ba lang magpati nga magkuha sa board exam. Bisan hindi ka man sure kung effective gid man, pero ginapati mo na siya somehow. Pero syempre aside sa manifestation, kinahanglan man naton nga mag-work hard, kag balaan man naton nga tanan nga nakapasar, nag-work hard gid para makuha nila kung ano man ang lisensya nga mayara na sila subong sa pagkuha sa board exam. Balanta man nga kadamo sa challenges kag bisan sa college pa lang kamo gani nag-eskwela pa lang, kadamo na sa mga encounter nyo nga challenges. Ano bala ang pila lang kun syempre damo man kun isa-isa ho naton basi agahan kita di ang para sa inyo most challenging part samtang nagakuha kamo sang board exam. Sige, kay Ma'am Chris Ann, kita anay.
10: Siguro, Ma'am, ang pinaka-most challenging sa akon is sang gin-allergy ako, Ma'am, before sang pre-board exam namon. So, very stressful yun siya, Ma'am, no? Kay ti, nag-allergy ako, samtang ga-review. So, hamba ko, mapa-hospital na lang ko, okay, para makakas na niyang allergy ko kag maka-focus na ko bala, Ma'am, sa tuon. So, after sang, wala gid ko nagkaon chicken kay sa chicken ko allergy ham ako. Kung makapasar ko sa board amo na napagkaon ko sang manok. So kay favorite ko daan ma'am ang manok. So gin resist ko gid nya magkaon ko before board exam and discipline gid ma'am eh. Kay para at least ang akon tuon wala na ko may ginaisip ni iban but focus na lang ko sa review.
8: Grabe gid man nga challenge, especially kung health mo na ang at risk. Balanta man nga bisan allergy lang na apektado man gyapon ang imo nga pagtuon ng mind mo, hindi ka man maka-focus kay tigi na ulikid mo man ang imo nga ikaayong lawas. Sige, para sa aton nga mga bisita via Zoom kay Sir Marlo.
3: Ang yung challenge siguro sa akin, ma'am, is iba kasi yung journey ko with City and Chris, no? Kasi I took the master's path, so I'm a full-time employee of the Department of Social Welfare and Development, Field Office 6. So I work as a Project Development Officer 3 or Area Coordinator. So in simple terms, I'm a field manager po sa Municipality of Dibacau. So I never left the job. So while reviewing po for the board exam, I have my full-time job from 8 to 5 p.m. So napaka-challenging niya, ma'am, kasi nga, you cannot really give your 100% no na effort and energy in studying alone because you have some things to juggle, like for example yung trabaho. And now po kasi sa trabaho namin sa DSWD Kalahi Seeds, it's very critical na dahil ina-allocate na namin yung 50 million pesos para sa mga barangay na makakatanggap ng funding or ng prioritization para mapatayo yung mga projects nila. So yun po yung pinaka-challenging siguro sa journey ko, na I'm balancing my career at the same time my review po for the board exam.
8: Mm-mm. Kay kun ikaw gani, bag-o ka lang ka-graduate, o kun ang imong balang focus pag tuon lang budlayan kay nagani nga tulun-an lang gid ang imong gina dira ka balang time mo, dira mo lang tanan gina a lot ano pagidayhan kun may full-time work ka kag ibalanse mo na sa pag review. How about naman kay Mama City?
13: During the review, siguro pinaka-budlay is I have to stick to a schedule because nasanay kasi ako na before na flexible ang schedule when it comes to magtuon. So dati when I was still in college, I will review, mag-cram before the mga major exams like midterms, prelims or finals. So that's what I did before, but I told myself na we have to put behind the habits that we did in college because board exam is something that I want to take only once in my life. So during that time, I made a schedule na from like, I will sleep at 8 p.m. to 9 p.m., winding down na yung mga 7 p.m., and then I must have like complete sleep kasi hindi po talaga ako naniniwala na you can study if kulang ka po sa tulog. Mm-mm. Or maybe on myself, hindi po ako naniniwala dun on myself kasi iba-iba po talaga yung way yung estudyante mag-aral. And then I will wake up at 4 a.m., and then do some routines para settle to study, and then onwards I would study for like 8 hours a day, pero syempre may mga break. So that's the most challenging part, is to stick to the schedule that works for me. Yun lang po, thank you.
8: Nagkalain-lain man nga struggles ang ato na batian sa aton mga top notchers, no, kag usually do amo gin ang mga common man nga ginapangatubang sang aton mga board takers. Kay ti sa nahambay ko na gani, hindi lang ni ang first time nga naka-interview man kita sa mga top notchers. So usually amo gid na ang schedule, ang pagtuon, pero syempre may nagkalain-lain man kitang style kung paano kita makatuon. Kay hindi man but silingon nga nag-work ni sa imo, sa iban ma-work man na. So it's about finding man siguro kung ano ya ang best nga review, kung nga pamaagi agod makatuon ikaw. Lastly na lang siguro para sa mga top notchers naton, ti kay nakapasar na kamo, subong may ara na kamo sa lisensya, ano naman ang inyo mangin mensahe kung mahatag nyo nga message, tips sa mga future naman nga board takers, especially sa social workers?
10: So ang akon nga tips sa future nga mga makuha sa social work exam is i-enjoy gid nila ang learning. Kay siguro sa akon, medyo naging hapos ang pag-review kay since first year hasta fourth year, ang nag-commit gid ko sa akon self nga kay uhon ko akon pag-skwela. So every lesson, every lecture sa either sa tunga ko sang aisle or sa tunga sa tubang ko gapong ko kay para ka pamati gid ko bala, ma'am. So during review do gina-recall ko na lang ang mga concepts, and amo gina siguro nga since first year gina dapat siguro ang preparation for board exam.
8: Pero ang gamay lang nga background nga agin pili mo gali mamang social work imo gini nga gym nga course rin pagkabata or sinong inspiration?
10: Actually ma'am ang ano lang ako nag-transfer ko ma'am, so previously vet med ako nga course.
8: Mm-mm.
10: And nakalabot ko din sa social work kay actually maano ko tani ga-apply ko sa Australia sa student visa nga community development. Mm-mm. So na-reject ako dito kay do kalayo gid sang vet med bala sa comdev. So si mama ang nag-ano sa ako nag-introduce nga ay social work na lang kay para do inline siya sa community development nga gusto mo applyan. So amo na nag-enroll ako dito sa CPQ. Tapos amo gid na ang first time ko ma'am nga ano nga na discover ang ay alam may social work gali nga course. So later on na pa nag-enroll ako and nakita ko gid nga grabe ka passionate bala ang mga teacher sa social work. So amo na nga hasta fourth year do na ano gid ako ma'am nga ay amo na gid ni ang para sa akon nga ano nga profession.
8: Mm-mm. Pero na love mo man siya along
10: yes,
8: the way.
10: Yes gid ma'am.
8: Okay, para naman sa aton mga bisita via Zoom kay Sir John Marlo.
14: Sige po. Ano po yung mauuna? Yung advice po ba o yung reason why I took the
8: social work? kung ano pong yung comfortable sa inyo.
14: Sige po. Siguro before I give my advice, para maybe may mga taong ma-inspire man sa akong story. The reason why I took the social work no as a degree. Actually, ma'am, for context lang, this is already my third degree. So, ang akon po nga first degree was Bachelor of Science in Management sa UP Visayas. And then, took my Master of Public Management sa UP man. And then, when I earned those two degrees, I was working sa Municipal Social Welfare and Development Office in 2021. And through that experience, na-expose po ako sa trabaho ng mga social workers. So I was with the MSWDO, with some SWOTRI, mga social welfare officers.
8: Mm-mm.
14: And meron po silang trabaho that only registered social workers can perform. And parang it gave me an idea na since I'm going to be in this path already, why not take the same route na mag-take na lang din ako ng social work na degree. And by that time, I was deciding whether to take the master's path or the bachelor's path. Pero sabi ko, since I'm a working professional, I think mas advantageous sa akin if pipiliin ko yung master's na path, knowing na yung curriculum, it's really designed for working professionals. And instead po yung bachelor's na for sure, the teachers would expect you na student ka talaga, wala kang work, parang yun yung mindset ko, mami. And parang bonus na din na, when you're taking the master's path, you're hitting two birds with one stone. So like, once you graduate, you earn the master's title. And second, you get to be eligible to take the board exam as well. So parang yun din yung naghatak sa akin na, okay, I'll finally take the master's path. Mm-hmm. So yun yung story. I was exposed to the world of social worker because nagtrabaho ako sa MSWD, sa Local Government Unit of Calibo, way back 2021. And to make this long story short, I'm very happy with the decision kasi po ever since I was in high school, namahilig na gid ko magbulig sa tao. I've been part of the student council, I've become the president of the student council also in UP. So kumbaga my heart and my purpose really is to serve communities, to serve people. And with social work, mas na-establish niya po yung importance of having empathy, no, and this level of understanding that people can change even though we sometimes find it difficult. Yung maganda sa social work kasi na profession, parang tayo yung nagbibigay ng pag-asa sa mga taong akala nila wala ng pag-asa. So yun yung beauty na na-learn namin sa degree ng social work. And siguro ma'am, yung advice ko sa mga estudyante na planong mag-take ng social work is you should really have a pure heart in serving the people. Kumbaga, it's not something that was forced to you, but it's something that you really love doing.
8: Mm-mm.
14: So mas magiging maganda yung journey mo sa social work profession or sa social work course kung ikaw mismo sa sarili mo alam mo na your intention is helping people. So that's my advice. But in terms of taking the board exam, I think it's common no sa amon nga top-notchers na we the power of manifestation bago pa mag-umpisa ang tanan, believe in yourself that you can achieve it. Walang imposible. Our mind is limitless, to be honest. Pero sabi nga ni City na hindi lang nagtatapos sa manifestation, but we really have to match our dreams with actions. So hindi po ibibigay yan ni universe, hindi po yan ibibigay ni Lord sa inyo kung nagdi-dream ka ng mataas pero yung effort natin hindi pang top-notcher. So dapat po nagmamatch din yung efforts natin sa mga dreams. So that is my advice po for everybody's listening tonight kung magte-take man sila ng board exam, regardless if it's social work or other courses.
8: Kag applicable gid sa tanan, di lang man sa mga kwa sa board exam for social workers, but in general sa tanan na lang gurong nagkalain-lain man ng mga board exams in the future. Sige, lastly kay Ma'am City.
13: Actually po, and this is not my official ano po, and it's not, I mean rather, it's not my first choice na course, mm-hmm. because like Chris Ann and Sir John, actually ako po ay nag-deviate din sa aking initial course na nursing at Mindanao State University, Marawi. So during that time, nung nakapasa na ako ng interview, ano, mag-enroll na sana ako, ano po, mas lalong lumala po yung pandemic, nagkaroon po tayo ng ano, lockdown sa buong country. So, kahit online class, nahihirapan po ako. So, I did not perform well with online class. And then, I decided to take a gap year muna, siguro mga 2 years during that time. Kasi, I was not fit for learning online. And then, during that time, parang nagkaroon ako ng change of heart. And when I had a change of heart, I said, should I change the location or the course? So, I did both. So instead of going to nursing and as my pre-med course, I decided na mag-social work at CTU. It was for me a blessing in disguise by the Lord because I really met so much good people during my ano, journey. And actually, siguro I appreciate so much yung journey namin ni Chris Ann because we were one of the two people na parang inasahan ng department to lead yung mga programs and activities during our second year. So it's kind of like a hindsight na we will be like top notchers someday, today. And then, for my advice, siguro, for the future social workers, our juniors na mag-aaral din for the board exam next year, na along the way, I hope they internalize the principles of social work. It's not something about that you study, it's not something about you learn, it's about something that you internalize. Because there's something that I truly found beautiful during my review that whenever I study about like statistics, the poverty cycle, the life cycle and development and how people get into situation na nakahirap nila, I do not look on numbers or that, oh, ito yung lalabas sa board exam, okay, I should study this. But I look at them as like people that I would help someday. And that kailangan talaga na sa principle na, para sa akin, pinaka-appreciate ko na principle is like the principle of acceptance. Na during my review, I accepted na I could not learn everything. I have a limit also. I'm a person. I'm not a robot. So I hope na my juniors or like Sir John Marlo na mag-masters din na I hope that they enjoy the process. Kasi na-enjoy ko talaga yung process. Actually, I told Allah na I hope even na nahihirapan ako sa araw na to na mag-aral, I hope I find something na may enjoy ko sa araw na to, na babaunin ko. And siguro nakakatawa lang, gusto ko lang i-share. During ng board exam, natatawa talaga kapag naalala ko to. Kasi I really enjoyed yung 3 days ng board exam. Yung ibang kinakabahan, nagka-cram. Diba, Sir John? So I can see him agreeing dito sa Zoom namin. Na-enjoy ko talaga siya. Like, I was so excited. Nagluluto ako ng, ano, ng scrambled eggs para sa kasama ko. And then, ay, naghanap ako ng parang cute na perfume para isuot ko, para maalala ko na itong araw na to is something so sacred na I would love it and that I would remember it so deeply. And paano ko siya nasabing ano, sobrang ano, masaya ako kasi nung during yung second subject namin sa ano, SWPPS, akala ko mahirap siya. Ayun pala, para sa akin, one of the easiest subjects siya. Eh kasi nung college ako, yun yung pinakamahirap na subject na kuha ko. Kasi lahat ng mababa kong grades dyan talaga is sa SWPPS. sino ba naman kasi, bobo talaga ako sa mat noon. Eh ngayon, joke. Anyways, so nung during ng SWPP as a subject namin, hindi ako nagmamadali na magpasa. I really took time na yung 4 hours na yan, lulubusin ko. So, naalala ko nung nag-a-answer pa ako, I had that moment na mag-crave ng favorite food ko na falafel. So, sabi ko, ang sarap siguro nito kainin after the board exam. So, funnily enough, nung pagka-dinner time, nung tapos na, nag-order kami ng food panda ng friend ko. Nakumain kami ng favorite food ko because it's something na you have to reward yourself. You have to always find happiness even in the hard times. Kasi as a future aspirant, na I'm not yet in the field, but parang Sir John Marlou inspired me na you have to always look for something na a silver lining when it comes to people na who need help. Kasi maybe someday, like us, may compassionate fatigue or vicarious trauma, we should always find joy in ourselves para makatulong tayo sa iba. Because you could not help somebody if you could not help yourself. Yun lang po. Thank you.
8: Kanama, isang ilang mga tips para sa mga future man nga board takers, especially hambal ni Ma'am City nga kinahanglan, hindi man puro nga do review ka na lang da nga ma-stress ka na, no? Kinahanglan mo man nga mangita sang paagi nga maka-enjoy ka while nag-learn ka man in the process. Sige, kay sa nabili naton nga shampoo, unahon natin aneng ang mga kaupod naton via Zoom. Ang inyo na lang nga pagpanamyaw, basi may baka, kay Tagalog, galit sila, baka may gusto kayong i-greet ngayong gabi. Be, mga nanonood sa inyo, go ahead.
14: Yeah, I'll go ahead na lang, City. So, first of all, no, sa mga nag-watch sang live, I think this is the first time na gabi yung interview, and I think medyo madami yung nanonood. Actually, on my side, I see the live stream also. So, good evening sa tanan nag-watch, especially to one of my bosses who's actually watching right now, si Engineer Stephanie Gadong. So happy birthday, Engineer Steph. So thank you sa dinner, kagina. And then I would also like to greet my family, my friends, my colleagues sa Kalahi Seeds Libakaw. Very, very grateful ako sa kanila po, dahil sila po yung nagpaintindi sa akin na you don't really need a big circle of people to believe in you. You only need a few people that would genuinely support and believe in your dreams. So, always ko po yung sinasabi na grateful ako sa mga katrabaho ko, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko. Without them, I'm not sure if I get to survive this journey, knowing na nag-struggle din po talaga ako while managing or while juggling my job po as area coordinator sa DSWD.
8: And kay Ma'am City?
13: First and foremost, I would like to thank talaga my family for supporting me all the way. Dahil isa po akong maarte na babae, so pinagbigyan nila talaga ako sa lahat ng mga pangangailangan ko ng board exam. And I would like to thank my friends sa CPU, ang Pink Pony Clubs, and then my research mates and all of my classmates during the board exam, during my 4 years in college. And of course, I would like to thank talaga ang Department of Social Work and the College of Arts and Sciences for taking me in and nurturing me and giving me so much foundation na kaya hindi po pala ako nahirapan sa board exam, because without their efforts, I could not be here right now as a top-notcher po. Thank you.
8: Yes, thank you sa aton nga mga bisita via Zoom, nag-effort gid bisan wala di sila nakaupod sa aton nga live studio kay mga nagikan sa Aklan. Happy gid kita nga naghatag sila sang ilang time, mga nag-share sa ila sang ilang mga experiences and mga tips para sa aton mga future registered social workers. Madam gid nga salamat sa liwat kay Sir John Marlo Salido, ang ranked 9 sa Social Workers Licensure Exam, kay Ma'am City Abuat. Okay, madam agid nga salamat, and balik kita diri sa studio kay Ma'am Chris Ann, ang imo mga talamyawon, or before kita mag kadto sa imo nga talamyawon, kadto kita guro anay kay Professor Karen Lozada. Ma'am, kay with this achievement, kay ambal mo kaina, bag-o naman, subong naman, naka-produce ang CPU sang top-notch not sure, skate ang nagligad before pa sa pandemic. So, ano ba lang ang mga preparations? Ano ang fee, ano ang sa pamatsyag mo nang langin yabe? Agad makaproduce ka mo sa hindi lang isa kundi tatlo gid ka top notcher subong nga tuig.
12: Okay, gusto ko i-recognize ang collective effort sang bilog nga department. So, gusto ko tamyawon ang tanan nga teachers, Ma'am Carol, Ma'am Divine, Sir Jet, Ma'am Ella, Ma'am Mylene, kagamon mga part-time teachers no sa pagbuligid develop no sang knowledge, skills and attitudes sang amon nga mga graduates, and also ang tanan nga bulig nga gin-extend sang mga field supervisors. Actually dako gid ning ilang nga bulig no sa amon nga OJT 1 kag OJT 2. So sa tanan nga mga supervisors nga nagapamati subong no, madamo gid nga salamat. Isa siguro sang mga preparations no nga ginubra namon is ang review classes embedded sa amon nga curriculum. So sa fourth year college nila, as first sem and second sem, may ara kami mga review classes na daan. Plus the department no nag-offer sang comprehensive nga review. 2 months na siya, Friday and Saturday, kag may ara kami invited ng mga reviewers coming from different universities no sa Pilipinas. And also, may ara kami nga small group nga coaching kada simana. So, isa na siya siguro nga tanaw namon nga dapat i-strengthen na siya namon kay do ka namin siya nga practice no para later on, hindi lang this year makaproduce kita sang top notchers, kundi gina-aiman namon nga mag 100% kita sa results sang board examination. Mm-mm. Thank you.
8: Sige, kadto naman kita kay Dean with this achievements ang imong nga mga estudyante. Paano na lang ma-maintain sang college, so kun mas ma-improve pa, paano naton masiguro nga ang aton nga record ma-maintain naton or somehow ma-improve pa gid sa mga masunod pa nga board exams?
11: This is not only for the social work but also for some other programs that we have. The BS Chemistry, BS Psychology, na nagakuha board exam. And so, what was mentioned, may review class nga embedded sa ilang mga programs, sa curriculum. And we also have to monitor, kagina-evaluate ina kung kamusta na ang amon nga board review result. Mm-mm. Every time nga magkuha ang amon mga kabataan. And so we have to strengthen, eksakto gito ang siling ni Ma'am Karen, no, ang amon nga mga exposure of our students, especially for their OJT, and also in their review classes. They have a mock board exam. Kag kun hindi gani makapasar, so ginapaliwat gid na siya. Para nga, kung kapasar sila, so may grade sila because that is embedded in the curriculum. And ang iban siguro nga mga estudyante daw nagalain man ang buot nga hindi sila ka-graduate because wala sila kapasar sang ilang pre-board. But the result, kay ti gabalik man sa amon nga college, sa ilang nga mga program, na dapat taas man ang amon nga results above the national passing percentage. So, kabalo gini ang mga estudyante, and nagapasalamat gid kami, no, that kanami, gidya actually, ang social work, they exemplified the good practices of preparing the students, especially for their board exam. Kay sila mismo ang review sang ilang mga estudyante in some other programs. So, gapangita sila sa mga sagwa pag gusto na lang ang mga estudyante ilang review center. But sa social work, sila gidya mismo ang mga mentors.
8: Kaya ti ang kadalagan ni hindi malang victory sang mga estudyante natin alone, but also sa pagpanikasugman sang aton mga faculty members nga nag-work hand-in-hand gid sa aton mga estudyante para mas mag-excel pagid sila sa ilang field. Ang imo na lang pagpang-agda din kasi mga gusto man magkuha sang social work in the future, mga senior high school students natin subong nag-plano, so wabi nagapamati doon na inspire sila sa nga magkuha man sa ining course ng imo nga invitation sa ila.
11: kada migid ka social work kay ako ya nag-believe gid ako ya sa ang aton subungan need no kag we need social workers kaso lang nagapalang lapaw gid na ya ma'am ang amon nga mga applicants mm-hmm. but we can only limit our enrollees kay based also on the number of faculty nga amon nga nagano so hindi man kami kapag gusto gid nga padamo gid ang amon nga mga social work pero in demand gid ni siya ma'am highest pointer man ni sa amon nga enrollees.
8: Baka namin gid sang aton nga discussion subong nga gabi pero ti kay do alang alang ng aton nga champo ang inyo na lang mga greetings sige mauna kita kay Ma'am Chris Ann
10: so ang greet ko lang si Nanay Elna Herrada Nay happy birthday kag si Tatay Nestor man nga galantaw gid subong sa live sang RMN and also kay Mama kay Karen thank you gid sa suporta kay Ma'am Karin nga gin chat gid ko nga top the board, good Chris. You can do it and you can make it happen. And also sa CPU department, faculty and staff, and to my best friends, Diane, Shelo, Josette. So thank you guys sa support and sa mga wala ko na mention. I know nga dako gid ang inyong belief sa akon capability and thank you guys sa inyong support kay nakatop gid ako sa board exam.
8: Mm-mm. Kay ma'am, basi may mga talamyawan. Ikaw ma'am?
12: Okay, matang mayaw na lang ako sa anak kong ka-celebrate yung 7th birthday. Zeddy, I love you lang ga. Happy birthday. Thank you, RMN, for this opportunity nga naka-visit kami sa inyong office.
8: Mm-hmm. And kay Dean, basi may mga talamyawan ikaw. Shout out.
11: Gina-shout out ko ang ako ng mga estudyante sa College of Arts and Sciences. We are expecting another result, ma'am, sa BS Psychology. So, medyo na-delay because of what had happened in Luzon. Kay ginbaha sila to. So, do medyo na-delay ang pag-release ang board exam. But we are expecting also. And thank you so much, Gid, sa mga different departments ng College of Arts and Sciences. We will have to move as one as we had just celebrated our 100 years last year, last December. No? So, product ni si Kanday, ano? Miss Masangkay sa 100 years naman nga celebration. So, we praise God for what had happened and we still keep on praising Him for what would be in the future of the College of Arts and Sciences and as well as of Central Philippine University.
8: Congratulations sa liwat sa aton mga registered social workers and madamo gid nga salamat sa aton mga nangin bisita subong nga gabi. It is an honor para sa amon nga bisan na gabi na nagkadto gid ri sa aton live studio si Dean kay Professor. Kagbantayan sa aton mga karazuman sa mga masunod pang Domingo sa nahambalan ni Dean daw damo pa sang palaabuton nga board exam. Basi makita ay naman kita din sa sunod nga Domingo. Kaina na nginbisita man naton ang CPU pero College of Nursing naman. So congratulations gid sa liwat. Kag sa tanan nga mga nakapasar sa nagkalain-lain nga board exams ang damlaglang. Congratulations sa inyo nga tanan. Ang oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak, plus 9:02 na sa gabi. Alang-alang na ginang aton nga tiyampo, diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan na lang sang serbisyo publiko, sa ngalan sa aton technical partner, kay Razuman Mark Daniel Sukal dito, ako ang inyo alagad, Razuman Lynette Fernandez Silatriz.
15: Tatak, RMN.
16: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: That portion was brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
18: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
19: Kargado!
20: MaxFit, kargado!
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag-MaxFit.
0: para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
22: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
19: Mighty C,
23: babaka sa mga butika.
19: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
23: TTX 500.
19: Ikaw ba na ang may diabetes?
23: TTX 500.
19: Ang TTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
19: Ganagapanupo.
23: Kagakontrolar
19: sang imo blood sugar.
23: TTX 500.
19: Asalika
23: Epic
19: TTX 500.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
19: Yung may VCO!
23: Ang VCO!
19: Yung may D3!
23: Mga butika!
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlay. Layan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney. Te nagapasalamat ko sa kidney care.
27: You care? We care? Kidney care!
23: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
28: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
29: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
30: United Home. Unilab yan.
31: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
33: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
34: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
35: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
33: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
35: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
36: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pila pila win. San Miguel Pila win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, entra na!
4: San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer kakaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsuka-suka, kalain sang paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
6: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, nabatsyagan ko gin ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
8: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Samphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplement. Salamat, ikubala kayo at ama to nadula ang bukol.
8: Samphone Plus Gold. Amakan sa mga butika.
13: Yes to health!
14: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural yung mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
15: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa itong sining pag-pangalagad.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Samphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Samphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Samphone Plus Coffee Mix. Samphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
14: The Secret of Health.
15: Gani aton nga karuntunan, ano, kung ano bala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sini nga lawas kagini mabugat sa aton sini nga sistema. Ilabinigid sa aton sini nga tiyan kag sa aton sini nga tinai. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong para sang traffic flow. Ay halimbawa na ito sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon na ito nga aton sini nga digestive system.

0: Ang aton suringat dyan, aton suringat tinai, ikasubong sa ka highway. May ara sa nagaagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kagmay dalagko. Ang mga magagmay nga ini, libawa binaton sa mga motorsiklo. Gagmay, madasig ni sila ya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila ya. So, ang mga prutas, ginahilimbawa naton ini sa, ginatuwag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utano naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi. Saktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila, sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kun maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina, kagang fats, among pinakaulihi naton sini nga kaunon.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pero hambal sa kilala ko, anon mo yado kay una pa kung kisa, maurot ang kanon ha, sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagkaigo sini nga pag pasunod. Kaya hindi ganun manigara. Mga Pilipino, ganun niya, tuman, ganun niya kapalakaon pag-abot sa kanon.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon na ton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos, pasunod na ton ang motorsiklo. Ang balsang kilala ko, sa imposible ginadok makalusot-lusot, pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling na ton, kung nanahon na ton ng fats, unahon na ton sinikaroon ang protein, tapos isunod na ton ang mga mas madasig sinimatunaw like prutas, kagautan, ang matabo sini nagakastak sila sa ton sininga. Diyan, may traffic jam kung sa highway pa, nga matabo kaya ga-resulta sa pagbuntod sa aton suninga tiyan, pag-aslom sa aton suninga, tutunlan kag iban pang mga sintomas ng mabatsyagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton suninga lawas.
1: Santone Plus Gold.
0: Kani, mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sinima ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number one, three. Dapat ha, antes kita magkaon, pwede kita. Pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kung before panyapon. Ang purpose nyo sini, gina-prepare nga aton sini nga digestive tract. Kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, magnami man ang aton sininga, o kung ma-aid man, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang ginasuggest na aton sini, pwede kita makainom sa tubig, pero mas manami kung ang giniinom na aton yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kung hindi halin sa refrigerator, o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: The Secret of Health.
0: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag. Tapos kaon kung makainom sila sang Santone Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid ha iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes and then pagkatapos ng magkaon 15 to 30 minutes may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap magluwas pa nga may masustansya ining malunggay may turmeric ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balance sa aton sa nga blood sugar. Kaya problema naton pala sa aton sa mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sa nga blood sugar. Daw kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, bulo balance lang ang ila sininga pamatyag. May kilala gani kita sininga diabetic, pagkatapos kaon asya do ka galakat-lakat ko, tapos kaon mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy, unlike before sang why pa ko nagagamit sang Sunthorn Gold Herbal Tea. The secrets of health. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga man kun panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sa nga preference. Pero mas bintaha kung may Sunthorn Gold Herbal Tea, kami ang nagabulubalansi ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sa nga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sa nga digestion and absorption.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
0: Number 2, nga isunod naton sini ang aton sini nga pagkaon na sang mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kay kung kauno naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagka kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Alibaw, may raw ka nga salad sa bigaron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix no, raw salad gani ina suggest naton. Pwede mo ina sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
1: The secrets of health. Sunthorn Plus Gold.
0: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sini nga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sini nga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan ukon ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sini nga stomach. Kag ang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sini nga tiyan.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: And then mabuligan man para nga ang aton sini nga tiyan hindi ma maguhan ha, sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun nga ginautan na to dira, pwede ini amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kon sinabawan naton nga utan, ukon aton sininga linapuhan.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunthorn Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunthorn Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: And then, sunod naton sininga isulod sa aton sininga baba. Ako na sunod naton sininga kaunon. Diri na kita sa proteins plus carbohydrates. Sa muna ning pinaka main meal naton, ha? Tiara na ang kanon sina kag ara na ang sud-an. Butong balon may protina kita kag may carbohydrates.
1: Southern Plus Gold.
0: Kag kun nga ang kinanglan nato nang sakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga siyan. Kag kinanglano nato may nauna gid dito sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon. Kag ina-suggest no mga mamag-an lang nga protein sa aton sini nga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, ti amo na makakuha makita dira sang protein. Tang iban sini sa mga nagakaon sang isda, tig na recommend man sang iban sini nga nagatuon nga pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag nga aton sini nga carbohydrates, if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ginasuggest man sa iban sini nga ang sababla nga saging pwede man naton ni na makuhaan sa aton sini nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sini magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
1: The secret of health.
0: And then lastly no, sa aton sini nga pagkaon, may ara pagkita kalanon masunod sa aton sini nga protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats.
1: Sanzon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Tag iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinis ang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para ma-absorb yan itong mga fat soluble vitamin.
1: Southern Plus Gold.
0: And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon para nga ma-settle ang aton sini stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho o kun luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kun dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: May nagapamangkot sa aton na no, kinanglan gin mag-dessert pagkatapos kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sini nga kaon kun waay sing dessert, pero ti kun ibasi naton sa mga pagtuon ti ang sabat dira duha lang ka letra, letter N and letter O. Ang sabat sini no, hindi ta kinahanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon.
1: Southern Plus Gold.
0: It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton iya nga pagkatapos kaon mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganin sang iban sini, psychological lang na doc, may punto. Kaya nga man hindi man ni siya biological need naton.
1: The secret of health.
0: Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung kakaon tagan isang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sini nga mag-aslo mangimo sini nga diyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo diyan kag iban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. To so summarize ang aton sini nga orders ng pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi o kung herbal tea.
1: Southern Plus Gold.
0: Ang muning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga diyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon kaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
1: Sample Gold Coffee Mix.
0: Blood sugar spikes, ang isa sini sang aton sini isa ka problema. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga siyan. Kung ginauna naton sa aton sininga pagkaon, among heavy proteins or fats. So, hindi man siya paborable sa aton sininga siyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sinimanga ginakaon. Ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then next, reduce ng aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sininga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas kung hindi saktong ya sininga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
1: The secret of health.
0: Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog, gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
1: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Sanson Plus Gold.
0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sini problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na kung sini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkalainlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas. Sanson Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sanson Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Yes, to help!
0: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos ha, pero gina-encourage gina naton ano, nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kung mga prutas, dira nga gina-prepare naton, kinanglan kita sini ang may suplemento. Kaya nga man, hindi man naton ma-assure nga makuha gina naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales, alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kon ka isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kon ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gid sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata nga mga utanon, hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kun pilagi na kabilog nga prutas ang masamin naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton, pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Sanson Gold Capsule, may fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
1: Sanson Plus Gold.
0: Ang vitamin C, especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
1: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: And then, Premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sa nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magkita sa Premium D3 Capsule.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw
2: nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gitsa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa inyo sa syudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi nila sila, kung tabok lang gini sila, sa Iloilo Midtown Hotel.
3: The Secrets of Health.
0: Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sa Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA, yung Food and Drug Administration.
4: Yes to Health!
0: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilasunin nga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: The Secrets of Health.
5: Sa mga kauturan, ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga ton lawas sa nagulayo, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pa matyagan. Kiti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki, nag-lagong ng tingo.
7: Yes.
5: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
7: Mm-hmm.
5: So nagainat pa ng imo sininga tulan, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.
5: Kun may ara kamo problema na sa mata, Magvisionix Plus.
7: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kun ano pa, nga posible makapaka apoy sa mata, kinanglang gid nila Magvisionix Plus for prevention.
5: So Magvisionix Plus kita kay may lutein na may beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight gid niya Doc Leo.
3: The Secrets of Health.
7: Kagari pa gid Sir Josil, sa bana tinga lang nga pasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon no basi may kulang. Mm. Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni Mrs., mas magahanuot ang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The Secrets of Health.
5: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing e kayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala nasang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: The Secret of Health.
7: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
9: Yes! To help!
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka siya stage, nakabatsyal ko sa isa ka si mama nga kapudlay sa pagpinto. Sobrang itisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Ibigay sa mga butika.
7: Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So pinakamanami, sani, kundulao na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cess the pain.
5: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
7: Yes.
5: You need really to rest.
7: Yes.
5: Itang nan mo gid na tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagi gid tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
3: The Secret of Health.
7: Pero may mga pala nakit man sa lawas Sir Josiel nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina kun libag pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe kag para mas nami pagading effect gamitin bala sa Santon Plus Herbal Oil para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga nadan, pati mga muscles mo nag-relax man, kagdali ka maumpawan.
3: The Secret of Health.
5: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix or gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
7: Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
5: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Yes to health!
12: Santon Plus Gold.
13: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
12: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Ako si Jovin, sobragig kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
10: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
19: Sang ona bala? Pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
18: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika. Balik pa lang Vertigon.

0: Coffin, Semancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Char.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty
4: C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
4: TTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa pagbuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mabaka nga buti ka. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
10: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
16: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Untat ina. Tosiran forte. Bunig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagdatol na butunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
18: Tusiran forte!
19: Unilab quality yan.
20: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubong makulit? Just stop it.
4: Sample Plus Cold.
22: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Pumili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
23: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
24: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
25: Kargado.
19: MaxFit, kargado. Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mag MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
0: pati sa lambingan.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gid ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Oras, tatak, alas 9.50.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kidney Care.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Kidney Care.
26: Uy, 150 over 100 dali.
27: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
26: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
27: Ay.
28: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
29: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
30: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
31: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilabyan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
5: Oo, oh, good. Tungod sa online studies.
6: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
7: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Kumakal sa mga butika.
9: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Ay ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
10: Mabakal sa mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasikon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
9: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asalika. Epic. DTX 500!
14: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm and Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangbang kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
11: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
11: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka-teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Pay Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
9: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
10: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
11: Get

0: Kid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
1: Hello, Washi.
3: Hello, Mommy.
1: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Oras tatak impunto las 10.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Mayong adlaw na naman sa tanan, subong, istorya nato ng parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan, ining ang klase sa par?
9: Welcome sa palatuntunan.
10: Edukasyon.
9: Edukasyon.
10: Para sa ikaayong lawas.
9: Programa nga magadulong sang sigurado, kagpapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang
10: Evergreen
9: Herbal Capsule.
10: Kag ang
9: Evergreen
10: Coffee
9: Mix.
10: Kag ang nagdala sang sinigamang mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
9: Edukasyon.
10: Edukasyon
9: para sa ikaayong lawas.
8: ARLD, lipot ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug o kon mamamla. Kung lala na gitang damage sa atay, te, balatian nun ka na ni. Giniwang ka, wala ka na ka na magkaon, ga-yellowish ang masininga mata, kagang panit mo, doga yung disc ka wala. Ah, tapos, nagpalang habok-habok ang imo sininga mga buko-buko, kag ang imo nga tiyan eh. Sorry sa term ha, pero nag-suka ka na ni sining dugo, or may dugo sa imo sininga dupla, hindi ka na sa imo sininga higo wala, imo nga pupo. Ini yung guru kinanglan mo, kini yung doktor. Ay bago ko gali malipat, kadamo gali isang function sang atay ginasala, gali niya sini ang mga toxins o mga higo, haling sa dugo. Tapos nagabulig man gali ini siya sa pag-digest sang atong sini kapagkaon. Ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels. Nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi ko mo mabakot ang atay na kapabli siya mag-regenerate o kung self-repair, makadevelop siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka, na mag-lagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan ah, hindi pag-abusari ato natay ah. Reminder lang, ang tanan nga sobra, hindi manami kag makahali. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang espesyal nga proteksyon sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis o TB. Ang ampalaya o namarguso makabulig sa blood, diabetes, skin protection, unique pagid kay siya gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule, internal organ cleaner kag liver purifier gali ini naga-purify sa atay. Ari ang pamatuod nga epektibo ang produkto ni Doc Kiko.
9: Edukasyon.
10: Edukasyon
9: para sa ikaayong lawas.
11: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Kulyon, Palawan.
12: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Everbevel capsule?
11: Diyos, grabe, Dok. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik pa rin na ako, Dok. Apat na bisi sa hospital. Parang ginaganan ako ng mundo.
12: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Everbevel herbal capsule?
11: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan. Katulog na ako mamahinding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nag-ihi.
13: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Sky teacher ako, Dok.
12: Ano kinikwan, ma'am? Anong complete Indian name sa ganitong address ba?
14: Mrs. Rainy Quintinales, patong-patong haniway. 90% na gidang ako ng patulog na nagkatulungin ako sa right. Hindi mo sa sakit ng paa.
12: Susubong makatulog, Maya, ng tulog mo.
14: Yes, maano na akong tulog. Nawala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko. Wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako ng pagtindog.
15: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
13: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
16: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
17: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Ulat anay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
23: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naon.
24: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
25: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
26: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, intestingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpagigay ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
21: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
27: Mahalagang-alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang lamot sa anumang uwi ng sakit.
28: Sa opisina, pirmi ka malang atubang sa computer?
29: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
30: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
31: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
29: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
30: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
31: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang galing! Pangmatagalan!
2: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: Sinuma na, Hinebra na!
4: Insta na, lo promo na!
1: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
4: ng Hinebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na!
5: Since to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Uy, 150 over 100 dali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay.
8: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sinuma na, Hinebra na,
4: Insta na, lo promo na.
1: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
4: ng Hinebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
5: From November 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid ako kong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid ako kong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis ang nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nag-normal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awa? Bago na nga aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon.
2: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
3: Magdala pa lang ang Vertigon ay hindi na mo pa hindi

0: Arthur, Simon Jack, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, bilib!
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Time.
13: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
16: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
17: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
18: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
19: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
20: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
21: Nuns Liniment Oil.
22: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
21: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
22: Nuns Liniment Oil.
21: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
22: Nuns Liniment Oil.
21: Feel better, live better.
23: Good morning,
9: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay.

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras alas 10:21 na sa gabi.
4: Yes, Doc.
5: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
4: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antisibuka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc. Programa sa kayong lawas upod sa inyo Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc.
3: Maayong gabi sa mga katulad. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. This is Radyo Man Joel Franco. Ululupod kita ito alas 12 at kang nasa mga gabi sa pag-discuss naman sa isa katupik ko at pag-istoryan sa mga gabi. No? Sa ligag ng simana, nangin mainit kining balita na tuhoy sa isa ka Iloy nga allegedly ginpatay niya no? Ang yasini nga bata pagi sa pag-last-last ang yasini nga liog. Kaya ang Iloy reportedly nag-suffer sa postpartum depression. Ano blinding postpartum depression? Istorya natin din sa ito si pagpangalagad. No? Kay kaupon nato inawal si Doc Mambitupas agon istoryahan ang ining kondisyon no? Sa mga kababaihan. No? Kasi masami mambala na ang mga iban na mag-observe nila, mambala sila nga na bughat na siya or masiling kita nag-inarte lang ina siya, no? So, ano wala ang ining postpartum depression? Nga ang nag-batyag sang kaangay sini ang mga kababayan after sila nga mag-bunag sang ina si anak, no? Anong rason sini? Ano ang mga changes kini katabo sila sing lawas after giving birth, no? Nga nagaduso sa ila mabatyag sang kaangay sini nga balatyagon, no? Nga kung hindi mo siya matagaan sa appropriate nga attention, possibly malala kag mag-apekto gid no sa mental health sang isa ka Iloy, no? Istoryahan ta ini diri sa ato sa pagpangalagad upod sa kay Doc Mambitupas nga ra nakaron sa ato sininga linya sang telepono. Doc Bambi, maayong gabi.
6: Good evening Sir Joel and sa aton listeners every Sunday, maayong gabi.
3: Doc, ang atong topiko subong is party sa postpartum depression, no? Pwede mo ma-istorya sa aton, pwede mo ma-discuss sa aton kung ano ining postpartum depression, Doc?
6: Okay, when we say postpartum depression, amunin siya ang gina-experience sang mga nanay after pagbunag sang ila kabataan, no? There are cases nga nag-experience gid man kita sang changes sa aton body, sa aton mental condition. Kasi siyempre nagalain ang dynamics sang aton lawas while nagabusong kita and especially after bata or after giving birth kiti dramatic change ni sa aton nga overall nga component sang lawas naton kag sa mental naton malain na abi ang aton nga outlook kay mangin nanay na kita. So ang ini nga condition kung magpersist ang imo ginabatsyag nga mga kumbaga, for example be pagtapos mo bata do may mga discordas dugalain bala ang imo behavior towards sa lawas mo towards sa bata mo. Normal lang ina siya kasi syempre naga-adjust ang imo nga pinsar ang imo lawas sa changes nga nagkalatabo sa imo bilang nanay. Pero kung magpersist ang amo ni nga condition beyond 2 weeks, extreme nga kasubo, do hindi mo maintindihan kung ano ang ginabatsyag mo towards sa bata mo, irritable ikaw, masami daw, gusto mo maghibi. Kung amo ni nga mga symptoms, magpersist siya beyond 2 weeks, depression na ina possibly.
3: Nga Doc na naga-experience, anong mga changes sa lawas sa babae nga nagabatsyag sila sa kaayos ding feelings no, after sila makadeliver sa ilang kabata?
6: Usually, sir, ang ini nga condition, hindi lang ni siya right after bata. Gid ha? There are cases nga even during pregnancy, pwede ka makaumpisa na nga batsyag sini nga mga nga sinyales or simptoma nga because of factors nga nagakatabo sa imulawas and also ang mga kumaga daw naga ano ikaw ba hypersensitive ikaw sa imo nga environment. So may apat na ka major factors nga naga-develop kita sa ginatawag natin postpartum depression. Number one, hormonal dysregulation. Butang balon ng imo nga chemical sa imo nga lawas tungod kay nagbusong ikaw, nagalain ang level. Ang pinaka kaimportante dira nga hormone would be would be estrogen kag progesterone. So amo ni sila ang nag-regulate sang mood nga kung normal ang level sa aton lawas, hindi kita magbatsag sang too much nga kasubo, though regulated ang aton nga behavior kay mood stabilizers ini siya. So kung mag-alter ini ang hormone or magnubo kay tungod normal nga reaction sang lawas naton kay kita nagabusong, nag-cause ini siya sang changes sa aton nga ginatawag nga transmitter sa utok naton kag ma-dysregulate ang aton nga apektuhan sini nga mga hormones ang pagnubo sang aton estrogen kag progesterone ang aton nga cortisol. So ma-dysregulate ang cortisol. So kung hindi insakto ang level sang cortisol tungod kay nagadepende siya sa estrogen kag progesterone nga nubo, mataas ang aton stress response sa aton nga lawas nga mag-cause siya sang behavioral changes. Doon muna ang pinakasimple na ako nga pwede i-explain. So estrogen and progesterone nga nagnubo ma-cause siya sang problem sa aton nga cortisol which is a stress hormone. So ang stress hormone magka-problema, mag-cause siya sang problem sa behavior. That's one. So number two, neurochemical and immune changes. So may ara pagid nga isa ka chemical sa lawas naton luwas sa ginmention ko kagina nga estrogen and progesterone, may ginatawag kita nga serotonin. So mood stabilizer man siya sang aton lawas. So mag-disrupt ina siya tungod sa aton nga condition nga ginaatubang nga gabusong kita. So hindi man mag-establish ang aton nga mood. And then immune changes nagataas ang aton nga level sang pro-inflammatory cytokine sa lawas. Though chemical siya nga nagapahubag sa aton lawas. So, ang mga, for example, though two medical na siya abi. So, sa simple na lang nga pulong, ang mga chemical sa lawas naton nga gakos nga kita magtaas ang level sang kumbaga quote unquote inflammation sa lawas naton gataas na siya. So nagakaapektuhan ng aton nga mood. So neurochemical and immune changes. So ang mga chemical pagid nga nagakontrol sa aton nga mag normal ang aton nga immunity naga dysregulate siya because of the reason nga nagabusong kita. So ang ikatatlo, psychological and social stressors. Nag-hypersensitive ang mga pregnant individuals sa makita nila sa ila environment. Gamay lang nga daw sang una wala pa sila nagabusong, daw wala man lang sa ila daw wala sila ga-react, no?
3: Do okay lang.
6: So, do okay lang pero sang nagbusong na gamay-gamay lang nga makita nila nga do kumbaga para sa ila do triggers bala. Nagataas ang ilang responses kag nagaka-stress sila. One good example, nagaka-stress sila sa itsura sang ila husband. Pwede ina siya. Kay do feeling nila do irritable, hindi sila mahatag sang ila husband kung anong ila gusto for that particular nga period nga nagabusong sila. Though gusto nila may matabo nga may makuha sila nga kung whatever nga gusto nila i-request sa husband, hindi ma-fulfill sang husband. So, sa dalalayon nga samtang gabusong sila, though feeling nila trigger ang ila ba na pwede ina siya. So, social stressor. and psychological stressor. Iban gambal nga, di na panamkunan ka lang na sa asawa mo, di ba?
3: Pero sa'yo nagala ina-adok sa depression?
6: Pwede, gid siya. I-observe nyo kung do persistent na gid nga daw, nga daw ginaaway ako sinipermis ang akon asawa, kag sige-sige na ini siya, binulan na, pwede siya nga ikaw ang cause sang stress sang imong asawa, pwede gid ina siya. So hindi mo siya pag i-label lang, ginapanamkunan niya lang ako.
3: Daw nagapalaugta siya than the usual.
6: Palaugta siya, though kung ara ang iya husband or other members of the family, though gakasubo siya instead of nga mag-share siya sang kung whatever ang iya nga na-experience for the day, though nag-isolate siya, though hindi na, niya gusto nga mag-socialize sa members of the family, so pwede nga gaka-trigger siya or gaka-stress siya sa environment kung diin may ara siya or sa sulod sang panimalay.
3: So, and then, very important ang papel sang family, guys, ni Doc.
6: Yes, ang pag-intindi ninyo sa inyo nga pinalangga, nga nagabusong. So, grabe, ginibalaan dapat ang patience naton sa mga asawa, sa aton nga nanay, nga nagabusong, no? Kay nag-experience na sila sang dysregulated hormones sa ilang lawas. Nga amuni siya ang nag-cause sang daw ka ano bala sa ila hypersensitive sila lain ang behavior because hindi nga tungod nga nagabusong sila ang hormones nga nagakontrol sang mood supposed to be hindi regulated so amo na ang ilang behavior.
3: Though ano kalawig Doc ini siya nga nagaspan within hindi na balam mo Doc as early as busong siya. May mga sign na nag-start ina siya, no? But after sang iya nga delivery, no? Do ano kalawig pa ang epekto sina nga makasilingta nga nag-suffer pa siya sang postpartum, Doc?
6: Postpartum depression. I mention ko lang, last galing ang factor, sir.
3: Sige, Doc.
6: Genetics. Genetics.
3: Okay.
6: So, if...
3: Parang hindi yun gali.
6: Yeah. If it runs in the family, ang risk mo nga mag-experience man sini mataas. Kag, let's say for example, sang ikaw hubin pa, teenager, and na may history ikaw nga, nabulong ikaw for depressive symptoms, ang chances mo nga kung ikaw ara na sa hamtong nga edad, may bana na ikaw, kag eventually magbusong ikaw, bantayan, gid kay pwede ikaw, mas taas ang risgo nga mag- postpartum depression ikaw because you have a past history sang ikaw teenager nga ginbulong ikaw for depression.
3: Okay.
6: So going back sa imo sir nga question no, diin siya nag-occur kag ano siya ang duration do amo nang imo
3: nga
6: ano. So ginabalaton kag ina hindi siya makita lamang right after pregnancy but even during pregnancy, right? And then ang iya man nga sometimes after pregnancy abi naton wala kay tido okay man ang aton nga nanay ang aton nga asawa but signs and symptoms can even occur usually 3 months after giving birth. Or even after a year after giving birth. So i-observe nyo gid. Hindi ka mo magkampante nga IT after a month, wala man, so wala siguro. Bantayan nyo gid kay in an average nga duration ginahambal sa studies abroad, to be specific sa US, ang ginahambal dito, bantayan nyo ang inyong nga pinalangga within 3 months to even a year. Pwede siya mag-develop.
3: Okay. Ano do ka pwede mahimo if proven nga nag-suffer sang depression, no? Ano pwede nga mahimo siya sa ila do?
6: Now, as layman, hindi kita ka-diagnose ni sir. Kasi this is a medical diagnosis nga ang pinakamaayo nga mag-diagnose ni would be our colleague na psychiatrist.
3: Mm-hmm.
6: So they have their own tests, criteria nga gusto na nila i-fulfill sa patient for them to label the patient to be having postpartum depression. Kay ano ni siya, mauti ni siya nga pag-evaluate. Kasi of course, mahatag ni sila bulong.
3: Mm-hmm.
6: So, dapat naka-undergo ang patient sang kumbaga rigid gid nga evaluation sang psychiatrist para nga ang bulong nga ihatag nila insakto gid sa patient nga may PPD or postpartum depression.
3: Mm-hmm.
6: So ang aton lang maubra as layman, no, kung ang aton nga family member may makita kita nga senyales nga daw kalain sang ilang nga behavior nga daw bag-o para sa aton nga pananawan, bag-o para sa aton nga pamatsyag, nga daw kalain nga daw may behavioral problem gid ang patient, insigida daloon yun na siya sa doktor.
3: Mm-hmm.
6: Hindi na pa mo maghulat.
3: May ara dok nga dogina ignore, no, do wala lang ginasapak, mm-hmm, no, ang makita nila doc nga ano nga simptoma.
6: Yes, kay do ginalabel lang nga normal lang ni, madula lang ni, kay normal lang ni nga ginaagyan sang isa ka pasyente or isa ka individual nga gabusong. Di ba masami amo na ang pwede naton
3: or worse, hambalaw nila gainarte lang.
6: Gainarte. Mm. So hindi siya gainarte lang.
3: Mm-hmm.
6: Sa subong nga mga panahon, iba na balaan ang aton nga ginaatubang nga challenges kumpara sang una.
3: Mm-hmm.
6: So hindi siya pwede naton i-label nga aga inarte lang siya. Kag ulihin na lang kita makarealize nga ay hindi galit kay may natabo nga mga kung ano dira nga mga scenario dulot sang amuni nga behavior sang aton pasyente.
3: Mm-hmm.
6: Kay pwede nga sa ulihi na bala kita bala magsulod sa pinsar ta ay oo, no, tandi gindala ko sa doktor kay para nga natagaan kay base amo ni ang iya nga condition, hindi naton luya ga magdabot dira nga may natabo na kag dira kita mamarasmas.
3: Mm-hmm. Ma-consider man isa ka part isa dok, no, sang mental health issue. Kung po ba yan, Dok, malalain ni siya, Dok. As, I mean, madulaan ginsang iyang, kumbaga, katinuan ang isa ka iloy?
6: Yes. So, may ara siya actually, sir, nga condition pagid nga ginatawag naton. This is the most severe form of mental condition sa mga iloy. So,
3: mm-hmm,
6: postpartum depression siya, no? Kagula gid na address, wala din natagaan pagtamod, pwede gid siya balaan mahulog. So I'm talking in general, ha, hindi ako psychiatrist, I'm an internist, but at least may ara lang kita bala idea sa mga bagay nga amo ni.
3: Mm-hmm.
6: So kung hindi siya ma-address ang aton nga depressive symptoms sang aton pinalangga, wala gid nadala sa doktor, pwede siya mahulog sa ginatawag naton postpartum psychosis.
3: Mm-hmm.
6: So ini siya very severe na ning siya nga condition nga ang i-present sa patient would be confusion, may obsessive thoughts na siya towards herself nga do gusto ya halitan ang kaugalingon niya,
3: mm-hmm,
6: kag halitan ang iya nga bata.
3: Mm-hmm.
6: Gahallucinate na siya. Do may delusion na siya, meaning do may makita siya nga do imaginary persons, do muna na bala, may mabatian siya, paranoid, no? So ini siya, yeah, ano na siya, severe form of the patient's condition na kay wala na address bala,
3: mm-hmm,
6: sang time nga nagapresent siya sa mga behavioral changes.
3: Mm-hmm. May ano, Doc, may ano bala, Doc, may kumbaga apan paggawa sang nanay or apan sa delivery niya, no? May mga ways bala ina siya, Doc, nga abi idalo mo siya nga daan sa psychiatrist or psychologist to assess kung indeed may mga possible nga she is leading to that condition daw.
6: Actually, ina siya, sir, ano na siya ng daw passive na siya nga response nato, no?
3: Mm-hmm.
6: May tinuara, nakita yan nga nakita. So that's the time makadto sa doktor. Pero ang more tani nga active response would be sangga prenatal pa lang, may ara na tani kita sang assessment sa tanan nga nagabusong. No?
3: Mm-hmm.
6: May ara na tani nga part na siya sang prenatal assessment sa mga doktor sa mga nanay.
3: Okay.
6: Because by doing that, ma-pick up mo na siya ang sinuodi ang mga may posibilidad
3: mm-hmm.
6: mag-develop sang depression, no? May mga early signs na siya kag early man naton matagaan sang intervention.
3: Mm-hmm.
6: Ang isa pagid kaginahambal sa mga recommendations should be right after birth or weeks after birth dapat gabalik sa doktor or sa ilang nga nagpabata sa ila para ma-assess ang behavior sa nanay.
3: Mm-hmm.
6: Kaya by doing that, ma-pick up mo nga sa subong kay may bata na siya, amuni ang iya nga mga behavior. Kung hindi ma-address, pwede ni siya mag-cause ang depressive symptoms sa uli. So, i-address ko na.
3: Mm-hmm. Importante gid Dok, ang early nga pag-diagnose. Pero Dok,
6: mm-hmm.
3: Makabulig ba ladri if, I mean, sa inyong imong aside, being a medical nutritionist, no, may mga foods, may mga types of diets nga makabulig bala sa nanay para nga mapanubo ang risgo niya nga maka-develop siya sini.
6: Mm-mm. Medical nutrition doctor ako, sir, ha?
3: Medical nutrition doctor.
6: Nutritionist are those nga nag-ubra sang meal plan, no?
3: Yeah.
6: Mm. Yes, there are food groups nga makapahagan-hagan. Kaya ang ginhambal natin earlier would be nagataas ang inflammatory level or mga chemical bala sa lawas ng patient nga nag-cause sang hubag sa lawas ng patient.
3: Mm.
6: So, hyper-inflamed sila during pregnancy nga nag-cause sang problem sa ila nga behavior. So, gataas ang ginatawag natin nga mga inflammatory markers sa aton nga dugo.
3: Mm-mm.
6: So, magambal kita inflammatory markers, do pareho na siya nga may pilas kita
3: mm-hmm.
6: nga kung nagahubag siya, ang may mga hormones dira nga taas ang level kay tungod nga may pilas kita nga gina-present sa lawas naton. Same is true with pregnant nga individuals. So, mataas na ang level sang hubag sa ilang lawas or ang mga pro-inflammatory cytokines sa ila lawas nga amuni siya ang nag-cause nga ga-amuni ang ila behavior.
3: Mm.
6: So, in terms of the food recommendation para ni sa ila, kay taas ang inflammatory components ang ila lawas, tagaan ta sila sang pagkaon nga makapa lower down sang inflammatory state sang lawas.
3: Mm.
6: So, ano na siya ang mga anti-inflammatory food. Utan, no? Fruits, back to basics, kinanglan may ara kita adequate sources of protein.
3: Mm-hmm.
6: Paiway nga magkaon kita sang mga preserve or mga may mga added components sa pagkaon nga para nga ma-preserve ang ilang quote-unquote freshness.
3: Mm-hmm.
6: For example, mga hotdog, mga ham, mga whatever nga meat products nga preserve. Hindi siya pwede tani sa pregnant.
3: Okay. So, mga dilatas, Lido, hindi pwede? No?
6: Dilatas, hindi. O kung pwede natin mapaiway. Kay pwede siya makapataas sang pro-inflammatory cytokine sa utok nga pwede siya makakause ang mood changes.
3: Mm.
6: Ang fast food, paiway gid tani. Soft drinks, mm. no? So, ang mga pregnant natin, bago gusto, ginan nila ang soft drinks kay some pregnant. Hmm. Kay daw, muna ang nagapa dula sang ila nga kauhaw nga sensation nga ginabat siya.
3: Nagapapagsik ano sa ila daw?
6: Nagapapagsik. So, soft drinks are pro-inflammatory drinks. Maghambal kita pro-inflammatory, ginadugangan pagina nila nga maghubag ang aton nga lawas nga mag-cause eventually sang mood disorder, mood changes sa aton nga sistema.
3: Hmm. Or ano dok, no? Or sweets in general?
6: Sweets. Basta tanan nga preserve nga pagkaon, may gingha butang dira para nga to maintain the quote-unquote freshness. Hindi na siya pwede sa mga nagabusong. Back to basics, gintani. Kiti, of course, luwas nga hindi natin luyag nga mag-imbalance ang inyo nga mood kag behavior. Siyempre, sa aton bata, gakadto man kung anong ginakaon naton, ginakaon man sang aton nga bata.
3: Mm-hmm.
6: So, okay. Hindi pwede nga magpinagusto kita kay amuna ang makapasuit o makapaumpaw sang ginabatsyag ta at the expense of our child.
3: Mm-hmm. Dok, may nagapamangkot, sinya dok, may neighbor sila ko na dok sang una, kabaulo nagbata. Eventually, after 3 months ko noon, nagbuang ang babae. Posible ba lang postpartum depression inisya?
6: Posible. Kag postpartum depression siya initially, basi eventually nag-psychosis na siya.
3: Mm-hmm. Basi kung nag-manifest sa mga sign, tapos pinabayaan ng baladok?
6: Wala lang na address. Mm-hmm. Kag other pagigali sa nga factors nga makapataas ang risgo sa postpartum depression, amuni. Having twins or triplets, no? Kung may marital problem sa sulod sang panimalay, para may kamugaaway sang imo nga partner or husband.
3: Mm-hmm.
6: Kung may financial problem, kag kung ang pagbusong mo unwanted pregnancy.
3: Okay.
6: Kasi siyempre, ano mo, stress mga siya para sa iloy.
3: Triggers din siya.
6: Mm-hmm. Oo. Kapid ako, sir, ha? May kapid ako. Though, sa kaloy isang Diyos, wala man yan ang postpartum depression. Ang nanay ko sa pagkabalo ko.
3: Mayong pag-care, no? Ang muna na
6: ako. I think so.
3: Mm-mm.
6: So, hindi siya butang balon nga. If you have twins, automatic, ha? Mm-mm. It will still depend on a lot of factors. No? Though, amulan ni siya ang mga, kumbaga, some of the factors nga kung mag-compound na siya, mag-add up na siya, mahulog siya sa possibly postpartum depression.
3: Mm-mm. Pero Doc, no? Common question lang, no? Nga nga may nag-aara, ganyan Doc, nga prone nga magka-postpartum. Pero may aram niya, Doc, nga bisan ano, ka-turbulent ay ang family life, married life, pero nga wala man niya nagka-develop sa postpartum depression ng Eloy.
6: As we mentioned earlier, pwede, number one, strong genetic component, gidya ang lawas ng patient.
3: Mm-hmm.
6: Do, kumbaga, sa local language naton, kabalan.
3: Oh,
6: ang angin mo, ya dugo, ya kabalan, kaya wala ka. Do, wala mo, ya ginapasulod bala sa pinsar mo ang stress.
3: Mm-hmm.
6: So, bisan pila, pada yang imo, ya mga, di ba, may iban kita nga mga kilala nga, grabe, bala ang background in terms sa pagbusong do halos every year gabuso pero do wala lang.
3: Mm-mm.
6: Diba? Possibly ang
3: gani.
6: Oh, may iban na nga ka isa ka do walang nagbata pero do ka turbulent di bala sang iya nga pagbusong, ang iya nga behavior, no. So number one, gina nga factor is your genetic makeup probably.
3: Mm-hmm.
6: O ano mo gina paano mo iatubangon ang stress nga ginahatag sa imo prior to pregnancy, during, and right after pregnancy. Mindset, kung baga mindset, paano mo siya i-handle as a person.
3: Mm, okay. And, butang balodok, pati ni ang mga, kung baga mga nagbusong bala nga wala na ginalauman, then nag-go into a relationship, nagpakasal nga wala man preparasyon, no?
6: Mm.
3: These are people nga mataas ang risiko nila
6: makadevelop. Yeah. Because stress na mo.
3: Mm-mm.
6: stress ina sa pinsar sang mag-asawa, especially sang nanay, no? Kung hindi niya ma-handle ini nga mga issues while gabusong siya, pwede yagid niya i-experience ang symptoms during and after pregnancy kay constantly panumdumon niya. Constantly i-discuss niya among the family, especially sa iya husband, kagti kung mag-cause bala sang conflict. Na amo na siya ang dapat bantayan naton. And mayara ako sir nabasahan yung article ha. Postpartum depression is not only being experienced by the mother but can also be experienced by the father or by the husband.
3: Aba.
6: Kay because ang husband ang iya man nga stressor is paano ya suportahan ang family niya nga kumaga ma-adjust siya sa changes sang environment niya nga ma-shift siya from being a single person to married, to a married individual, or bisan hindi married, binol sa panahon subong, ma-shift ang iya nga mindset nga manging tatay na siya. So, hindi lang na simple nga depression sa mother, depression can also be experienced by fathers or by the husbands or by your partners.
3: So muna doon ka importante kidya nga magano ka no nga ready ka na kidya. I mean ginpreparahan, ginhandaan kay istoryahan kidya ang pagsunod niya sa pagpangabuhi.
6: Correct. Hindi siya nga kay gusto mo lang.
3: Can you imagine ko doc no? Ano yan ang feeling sa sining mga ara sa kostumbre sa mga arranged marriage no?
6: Di ba? Or bata pa gin ano niya no gin dugi na ready mo na ang mindset sang bata mo nga amuning pamanahon mo, amuning nga age, nga wala siya freedom nga mag-decide on her own, di ba? Stress man na mo. So, isa man na ka-factor nga kung magbusong ini nga mga individuals, probably, ang present sila sang postpartum depression because, number one, hindi nila, wala sila, ano, freedom na magpili, mag-decide kung saan o sila mamana. So probably kung gusto nila move forward sa ila career, hindi pwede kay pwede punggan sila sang family or sang ilang husband. Now, stress na para sa nanay.
3: So kung nag-suffer sang kaangasing kondisyon ang nanay, ma-impact bala ini sa physical and sa mental health man sang iya ginabusong?
6: Correct. May ara gid. Kay pwede balaan nga ang imo nga behavior would be hindi ka magkaon adequately. O hindi ka mag-inom kay depressed ka ang mga bulong mo nga ginahatag sang imo nga doktor or even bisan ginahatag ginag-guide sang midwife butang ta ang naga-prenatal sa imo midwife. May mga medication man nga ginahatag ang midwife mo no as directed by the government nato no kay especially sa mga uma no kaumahan wala masyado gid sang adequate number of doctors so some areas midwife ang naga-evaluate sa mga gabulusong so may mga bulong na siya nga pwede ihatag supplements vitamins so kung hindi mo na siya pag-i-take kay depressed ikaw ang result would be ang bata mo mag-suffer kay hindi siya kabaton sang insakto nga support halin sa imo. Samtang ara pa siya sa sulod sang imo nga lawas, no? Next, behavior wise nasubuan ikaw. So sa constant mo nga feeling nga daw helpless ka, subo ka. Ang imo da nga mga hormones ga further dysregulate sa lawas mo. So, ang hormones gaagi manbalan sa sistema sang imo bata. So ang imo bata ang iya immune responses bagsak so pagwa sang bata pwede siya nga tingala kang ang iban nga mga kabataan nga same man ang process sang pagbata sang ilan yung mga nanay healthy sila yap yung bata mo ya dudugay gamasakit. Kaya ang ila immune responses pigado kay sang ara palang ginabusong mo sila or ang imo bata, kaya ano ka na, gahatag ka na sang stressor sa bata mo, bisan ara pa siya sa sulod sang tiyan.
3: Dok, may isa ko din nakita nga, isa ko na sa mga sign man nga possible nga ga-suffer sa depression is kung nag-change sa iya sininga behavior sa pagkaon, no? O sa eating niya. As you mentioned kay Inaman earlier, no? If this is the case, no? Paano ni siya, Dok, i-manage, no? In terms sa pagpakaon sa ano, sa pasyente nga nag-suffer sa sininga condition, no? Sa Iloy, Dok.
6: So for example, hindi kid magkaon ng patient or ang mother aside from possible na may mga part siya sang pwede depressive symptoms niya or hindi man siya depressed pero ang hormones niya gid daw hindi gid manami nga nag-apekto na sa sense of taste.
3: Yes. Oh.
6: So ano ang pwede mo mahatag? So may mga ginatawag kita nga oral nutrition supplement for the pregnant individual. So pwede kita ka-prescribe nutrition medical grade nutritionals lang tawunta na kung anong nagakabagay. Kag may mga nanay man kung kaisa or I've experienced hangga training ako before ang persistent gidyang nga nausea ang gasuka-suka ginabala as part of pregnancy, di ba? Part man na yan normal na siya nga kung kaisa mag kung gabusong kita may mga gadigwa-digwa pero may ara gidya nga sobra gidya ang presentation nila sang digwa nga to the point hindi na sila kakaon. So anong ginaobra na namon kay prone na sila nga mag-malnourish ang iloy. Problem, hindi lang ang iloy mag-malnourish pati ang bata sa sulod sang ila nga taguangkan, no? So, gina-admit na namon kag ginapaagi ang support paagi sa ugat. Gina-hydrate.
3: Okay.
6: Tapos, ginaamat-amat, introduce ang pagkaon nga ginalantaw namon ano ang posible makaya sa patient nga hindi yabla idigwa. Hindi makakosang triggers nga mabigwa ang patient. So ginalantaw na namon ano ang mga type of food nga masimhutan pa lang nila gadigwa na sila. So ginapalista na namon kag hindi namon pagihatag na sa patient. Mangita kami alternative.
3: So po ta malundok ining mga behaviors sa mga babae kung nagabusong sila or after gabusong sila nga may mga pagkaon sila hindi magustuhan, may mga baho sila hindi magustuhan part ini isang hormonal changes na ilang sinilawas.
6: Yes, sir. Part ina siya nga eventually kung maka bata na sila, nag-aamat-amat na manabalik sa normal ang levels ng hormones. Ga-wonder na sila nga makaya na nila after few weeks, gabalik na ang ilang tolerance sa whatever food niya daw sang pregnant sila, hindi nila maagwanta.
3: So Dok, tama gali Dok, dako nga risgo, no? Bisa ano ka ka-healthy nga babae, no? Kung magbunag ka, dakong damong gigili isang risk, no, ang imo ginapangatubang, hindi lang physical. Above all, ang mas ring ka, Dok, nga ba sa may ginaneglect isang mental nga aspeto, kahit hindi mo siya makita, eh, no? Ang physical niya, makita mo, makareklamo siya, mahambal siya. Oftentimes, ang psychological and mental, medyo mabudlay siya because sometimes ang concern mismo, ano pa siya, Dok, no, in denial pa siya, no? Kag kita mismo nga family, in denial man kita, wala na gina-acknowledge, no? Nga possible, amon yung condition nga ginatubang sa aton yung pasyente.
6: Correct. Kag, some cases, ang masubo pa, is, amon na balang term nga gina-gaslight ang mga nanay.
3: Oh, gaslight. No?
6: Nang, do ginabalik na, ang basol.
3: Oo, sila pa ginapakalain.
6: Kay ti, sometimes, pwede natin ihambalan ang mga nagabulusong nga gainarte lang, no? Ang iban kaya man gani nga ikaw amuni siya. So hindi ta nabalan pwede i-compare ang gina-experience sang aton pinalangga versus sa gina-experience man to sang aton kilala kay may kanya-kanya na sila nga mga hormones ya nga naga-apekto sa ilalawas kag lain-lain ang level sang hormone nga gina-experience nila nga ano bala ang pag-change sang level sang hormone iba-iba sa kada pregnant individual. So hindi nato na mahambal nga ikaw nga aamo ka ni kay pwede nga ang particular hormone nga nagakos sina sang behavior nga nubo patuya sa isa nga ng individual nga nagabusong nga kilala mo. So wala siya nagapresent sang pariho nga ginapresent sang imo yaya nga asawa.
3: Mm-hmm. So dok, sa sining mga kondisyon, kaysa sining ka mga bagay na katabo sa mga babae, anong imo nga generally ginahatag nga advice sa mga husbands?
6: Sa mga husbands, no, kinanglan gid nila ya iintindihon gid ya sang maayo ang ila asawa kag pahabaon gid nila ang ila patience. Kiti intindihon
3: nila. Pero dok,
6: nila
3: sa mga asawa, hindi man nila paggamiton ini sometimes as an alibi man sa ilang husband.
6: Oh, alibi. Oh, maluoy man kamo. Kasi remember, hindi lang kamo pwede ang maka-experience sang depression or postpartum depression.
3: Mm-mm.
6: Pati ang inyo husband.
3: Mm-mm.
6: Kag kung mag-depress ni ang inyo mga husbands, makaluluoy gid kay ti sino na lang ang pangita kwarta for financial support sa inyo pamilya kung depressed niyang inyo husbands.
3: Mm-hmm.
6: Kaya ti after giving birth, damo na kamuna challenges na tulubangon sa inyo nga pagpadako sa inyo bata.
3: Mm-hmm.
6: So hindi nyo man pagtataman ng inyo nga husbands. So, kumbaga, ano lang, bululigay lang kamo nga mag-stabilize ang inyo behavior, mag-care sa inyo bata, kagpahabaon nyo ang inyong understanding, patience sa isa kag isa.
3: Mm-hmm.
6: Kaya may kanya-kanya man kita nga gina-experience nga changes sa aton personality kay tungod nag-shift na ang aton nga dynamics ang pagpangabuhi from singlehood to being a parent,
3: mm-hmm,
6: being a husband, being mm-hmm a wife.
3: Isa dito sa mga concern din, no, commonly guro sa mga wife is that after giving birth, mangin hindi na sila that appealing, no, sa ila sining husband, mm, di ba, doc?
6: Oh.
3: Kasi hindi na ko sexy, no. Kasi amoy na ko gatas, no, kay ganda sa bata, di ba, doc? So amo na guro mga hang-ups mas sa mga babae.
6: Oo. So so sa amo ni nga aspeto, you have to parang i-plastar nyo man ang inyo kaugalingon nga kung paano nyo ma-handle ang amoning nga challenges nga constantly gabalik-balik sa inyo nga paminsaron. So dapat kamo as a wife, as a mother, hindi nyo man pag i-down gid ang inyo kaugalingon kag remember nyo lang nga or ibutang nyo lang sa inyo nga pinsar nga ang mga nanay, in general, ga-undergo sang amuning a phase.
3: Mm-hmm.
6: No? Ano lang ni, kumbaga, ano ni siya ng iba-iba nga gina-experience sang mga nanay or sa mga babae nga bag-o bata. Normal siya. Ibutang mo lang sa pinsar mga anormal, ni maagi lang gid ni siya.
3: Mm-hmm.
6: So, ano ko siya, kumbaga, i-savor ko siya ang moment kay hindi naman niya magliwat ang period niya ni. Kung gay pasalamatan mo na lang kag hindi mo pag-ibutan nga daw ka negative bala sang gakatabo sa imo.
3: So mangita ka gid. I mean encourage the mother to speak up. Mag-istorya sila. I-share nila kung ano ila feelings ra dia.
6: Oo.
3: Di ba? Kay ti the mere fact nga nagapautuas ka dok, baka pamagani na sa imo gid abat siya.
6: Correct. Ko amo nang ginamal naton kag ina hindi nyo pag-i-gaslight ang mga iloy, ang inyo nga asawa, inyo nga nanay, when nag-air sila or nagpautuan sila sa ila concerns, kay laban, amuna niya ang ma-feel nila for that particular moment. So, ang ubrahon natun, anong pwede natun mabulig nga mapahaganhagan ang ila ginabatsyag? Ano ang pwede natun mahambal sa ila nga hindi man sila ma-hurt gid, masaklaw, no? Ang ilang nga pamatsyag nga ti panong dumunta ang ini nga nanay naton, asawa naton, ma-take care pa ni sa bata naton. So kung hindi naton stabilize ang ila behavior, hindi lang kaluluoy ni sila as a person, kaluluoy aton bata. Amo pagid na ang dapat naton man panong dumon.
3: And the best guru do kay Moni is kung Kung makayata man lang ang ginapangayo sa aton nga wife, sa aton nga partner, ihatag na ito, di ba, Doc?
6: Correct. I mean,
3: hindi mo siguro mag-demand more than what you can ano, more than what you can, no, as a husband. Di ba, Doc?
6: Correct. Kag hindi man na sila, in general, hindi man na siya mag-persist gid ang ila na nga behavioral changes nga tinuig gid. It's just a phase.
3: Mm-hmm.
6: So panumdumon nyo, maagi man lang ni siya. So sa amo ni nga period nga gina-undergo, gina-agyan sang akon asawa, paano ko buligan ang asawa ko or ang nanay ko nga hindi siya matam-an man. Kag kami, hindi man kami matam-an sang iya nga mga behavior change or behavioral changes na daw swabe lang bala.
3: Mm-hmm.
6: Kay after a while, madula man lang ni, unless nga ang cause gid is nag-present na be ang patient sang psychosis or depression nga kinanglan na niyaya may doktor na nga mag-intervene.
3: Mm-hmm.
6: Pero kung daw simple man lang nga behavioral change, do makaya nyo pa man lang i-tolerate, do wala man gid ka mo ginahalitan sang iya nga mga behavior, makaya nyo pa mag-adjust sa ila, ubrahan nyo na lang.
3: Mm-hmm. Kaya tikot mabuligan to sila, Doc, mas madasig ang iyang ilang recovery. Mm-hmm. Diba?
6: Yeah. Mm. Kaga amuni pagid ang ininga nga mga condition, sir, prevalent ni siya sa mga patients or nanay nga nag-undergo sang cesarean operation versus sa normal
3: delivery.
6: Nga delivery.
3: Okay. Anyway, Doc, no, tahom sa ato sa discussion subong gabi. Ang imo na lang final takeaway, no, para sa ato sa matagpalamati subong gabi.
6: Okay. So sa mga listeners naton, ang gin-discuss namo ni Sir Joel, general lang ni siya nga information, ha. Remember, I'm not an OB gynecologist, I'm an internist. So ang aton nga purpose lang for tonight is to give you an overview kung ano ni siya ang ginatawag naton na postpartum depression, kag ano ang mga posible naton nga basics nga ma-learn diri nga kung makita naton sa aton nga sulod sang panimalay may ara na kita idea nga kung may ara ni nga may ga-present sa upod naton sa panimalay, ano ang pwede naton maubra bilang layman. Amo lang man na ang aton purpose nga gina-discuss ni naton. Now, if you have concerns, if you have other things nga gusto ninyo ma-address, that's the time nga base kinanglan nyo na ang giya sang OB gynecologist naton nga mga colleagues or mga psychiatrist naton nga colleagues. So, amo hopefully nakahatag kami sang overview kag napaintindi kamo namon sa mga basics lang kag kung ano man dira ang aton gina-experience sa sulod sang panimalay in relation to our topic. Tani nakahatag kami sang giya, no, nga para hindi man kamo ma butang sa dumatamaan di ka mo or magka-add up sa inyo nga problema.
3: Mm-hmm. Doc, thank you very much, Doc, and good night.
6: Thank you, Sir Joel, and hoping na maka-discuss naman kita next Sunday.
3: Thank you, Doc.
6: Thank you.
3: Good night. Thank you, Gid, sa kaya Doc Mabito pa sa ato sing Doctor of Medical Nutrition nga partner sa ato sininga pag pangalakad sa tag sa kadomingo sang gabi. Nagatamyaw kita sa aton sininga mga listeners nga nag-upload gid sa aton via the web, no, via sa ating Facebook Live, sa kay Maria Rubica Nunicato, alin sa my Mission Road,

0: Assis, kay Pablo D. No? Salamat kay Cedric Tizon, salamat sa kay Dion Avaricio, salamat gid sa pag-upo diri sa ato sing pagpanganakan. Sa kay Mary Jane Espanyola, good evening. Sa kay Leo Britanya Dinaga, salamat gid. Sa kay Martino Almogente, good evening. Kay Rufus Bufil, salamat. Kay Regina Alegria Fuertes, good evening. Sa kay Paulo Jade Ojaldon, salamat sa pag-upod. Sa kay Manlegro Adrian, good evening. Sa kay Lynn Valencia Landoy, good evening. Kay Tristan Wyatt Gulay, salamat kay sa kay Jobert Gregorio Magbanwa, salamat sa pag-upod. Sa kay Susan Galon Alarba, salamat gid sa pagpamati. Kay Idel Agustin, kay Susan Misahon Sikad, former city employee ni siya. No? Sa kay Arnie for show, good evening. Salamat gid. Kay Izel Ann Borda, salamat man. Sa kay Jojo Sidano, sa kay Ezel Ann Borda, kay Otero Zomar, salamat. Sa kay Lyric Gestro, good evening. Sa kay Noemi Aquino Sanchez, salamat gid sa pag-upo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mag-pause kita for some reminders, so balik naton, we'll have some report ni Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Ang oras, las 11:13.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Factory Corporation, ISO certified world class quality. ECS.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Apo! Ulat alay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
9: Lolo, kung kuanay kita, kaputigit sang inyo naong.
10: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
11: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
12: Gay

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras tatak, alas 11:20.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Kitty Kale.
7: Uy, 150 over 100 jali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
13: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
14: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
15: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
16: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
17: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mova 8, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras, tatak, alas 11:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlay yan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney. Then nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care? We care? Kidney care!
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi naman at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
13: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
14: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
12: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutin na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutin. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutin. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
15: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
17: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
18: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
19: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3. Dito ako, believe.
22: Mega Man Gold Coffee Mix.
23: Partner.
22: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
23: Mega Man Gold Coffee Mix.
22: May ginseng,
23: tungkat ani,
22: maca,
23: kag so
22: palmetto.
23: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
22: Mega Man Gold Coffee Mix.
23: Yara na sa mga butika.
24: Kapoy.
25: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
26: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
29: Untati na! Tusiran Forte! Ulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagdatol na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran! Tusiran!
30: Tusiran Forte!
27: Unilab quality yan.
29: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ubong makulit? Just stop it!
32: Kargado!
33: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
26: Kargado!
32: MaxFit, kargado!
27: Unilab quality yan.
34: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Mag MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
0: pati sa lambingan.
3: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
0: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang fried washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is pride. All you need is pride.
8: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kinikel.
7: Uy, 150 over 100 dali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
4: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang kabi?
13: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
14: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
12: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
15: NANS Herbal Capsule. Mapaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
16: Tutpalang

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Las 11:38, balik na din sa ating pagpakanan. This time, magkakuha kita sa ang report ni Radyoman Flo Consomo Navarrete sa yasing natipon ng mga balita sa paglibot karon sa syudad sang Iloilo, no? Chikaroon na ito ng mga natipon ng balita ni Radyoman Flo Consomo Navarrete. And of course, no, salamat gin sa mga nag-upo sa atong sininga pagpangalagad, sa atong sininga mga sumulunod gin, no, sa tagsag ka-Domingo na nag-upo gin sa atong sininga pagpangalagad. Salamat gin ang inyo sininga mga palamangkutano, no? Pwede naman yung ma-shoot sa kay Doc Bambi, no? Sa masunod nga edisyon sa atong sininga pag pangalagad, no? And of course, sa atong sininga mga pinalagang makauturan, Domingo naman subong, buwas, Lunes naman, so good naman kita, no? Sa atong sininga pag panrabaho, no? Petsa 21 buwas ng adlaw, no? Anibersaryo sang declaration sang martial law, no? Sa Metro Manila, wala sang klase, no? Pagod man nga tigin expect ang pila ka mga hublang protesta sang pila ka mga grupo which maka-epekto, no, sa kagutok sang trapiko sa aton sining ako sa mga dalanon, no, sa may Metro Manila. So that is why, no, suspended ang face-to-face classes sa Metro Manila. Ma-shift sila sa alternative delivery mode, no, sang learning, no, para sa atong sininga mga estudyante dito sa may Metro Manila. No, this is preparation para man sa safety sang atong sininga mga estudyante, no. Sila sige pagbiyahe pakadto sa ilasing tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Kauta ang mga natipon na mga balita, mga informasyon ni Radyoman Flo Consomo Navarrete.
2: DYRI Radyoman Report.
3: Radyoman na Joel, ginabawian sang kabuhi ang 13 anyos ng lalaki matapos na lumo sa Civil Resort sa and restaurant sa Barangay Butong Uton, Iloilo kay nasang hapon. Ang biktima diri amon ni si Adias Kip sang Barangay San Jose, Haro, Iloilo City. Sino kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sicule, hepe sang Uton Municipal Police Station, nagintinguhan pa nga salbaron sa mga doktor sang Western Visayas Medical Center o kon WBMC ang biktima apang ginbawian gid sang kabuhi. Payag pa niya nga hindi makaibalo nga maglangoy ang biktima kabangdanan sa niyang kamatayon. Kaupod sa 13 anyos nga nagpaligo ang iya tres ang iya sininga magulang kagduha niya ka mga kaabyan o kon kabyanan sang gulpi lang nga nagbadlos ang hangin kag nagdalagko ang balod. Maswerte naman nga nakaluwas ang magulang sang biktima kag ang duha pa niya kaupod, no? Sa madunduman na sapuan ang lawas sang solterito sa Barangay Trapiche Uton, malapit 200 meters ang kalayon alin sa iya sininga ginlumsan, no? Kaya mayara man sa isa kapag tinilipon ang magpamilya kagkadungan man sang kadlawan sang amay sang biktima Radyoman na Joel, no? Yari ba na ang confirmation ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Sipuli?
4: Kasi daw, ano gitsa sa kuno sa inspired gitsa na ano gitsa? Huwag gitsa na survive.
5: Sa din siya ng hospital ganda na, sir?
4: Sa Western, sir.
5: I see. So, huwag gitsa matapangan, sir, no?
4: Yes, sir.
5: Pila na itong edad niya, sir?
4: 13 years old, sir.
5: Sinong ayo ya?
4: Sir?
5: Sinong ayo ya, sir? Sinong ayo ya?
4: Wala ko kabalo sa ayo ya, sir. Ngahalan niya lang.
5: Ngahalan niya, sir. Sino?
4: Wala lang, sir, ha?
5: Kung tatlo, sir, okay naman to ya. Nakasurvive.
4: Wala man na lumos ang tatlo, sir. Isama lang na lumos.
5: Isama lang.
4: Oh, si alias Kate na lang, sir, be?
5: Alias. Alias ano?
4: Kate.
5: Kate, sir, Kate.
4: Oo. Ki-ai Iko Tango Hotel.
5: Taga din sila, sir, man?
4: Sa Barangay San Jose, Haro, Iloilo City.
5: I see. So upod man na nila, sir, ang sang sining biktima, ang kay may family gathering sila, sir, may okasyon.
4: Oh, sir.
5: Nagdesisyon silang napapaliko dila sa may civil
4: yes, sir.
5: Restaurant. Ano na tabo, sir? Okay, nakainom sila ko, no? Anong information?
4: Daw wala man kuno sila nakainom, sir.
5: Ah, wala. So sila nga apat nga maghimata, nagpaligo tos bye-bye. O galing nag
4: yes, sir.
5: Naggulpi lang nagtaas sa tubig.
4: Daw gulpi lang kuno sila nagtaas ng tubig.
5: Ah, I see. So mo to na ano hindi na kabalo maglangoy ang napatay ng sir.
4: Suno sa ilang, hindi man kuno sir kabalo.
3: Ang napagpayag ni Police Lieutenant Colonel si Poli. Samtang ginsiling naman ni Axel Villarina tagiyasang civil resort or civil resort and restaurant sa Barangay Butong Uton Iloilo ini kasunod sa pagkalumos sang isa ka minoridad sa nasambit nga resort na ang ginsiling niya nga ginakasubog nila ang natabo kagaway man sang may gusto nga matabo ini nga pagkalumos na no? Patay isang biktima Radyoman na Joel payag pa niya na wala sang may gusto sini no kag sunok ba kay sunok pa kay Axel nga hindi na nila sakop ang baybay nga ginpaliguan sa mga biktima kag kutob lang sa sulod sa swimming pool no sa among resort ang ilan na sakupan gindugang pa sini nga ang mga tinawon niya ang una pang nagdalagan agod mabuligan ang mga biktima no sa manumduman una nga nagkadto sa higad sang baybay ang mga himata sang biktima sang matabo ang ining insidente. Yari ang kabahin sa pagpayag ni Axel Villarina, ang tagiya mismo sang resort Radyoman na Joel.
6: Actually, apat pa sila. By the way, una-una, pinakasubo mo na mo ng natabo. No? Wala man sang may gusto nga matabo ina. Maski ka medere, lupod ko ang mga staff ko. Nasubuan mo kami sa natabo. Pero sa natabo tagiina ang bata apat sila nga magparintian na yata to tapos lagpas na nasagwa na sila sang area namon nasagwa na sila galangoy so ara man ang amon mga staff da kagang lifeguard pero sang natulupang dan sang staff ko kag sang mga lifeguard ko sila una nga nag-react pero hindi na nila mabdan kay layo na bing bata kag nadula na.
5: Ang ginpaliguan nila, hindi na ninyo sakop na ang baybay?
6: Hindi na sakop. Dari sila naghalin, pero sagwa na sila nakalabot.
5: Klaro, kung customer mo sila dito sa doon.
6: Oo.
5: Sino po nila, pamilya?
6: Pamilya nila. Kaya siguro nakainom-inom man sila. Ay based sa actuations nila, makita mo man sila ng mga panghulag na nakainom-inom mga kabataan. Kaya pamilya eh.
5: Hindi nyo na nasakop na sir sa may baybay? Hindi.
6: Sagwa na sila sa amon nga nasakupan nga baybay digto na tabo. Oh.
5: So that is why ang inyo ya, ang inyo sa mga lifeguard diri lang sa may pool.
6: Ari sa pool kagara man sagwa kay may mga staff ko nagabantay sagwa.
5: Tabo kay natawo sa nato.
6: Oo, namo tawo. Kag may mga staff ko dira nga ara lang dira standby. Amo gani nga sila una gid ya nga nagreact dalagan tong mga staff ko kag ang lifeguard ko
5: para nga magbulig.
6: Oo, para magbulig. Kay ang lifeguard din namon yang license dira sa dagat. Pinangtawgan sila wala sila kabot. So ang ginimo namon mga staff lang anay for the meantime.
5: Mm-hmm.
6: Abang wala pa nagalabot ang lifeguard nga pinangtawgan. So backup lang ang lifeguard namon sa pool.
5: Mm-hmm. Sir, kamusta ang sitwasyon sa baybay kay na?
6: Bow. Madlos, usog ang ano ang balod. Ginadvisan sila nga hindi sagad danay langoy dira, hindi sagad palayo, pero ti wala na pala mati.
5: Mga oras yung tabo, sir?
6: Mga, siguro mga alas 3:45 mga mamusin.
5: Sinong nakasalbar sa tatlo, sir? Manalimos?
6: Sila lang mismo. Eh, kay hindi man gid kuwan sa tumok. Sila man lang man nga nagpangimpadlos sa mabaskog niya balod.
5: Gulpila nag-paas ang tubig, sir?
6: Ang balod niya, sige, ati galing, wala sila na pamati. O, ginadvise na sila na kung pwede, hindi ka mo sagad ko palayo.
5: Ano to, sir, mga biktima? Ang tatlong na survive, look sa minor de edad?
6: Siguro, puro minor de edad, siguro. Puro man to sila parintihan, siguro.
5: Anong emotion?
6: Amon ang pagkabalo namon sa mga informasyon, pero nga puro man sila pamilya.
5: Ano emotion? Kasi
3: man na, Joel, ang pagpayag ni Axel, no? Villarina, ang tagiya sa nasambit sini nga resort no ti ang iya sini nga anigasyon nga nakainom ang ining apat ka mga biktima no pero ti ang tatlo diri naka maswerte nga nakaluwas sa sini nga patod nga kamatayon, pero ang sadri tigin ba wiyang yun sang kabuhi, no? Mm. Kaga may araman sang lifeguard, pero within sa ilalan sini nga vicinity, dira sa sulod sang resort, take ko magtapak, kaya sa baybay, kung maligo ka, hindi na nanginaya sakop, no? Ang baybay, Radyo Man na Joel, kaya dira naman sa sulod mo, sang civil resort and restaurant, Radyo Man na Joel.
1: Kantilado ang lugar ako?
3: Naggulpi lang, may kantilado ko, no? Kagagulpi lang, dalag ko ang ampak sa tubig, kag nagtaas ko ng inyong tubig,
1: Radyo Man na Joel. Nagpataog guro, no?
3: Nagpataog, posible, no? Kag badlos ang hangin kay na, no? Hmm. Amo itong base naka kung na nalumos ang inyong isa ka biktima, kag hindi sabi ka pa lumag nangoy, Radyo Man na Joel mo. Kaya mo itong natabo ang inyong pagkalumos patay sa sining biktima, Radyo Man na Joel. Pero tingin nga, gawin niya sa dala sa ospital, no? Upon ang upon sa rescue team, sang upon OSART, good and on sa Western Visayas Medical Center ang biktima, pero ginbawian, give sang iya sini nga kabuhi, Radyo Man na Joel, no? Sa piyak na bahin, dugang natong ring balita, no? May update kita rin sa sining hold up incident sa gasoline station dira sa Barutak Nuevo. Sabihin mayaran na sa person of interest, no? Upon POI, ang Barutak Nuevo Municipal Police Station sa naguntan yung hold up incident sa PEM gasoline station sa September 18. So, kung sakay sa mga motorsiklo, ang tatlo ka mga suspect, kagintayaan ng mga pump boys sa hindi pa matumod ni Ramas Lothang, no? Sumapakay Police Captain Francis Lyon, ipi siya nga Barutak Nuevo Municipal Police Station, naging kuha pa nila ang koleksyon sa gas station na nagabalor sa masubra 13 pesos. Payag pa niya nga padulong sa banwa sa Manilaw, Iloilo, ang direksyon sa ila motorsiklo sa mga suspect pagkatapos ang insidente. Hindi nga Martes, September 22, nakigaangot sa Barutak Municipal Police Station ang pag-iha sa gas station, kaupod ang ilasining legal counsel. Yari si Police Captain Francis Jan Layo ng HP sa Barutak Nuevo Municipal Police Station.
7: For the update, this morning nag-coordinate po tayo and formal dialogue sa supervisor ng FEM Gasoline Station as to the absence pa. Kasi unavailability pa po nung ating may-ari. Mm. And we are setting the appointment. If not Tuesday po, Wednesday, mag-istorya kami isang tag-iasang FEM together with their legal counsel. Mm. Pero as the update, may ara na kita mga POIs. But yet again, we cannot still nga 100% sure kasi ang aton nga mga victims is medyo na trauma pa, sir. Mm. Sa insidente nga natabo. So, may ginhatag pa si FEM na parang debriefing sa ila. Mm. Agod maka-recover sila sa insidente nga ila na saksihan, sir.
8: I see.
7: So, kung sir, may mga CCTVs man kita, still nga extraction, no? Actually, medyo struggle kita. Kasi we are writing one by one, sir, sa mga private individuals ngayon eh. Mm. To give their consent nga gamiton ang CCTV nila para makabulig, mapadasig sa solusyon sang krimen.
8: Okay. Sir, ang mga suspect may nakuha pala na kwarta?
7: Yes, sir. Positive po ito na information. According to the management ng FEM, meron po silang nakuhang more or less 13,000 pesos, sir.
8: Mm. Amo tong nagaserbi nga ti binta nila sa Bilongadlaw?
7: No, sir. Actually, prior from the incident, earlier this sang hapon, naka-remit pa sila. We can disclose the amount.
8: Mm-hmm.
7: But ang those 13,000 pesos is the kita lang nila for a few hours, until 8 lang man sila, sir.
8: I see. So, ang mga suspect, sir, may identity na kita?
7: As of now, sir, we cannot still confirm nga identity gid kasi when we say identity, 100% sure kita.
8: Mm-hmm.
7: So ang aton lang gid siguro malabel sa ila is persons of interest.
8: Mm-hmm.
7: So may ara na kita nga mga tao nga ginaulikid subong.
8: Mm-hmm.
7: But still we have yet to confirm sa aton nga mga gasoline boy kung ang aton nakuha nga information is same sa ila na saksihan di incident.
8: Mm. Captain Layog, din sila pakadto ang mga suspect matapos ang pag-hold up?
7: So according sa aton nga mga eyewitness during the area kag panag pang backtracking naton going anilaw direction po sila sir.
8: Inibala sila mga organisado nga grupo nga nag-hold up sa pila ka gasoline station diri sa probinsya sa Iloilo sir.
7: As for the incident itself sir, ma-treat pa naton siyang isolated kay still we are still conducting pa no sang additional investigation and deeper fact finding kay iti we cannot say otherwise nga ano nga kung ano manggit ang iya nga involvement sa other groups but still we're still nga gina-open man naton no ang aton nga investigation to any leads nga makita naton all across the investigation process.
3: Kabahin sa pagpahayag ni Police Captain Layo Gradyoman na Joel no. So ti kabay pa nga madakpa na ini nga tatlo ka mga suspect nga naga-hold up dira sa may isa ka gasoline station o confirmed gasoline station sa Barutak Nuevo Municipal Police Station o kon sa Barutak Nuevo Iloilo. Samtang magahiwat sa hublang protesta sa mabot sa September 21, 2026 ang mga membro sang Kadamay Kaisog Panahi o kon KKP sa University of the Philippines sa Visayas o kon UPB sa Iloilo City. No? Kaupon man sang KKP ang Simbahang Katoliko kangay sang Archdiocese of Haro kagpila ka mga multi-sectoral. So no, kay Maura Abilion, regional chairperson sang KKP, nga maumpisa ang ila programa sa social media sa aga sa UPB kag magamarcha sila padulong sa Office of the Ombudsman. Dugang pa ni Bilion nga tinutuyo sa aktividad para sukton si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya korupsyon kag sa mga proyekto sini nga wala matapos no kaliban pagid niya mga kon other agencies no kaangay sang DPWH nga mati mga palpak nga mga proyekto kaangay sang mga drainage system nga nagarason sang pagbaha diri sa siyudad sang Iloilo. Lakit man sa programa ang power outage nga nagakatabo sa Western Visayas kag pagtaas sa presyo sang gatong. Yari si Maura Abilion, regional chairperson sang KKP sa nga konsini nga ba interview.
9: Protest action ini no may rally kita dito sa may flyover sa may ano na sa UP matipon ang mga contingents dito mga 8:30 then ma-start ang program after 11 pag after some program mga 11 ma-march pa kadto sa ombudsman kay ma-file kami sang kaso while lang ko ka basa sa itong i-file naman nga case, no? Sa ombudsman.
8: Batok sa ano na, ma'am?
9: Ang case? Regarding sa kwan siguro, regarding ni sa pangurakot, sa labton, kag ang responsibility ni Marcos Jr. Sa iyang rehimen. Kaya why gising may napriso nga nagpangurakot, nagpangawat, kaga why gising may napriso pa, no? Why pasang may ginakusahan. So that is the responsibility of the government supposedly na pang dakpunan ni sila, prisuhon, kagpabayaron. Kag ibalik nila itong ginkawat nila ng mga kwarta.
8: Mga estimate mo, ma'am, mga pila ang maukod sa sining activities ninyo, ma'am?
9: More than 1,000 siguro.
8: Mm-hmm.
9: Oo, kag matipon da no ang line-line na sector.
8: Mm-hmm.
9: Ang kami ya sa idalom sang bayan ara kami. Pero
3: kabahin sa pagpayag ni Maura Abilion Radyoman Jovel. So buwas ini, ara kadungan ini sang Marshalo. Buwas iya nga adlaw. Samtang ginarado naman sang wing van ang anom ka mga salakyan sa Lopez Aina Street, Dumangas, Iloilo hapon sang September 20. So no, sa Dumangas Municipal Police Station, nakip sa mga ginarado na mga salakyan, amo ang e-bike, motorsiklo, Mitsubishi Expander, Hilux, Montero Sports, kag Toyota Wigo. Ginagong driver diri nga si alias Julio Simintaan Nios, kag residente sang Mandawi, Cebu City, sakay ang duwa niya kapainante. May buluan nga wala naghawid ang prino sang wing van na kabangdanan sa aksidente. No? Kagas may buluan man na alin sa Barutak Nuevo ang truck nagpadulong kuntani sa Roroport sa Barangay Baras, Dumangas, Iloilo para magtabok sa Bacolod City, no? Kagkaroon, yara ang driver sa Dumangas sa Municipal Police Station kagamang kay Painante sini para sa nagakaigo sini nga disposisyon. Samtang may shooting incident man sa Barangay Dulunan Arevalo subong nga gabi, no, ginatinguhan pa naton nga malabot ang jefe sa Arevalo PNP kagkon na may napilasan bala sa sining nagduntad nga shooting incident kay naibaluan nga ang ining suspect ang nagasuksok sang itom nga kalo pula nga bayo kag nakadilargo Radyo Man na Joel. Amo ni madulong naton nga balita subong nga gabi sa pagpakalagad sa programa Yes Doc. Ining abahin kinadulong sinyo sang kaluan sang nan sa Super Plus capsule, no? Ang nan Super Plus capsule mayo ini sa amoning maskin bagin pa epektibo kag maskin pa baskog, no, tigintingob ini nga mangustin guyabano malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta ukon na bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kansubong man, Nan Clairement Oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplaserbal, Nan Clairement Oil. May arthritis, rayuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, pananakit sa kalawasan, naipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man ipangapla sa managaubo, palanakit sa liog, naundan nga mabali kag sa mga nagdugo ang pila siya ni patugunon, pauntaton bumuhi lang sa Nan Clairement Oil. Lunsay ini produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation kag mabakal ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Kag Tatoy Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandruyao, ang ilang sining main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa kanitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo na Barete, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
1: Maraming nga salamat, Radyo Man Flow, Consumo na Barete, sa detalyado nga gilibot sa ang detalye sa ang sining shooting incident sa Arevalo. Bantayan lang, no, sa Facebook post ng RMN Iloilo kag buwas early in the morning sa ato sining kapag follow up sa sining natabo nga shooting incident. Why the champ podri sa to si kapag pagpalagad kita ay naman kita sa masagad

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mahinga ka mga karatsuan. Good morning, Philippines. Philippine Standard Time at Tatak RMN Time. Alas 12:18.
3: Tatak RMN.
4: Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.
7: Arina, Arina,
1: Isugid kay Tiyoy.
8: You're the best, Tiyoy.

0: pulaw nga may katawa kang kasing-kasing.
1: Hamot-hamot mala sa imo, Choy!
2: Bye nga ka mga kasama. Good morning, mga karadjuman! Hindi sapatang morning! Boring ang morning kung wala si Tio eh. Bayad-dayad nga aga na sa atong mga pinalaga ka mga suki, Luzon, Visayas, Mindanao, and the world! Morning! Welcome sa programa Isugid kay Tio eh. Gusto niyo mga balita, impormasyon, and ang inyong horoscope. Lunes plad! Kalasing isang adlaw may klase na naman! Balik klase na naman! Balik kubra na naman! Kung pwede lang natin punggan ang adlaw nga hindi na magmartes, Lunes na nga Lunes na Lunes na nga Lunes. Himuunta e man buwas nga adlaw ang pinaka isa sa pinaka masaklap na adlaw. Kung sa din ang presyo sang gatong magasaka, buwas na ining adlaw. So kung nagapamati ka, driver ka, may salakyan ka, nag-usar ka diesel, nag-usar ka gasolina, hingagaw ka, subong nga adlaw. May laban naman, damo, ginipila, subong adlaw. Ang presyo sang gatong, buwas nga adlaw. Magasaka ang presyo sang diesel, tub-tub 11 pesos.
1: Aragoy, Choy!
2: Kagang gasolina, 5 pesos! Ano kasakit? Ang diesel kung ara ka sa Banwa sa mga probinsya? Like Guimaras? Antique? Abaw! Tag 100 piso sa kada litro! Ang gasolina? Lapaw na 90! Oh my golay! Denong panunanunta pa na eh! Kailangan nga! Masinanggitan kita, marali kita. Imbis nga i-rally ta, imbis nga masinanggitan ka, ngita mi Diyos. Ngita pwede makuwartahan, ngiligal. Para may ina, kay bakal-bakal, kay pasalakyan, nagpadala-dala ka kay misis mo. May iban nga salakyan, pares ako, ay sos, why, no, kung aircon, ay na, no, hindi na mag-aircon. Para tipid, mo kay misis ganin, lapit pa ng kantuan ta, itulod na lang ang salakyan. Lapitan na ilang, ah. Ama na si Ipod mo, mister mo, ako mag-drive. Ah, itulod na lang na eh. Welcome sa programa Isugid kay Tio ay Lunes na edisyon. It's a Monday. Betcha 21, hindi siya holiday. No, hindi siya holiday. Ang September 21 is not a nationwide regular holiday sa Philippines. Pero gina-obserbar ini as local, special, non-working day sa iban lang ang mga specific municipalities, no? Ang like Manila, na may wala klase ang Metro Manila, ginalawag na ni Mayor Isko Moreno, kanselado mga public schools, no? Wala klase Manila, pero dire, ambot, daw may klase man. Kaya nga pag sugalaw na to sa ika-54, no, 54th anniversary of martial law.
3: Tatak, RMM.
2: September 21, 1972, kaya kami po, si T.I. Pancho is called a martial law baby. Malagim na mga nagkalatabo, no, ining adlaw, pinapanom doon, may mga rally. Ang University of the Philippines and the Visayas, magapatigayon na sila sa hublag protesta nila. No, wala man problema sa atong mga kapulisan nga magapatigayon sa mga rally hublag protesta. Importante may permit. No, kag dapat peaceful lang, hindi hambal ni marinambol ka mo, tapos na ini. Tapos na ini, patay na ni sa. So stand by sa ato mga pinalaga mga suki diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton sa ilang mga Facebook, wala pa kita on air, kalma. Kay Domingo pa lang kagapon, wala pa ang letter. Hopefully buwas na mag-abot ang sulat ni Bossing kay Bossing kay Baby Boss kay Big Boss. Approve na, makabalik na ito sa radyo. We excited na. Kaya tinutuyo nato rin yung aton nga tawag ng tanggalan audition. Hiwaton ini every Miyerkules, no, Wednesday and Saturday.
3: Tata, RMM.
2: Kamusta sa ato mga OFWs working and living abroad? Kamusta po ang adlaw? Kamusta ang inyong pag day off? Kamusta ang inyong mga... Ang inyong mga himata, diri sa Pungsod, Pilipinas. Hope all is good. Hope all is fine. Pasalamatan nato ng Ginoo, mga kasama. Kay we survived another day. And we're praying for a blessed, a safe, and a fruitful, no, fruitful week ahead. Ika-tatlo na ining Lunes para sa bulan sang September. Kadasig daw ginahunos, oh. Ang si Sir Router Infante gani, oh. Nang isa ila tong restaurant nagapuro preparar na ini para sa Oktoberfest. Eh nakita niyo naman sa ating Facebook, no? Mga kasama, hindi ko na kinalawagon at dawadlaw kay ara na ina. Ang aton nga Christmas countdown timer, 94 days na lang, Pasko na. Ano, ayan ang magagawaan sang Paskwatan eh. Kung nga amunin kataa sa mga balaklon, ay nano, wala na kita, nuchibuy na, buy na na lang. Hello, hello, hello! Sa mga nagpamati sa YouTube, pagitala kami at RMN Iloilo Official. Mga nagpamati sa aton sa RMN apps, Radyo Man Jason, pwede mo ma-check ang aton nga RMN application kung may volume. Meron? Solid, solid. Thank you, thank you. Aking technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. So okay, ang aton nga RMN apps sa mga nagpamati na mayad-ayad ngayon ni Adlaw. Sa inyo, sa inyo, ano man ang oras, ano mga adlaw, lubos gaya ng aton nga pag-abi-abi sa inyo kapag kinikindig. Sa mga driver nga nag-try sa dalanon, nag-monitor sa aton nga programa, morning, morning, may balita kita, dugay-dugay. Ining nagluntad nga shooting incident, ining nga simana, and also last week, napulo na lang sa shooting incident, no? Sa dito sa Mahiniwai? Ginlutang to pag-business partner. Tapos binusbakan. Ang isa sa ulo, babae sa kilid. Tapos dito, may person of interest na. Ini mga bulayog ng mga hold up. Pero, anong hold up sa gasoline station? Ay, so, sa may tinuriya na barotak nuevo? Ay, may person of interest na. May na yung sa gasoline boy, mga lima katuig. Wala bayad-bayad. Sa aton mga nagasalulog sa ilang mga birthdays mga adlaw, happy birthday, September 21 ka ba? Happy, happy birthday na! And karon ang inyong horoscope! Kamusta yan ang inyong horoscope? Kamusta ang inyong kapalaran? Sini nga simana? Magpalista na! Sa mga nagapamati sa aton sa Facebook Live, gumagalaw, buhay na buhay, Radyo Man Tio'y Pancho!
3: Tatak, RMM!
2: Buhay na buhay! Buhay na buhay, gwapong-gwapo, machong-macho, hamot-hamot pa. Update nyo ko ah, halingaw-lingaw naman tadi. Kaya siyempre mga mainit yung mga balita, kaya impormasyon. Ang natipon sa aton patrol, natipon sa aton yung news center. Kapod na aton sa news center. Rajman Rezzy Danyoso Bordon, pagtapos ang adlagandaga, no? Duty naman, oh. Kita nyo paano ka physically fit ng amon nga mga news center. Sige, ay, dalingin ang ballpen ko din. Sa mga gusto magpalisa, magpalisa na. Hindi ni IX, ha? Base mamba ko, no? Yan, may tagtaganay ka mo na kwarta, tiyoy. Sa mga nagapalista, hindi ni IX, no? Naga, masin-masin, may kwarta na yun. Ang nagapalista din sa amon, ining mga horoscope, no? Kung gusto nyo balaan yung kapalaran. Kung ikaw nagapamati ka sa Facebook Live, may comment section da. Butang mo yung mga zodiac sign. Like si kasama Jespal, unang-una, Aris. Areglado, Sir Aris. Sir Jespal, alive na alive. Oh, si Ma'am Edna Mual, Cancer, ba? Talagang gusto nyo mahibaluan ang inyong horoscope sininga si Mana. Sige, Ma'am Eds Muhala. Cancer, Aris, Cancer, first batch ang ginapangitata. Palayog nilang like, palayog na share, and palayog nilang follow ang ating Facebook page. Ang ating nga programa ay rather, na makitaan sa DYRI RMN Iloilo Facebook Facebook page. No programa, isugid kay Tiyoy. Pwede nyo gini like, i-share para damo kita malabot ng mga kauturan. Well, especially ang mga OFWs nato, no, mga kapwa nato, mga Ilonggo. Malayo din sa Iloilo. No, nasubuan sila kaya hindi sila kabalo magtsabakano. Hindi sila magkabalo magsambal sang Ilocano, Kapampangan, no, Bicolano. Kung ano pa, Waray, nabudlayan sila. Oy, diri sa Remen Iloilo, at home na at home kayo, ha? Kami mga bahala sa mga balita diri sa syudad at probinsya sing Iloilo. And ang aton nga mga pinalangga ng mga kauturan ng mga security guard, plastado na! Hello, hello, mga kauturan naton ng mga ambulance vendors. Salamat din sa pag-upod sa mga naga-birthday galisubong. Happy birthday sa inyo. Ano kuno ang senyales, Radyo Man Jason, kag mga classmate? Ano kuno ang senyales nga tigulang ka na?
3: Tatak! RMN!
2: Ano ang senyales nga tigulang ka na? Alas 12.34 ang senyales ko, no? O sige, kabuhan ay sabat. Karoon lang ko masabat, no? Anong senyales nga tigulang ka na? Sabi, comment nyo ba yan, no? Senyales para mabalan na mahibalawan mo nga tigulang ka na gid. Kung may mga iban, hindi bag ako no, nga tigulang na sila. Pero ano ang senyales nga may parahimang para mahimahibuluan nga tigulang ka na? Comment nyo lang kung gusto nyo mabalaan ang inyong horoscope karon pa niya. Atong horoscope makakasama ay sa comment section butang nyo lang ang inyong zodiac sign. Dua pala nagpalis sa Aries kag Cancer. Hamba ni Sir Jespal para mabalaan mo nga sinyalis katigulang ka na is uli anon o malipaton ka na. Pwede, pwede, pwede. Mayo, mayo, mayo, mayo. Kag mga kasama, karon may mga power interruptions kita. No, may mga brownout sa mga kabanuhanan. Sumong adlaw, September 21, may mga balita kita sa City Hall. And may balita mga kita sa international, no? Ining Asian Games. Kung sa din, nagpamayagpag ng Pungsod Pilipinas. Ika 22. 22nd place na ang Pungsod Pilipinas. No, may mga medalya na eh. Damo ng aton ng mga medalya nga natipon. Amat-amat na nagdako na eh. No, ambot gani sa team sport, ginatunaan pa yun eh. Nga sa team sport, nga hindi isa lang. Dapat isa ka team. No, ang isa ka team ko, if you're composed of 12 players or 15 players, dapat 15 golds ko no ang counted. Kaya perde kong team sport, di ba? Team sport, damo-damo, kamot sa counted sa medalyo, isa lang. Amin na akong kisa, may mga pungsod. Ang wala kita gawa nagpadala sa team sport was more kita sa individual sport kay tuod, no, pull, damo-damo na sila tapos isa lang ang imong medalya. Ambal sang iba na anong senyales, katigulang ka na. Ambal ni Bernier Palua, senior ka na. Uy, buwas nga daw, September 22. Advance happy birthday, Sir Bernier Palua. Manugsisintan nyo sa Sir Bernie. Miss you, Sir Bernie. Senyales, tiyo, nga negatigulang ka na. Gadukoy-dukoy ka na. Ambal ni Sir Romeo Subire. Si Ma'am Telly Piffer, senyales tiyo, nga tigulang ka na, ginarayuma ka na. Rayuma or arthritis, ano, ining senyales ko, no? Glenda Angeles, Gemini Bitiyoy. Ambal ni Sir Ma'am Glenda Angeles, senyales nga tigulang ka na kay Uban. Kag amoy Omega o Epicacent Oil ka pirmi. Amoy Omega, umay Balanyos. Si Julius Galan, naulihi kumig. Kamusta ka da? Kagtani, ayos lang ka da. Kag sa tanan niya kasi Manua. One time, Dudot G, isang airport Manduriaw, kag nagakamusta sa tanan. Kag hindi maulihi sa aton ng gang sa TBS sang Iloilo Hood. Sa mga origda nga member, pakabuot lang kamo. Amun na yung saludugin ko sa imo. Kay kilala ang mga gang, mga dungol. Yung nga bang bandal, pang away. Pero ini sila yan, nagpakabuot na. Dire sa Karkar City, Cebu, mga TBS, dire Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat, Ged. Halong, ayos. Salamat, Ged, Sir Julius Galan. And padayon na ina, no, panasay ng image sa mga gang, ng mga salawayon, mga dungol, mga magrambol, isliang aura, isliang pananawan sa mga kauturan natin pag-abot sa gang. Inday, Gimaras, sa morning, tiyo'y Virgo, ako na Virgo. Sige, amo ng first batch na to, na Aries, Cancer, Gemini, and Virgo.
3: Tatak, RMM.
2: Nestor ko, Himugaon Jr., good morning, tiyo'y Punch, palayog ko tamyaw. Sa akon, Manghod, Marsha Lee J. Guevara. Kag-advance happy birthday man kay Neil Himugaon. Thank you. Si Sir Nicolai Somes, mayang aga. Ma'am Mary Recabar, thank you, thank you, thank you. Senyales nga tingulang ka na, tiyoy, malipaton ka na. Talaga ni Siling. Ambal ni Ma'am Melanie Harjuli, ani Sir Nestor. At Taurus, o, second batch ka, Taurus, Taurus. Ma'am Susan Pieces Car, Ma'am Margie Cobilla, sa aton mga pinalagyan mga suke. Sige ah, pero siling nila, magbaliktad dugay-dugay ang sinyalis kung tigulang ka lang. Pero sa mga mahilig mamanyos, o banyos-banyos, ari ang micro-recommenda nato, nagkumpirmi lang ganang panakit ang inyong kalawasan, Nance Liniment Oil. Wala na sa iban. Nance Liniment Oil ang bakla. Sigurado, mayon ni sa imong arthritis, rheuma, varicose. Sa imong palanakit sa kalawasan, para malipkawan mo ang kagat-kagat mga sapat-sapat na pinagid ang makabamatay nga ng dengue. O mamanyos ang Nance Liniment Oil. Mapangapamuok sa tulog, pakuwas ang migraine. No? Sa inyong mga lanag, buni, up-up, alipunga, arikis, pwedeng-pwede din yan. Sa inyong mga paso, mga pilas nyo, manabaw man o madalom, nga nagadugo, kaya niya ni Papaliun. Nance Liniment Oil ang numero uno nga balanyos. Nga ginasaligan sa mga manughilot kag masahista. Nance Liniment Oil, ang produkto ng kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma. Sa mga balita naton, initial naton mga balita, mga kasama, may shooting incident kagina dito sa may Paho Road sa bayan sang Arevalo. No, dito mga kasama. So wakwao naton si kasamang Yorga Luego. No, kung kamusang report ni. Kag mga kasama, bantayan driver sang SUV nag hit and run. Inim binungguan niyang ido, na video pa ini nagtrending. Binungguan niya ido, linasak niya. Tapos sa pinabayaan niya. Uy, alam nyo ba? Gindagdagan sang show cause order. And ang lisensya niya, pwede masuspende. Top 90 Diaz mga kasama.
3: Tata, RMN.
2: And update kita, ini mag-business partner, gagin lutang sa Haniway Iloilo. Ay sus, ang isa to sa ulo igon, lalaki, ang isa sa ang babae sa kilid. Pero ang update natin, ang mag-business partner, gagin lutang sa Haniway Iloilo. Lunsay ginbawian sang kabuhi sulo sa kapulisan mga suspetsado papadayon ini nga ginapangita ay ang ato ng mga kapulisan nakamonitor po yan no, mga kapulisan ta naka full alert status subungad daw para sa anibersaryo sang deklarasyon sang martial law masobra 5,000 ka mga kapulisan ang gin deploy na. Kag mga kasama, ining suspetsado nga nang hold up sa gasoline station sa Barotac Nuevo na tumod na!
3: DYRI Radyoman Report!
2: Kuha na ito ng balita, kaupod si kasamang Roy Galuego, no? Ining nagaluntad nga shooting incident dira sa may Paho Road, Mandurriao. Kasamang Roy, mayong agasi mo.
4: Good morning, Tio. Good morning, kasi sa Tarangat at Lamate.
2: Mm.
4: Isa diri ka, shooting incident ang nagluntad. Subong lamang gid nga gabi. Isang biktima sa pagkatiro. Duwa ang naigo ni sa Tio sa ulo ang biktima.
2: Ulo? So, lapitan na igali ni?
4: Oo, bali, may ano di, abi Tio, may bilasyonan diri sa area.
2: Okay.
4: Diri mong niluntad ang shooting incident at panso.
2: So ang igo sa biktima, pila ka tiro ang nabatian sa mga pumuluyo kasamang Roy?
4: Sa panalaysay ko kina, kagsagin interview ko man mga taga-tito, duwa kalupok ko na tiyo. Kaga unagi ko na din na lupok, igo din sa ulo ko nung biktima.
2: Sa ulo? So gindala sa ospital, wala pa makita sang sang medical status ni kung buhay nakasalbar o patay ang biktima kasamang Roy?
4: Wala ta kakuan kayo yung mga pumuyo di way mga kabalo kay ginging agaw lang to kuno dala kay basi kuno may ingagaw pa lang mabuhi ang biktima Piyoy.
2: Mm-hmm.
4: Di wala mamabalaan kundi yung hospital din dala.
2: Sige. Sino yung biktima na kilala? Bisan alias lang?
4: Ang biktima ta mo si alias Opok, isa nita residente diri sa sitio punong barangay Dulunan, Arevalo, Zone 1.
2: Magambal kita, Dulunan, hindi sa Paho?
4: Dali paho ni siya.
2: Okay, paho ron. Masunod ka na. Mapawala ka na. Oh. Kung pakanto ka sa may Avilia, may akilala nga paho na pagkatapos ng gasolinahan. Lapaw gasolinahan. Okay, masunod ka na. Paho na.
4: Okay, dito yung gasolinahan.
2: Oo, paho.
4: Dito yung gasolinahan. Pagbubukas yung gasolinahan dito.
2: Oo, correct. Maliko ka na. Pawala.
4: Pagsulod mo gate sa turn right ka, tapos turn left ka, amo na ginatawag nga Sityo Punong.
2: Sityo Punong, okay. Ang biktima, amo ni ang si Elias Apok, pila edad ya?
4: Si Elias Upok.
2: Ah, Upok.
4: White Upok o Upok ang tawag siya, Dresia. Mas kilala din siya si Elias Upok.
2: Kasado ni siya, kasama Roy?
4: Daw sulti rito pa ni siya, pagkaibalo ko tiyoy kay... Pagadiriman ko, sulterito ko ng biktima.
2: Tapos ang suspetsado, nakilala nilang suspetsado?
4: Nakilala nilang suspetsado, tagadiriman lang. Mm-hmm. Bali, naaaling nga nilutanon kay isang mga nagligad na mga binulan, tiyoy.
2: Oo.
4: Sa nagligad, sabi, ano ko lang history ni nila. Ang magulang sinisang suspect, ang ginbuno sang hinablos sang biktima.
2: Ang ginbuno sang hinablos ni Upok.
4: Oh, bali ang hinablos ni Upok, ginbuno eh ni ang magulang sang suspect.
2: Oo.
4: Patay gid ato.
2: Patay sa dinadlon, sa dinatabo dira man sa dulunan. Asa may paho?
4: Oh, diri man sa sityo Punong man. Oo.
2: Okay, okay, okay.
4: Mga siguro mga binulan lang mga guro mga lo apat ka bulan nagbigad.
2: Patay gito.
4: Patay gito. Patay gito. Eh siguro nakita ini sang suspect ang biktima kay bag-on siya kuno abot alin sa Manila. Sa Manila ini siya. Si pagbalik kay di may bilasyonan dere pag tito sila nagkita na eh. Eh, nagkampante siguro niyang biktima.
2: So, pag naglakatang sa Manila ining biktima, ano para manako? Para maglikaw?
4: Oo, para maglikaw. Tanay, kahit nag-init na to sa nga motor at tendo, nag-init na di. Kahit mo, damo na din ang mga pamilya mo. Pinamilya ni siya.
2: So, matabod ha? Ginabalusa nilang pamilya?
4: Kaya sa pag nilaysay ko man din pagpamangkot, kinwarningan na ni sila kung nung sa piyak na pamilya doon may ara nga ring-uring yung mabalos.
2: Okay.
4: Pero doon, why not siguro? Kaya nagbalik na din siya, biguro, why naman?
2: Oho.
4: Kaya muna buong gabi na tabo.
2: Sino galiliwat ang suspetsado ni?
4: Ang suspetsado, i-aliasanta lang din si Barbiro. Kaya di Barbiro ni sa Tiyoy.
2: Okay, si Barbiro. Di taga diraman sila. Sa may dulunan?
4: Oo, dito na. Oo, oo. Okay. May barbershop niya sa Sagwa, dito sa Pao Road. Highway, may barbershop na siya.
2: Okay. So, amin ang ato niya sa informasyon nga daan nga higutan nun ini. Nadakpan niya ang suspetsado?
4: Why, pati. Oy, kay sige din ang pulsot sa mga pulisan siya. Kaya, kag wala pagid madakpan kay doang ba, kwa natong dito eh. Gin nagdala siya sa iya motor kaya yung motor niya ang suspect mo.
2: Pagtabo sa insidente, pagtabo sa inang krimen, nakita sa pamuluyo nga may upo din ni Blan suspetsado nga si Elias Barbero o siya lang isa?
4: Siya lang isa, Tiyoy.
2: So nanaog siya sa motor, nanaog sa motor, nagkato sa bilasyonan, no? Ang bilasyonan nini, parinte man nini isang biktima o suspect? Hindi.
4: Hindi, kasi Mario lang nila. Bali, ang suspect, bali, galakat lang niya. Kaya tilapit lang nila balay sa blasyonan.
2: Uh-huh.
4: Tapos, guro, yung gamit nga pagpalagyong, iyang motor kami, motor niya mo.
2: So, amo na pinalapitan niya. Ano kuno kalapit? Ano kalapit ang pag, ang distansya nila, ang tisagintiro, ining biktima?
4: Ang ba siyang ipamangkutan na malapit lang ni Kuno Tiyoy, pag through intro, ginidiyan sa ulo, duwa kalupok.
2: Ah, bali, ang tiro, ya, duwa kalupok, ulo, gid, sulod, gid.
4: Oo. Oh.
2: Sulod, gid, so, lubo ang posinubo ang tsansa ni nga mabuhi pag aliyang biktima ni kay ulo mo.
4: Gani, Tiyoy, oh, muna gani nga daw, kanto subong.
2: Wala man aside sa mga... biktima kasamang Roy, wala man ang baling may nadalasa, may manaigo da sang bala.
4: Wala man tiyoy, mo lang gito.
2: Ano niyang biktima naga hampang sa naga braha sa o naga hampang o naga lantaw-lantaw lang sa da o naga pamahaw?
4: Lantaw-lantaw lang sa bilasyonan tiyoy. Agin bugnoy pag ani ko niyang suspect.
2: Agin bugnoy pa ako kilalahigid sila kay gali way sa tuyo wala sa hibalo nga may tuyo na gali to may tuyo na gali pat yun sa sang suspetsado. Agin sa pakya pa.
4: Ang gani o okay di kay may ginakuno-kuno naman lang ko na tiyoy nga di siyempre pinamilya lumabalos gid kay amo na bla kay lang atong yay na blos din na prison na tuya si Elias Dexter amo na sang kay na blos tong nagbuno sa magulang sini sang suspect subong ato na sa prisuan siguro nag balik na di ang tiyo kay nagpa Manila ni pagbalik ya amo ni subong agad siya ang ginpuntarya.
2: Gani, no? Masubo-subo ini, pinamilya, pero hindi ni malayo ang madakpan. Kay pagtiro ko, no? May nakakita, dira, kay bilasyonan, damo ko tao. Pagtiro, duwa kalupok, paglagan niya, sakay sa motor. Diin sa kuno padulong, diri pa probinsya o pa syudad? Wala, hindi makita, no? Kay...
4: Bali, suludlon siya, tiyo mo.
2: Oo, suludlon,
4: hindi mo
2: no?
4: Hindi mo no? Kay mo, suludlon, eh. Bali, bali, maka... do kwan pa ni sa Suludlon gini siya alin di siya may may nadalan diri sa may barangay masulod ka pito sa daw iskinita nga makaigo lang na tricycle lang bla.
2: I see. So mga kapulisan naton di guro CCTV na guro makasulbar ni kung diin ang diin sa padulong sini no.
4: Mugi na tiyo kung mayari di CCTV sa mga area kay mga iba din na amalay may ari man din ang mga CCTV yung mga base matrix nila.
2: Ang ining suspetsado, ining suspetsado, umbal mo barbero. May barber shop da dira sa may Bangga sa may Paho Road. Ano ni siya, ang background niya ni ang isang suspetsado?
4: Buot man ni siyang tao, kay kilala ko man ni siya, kay siya man ng barbero, ganit siya akong tiyoy. Siya ganit ka gunting sa akong.
2: Tingala ko daw, tupong-tupong, pirmi, tupong-tupong, pirmi, imo nga, no? Tupong-tupong, pirmi, imo nga flat top.
4: Kay kilala ko, ganit siya mabuot, nga bata.
2: At bata pa?
4: Mga pangidado niya na siguro, mga dira sa mga... 20 plus go. Okay, pero may asawa na ni siya, may duwa ka kabataan, pero bulag sila sa iya asawa, bulag.
2: Ang pero dira sa star sa may Paho, sa may pa, barangay pa Sitio Punong, sa may Paho, ang kabataan niya araman.
4: Ang iya nga bata nga subang ara siya, pero ang iya bata nga gamay ato sa asawa ya kay ti bulagay na sila.
2: No ginbaylo ya gid ang kabuhi ito sa tao sa bata ya ba? Do tiniro ya para makabalos pero wa niya gin paminsar, ano maging puturo sa bata ya ni? No daw gin nagpawala sa kasamang Roy. No ipawalaan niya ang bata niya, mas importante ito makabalos na naka kaysa mas importante ang balos sa kaysa sa imo naka.
4: Dala sang kainit bala ang init tong gisa tiyo hindi ta naman no ti kung di mo pagpalawigo nang imo paminsar ti madala ka gid
2: kaga pinamilya ti ining ining biktima single ini sa way asawa ni
4: single ni way asawa ni ang biktima
2: ti diraya na natabo ti ang ano kalayoon ng distansa sang ilang mga panimalay ni ining duha ka pamilya nga may higotanon.
4: Siguro alin sa balay sang suspect mga dra siguro sa mga 150 meters lapit or 200
2: lapit lang gali no te karon may naka statement sila ano ni ko no ani ko no ano may patas na oh hambal ni gani di ba a life for a tooth for a tooth an eye for an eye amo nang ila mo te nakabalos na no tapos na ni. Ti paano ang pamilya naman to sang biktima daw wala katapusan ng balusay ni. Obsa na ilahi ni kumagamo ni kasamang Roy.
4: Ngayon tiyo yung bulag ko na yabi ng mga pamilya dari mga damo bla. Ang ining suspect ni damo isa ka magulutod mga lapit-lapit isla pulo ka magulutod.
2: Ti amo man lang itong hinalinan, ginbuno. Ano itong hinalinan nga ginbuno to sang tiyo, ang tiyo sang biktima, ang hinablos ng suspect? Kamu na, no?
4: O bali, ang hinablos ng biktima,
2: hinablos ng biktima? Sa...
4: Oo. Ang hinablos ng biktima mo nagbuno sa magulang sa suspect.
2: Magulang sa suspect. Anong rason ko nun nga ginbuno? Yan ay ang kabangdanan nga napatay?
4: Sa pagkaibalo ko, kung sa ano bla, inuminom kong gisa, tapos may gamay nga pagsita-sita, gamuna bla.
2: At to siya umabot silingon, sang una, sang wala pa matabo ining pagbuno to sa tiyo, mayuhay ining duwa ka pamilya na ini.
4: Mayuhay ni sila, gaupo-dupo ni sa nanay, tapos kung gisa, eh, bala mo naman kung mag-agwa di patarantag, masabad ni ang matimbang nga bahin, labi na gid ka nga itong hinablos ang biktima bla, na nagbuno. Masabad-sabad na di, kag kilala mo na di sa amon nga dasig kamot, tiyoy.
2: Ti, wala ni may natabo, dira kay kilala, taga dira kay kasamang Roy, wala din na natabo nga ining duwa ka pinamilya nagcross ang ang bata sang ang bata nga babae ginpakaslan to ang parente sang di ba matapik-tapik na ni para sa kalaparan damo-damo na nang tapikanay mo managpamilya ka mo pero nagtapik na kay nakapangasawa ining piyak kabahin sa side sang ining biktima mga biktima to nakapangasawa sang hinablos sang suspect mga hinablos mga kaparente yan wala ni hambaling nagtabuanay amo na.
4: Though ay man tiyoy, pero mga amon di barangay tiyoy, ito dream nga sa sityo punong, makikitikit niya pamalay, tapos daw magkumparyay, magkumaryay, malamla daw mga na tiyoy.
2: Ano kayo nakasulod? Kapirmi ko nagkasulod, ang tag-iyas ng sastrihan nyo dahil sa guwa sa unat, eh, upod ko na sa piyak na pukatod si Jaylin. Libotake, bla, libotake. Oh, libotake, si Jaylin, narasa DJ sa sumong nga babae sa Dubai.
4: Eh, dala na, dali na lang sa sagwa.
2: Oh, sagwa.
4: Amulit yun.
2: Ti, ano kuno ba sa kapulisan? Saan nakipag-angot ka sa mga kapulisan? Anong siling sa mga kapulisan?
4: Eh, sige, pahila ko mga pursuit sa suspect. Kaya, sige na, sige pa. Sabong nga ready, may mga gablik-balik yung mga intel nga nag-motor, labay-labay dito yun sa area sa mga nakundi. Na nagalibot-libot kay base kung daw ari lang di serya.
2: Base ara pa si area.
4: Puta, kung pamasagan, why na di guro tiyo, inalagyo na to.
2: Sige, to, gabay lang update mo na ni, gabay lang matapos na ini, kay kung magsige-sige yan, piyak kabahay naman to, ma-recruit naman sa samparinti nila para mag, ang wala mga kalabot-labot, bla, no, wala kalabot-labot ini, basta makabalos lang, basta pareha sa apelyido, parinti, utod, manghod, tiyo, tiya, wala nila butan na ini, biskan wala pasang sala ng isa para makabalos kung sino lang yung iguon na papatyo nila, himuon nila ni kasamang Roy.
4: Gani, yung mabudlay de bra, kung may masalabat, bala nga hindi sa ila pamilya.
2: Gani, ano pa, may trama, dugangan, pagid, kamo, ay sus. Ay, nako, kasamang Roy. Lunes na lunes, ay sus daw, Marcelona daw. Subong o, tina, damo intelo.
4: Eh, dari subong, gablik na ito.
2: Sige.
4: Gani,
2: may biyahis mo?
4: Kamo din sitwasyon mo, tiyay, ari pa din mga kapulisan ta. Ah, ready. Tatlo ni kaba sa lakyan sang back-to-back nila din nga ano na, pick up nila, ready. Sige pa ila to at pulso at kagdungangan. Pero siya mga medyo ito nga mga intel di, ready. Libot-libot lang ang mga motor nila.
2: Di, mga addict na, pag-along-along ha.
4: Okay. Timing man na tiyo yung pagpuli ko, baka kaduwa ko na ni, nagligad ito nga
2: gani,
4: mga simana.
2: Gani, pag nagligad ito sa may dulunan, sa mga paho naman.
4: Oo, ti, sunwan ka sunto, kaya nga mo di sunwan mo. Ti, yung natabuan ni sunwan subong, nagligad sunto.
2: Sunto, buti, tani, na wala na suntri, sunpor.
4: Yeah.
2: Eh, kamusta biyahis mo kasamang Roy, kaya buwas siya, masaka na naman ang presyo sa gatong, mainano ka mo nga mga driver ni.
4: Mugi na tiyo eh, waitami mo kay masaka ang gatong, di amon na pangabuyan sa pag-drive, di waitami mo.
2: Pero, dragita kasama, Roy, masaka ang presyo sa gatong buwas nga dlaw. Nag-drive ka, taxi, di ba? Taxi ba o grab? Taxi.
4: Taxi, TI.
2: Ano niya mga taxi operator? Tukod nga balaan man nila nga masaka ang presyo sang gatong, ano niya nagabuhin man sila sa Arkila para makabulig man sa mga driver o at is?
4: Ang iba nga mga operator tiyo ay nagabuhin man sa ila Arkila. Mm-hmm. Ang ibang operator nag ano yung kakonsideral man kag nagabulig sa mga driver.
2: Mm-hmm.
4: Iba kung daw indicate kaya, sige na pa shortan lang, daw gina-wave lang nila eh, kung oo. Kulang din ang rinta.
2: Oo, kaya ang iba dito, sakto man lang, iba may mga puso, blakag mga naka-inchindi ng mga operator, sakto man lang ila, ginabuhin nila. Kaya ang ibuhin mo da sa boundary, itugong man nag-ihapon ng gasolina o krudo sa mga driver mo, hindi man hambal nga take home ang gindiskwento ng Arkila, hindi na hambal nga dalon sa balayang kwarta, kundi dugang sa tugong.
4: Na, magandang tiyo natawa bus bala ma kusubong 83 o 84.
2: Plus 5 piso.
4: Maglagan na din ta.
2: Ma, 83 te plus 5 pesos, 88. Kaya ang gas ang diesel, ara ka sa 90 te plus 10 ka peso, so 11, agoy. Shin. Shin. Ani mga nobinta, lapit shin. Pero kung sa probinsya ka, mga ganyan, probinsya o Gimaras ka, ba, lapaw shin ang kada litro mo? Wala man ang bal nga, may pagsaka, wala pa man istoryahan sa LTFRB, wanyo pa madalani nga may saka na naman, either sa plug down o saka sa metrohan, kasamang Roy?
4: No, wala pa. Kahit yung mga nag-legal lang din nagsaka ang mitruan namon man mo. Ang mga legal lang itong pagsaka. So, isang gatong man bala nag-legal?
2: Okay, kung maglagaw-lagaw ka sa syudad, hambala ko. Kay paulam ko na yung akon nga Mercedes sa dalawang e-bike ko. Nag-e-bike ko, okay, nakaparada sa dalawang stasyon. Ay, sus, e-bike, tako niya.
4: Anyway, tano, ang e-bike na pwede na yan makarga sa Ruro. Kaya sisiling sa mga tagiya sa Ruro, hindi na kuno pwede
2: ang
4: electric mo.
2: Ang electric vehicle, ining Montenegro pa lang, no? Kaya Montenegro pa lang ang nagpagwa nga bawal, no? Hindi pwede ang mga electric vehicle. Amo no, sakit ini sa mga nagabaligya sa electric vehicle. Kaya isa ni kuno, ginalantaon lang isa ini nga rason, ang diri nagsugod ko ng sunog dito sa may barko to nila nga biyahe Palawan, kundi na damo itong napatay.
4: Ganit eh.
2: Bawal ang e-bike. Ako po.
4: Hindi po magtabok-tabok kasi sige marastig bakulod, hindi na pwede makarga.
2: Ah, hindi na eh. Kumaga, magambal pa niya mga tugo, ang ining FF Cross. Ang mga pagkato negros, tapos gini baldabid niya ang mga naga-electric vehicle, mamba siya nagbakal pa ko ni man.
4: Butanga na lang nila, tiyo ay kateg.
2: Pwede, para talod na lang ito nila.
4: Sila yung tabok. Sila yung tabok. Butanga nila, tiyo ay kateg ang nila-electric.
2: Gani daw, sakit no? Sakit din sa mga nagabaligya, kung to din eh, tapos gini sila na... Sino pa ma... Hindi, bisyan hindi electric, bisyan hybrid, bawal mo. Hindi nga may... Di ba may hybrid, gasolina siya, kaga electric, bawal man nga po.
4: Bawal na, no? Muli na masakit tiyo, subong. Masakit. Siguro, mga kasi manuwa mo to sa Gimaras, siguro, libog na yung ulo nila, ni kung paano nila, itabok na nila electric.
2: Gani man, tani, convert na lang na, no? I-convert na lang electric vehicle nila para ma-donate nila sa Bilibid Prison ang electric vehicle nila, i-convert na sa electric chair. Para tingob lang, no? Tingob kay electric chair, di ba isa lang makapungko? Pero electric vehicle, convert po sa electric chair para sa mga kawatan, para isin yung mga rapists ngayon eh, ho. Ang unsin yung nag-rape sa PWD at ego sila sa SS, may ego sila sa electric car, ay duungan sila isilya elektrika. Sige, kasamang Roy, madamo kasalamat sa imo. Bala ko gutom ka na, natuyo ka na, pero salamat gid sa report, kasamang Roy Galwego.
4: Di ka na lang dari sa distrito sa Arbelo, sa barangay Dulunan, Sitio Punong. kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radio Manila 24 Roy Galvigo Tata RMN
3: DYRI Radio Man Report.
2: Salamat din kasamang Roy Galvigo. Oh, ang nabatian. Eksklusibo!
3: RMN Exclusive. Exclusive.
2: Ang balita, shooting incident dito sa may Paho Road, Sitio Punong. Sa may Paho Road, Dulunan, Arevalo. Duwagali kaigo, no? Sa ulo. Sus! Hindi pa ni ma-identify. Hindi na ito pa makuton kung anong armas ang ginagamit. Eh, hindi pa ni mapatag sa mga kapulisan. Kaya nagarubing-rubing, pero daw patal gito guro. Duwa ka igo. True and true mo. Lusot. Ay, kainit sa mga dugo, sa mga kauturan nato. Oh, kasama Jason. Ay, karoon ka na pa. Level up. Sinanay, tawagan natin nanay para dire-diretso na kita para makapuhay-way ka na si ang aton pag-asa, no? Ang Comelec 6, no? Damo nagabantay ini kung madayon ang barangay in Sangguniang Kabataan election. Pero mga kasama, ari ang pinaka-latest na balita sa mga nagahulat-hulat kung madayon ang barangay in Sangguniang Kabataan election. Natala na nga magpatigayon sa ang Commission on Election sa Regional Joint Security Control Center meeting sa September 23, noong Miyerkules. Bilang kabayan sa preparasyon sa 2026 barangay kag Sangguniang Kabataan elections. Sunod kay Attorney Dennis Ausan, Regional Direct Election Director sa Comelec Regional Office 6. Kabayan sa mag-aupod sa nasabit na meeting ang AFP, PNP kag PCG, Philippine Coast Guard. Paig ni Ausan nga kabayan ini sa mga pre-election activities para sa BSKE samtang wala pa sang layi nga nag-postpone sa pinili ay kasunod sa kang ginpasar nga hagna sa Kongreso. So, amo na nabatihan. So, mapatigayon pa sila sa joint meeting nila September 23. Kaga samtang wala pa sang layi. No? Wala pa sang statement. Wala pa sang hambalang aton nga presidente. Dayon. Kagdayon git ang eleksyon.
3: Tatak RMN.
2: 6 minutos makalipas ang alauna sa ngaga.
3: RMN News Panahon.
2: Wow, nato ng latest weather update sining Lunes, petsa 21, kaupod daton sa Pag-asa Region 6, Engineer Ferge. Robin, Engineer Ferge, good morning, happy Monday.
5: Yes sir, mayong agal sa itong mga tagpalmati. Sa itong latest analysis para sa sunod 24 oras, sa karon Southwest Monsoon nag-aapekto sa western sections ng Southern Luzon. Kita dari sa Western Visayas, yearly magulugan umon to sa mga umon ng kalangitan, may posibilidad ng mga isolated yung mga pagulan, panglat na nag-uog, na binigit sa hapon or sa kagabi, hundala sa mga palay thunderstorms. Ina sa dagusarangan na hangin, halin sa pagulat na nakatundan ang may babaw sa Western Visayas, sa diin, kanay na pagkusarangan at mga pagpalot sa paligatan. Temperatura 24 to 32 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 5:47 kagapon, nagmabot sa kini, alas 5:59 karon sa kaagaw. Amo niya itong data sa update for interview na gamagin sa sala.
2: Engineer Ferge, may ngaga?
5: Yes, sir.
2: Wala na to morning. Ang ginabantay natin ng LPA, no? Ito ang sababaw sa Pilipinas, no? Why na siya, no?
5: Yes, sir. Wala na, sir.
2: Then, wala pa nakita other weather disturbance na monitor?
5: So far, sir, wala man sa aton nga tropical cyclone formation area of domain.
2: Ang aton hanging habagat, saan naman posible naman yung magbalik in Jeffords o Batchagan sa Western Visayas?
5: Possible sa sunod yung mga nag-cloud, sir, pero subong ga-apekto niya sa Southern Luzon area.
2: Okay. Sa in Jeffords, Rubin, madamong kasalamat at may ngagas inyo dahil sa pag-asa.
5: Yes, thank you, sir. Saluwa, good morning.
3: RMN News Panahon.
2: Dawa maka-experience kita ni isang mayo-mayo nga chimpo. Mainit-init nga chimpo.
3: Tatak RMN.
2: Ang ating weather update, bilog-bilog ang ginadulong sa aton mga kasama sa Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy. Kung nakulbaan ka, nga dugay mag-ayo ang trangkaso kag hilanat mo. Wala ka kabalo kung virus or bacteria ang nagatugas ang trangkaso mo. Mayupod bla ini nga ubo kag sipon ang imo hilanat. Relax ang abyan. D3 Bio mo na. Ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sini. kay vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil ngayara sa D3 Bio, ginaproseso sa aton atay para maging monolurine, ang pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay sa mga virus kag bakterya. Ini ang nagatugas ang pagtrangkaso mo, hilanat na may upod nga ubo kag sipon. Protektahan ang lawas adlaw-adlaw, hindi na paghulata. Nga magbalatianon pa kamo, magkabalatian kamo. Protektahan ang lawas kontra sa virus kag bakterya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para proteksyon sigurado. Ang klinika D3 Bio, ang produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Pwede man kamo kabisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para mabakal nyo ang tanan-tanan ng mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy kasubong sa DTX 500, Pure C and Klinika D3 Bio. Pwede man kamo kabisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kung gusto nyo magpa-check up. Kaupad ang atong mga Doctors of Alternative Medicine. Bisitahin sila para sa libre na check-up panon. Opo, ang mga alternative doctors. May branch sila sa Robinson's Haro. Kilid lang, hindi na kamo magsulod. Ara lang sa gwa. Right side, kung nagatubang kamo sa Robinson's Haro. Sa may malapit sa entrance ng St. Robert's International Academy, ang daan ng DePaul College. May branch man sila sa may Salvation Street sa siyudad sa Pasig, barangay Bye Bye Miagaw, Kulasi Antique. San Jose Antique, kag ang pinakabagol lang nga branch, dira sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Ang tanan ng mga produkto ng kalidad ni Doc Ramilo ay mabakal nyo man sa tanan-tanan ng mga suki nyo, mga botika.
3: Tatak, RMN.
2: 10 minutos, makalipas ang alauna. Good morning sa tanan-tanan. Silinggay natin, ano ang senyales ko, no? Arin, mayo nga Sabato. Ano ang senyales na tigulang ka na? Man, mga ulianon, balatianon, amoy balanyo. Mga senyor ka na, may ban nga gaugod-ugod ka na. Pero siling sa aking bolang kristal. Ang senyales na tigulang ka na, para mabala mo nga, uy, tigulang, nagidmang ko. Ang senyales nga tigulang ka na, kung dungan ng

0: aresto.
1: San Quezon City Police District, ano, QCPD, sa may barangay Wakwak, Mandaluyong City. Kagabi lang ini, September 20, nagapangatubang sumong si Lakam Chu, ang utod ni Kim Chu, sang 124 na counts ang qualified theft na inisampa o isinampa mismo ni Kim Chu sang December 2025. Sila niya mga negosyo nila nung no, ginakawatan ko nila Kim Chu matapos ini mahibaluan na nagakadula na ang mga dagko nga mga kwarta sa ilang mga negosyo kung sa diin tumata yung manager si Lakam.
2: Tatak RMM.
1: Nagrekomenda ang korte ng 5.83 million pesos na piyansa para kay Lakam Chu.
2: Tatak RMM.
1: Sa sumong nakalupot na sa presuhan ang utod ni Kim Chu. Utod mo, kawatan mo. Ay, masubo-subo nga balita ini. And mga kasama, isa namang corona para sa pungsod Pilipinas. Ang gaganda talaga ng Pilipina. Guwapang yung mga Pilipina, bonggang-bongga. Kaya pakita mo ba sa mga beauty pageants? Balaan nila ba sa Pilipina? Daw dihado sila sa Pilipina. Kakasama, gin-coronahan bilang Miss Elite 2026. Antig lawas sa Pilipinas nga si Sofia Bianca Santos. Gangin patigayo ng Coronation Night sa Somabay, Red Sea sa may Egypt. Magluwas sa titulo, ginkilala man ang Filipina beauty, no? Na si Sofia Bianca Santos na best in evening gown. So, nabawi na ton. Last na ito na puli ining Miss Elite Philippines is 2024. With our representative na si Juvel Ann Saluta. No, 2024, nagpahuway lang isa katuig. Nakuha na naman ang Miss Elite. Guwapa, ganyang Pinoy. Bongga, ganyang bisan din ang pagkantong Pilipinas. Bongga, ganyang mga Pilipina. And sa mga bataan, may mga himata nga mga maestra, no, bao kong good luck. No, good luck sa aton mga future teachers. Aga pa, nagpadulong sa Iloilo Doctors College sa siyudad sa Iloilo ang aton mga future teachers. Agod magkuha sang exam. Nahibaluan niya kagabi o kagapon, September 20, ginpatigayon ang licensure examination for teachers. So, good luck sa ating mga future teachers. Oh, preparar, ha? May brownout karon. Karon na ano. Mayo kay na postpone tong brownout do sa 12 oras ang Sabado. Mga kasama, ta para sa mga taga San Miguel, dabala naton damo ka mga listeners naton sa may San Jose, San Miguel. 8 ka oras, 8 a.m. to 4 p.m. Apektado ang Zone 1. Ang porsyon sang Sunville Subdivision, 8 a.m. to 4 p.m. po yan. Sa mga taga Pavia, 4 ka oras, alas 9 sang agad, tub-tub ala una. Ang apektado sa may Pavia is a porsyon sang Kabugaw Sur, ining Riverside, kaya ang porsyon sang Sitio Red Fox. Subong man nga adlaw, petsa 21 sa may Guimaras. Nueva Valencia Guimaras o Sinanay Flor. Nueva Valencia Guimaras, alas 8 sang agad, tugtog alas 12 sang udto. Ang apektado ang sitio, a porsyon sang poblasyon, Sitio Lactawan. Kag alauna, tugtog alas 4, Nueva Valencia Gapon, ang porsyon sang Pandaraunan sa may Sitio Gumban. Ayon ang mga scheduled power interruptions naton mga karadyuman. And si Senator Robin Padilla daw na marasmasan si Idol. Daw kansila na sa balutan eh. Nag-ani ng nanarisaring reaksyon ang ginanunsyo ni Senator Robin Hood Padilla pag isa-isa ka share post sa Facebook nga wala na siya kuno plano nga magpadalagan pa sa politika. Sa shared post ang senador sinilang sa September 18 gin caption sini magagmay ang mga kabataan kag malinong

0: kaboy lamang ang iya nga ginahandom. So siling niya wala nagid sa sang gana. Hindi nagid sa kuno magpadalagan no sa madason nga eleksyon, surrender na kuno siya sa politika no. Siling niya pagkatapos sang ilang pagkatapos sang iyang termino sa 2028 no, ma-abroad na ini, malakat na ini sila kuno sa iyang mga kabataan kagang iyang asawa nagpakabuhi na ko sa luwas ang pungsod nga matawhay. Or base style-style naman ini, pareha sinisang iban niya kilala naton, daw amo niyang style nila. Masiling sila nga wala na sila, hindi sila magpadalagan. Pero kung ara, lapit na eleksyon, pamukuto niya, te, ano, gusto niyo ko padalaganon? Base taktika-taktika na nami. Base nakatuon-tuon naman si Senator Robin Hood, ah. Nga paluoy ka na, paluoy-loy, hindi na ko da, kay pirmi ko na ginayuguta. Pirmi na lang nga mo ni, no, paluoy-loy effect. Tapos paglapit na eleksyon, te, mapaluhi-luhoy sa, te, ano, mapadlagan ko, galing kung waay ko na, te, sino magpakigbato? Sige-sige na, ne. Eh, nabasa September na gani, amat-amat na yung nag-practice ang dinagyang. Uy, para sa mga taga Iloilo National High School, INHS. Matapos ang pila katuig na pahuway sa sadsad, liwat nga magabalik sa dinagyang 2027, ang tribo! Dalingid, di ng bed ko tuman yung mga dalingid. May nami ang bed ni di pangitaon tanay. Dalingid, mga kasama. Wait. Daway na gid, nadula na gid yung akon nga di na tuman. Nung pandinagyan ko, waay na nadula ng pandinagyan ko nga bed. Pero laban-laban may ara ini si dalingid hindi na, bay inada sa, bay inada. Magabalik ang Tribo Bola Bola! Kilalang kilala ini ang Tribo Bola Bola, di ba? Sang kapanahunan ko, permigrant slamo. Panan nga pinakabago, madako-dako, palabalaba bangkaw, palabalaba taming. Kung amo ni may mga headdress, basta magambal ka nga bula-bula sa una ginakulbaan sa dinagyang. Sa una basta may bula-bula, laban-laban na ginapaminsan sa iban, masekin lang tao, kino to. Pero sumong upgraded na halos tanan nga tribo, abi. Sa Facebook post, sang tribo, bola-bola, ila formal nga ginanunsyo nga sa dinagyang 2027, ang ili kaila katuyuan, hindi lamang para magdaog. Mas importante sa grupo, pagapakita sang ila kultura, talento, disiplina, kagbugal bilang mga Ilonggo. Ang tema sang ila pagbalik, amo ang Unbound, Beyond Legacy, Beyond Borders. Tinutuyo sini nga mag nga pagpadayon sang mataong nga maragtas sang grupo kag ipasa ini sa bag-o nga mga henerasyon. Oh, tribo bola-bola, may mga listeners siguro sa usap mga naka-intrapa tribo bola-bola. Yung tito ko din yung tribo bola-bola tribes sa 1993. Kag may ari ni nga walo at dokumentado nga kampyonato sa dinagyang 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. Amo na nga back to back, yun nga pahuway na kamo. Kag kung mag-intra ang tribo bola-bola, upos kamo permi champion. Kag 2024, sang 2011 na nagdaog man ang grupo sang second runner-up o kung overall third place kag best discipline. Subo nga dinagyang 2027, handa na ang Tribo Bola Bola nga magbalik agud ipakita ang ila talento kag padayonon ng mas sobra 30 ka tuig nga legasiya sa dinagyang. Sigurado niya mga alumni, mga alumnus niyo. Ah, grabe ning bulig ni pinansyal para magbalik ang tribo bula-bula. Sa Johnny. Ilan taon-taon kung pila mga tribo niya. Bantayan, dugay-dugay, horoscope kita. Si Nestor Hamugaon, Ma'am Telly P. First, si Kagawad Noel Coscoluela, Ma'am Margie Cubillas, good morning. Julius Galan, Migo Punch, paano taka mapasalubungan sa chicharon from Karkar, Cebu man? Dalaan ang disitasyon ah. May sinamak, may pinakurat na ko din. May pinakurat ko di pang Eds Caballero. Bantayan, dason nga simana, ha? Dason nga adlaw na ni. Balita na ito, kung maka-on-air na kita, makabalik na kita sa radyo, Miyerkules kag Sabado, aton patigayon, unang aton nga tawag ng tanggalan audition. O sa mga may mga talento sa pagkanta, practice-practice na, kaya kung makabalik ito on-air, mapa-audition na kita. And damo na ini ang mga donors naton nga nag-pledge sampa premyo para sa aton nga tawag ng tanggalan. Sigurado magiging masaya ang inyong Pasko sa mga madaog. Mayong aga sa mga tropa da sa Kalaparan na kalumpang kag sa Timawa tanan-tanan ni at in Molo City proper. May girlfriend pa ko da regards sa galikay kana. Single man gyapon. Single na siya. Single gyapon. Galing single mom. Nanay Rod, may nga ga. Edgar Morales, Hikanal. Salamat. Gusto ko mag-regards kay Rhea Luxin sang Tanza. Pero shout out ko na lang kay pilana ka years nga wala kami kitanay. Siya ang first love ko. Bati hindi na pagbalika. May bag-una na sa love. Florencia Socaldito Kalimpay. Ay nga ga, Mamarji. Doon na late si Mamarji. Nagyo si Jose naman, guy. Rival, gid na siyo sang sitay. Oo, ang tribo silak, no? Na sila silak. Kaya ang bula-bula sila na pirmiga buwanay mo. Pero sa mga mabulubudayan sila ni sa mga tribo, like Lapas sa Lapas, Halandoni, Port San Pedro, no, tribo Baryohano, bara taga Baryo, damo na subong, damo na mga upgrade, no, damo na. Pero mas masadyay ni, kay mag-ilintra naman ng tribo Bulabula, grabe naman ang challenge, no? Alin sa mga iban nga tribo, ma-upgrade din dinagyan. I'm so excited. Mga kasama, mag-kapi muna tayo. Dito na tayo sa kape ni Doc Remilito Uy. Ang Santuan Plus Coffee Mix. Santuan Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yari ng saboroso, manamit, mahamot, kay masustansya nga kape. Santuan Plus Coffee Mix, may soya, xanthons, kag may malunggay. Amo niyang caffeine-free coffee, gani hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Biskan imno nyo ni aga o to hapon gabi, okay na okay ang Santuan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Produkto ni kalidad ni Doc Remilito Uy. Mabakal nyo man na sa Yes to Health Clinic o sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo magbisita sa Yes to Health Clinic Domingo, Tob-tob Biyernes, ara sa number 125, Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Pangitada si Doc Ray Empinado, pa-check up ka mo sa mga Doctors of Alternative Medicine. Mga eksperto ini sila sa pagbulong gamit ang natural nga mga bulong kag natural nga pamaagi. And para malikawan nato na narisaring yung mga balatian, mag-Santuan Plus Gold. Para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sayo ng sakit, mga bukol-bukol, may yoma ninyo. Andito na ang solusyon. Santuan Plus Gold, ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santuan Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos pa, oh, kag may spirulina. Kaya bili na sa mga suki niyong butika. Santuan Plus Gold, FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Hindi niyo na pagbagitan ng kaugalingon ninyo. Bakal na! Mapakalma na yan sa mga suki niyo mga butika kay produkto de kalidad ni Doc Remilito Uy. Kay Feli Olisa. Dalingit siya ni si Feli Olisa says hi. May mga pirming papapadala gagapadala ka pa ni Ma'am Peli sa mga his may actor withdrawal. Ma'am Peli, why ko gana ini mga scatter-scatter, why ko gana sa tahor? Hindi ko tahor nga tao, tsura ko lang tahor, pero why ko kapanahor? Bawal, bad yan, bad ang tahor. Yawang ka na ka, pangita, kwarta, ay tahor mo lang. Ay, so, may nga ga kay Idol Pepen. Nag-belated happy birthday man kay Idol Brad Poncan. Preparahan gina Mayoy ang bola-bola. May pa-comeback gina performance ang bola-bola. sa audience impact, adag-on sila sa bulabula. Ma'am Margie Deo. Ay, Deo, galing ni Ma'am Margie. Hello, Ma'am Margie. Oy, si Sir Johnny Peguro. Sir Johnny, good morning. Sir Johnny Peguro, Lunes na Lunes. Boss, ako-sako naman sa Peguro Meat Shop mo. Mga kasama, may restaurant ka ba? May, karinderya ka? May negosyo ka? Ah, pwede na, may arroz kalduhan ka? May sisigan ka? May tapsilugan ka? Para makabarato ka sa karning baboy kag karning baka mo. Kanto inyo ang Figuro Meat Shop. Ara lang ina sila sa sulod sang Iloilo Terminal Market, ang pinakadako kag pinakadamong istante, Figuro. Pangitada si Sir Johnny Figuro, sigurado gaan niya ka na sang discount. Salamat gyud Sir Johnny Figuro kag kay Sir JL no. Ayong agis. Antes ko magbasa sang ating first batch para sa aton nga horoscope, Aries, Cancer, Gemini, and Virgo. Wala na sa mga mapalista pa. Amo na ni Aries, Cancer, Gemini, Virgo. Second batch, Taurus. Kung gusto nyo mahibaluan ang horoscope ninyo, comment nyo na, comment nyo na. Sir Nanay Rod, mayang aga. Carl Arakel, Ma'am Avec Paez Esmeralda. Welcome back, Sir Bots Gorilla. Si Melanie Harjolin, Sir Dicoy, Catalan Lampreya, Ma'am Edna, good morning man. Si Kagawad Robert Di Vera, Benji Galino, Shang, Pai Bajan, Florencio Sakaldito Kalimpay, Edsel Pahemolin, Peter Gadjan, kay Julie Botero, Tezi Escoto, Richmond Altura, salamat gid. Mayong aga man kay Queenie Superio, kay Jess Fur, Ma'am Mary Recabar, Julius Galan, Glenda Angeles, Ray Galio, Marlon Peñalver, Alia Penuela, Maki Talha, Jose Albert Mondihar, Lawrence Mucho Binayas, kay RK, belated happy birthday man kay Prebret Bitkong, Bernard Nikita, dira sa may tinuri, tinurian, dira sa may litik. Candido and Canojado, mayong aga, Hernani Molenyo. Thank you. Shout out sila dire, Tiyoy. Sa may Antalya, Turkey, si Criselda, si Jade, si Loida, nga nagatong it. Morning, malima Margie. Ate Oy Pancho, mayang aga, watching from Celebration Key, Bahamas. Ambal ni Sir Benji Galino. Ara da sa isa ka sikat nga resort ang tiya ko si Cora Pedros. Dira sa may Bahamas. Yoy, Pisces, be ayos, acknowledge, mama. Ambal ni Margie, Pisces, ayos ah. August 22, kumig Leo. Leo. Leo, sige, Leo. Sige, karon do kayo second batch. Ma'am Lori Alero Goriseta, si Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Roque Binyas Salute, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Gelfred Dionio, kaya Ma'am Dina Helma Hermano, and Ma'am Delsa Hermano. Thank you man kay Ma'am Cindy Popo, Telepifer, Ma'am Christopher Morris, Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusa, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halurina, good morning. Ma'am Inday Mary Luis Trillore Patino. Ma'am Evelyn Gigak, saying thank you. Ma'am Donna Aguayon Feldman. Thank you. Kay Ma'am Sisi, kay Mayora, hello. It's long time to see you, man. Maria Cecilia and Kunohado. Tong it is life, kuno ba? Tono tong it lang kamo da. Sige, first batch anay, ha? First batch ang aton nga horoscope. Aries, Cancer, Gemini, kag Virgo. Daga, pagkatapos ng horoscope, gamay lang ang balita. Kag masugod na kita sa aton nga Papa G para balbalanay na. Pero ma-update kita eh, parte ni sa driver sang SUV nga nagbunggo. No, binunggo niya, pinatay niyang ido. Aging panagdagdagan sang show cause order mga kasama. Kag ang aton nga mga Pinay, no, padayon ng pagkuha naton sang bulawan nga medalya sa may Asian Games. Kagining update naton sa mag-business partner na ginutang sa Haniway. Lunsay ginbawi ang gidsang kabuhi.
1: Aragoy, Choy!
2: Tatak! RMN!
0: Alauna 31 sa ngaga ang aton nga horoscope. Buwilong nga ginadulong sa aton sang Nans Super Plus.
1: Nans Super Plus Capsule. Bulong man sa kidney stones. May kidney stones ka? Hambal mo?
2: Oo. Nagpa-abdominal ultrasound ako kay masami nagasakita ang akong lower back kag nakita nga may bato ang akong kidney. Naginom ako sang Nan Super Plus Capsule kay nabatian ko nga manami ini sa may mga kidney stones. Subong, nadula ang nabatyag ko nga sakit sa akong likod. Hambal sang doktor, maripit ako abdominal ultrasound.
1: Nabatian, user ta sang Nan's Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
3: Tatak! RMM.
0: Ang new and improved Nan Super Plus. Damo na ini ang mga nabuligan niya. Sa mga naga-user, naga-inom adlaw-adlaw sang Nan Super Plus. Kay ini ang mas gin pa-epektibo kag mas gin pa-baskog. Gintigo ba mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan's Super Plus, ang natural nga protection sa lawas, manggaranon man ini sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available sa mga butika sa Bilog na Panay Island kag Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Nan's Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Tatak! RMN.
0: Ready na para sa horoscope first batch. Dalingit pangitaon ko ba si Nadula na naman. Ari lang di. Ang horoscope para sa aton nga Aries, Cancer, Gemini, and Virgo. Makakasama sa ating bola, sa aking bolang kristal. Ang nakikita ng aking bolang kristal para sa mga zodiac signs sa atong mga kauturan. Ini ang inyong manging gabay. O pwede nyo himuon gabay, sininga si Mara. Holoscope! Una naton sa mga Aries. Sa mga Aries. Super, super, super tindi. Super tindi ng energy mo subong nga semana. Grabe ang energy mo subong nga semana. Dawluyag mo nga mainaway lang kamo nga mainaway o gusto luyag mo nga awayon ang imo nga boyfriend, girlfriend, bana o asawa. No, grabe ang energy mo. Gusto mo awayon para may excitement lang ang inyong relasyon. Biskan wala sala ang partner mo, ginapangitaan mo lang sala kay na namian ka nga makita sa nga naga kulukusmod-kusmod kag naga pangakig. Medyo bawas-bawasan mo daw ang excitement mo sa partner mo kay base bulagan niya ka na karoon. Sa mga single naman na Aries, hinay-hinay lang sa pag-ako. Base sa sobra mo nga ka-agresibo, hindi boyfriend ang makita mo. Kung hindi, pulis na ang ma-pick up sa inyo. Ang lucky item sa mga Aries is ice water. Hindi pag-imna. Ampol sa ulo mo kay puwerte, kainit sa ulo mo sa para naman sa mga Cancer. Ari na, Cancer number 2. Cancer! Ang horoscope sa mga Cancer. Nagahibi ka na lang pirmi. Samtang nagapamati sa mga masubo-subo nga kanta sa cellphone mo, sa radyo mo, o sa iPad mo. Kada hindi magpabatsyag ang partner mo, boyfriend mo, nagahilibiyon ka lang sa mga masasakit nga mga sonata nga imo nga mabatian. Sa tamaan mo karupok, subo nga si Mana. Preparar ka kay ini nga si Mana, magiging broken hearted ka. Sa mga single na mga cancer, mag-move on ka na. Matuto kang mag-move on sa ex mo nga tatlong taon na, no, tatlo na katuig nga may pamilya. Hindi na, wala na kamo tsansa nga magbalikanay pa. Ang lucky item mo ay maskara. Maskara. Kada makita mong ex mo, suluba lang ang maskara. Next! Next, next, next! Gemini! Para sa mga Gemini! Dua ang personalidad mo. Subo nga si Mana. Kung kisa nagalibog na ang partner mo. Kung sino ka ba talaga? Kachat mo permis si option A. Samtang ang ginapaminsar mo, si option B. B as in, kirida. A as in, asawa. Kachat mo misis mo, pero ang ginapaminsar mo, ang kirido o kirida mo. Oh my gosh! Mag-focus ka muna sa isa. Kung hindi mo gusto nga manging single ka na naman. Kapila ka naging bulagan sa partner mo. Tungod, pirmi ka lang nagahinangag. Ang lucky item mo is cellphone na may dua ka SIM card. O pwede pasakan sa dua ka SIM card para, o rason, para hindi ka ma-wrong send kay misis mo. Yan ang mga zodiac sign sa mga Gemini. Next, zodiac sign sang Virgo. Virgo! Dalige, dalige, may nag-chat-chato masikikiganta. Ay, sir, good morning to you. Ay, okay. Sige, basahin ko ni karon. Sir Kim, Yvonne Ferrari. Sir Kim, good morning. Ana, para sa mga Virgo. Kasobra sa imo ka metikuloso. Halos tanan nga boy nga pangaluyag sa imo. O ginapangaluyagan mo, kuwerte ang CI mo. Grabe ang imbestiga mo. Sobra ka pa sa NBI kung mag-imbestiga sa ginapangaluyagan mo o sa mga nagapangaluyag sa imo. Puwerte si mo ka perfectionista. Buhin-buhin ni mana. Permi ka na lang ginabayaan kay ikaw nag-imbestiga ka pa. Ang iban nakasampaw na. Tandaan, basta boyfriend, boyfriend pa lang. May chance ka pa nga mag-back out kung manghagad sa sangkasal. So hindi pagpatami ang imo nga CI. Mas mayo sa mga Virgo nga go with the flow ka nay. Samtang upod mo siya, amo na ang tion nga kilalahon mo siya. Hindi nga kilalahon mo anay isa ka tao antes mo palapitan. Permi nagakatabo kung natapos mo na CI kag pangaluyagan mo na. Ahay, may bag-o na siya nga jowa. Relax ka lang. Kay ang pag-ibig hindi parang exam yan. Okay lang nga magsala ka. Hindi ka babagsak sa puso niya. Ang lucky item mo, alcohol. Mag-alcohol ka muna bago ka kumamay. Nga man, huwag ko kabalo. Kamu nang bahala da. Kamu nang bahala da mag... ipaintindi kung nga akin lang mag-alcohol. Kaya man, base ang kamot mo, kung diin-diin mo lang nag... tandog. Si Permi, kailangan Permi nga pangalot sang itlog mo. Karon mga kasama, basahon tayong second batch, Taurus, Pisces, and Leo.
3: Tatak! RMN.
0: Mayo nga ganay, Tio Pancho. Hamba ni Sir Kim Yvonne Ferrari. Sir Kim, tsaka si Ma'am Yvonne. A morning sa mga classmates, biskan baskog ang hangin. Kag mabalod, hindi masagang signal sang RMN Iloilo dire sa North Atlantic Ocean. Sakay sa Regina Ollendorf. Upod kay Steward John O'Neill Aguillon. Sang aninii antike. Tamyaw tamyaw sa iyo. Safe sailing no sa inyo sa mga sakay sang Regina Oldendorf. Sir Kim, morning morning. Janet Lopez, mayong aga. Gakadlaw ko may tawa man manghud ko nga special child nga alaga ko. Hindi na ah, okay. So si ipasa hindi pagbasa, hindi po pagsulap. Eh, random to magbasa, di. So, karon dugay-dugay, Taurus, Pisces, Leo. Sa mga gusto mabatian ng hilang horoscope, pwede pa isa para sa second batch. Ano ang horoscope mo? I-comment mo na dire. Sa ato niya Facebook page, DYRI RMN Iloilo, pangitaan lang ang programa. Isugid kay Tiyoy.
3: Tatak! RMN!
0: Isugid kay Tiyoy! Ang Iloilo City Government no naghahanda nga maghatag sa mga driver para sa ICPO. Siguro dapat sa mga pulis samtang nag-aaral pa sila sa nag-eskwela sa criminology. Dapat may driving school man no, may driving classes man sila. Kay kada mo gali sa ato mga kapulisan, nga hindi kabalo mag-drive. Mag-drive motor siguro. Pero mag-drive sa lakyan, ang iba hindi kabalo. Tingala ko, damo, patrol car nga, puro bunggo. Tuod. Damo kita. Samon kita sa may bye-bye sang una, dala sa may kalaparan. Bye-bye sang Arevalo, basta mag-hunas. Kita namon da, pila ka mga mobile apolis pick-up. Mga salakyan sa polis, dira sila ga-practice sa bye-bye. Silainin ang practice eh, di ba? Dapat yan, matuob. Dapat may upod man sa curriculum nila ng driving school. Pero, ang aton alkalde, Mayor Raisa Treñas, advanced talaga mag-isip. Nagatanyag si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randall Fatuano nga maghatag ang syudad sang civilian driver para sa Iloilo City Police Office.
3: Tatak! RMN.
0: Ini ang naging anunsyo ni Treñas kadungot sang iya pagtambong bilang guest speaker sa selebrasyon sang ikasisentang anibersaryo sang Napolcom. Suno sa alkalde, madamo na ang salakyan nga ginhatag sang syudad sa ICPO kag ginakulang na sila sang driver. Pahayag niya agud makatutok ang kapulisan sa iban nila nga mga responsibilidad. Tunaan sang Iloilo City Government kung mahimo sila nga makadeploy sa mga driver as police force. Dugang pa ni Treñas, mahimo man makatuon sang driving course ang iban nga police sa Technical Institute of Iloilo City or dapat sa test dagit, di ba? Una na nga ginpahayag na Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga mangin mandatory requirement sa ulihi sa pagsulod sa police service ang ihibalo sa pag-drive sang four-wheel vehicle kag motorsiklo dapat gid ini. And suggest ko gani kay Mayor Raisa Treñas, Mayor Yorme, kung makasuggest na ko tani no. Kaya tungod niya mahal ang krudo, so, mahal ang gasolina, mahal ang krudo. Ngabi ang mga ihatag ng mga driver sa Iloilo City Police Office o sa ICPO. Ining mga taxi driver. No, ining mga taxi driver nga hindi nakasara magbayad sa boundary. O mga jeepney driver. Ina sila, mga professional ang lisensya nila na. Kag-anad ni sila sa traffic, anad ni sila sa, mas familiar sila sa lay of the land, mas familiar sila sa mga dalan. No? Imbis nga puros parinte, mga himata sa mga empleyado, dapat para makabulig, no? Para makabulig, mayuning himuon, ang i-recommend ang mga driver, ini maka ma-screen no, maka-examine ng mga taxi driver, jeepney driver, ini mga modernized driver, di ba? Para professional kag wihatag kag para matagaan man sila sa ligwa. Napudlayan na sa boundary kung may ara da sila sang mayong mayong performance, mayong sweldo nila. Eh siyempre madukukot man sila da. Ang balantayan man da yurme ini mga civilian driver sa mga pulis, base pag puli nila ba papupapulis-pulis man sila bla. Ano mo, mapulis-pulis man sila, yun yung langaw nga nagtungtong sa Carabao, matsaga niya, Carabao man sa. So, dapat gina, may mandatory drug test, kag may screening gina niya. Masa ako, pabor ko kung mga taxi driver na lang. No? Ibutang ta da, para makabulig man kita. And talking about drivers, mga kasama, ginapasabat na sa Land Transportation Office, LTO, ang driver, kagrehistrado nga tag-iya, sang puti ng SUV, nga nag-hit and run no, sa isa kaido. Suno ako sa LTO, nakalabot sila ang Facebook post ko sa din, nabungguan sang SUV ang ido. Kag sa baylo nga magpundo agud maglantaw sang sitwasyon sini, nagpadayon pa sa pagmaneho ang driver. Bangod sini, gilayon nga ginmando ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang pag-imbestigar agud matumod ang driver. Tagtag iya sang salakyan tapos gid kitaon gid plate number mo. Kinahanglan sang involved nga magpakita sa Intelligence Investigation Division sang LTO Central Office sa September 23 agud magpasa sang iya ginsumpaan nga pahayag kag iban pa nga mga dokumento.
3: Tatak RM
0: and ginmanduan ang driver nga i-surrender ang iya driver's license nga ginpaidalom sa 90 kaadlaw nga preventive suspension. Ginbutang man sa alarm status ang salakyan. Hindi natin dapat baliwalain ang anumang insidenteng maaaring maglagay sa panganib sa ibang road user, maging sa mga hayop. Kaya agad nating ipag-utos ang imbestigasyon upang matukoy ang mga sangkot sa at mabigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag o maipaliwanag ang kanilang panig alinsunod sa due process at panuntunan ng LTO sunod kay Lacanilaw.
3: Tatak RMM.
0: Ining Animal Welfare Act. Ining naanad na lang magsakit sa mga kasapatan. Yung mga ginabuno, ginabungguan, ginatiro, no, maghalong-halong. Ining nagapanghilo. Nagapanghilo sa ito. Dara sa gimaras. Tod, patayon pa na. Kung mapamutodan, may pang-abusar ka mo, maltrato ka mo sa kasapatan, mamaya ko, sapat mala na. Ay sus, may Animal Welfare Act, base, blama, tumba, wala ka pila. Preso ka ganding. Kag sa katapusan nato, hindi, may isa pa ka balita, may good news ko, anay. Pero ini, katapusan nato nga balita ang natipon sa aton patrol. Ang napuso lang, ang tiro nga mag-business partner, lunsay nga gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang mag-business partner nga ginpanglutang sa barangay Tambal, Haniway, Iloilo kagapon sang aga September 20. Inangin kumpirmar mismo ni Police Captain Randy Lambungan, officer in charge sang Haniway Municipal Police Station. Ang mga biktima ang ginkilala kanday Juneri Capinya, masobra 40 anyos ang edad, residente sang Zamboanga del Sur, kag si Eileen Adelante, nga nagapuyo sa among lugar. Samtang sa exclusive interview sa RMN Iloilo kay Elias JP, isa sa mga nakasaksi mismo sa krimen nga nagatindog sila nanday Kapinya kagsang asawa niya sa Guwasan Tiangge sang hinali lang kuno nga may nagdulog nga itom nga Innova. Suno kay JP nagpanaog sa salakyan ang driver kag hinali nga gintiro si Kapinya kung sandiin naigo ini sa ulo ining lalaki si Kapinya tiniro sa ulo. Pahayag niya bangod sang kakulba, nagdalagan sila kag nagpanago, nagapanaog man sa salakyan ang upod sang suspect. Kag ginapangita nila si Adelante kag gintiro sa kilid nga bahin sang iya lawas. Pagkatapos ang insidente, gilayon nagpalagyo ang mga suspect. Ulihi na nga ginsiling sang barangay official sa Tambal, Laniway, nga posible love triangle ang rason sang paglutang bangod kasado ang babae kag may live-in partner man sang una nga kasado man.
3: Tatak RMN.
0: Sa sabang padayon ng hot pursuit operation sa aton otoridad, nagudbadak pa ng suspect, mapatudaan ang motibo sa krimen. Kung initial pa lang ini. Kag ining suspect sa nang hold up sa gas station dira sa may Tenurian.
3: Tatak RMN.
0: Natumod na! Natumod na sa kapulisan ang isa sa duha ka mga suspect nga nag-hold up sa FEM gas station sa may Barotac Nuevo sa tinalikdan na September 18.
3: Tatak RMN.
0: Iniangin kumpirmar ni Police Captain Francis Layog, hepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Suno kay Layog na nakilala na nila ang isa sa duha ka mga suspect apang hindi pa nila mapagwang identity sang mga ini. Abay nga, abay hindi, be! Na hindi po may petumod na mas may gani ihambal yung identity ni para maka, kung makapalagyo sa mga kilala ma. Di ba luan? Na taguon, do umhambal kita nga kung taguon nyo, taguon eh. Basib lang nga, wala nyo pa ba tuod mapapatudan? Base, fake news naman ini. Di ba dapat ko ni-identify mo na, nilang hold up? Lawagon mo tutuod yung ngalan eh. Kaya ipapost mo sa picture sa Facebook, kahit tungod sa Facebook, no? Pag tungod sa Facebook, mas hapos madakpan, ina. Hindi ba pagwang identity? Ah, hindi ba yung pagwang identity? Kaya naktumod yung man bala. Payag pa nila yung nga base sa ilagin patigayon nga background tracking sa CCTV. Nagpalagyo padulong sa banwas ang anilaw ang mga suspect. Matapos nakuha ang 13,000 malanggal eh. Cash nga income sang gas station. Wala pa man natumod kung anong klaseng armas lutang ang gingamit sa mga suspect sa pagtaya sa mga biktima. Sa karon wala pa makadesisyon ng pamunuan sang gas station kung mapasaka sila sang kaso o hindi. Nano? Ano pasakaan mo kaso para ma-preso to? Nga, pwede nga, natumod yun na, hindi pag-identify. Yung klase nga style, di ba mga kasama? Kung tuod nga na, tumod yun na, ang identity sa suspect, iwaragwag nyo na na. Nagahalonggit, masuburo, damo patay ho. 13 anyos nga lalaking na lumos patay sa civil resort and restaurant sa barangay Butong Uton. Kaduang nalumos ini sa may civil resort and restaurant sa barangay Butong Uton sa September 20. Ang biktima, birthday pa sang tatay niya.
3: Tatak RMN.
0: Susunong klase nga sa regalo pa pag saulog sa imo kadlawan nga patay mo bata.
3: Tatak RMN.
0: Condolence gid, condolence, condolence gid. Sa pamilya. Kag sa katapusan naton nga balita, ari ang pinaka good news sa aton sa mga taga-barangay Habog-Habog Molo. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas ang blessing kag inaugurasyon sang taytay sa West Habog-Habog Molo bag-una pag-unang ilang taytay. Saya post ginpayag ni Trenyas nga ginduso ini sang nagligad nga tuig kag gilayon nga ginsuguran. Payag sang alkalde isa siya. Isa sa iya prioridad amo ang pagtukod sang isa ka dekalidad nga taytay nga nagahatag sa tao sang safe kag madasig nga alagyan kung ang alagyan kag pag-connect sa mga komunidad. Nagaplano man si Trenyas nga magtukod sang gym sa mga barangay kag panamion ang drainage system. Nagupod sa aktibidad si punong barangay Lee Kim Seng, ang ibang pagiging mga barangay official sa Molo kag ang Blue Angels. Ginulayho na lang sang alkalde nga pahanumdom sa mga pumuluyo sa barangay. Sa mga proyekto sang syudad, lakip na ang Medicines Plus. Ini ang para sa aton mga PWDs and para sa aton mga senior citizen. Kag ang Haplos Program. Para sa mga indigenous naton, pwede ka mga kanto. Pwede pa kayo bulig sa mga ospital, mga bills nyo, mga bulong ninyo, mga inyong operasyon, kwarto. Damo kaya natanyag ang aton ng alkalde. So, damo ni. Pati sa aton mga children with special needs, no? Ang sa PhilHealth yakap, no? Mga accredited. So, litay nyo na ina, no? Hindi nyo na pag-padugayon ina, baga ugyon. Aga, kung may chance, pa-check up, pa-check up ka mo. Alauna, 58 na. Ang ininga time check, buhilog na ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
5: Aha.
4: Daw may sis balaw. Rihigin si Tano ko ka. Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayag. Siktibo ka niyo.
3: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Tatak RMN.
0: Alauna, 58, 2 minutos antes mag-alas 2 sang aga. Nakakasama, Life Extension of Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 sa Pilipinas. Pataas lang ang Vitamin D3 level natin sa dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay na cancer, inyong high blood, diabetes, maduming dugo, inyong mga bukol-bukol, yung mga cirrhosis of the liver. Para malikawan nyo na, pataasa ang vitamin D3 level sa dugo. Paano? Mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Dapat may tatak LE ang kada soft gel ninyo, ha? Para sigurado hindi peke. At para hindi ka mapikian, diretso ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Digto na lang ka mo bakal. May discount o mas barato ang inyong ginabakal nga Life Extension. May libre check-up ka pa.
3: Tatak RMN.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 aprobado ini sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1 super vitamin kag miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3 para epektibo ang resulta. Mate, kay lapit na lang Christmas, bawal magkasakit.
3: Tatak RM.
0: Mag-inom ka sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. After meal sa aga. Kag sa gabi, antes ka mamanyapon, inom naman ka mo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton kolon. Kag pangontra sa problema nga constipation. Agad maamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Mag Super Fiber. Inang solusyon sa hindi regular nga pagpamuin agad hindi magtinirang higko sa aton nga kolon. Nga isa sa mga rason pag sa pagdubos ang aton immune system at pagtugas ang balatian sa aton lawas. Tinlui ang aton kolon paagi sa adlaw-adlaw. Nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag-produkto ng kalidad sang Life Extension Philippines. Mabakal nyo man ang Life Extension product sa mga suki nyo mga botika nationwide.
3: Tatak! RMN.
0: Kahit sa mga gusto magpa-check up, hindi nyo na paghulaton nga maglala pa inyo balatian kag magdako ang galasusod sa ospital. Nga mabayad ka kung may libre check up man lang. May free medical checkup. Kao pa lang aton mga license. Nag-experiensyado ng mga medical doctors adlaw-adlaw sa Life Extension Clinic. Visit tayo lang, lower ground floor ng Robinson's Mall. No, city proper, sa may J. De Leon or sa likod ng bahin sa Robinson City proper. Tagbakharo, Barangay Poblacion, Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasi, SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa may escalator, sa food court malapit. Sa Santa Barbara, aralan sila sa Bangga Dama sa may Santos Arcade. Sa Uton, JC Zulueta Uton na tubang sang Iglesia ni Cristo. Kaga pinakabago nga branch sa may San Miguel Jordan Guimaraz. Alfonso Papa, sir, pwede pa ibulit basi may kilala ikaw nga mga doktor sa ospital. Ha? Doktor sa ospital bawa... Daw wala ko kilala da. Ask ko si Boss or Sir Novi. Sir Novi. Si Alfonso Papa, man, ano ka pang? Sino hospital ba? Basta hospital gan. Ay, ginapubya kita. Madam Alice Fried Rich, na late ikaw? Din ikaw naghalin, Ma'am Alice Fried Rich? Guten Morgen kanimo. Sige, antes kita magpapa G, basahon na nato ng second batch sa aton nga horoscope, Taurus, Pisces, and Leo. Para sa mga tao, Taurus. Oy, mayong nga agagali sa talantan nga Tau Gamma Phi and Tau Gamma Sigma, arriba, arriba. Sa mga Taurus, daw mas mahal pa ang aircon mo. Daw mas mahal pa ang aircon mo. O mas mahal pa ang pagkaon nga ginabakal mo kaysa sa karelasyon mo. Mas mahal ang binibili mo. Pero sa relasyon mo, walang pagmamahal. Ha? Siling sa mga bituon para sa mga Taurus. Matuto kang mag-share ng French fries mo. Kung ayaw mong iwanan ka ng karelasyon mo. Sa mga single, no, sa mga single nga Taurus, ang ginasiling sa akong bolang kristal, lalabas din ang ginapangita mo nga the one. Lalabas ang hinahanap, binapangita mo nga the one. Pero importante, matuto ka din. Lumabas ng bahay. Hindi mo makikita si the one mo. Kung ara ka lang sa balay, nag-scroll-scroll ka lang sa Facebook mo. Gwa-gwa ka man nun. Ang lucky item ng mga Taurus na mga matatakaw kumain ngayon ay Tupperware. Panigurado, may kanon ka, biskan, wala ka gasol. Kaya sa Tupperware. Next! Ano next natin? Pisces! Yan ang Pisces man. Galingid ha? Ayan na. Para sa mga Pisces! William Cepeda, hindi totoo yan! Sa iba, pero sa iban, base! William Cepeda, ano ka? Taurus ka din! Nag-react si Sir William Cepeda kay Levi Aguilar, T.A. Pancho. Mayangaga, salamat, Pisces ako. Oy, si Roxy Danioso Bordon, watching from Moana Day Spa. Ang sarap magparo tayo subuhin. Naghampang kami, dalingida. Naghampang kami, abi, kagabi, kapon, Domingo. Sa may Santa Barbara. Kontra namon, Team Biaong. Kami at Team Bypass. Ay sus, dumaog tana ang Team Bypass. Nagdaog kami 4-0. Congratulations, duwan na daog ta. Ano na, para sa mga Pisces. Pisces. Nabuhi na naman sa paminsaron mo ang ginalantaw mga K-drama. Kag sa Wattpad story kung sa diin abaw tuto kag inday ikaw na naman ang bida. Nagasalig ka na naman nga makasugata mo ang isang taong gwapo o gwapa nga bilyonaryo o milyonaryo sa bangga samtang nagadala ka sang kape. Ang maipapayo, bugtaw, nagadamgo ka na naman kung sa din pirmi lang ikaw ang bida sa kwento mo. Buhin-buhin eh, o minus-minus eh, ang paglantaw mo sang K-drama o pagbasa sa Wattpad story. Nagadugang ang uban mo. Pati ang sarakangan mo, ginatubuan na uban. Magbanat-banat ka naman ang katawan. Lagaw-lagaw din pag may time. Kay sigurado, makabong makasugata mo gid si true love mo. Ang lucky item mo para sa mga Pisces ay ulunan. Itulog na lang ang sakit sang korason. Last naton, Leo. Leo! Oh, sa mga Leo! Sa mga Leo, luyag mo na ikaw pirmi ang bida. Kagluyag mo na ikaw pirmi ang main character, my meaning leading man, leading lady, sa relasyon nyo subong. Ang problema, pati spotlight sa date nyo, gusto mo ikaw ang tutukan. Ang problema, paano ka magiging bida nga isa kasitsit lang ni misis mo, nagadukuduko ka na, nga daw ido. Paano ka magiging main character sa love story mo kung single ka? Sa mga single na mga Leo, isli ang imo nga pabango. Ang Rexona, ang Rexona para sa kilikili yan. Bakit ginagawa mong pabango? Won't let you down. Ang roll-on mo, may brand pa bing bulang crystal ko. Ang roll-on mo, sa kilikili lang yan. Hindi pag-imua na perfume ang deodorant mo. Ang lucky item mo sa mga Leo is tawas. Na sigurado, wala baho na ang tawas. And yan, mga kasama ng ating weekly Horoscope. Gabay ninyo sa ini nga semana, baka magkatotoo, pero sana huwag magkatotoo. Alamin, ang inyong kabalaran, kada Lunes, hindi lang sa programa, isusugit kay Tioy. And yan ang ating weekly horoscope. Alas 2:11, ha, dakpa. Dakpa na, manimala maalis, Pride Rich. Franklin Mambusada, mayong aga, sir. Haha, yogs abi ko tuod na. To ang bilyonaryo kay Galidam Gula. Hamba ni Levi Aguilar.

0: damuda mga bakante, mga public hospital. Sabi, palakas. Pero mamangkot-mangkot ko, papare ko'y Alfonso Papa, mamangkot-mangkot ko, ha? Mangkot-mangkot na sa mga kilala nato sa hospital, base may makapatigayon nga room para ma-refer ng hinablos mo, ha? Try ko gid na, Sir Alfonso Papa. Try ko gid karon. Sige mga kasama, mapapa G na kita, o relax, relax na kamo. Sa aton yung mga kauturan, mapapa G na kita, tunog-tunogan ng inyong monitor, laban-laban, balbalanay na ini, Lunes na kendlaw, September 21, ang ika-54 ng apaganumdum naton sa martial law. So hindi ni pesta opisyal, pero sa Manila, kansilado na mga klase. And dito sa may bahin sang Cebu, no, wala man klase. Hindi tungod sa martial law, tungod ng ilang air quality. No, di sa isang air quality, manubo ang air quality. Sa may parts ng Cebu, amo naging cancel man ang mga klase. No, sa may Cebu City, parts of Cebu City. Kita, may mga kilos protesta man kita, may hublag protesta, UPV karon, balubantayin nato nini, ha? Mga karadyo man, kapehin nyo muna kayo, enjoy muna kayo, magkape-kape muna kayo. Sa mga gusto na mag-inom tubig, gusto na mangihi, amo na ni ang chance ninyo nga mangihi na kay ari na mga kasama ng ating Papa G! Alas 2:14.
1: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa J, ako galing si Prince, pero just call me Princess. Yes, Papa J. Isa ako ka agi sang Bacolod City. 29 years old. May nobyo ako, Papa J, kag siya si Romo. Naglalahi kami sadto sa masami kong ginatambian nga coffee shop malapit sa ginaobrahan ko. To make the long story short, nangilala siya sa akon, nangayos ang number ko, kag nag-communicate na kami hasta nga nangaluyag na gid siya sa akon. Kag ti komo bet ko man ang papang, amo na nga wala na ko nagdamo pa sa nga istorya. Nami nga daan lawas, bukod, gwapo, black beauty, kag daw ka bad boy ang dating bala papachi. Grabe nga mga aura ang iya. Ginsabat ko dayon eh. Kag sang nanging kami na sa apartment ko na siya. Ginpa-star. Kag kon sex ang pagambalan, papachi. Makasilingid ako nga very satisfied gid ako sa kada mag ispadahay kami nga duwa.
1: Tuwad.
2: Romo, shit. Hot day mo. The best of the sex. Arat na. Tuwad na ako.
1: Okay. Matamaton ko dasok ang batuta ako sa boulevard mo ga, ha?
2: Oh, shit! Harag day! Oh, shit! Yan! Ang boulevard mo ga! Sige, purara na! Nagamatamatan namin! Oh, shit!
1: Shit! Grabe ka nga agi! Sige! Mara na!

0: Taglibuan man ako. Oh, shit, heaven.
1: Heaven. Yes, Papa G, langit gid. Ang malabutan namo ni Romo sa tagsa kami mag ispadahay. Kanamit namo kay Papa G. Actually, siya ang pinakaunang lalaking nagwasak sang akon Boulevard. Isa siya ka call center agent. Kag time flies, naglabot ang relasyon namon sa 5 kabulan. Kag masami akong gina-advisean sa mga amiga ko nga maghalong gikuno ako sa kay Romo.
2: Girl, kay balogid bala kami kung daw ano kakahapi sa imo relasyon may ara ka mo ni Romo. Pero be careful lang, ha?
0: Day, buong yung careful pagidya. What do you mean?
2: Akwan, ang buot silingo ni Aya, princess. Amo nga halungan mong imo heart sa posibleng nga matabo.
3: Correct.
2: Wala man sa nag-entra kami sa relasyon ninyo, ha? Pero pakayon, pakulbon, lalaki balaya si Romo. Mangita, kag mangita, ginayas ang tuntuon nga buho.
0: Day? Hey, saan din na bala naghalin? Kabuot yung bala klase kalalaki kay Romo. Palangga ko siya, kag mabatsyagan ko kung daw ano niya ako kapalangga.
2: Princess? Day, wala kami a question dira.
3: Correct.
2: Ang gusto lang bala namon, be ready ka lang sa posibleng nga matabo.
3: True.
2: Kay feeling bala namon, maabot kag maabot gid ang tion nga ibaylo kag bayaan ka ni Romo sa matuod nga babayi.
3: Correct.
2: Gani, be ready, okay?
0: Mga day.
1: Nakibagid ako sa mga abiyan ko, Papa G. And I know nga concern lang sila sa akon. Siguro, ginambali nilang ato, nag-worry gid ako eh. Pila kasi manag na nga ako niya pulo paminsar sina. Kag nanotaran ko, Papa G, nga daw nagbago ang treatment ni Romo sa akon. Dato ba lang, naglasay na gid siya sa akon? Kag isa ka best, Papa G, gintaw gani ako. Kag kung mag-abot kami sa apartment, may importante kuno siya nga ihambal sa akon. Kag
0: ano ba lang luyag mo nga ihambal sa akon, Romo? Ga nga daw kaseryoso gid sa imo.
4: Kakuan, princess, da ay no nga makibot ka pero
0: ha?
4: Kabay pa kuntahan nga mabaton mo kag palanggaon mo gihapon ako.
0: Romo, abi rektahan na ako. Ano bala ina?
4: Kwan, princess, may anak na ako.
0: Ano? Anay ka? Anong anak?
4: I'm sorry. I'm sorry. Wala ko nanugid sa imong nga may anak na ako sang langin kita. Kwan, antes pa nga nag-abot ka sa kabuhi ko, may nobya ako. Si Jen. May anak kami. Kagsubong, luyag niya nga magkadto sa abroad kag ibilin ang anak ko sa hakon.
0: Ano?
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nakibot gid ako kag nagdakong akon kalimutaw sa nabatian ko sa ginambal ni Romo Papachi. May bata kali siya sa una niya nga nobya. Pero bulagay naman kuno sila. Kagluyag pa nga ibilin sa babae ang bata kuno sa iya. Papachi, mapa-abroad kuno siya mo ng rason kung nga ang ibilin niya ang bata. Ti akig ko eh. Ginaway ko siya, pero tungod kay Palangga kuman, ginpatawad ko man si Romo. Kasi siguro, hangag na kung hangag ang blamatin aninyo. Pero, yes, ginbaton ko ang bata ni Romo sa apartment. Kag.
1: Nagbuang ka na gid bala, Prince? Or naghangag ka na gid pag-abot sa pahigog maang sa Romo nga ato?
2: Mama! Hey, Kwan, patawarin ninyo ako pero ginbaton ko si Jen-Jen. Doon, nagmag-anang kabuhi ko sang... Isang araw siya, nangin blessing siya sa akon.
3: Sa kahangad mo?
2: Papa!
3: Karon kung wala ka lang may ginauyatan nga bata, ginuyapan ko na ikaw, naging sumbag kayo na pa.
2: Pa? Ma, pa, hindi pa ka mo, maglolo na ka mo.
1: Wala ka nibisan gamay nga amot sa bata nga ina. Wala ka sang labot nila. Isa pa, hoy, Prince, naintuan ka na ni Romo. Gani di ba na yung nga mahimo niya inaliwat? Gani, please, subong pa lang, iuli sa iyang anak niya kag palayasas siya dito sa apartment mo. Nakabatik ka, ha?
2: Mama!
0: Inigiluyag ang ginikanan ko sa ginbuhat ko, Papaji, sa pagbaton ko sang bata ni Romo. Pero wala ko ginpati ang akong ginikanan. Mas ginpasulabi ko ang pag-atipan, pagpalangga sa bata. Kaginkabig ini nga akong gid. Mismo, anak. Pero isa sinakabes, naakigid ako kay Romo Papaji tungod.
4: Bugtaw ka pa. Galilangga.
2: Romo? Hubog ka na naman? Last just ang sanggab, eh, pero bag-o ka lang? Kanami mo niya sa imo ba, no? Kanami si mo klase amay? Ako na ganing nagapulaw bugtaw sa bata mo, ginbiling sa kilida mo sa imo? Tapos,
4: ay, bang... sus na piste ka man niya nga. Kagaod ka sungad mo. Kukunta ka karon?
2: Romo? Ikaw pang gana mga kig, ha? Ikaw na ganing nagluib sa akon sa dupa, ikaw ang...
4: Hey!
2: Tampa mo ako, ha?
4: Bagay na lang si mo. Wala ka bulos na kasang agi. Nasilingan ka nga, hindi ko gusto nga mabatian ang storya nga ina. Pasalamat ka gani kay ginahatagan ta ka bata. Hindi ka na mga budlay pa. Ay, kasi, instant iloy ka. Kagbisan, hindi mo pa na masarangan nga hatag sa akon. Ah, kwa mo, halingan nga.
2: Romo? Kanami sa imo, no? Abi ko
4: na... Ay, puso, sungad mo, ha?
2: Sobra ka na!
4: Hoy! Kung matakaan ko gani, kibot ka na lang nga madulan ako sa panulukan mo. Kagbasi ko nagaplano ka nga bulagan mo ako tungod pala... Ubog, ha? Lantawon ta eh. Kabalo ko yung adaan nga hindi mo ko mabatas. Kag ang anak ko, ha? Diba? Gani, anto sana kaya gusto mo na, hmm? Ah! Aling
2: Romo,
4: nga.
2: Kitukol mo ako!
0: Daw, ginhinulsulan ko na papaji nga nakilala ko si Romo. Palahubog na gid siya. Kagkonsan o lang niya ako pulian sa apartment. Ginasakit pa niya ako. Pila kadukol ang magyang ko permisa ako nga alimpuduhan kung akig ini. Daluya ko na gid siya nga bulagan papaji. Pero palangga ko gihapon siya, pati na ang anak niya. Kag ina subong ang nagahawid sa akon papaji. Kag luya ko na tani nga magwa sa amo sininga sistema sang pangabuhi. Palihog lay gayi man ninyo ako sang maayo kong buhaton. Ako gali si Prince, o Princess sang Bacolod City. Madamog yung salamat and more power to your program, Papa G.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
6: Lumalabas ang aming pagkalalaki pag merong magkakandang
7: mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour sa maabot ng Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupot kita nga magsaksi sa Video OK Challenge kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour, kinadulong sa Radio Mindanao Network kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner, damit ay may bangong Kabloom kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
8: Isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago.
9: Ilabas mo na.
8: Para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy. Isugid kay Tiyoy.
10: Mga ga sa ating mga karadyoman, alas 2:30 na, sa liwat kamuhamon ginaagda. Sa ininga Sabado na, September 26, last Saturday, sa ato nga ACS Kanta Tour. Video okay challenge sa mga nami pakantahon, nami magbirit. Kita na kita, alas 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. So ang mga mapalaron, may kwarta ka na, nagkanta ka na, nag-enjoy. Hindi ka na mahulog lima kapiso sa karaoke video. Kami nang bala sa video kay handa. Wala ka na ihulog. Kanta lang yung imo. Kung gusto mo magsaot sa kanta mo, saute pagid. May cash prize ka na. May ACS gift pack ka pa. So, kita-kita, alas 9, temprano pa ka mo na, mga alas 8, kanto na ka mo na, palista na ka mo para maka-intra ka mo. Open ini sa tanan, ha? Tanan-tanan ng mga barangay, hindi lang ini para sa mga taga North Baluarte Molo. Sa mga gusto mangayaw, mag-enjoy this Saturday, September 26, kanto ka mo to, palista ka mo, biskan diin ka pa nga barangay, diin ka pa nga banwa. Kung may talent ka mo lang sa pagkanta, kanto ka na, na makilahok sa ato nga ACS Kanta Tour. Dulong sa ato sang ACS Manufacturing Corporation. Kaupod na ito ng Charm Fabric Conditioner, damit ay may bangong Kabloom. Kaga Unique Toothpaste, goodbye, tooth decay. Unique Toothpaste everyday. ACS Kanta Tour. Sa mga gusto maglaygay kay Princess, pwede nyo i-text, pwede nyo i-PM, or pwede sa comment section sa ating Facebook page. DYRI RMN Iloilo sa programa Isugid kay Tiyoy. And ang inigabahin dun sa ato sa Mega Man, ang problema ni Princess, Mega Man, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa Bilog na Panay Island, Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagdagadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Ini kung isa imnon mo, nagabato ini sa pulaw, naganami pamatsag mo, nagadugang resistensya mo. Pero kung duha, ibang usapan na yan. Pangkama na yan. Mega Man Herbal Capsule, safe ka tama kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sakap na tongkat ali, may ginseng, maca, kag horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect, puro frontal ang epekto. FDA approved, hindi ka magpalpitate, pwede mabakal sa mga butika, biskan wala ka sang reseta. Tandaan, mag-inom sa duwa ka kapsula antes maglabing-labing. Basta naga-Mega Man ka, hindi gagid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan mga mister ha, pag happy ang wife, happy ang life. Mega Man Herbal Capsule, bakal na sa mga butika sa Bilog na Panay Island, kaga probinsya sang Guimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa mga babae, Mega Man Coffee Mix. Ganun doon ang sangkap. May kinalain lang sana kay Mega Man panlalaki. Pero babae, gusto mo suli naman. Si tatay, suli naman. Si tatay, gusto mo naman ikaw may gana, babae, para makabato ka sa naga-Mega Man. Inom ka mo sang Mega Man Coffee Mix. Ang man, ang mag-champion, pwede sila magkanta sa Saturday. Ah, pwede! O namin mo ma Margie ang mag-champ, ang nag-champion. Ang nag-champion sa aton nga ano? Pwede galing nag-champion sa aton si Bea taga Bacolod. Pero mga nag-champion, pwede. Kanto ka mo to, mga first runner up, second runner up, third runner up. Kanto ka mo. Base si JR gani makanta to, makanta sa tingalingaling ding dong. May judge na dito, hindi to babasi sa ano. May judge ni laban-laban. Sige, storyan na natin, lagayan natin si Princess isa kay LGBTQ. Ah, problema, hindi naman problema sa babae, no, kung hindi ang batasan na sa lalaki. Kadalasan ang mga LGBTQ natin, no, ining ginabilin sila, ginabayaan sila sa ilang mga partner nga lalaki. Kaya gusto mag-tindog sang ilang nga kaugalingon nga pamilya. In short, gusto mga asawa. Gusto makapartner sang matutuod nga babae. Pero ini daw pinasahi ining problema ni Princess. Kaya ang lalaki, hindi man gusto magbulag sa iya. Ara magyapon sa balay. Galing ginabinlan siya sang bata. Siya ginhimo nga home provider. Ginhimo siya asawa. Ginhimo siya nanay. O ginhimo siya pinanser. Kaginhimo siya punching bag. Hindi manchindihan man nato ni niyang si Princess nga hindi niya gusto makipagbulag. Kay plangga niya na. No, plangga niya na pati ang bata. Si Pablo may instant baby, instant nanay ka na tuod. Pero mahambal kita nga hindi mo natani responsibilidad ina. Pero miss, ginpili eh. Everything always comes up to choices, no? Ang si Princess, ang ginpili niya is batunon ang bata, batunon man gapon si Rom. Siya maging nanay, nalipay man siguro sa naging papel niya. Hidlaw ka man maging iloy ka bla, no? Ay gamay pa ang bata eh. Amo nang ginpili ang choice, no? Amo nang gin-choice niya nga panindugan ina. Pero ay di na naglabota sa sakitanay. Pero on the other hand, daw nahulog na ang buhok niya sa bata. Eh, karon, pirmi na sa ginasakit, ginahimo na sa punching bag, te, sige, padabla. Self-supporting guru ni siya, no? Self-supporting si Rom. Eh, may ubraman siya. Kasi Rom si Princess. Bawasak yung dariputan niya ba? Ano ganyan? Bali nga na ginabimbang siya. Minaman ko, anong namit kay ginabimbang ka sa reputan mo? Uy! Kung kita, pasinsya sa mga nagakaon. Kung mamuwin kita gani, kag medyo tubol-tubol na. Yeah!
4: Baka namin sa piling, ah, nag-awa siya. Wow, manang nabatsaga ni Princess. Hindi natata sa sexual niya parte nila. Nang balbalaan na bahala sila daw. Wasakit po tanya do yun. Aripungat. Aripungat. Ma'am Margie, aripungat. Si Ma'am Alice, iriputan. Iriputan, takdokin ka, iriputan. Kayo talaga. Ay! Mama Maria Rubicano ni Kato sa may Mission Road, Lumalinda, California. Sir Mateo Naragdaw. Si Turbo Mateo. Ayaw nga aga sa inyo. Madam Fe Capada, Ma'am Cher sa Modal. Good morning kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pudena family. May dayad gid niya. Aga. Si Tristan Abonado de Aces, thank you and good morning man. Si Ma'am Telly P. Ferrari may laigay. Laigay, laigay, yun yung bala! Para kay Princess, ang bali Jess Pal. Ba, Princess, bulagi. Tungod kay ginasakit ka na ni Romo. Despite sa kaayong ginahatag mo sa iya, kag sa anak niya, amo man ina ang rason siguro kung gin bulagan siya sang nobya niya. Sunda bala laygay sang ginikanan mo. Bulagi kay base sobra pa sa dukol ang ubrahon niya sa imo. Daw wala utang kabalaslan. No daw daw ikaw na ang gahimo sang tanan kamayuhan para sa bata kag para sa iya. Tapos amo pa nang ibalo sa imo, sakiton ka pa. No daw hindi mayo nga ginikanan ini. Ah, si Romo. Base na may mainsar ka, ano matabo sa bata. Ti problema yan na kay bata ya ina. Hindi mo na problema. Romo, kung ako sa ako Romo, Princess, kung ako sa imo. Sorryhon mo siya. No, tubang sang ginikanan mo kung kaya mo. Sugit sa ginikanan mo, ginasakit ya ka. Nga man na makulbaan ka, mamahuya ka kay sa ginikanan mo, nga magsugid niya ginasakit ka sang lalaki. Hindi mo man na bana, hindi mo man na asawa, hindi mo man na bana si Romo. Sakito niya ka na, reklamo sa pulis, no? Physical injury na yan. Diba si Tod, mapatay ka, mas mayo isugid mo na lang Romo, Princess, sa ginikanan mo. Ma'am Florencia Sokaldito Kalimpay. Mayong aga, baw lintik nga pag planga ina na imo Princess. Amo ni Ma'am Margie. Kaya Princess Tiyoy, tagaan niya plaso ang lalaki. Storyahan niya mayong lalaki kung wala nakainom. Pag-warningan niya na isa pakasakit sa imo. Kasuhan mo siya o reklamo mo siya sa barangay o sa kapulisan. And ikaduha, mga bayaan mo siya o bulagan mo siya. Hindi mo pagulaton niya mapatay ka pa da Princess sa lalaki. Paltek ng paghigugmas ang lalaki, ginausar ka lang ni Romo. Ikaw ang ginhimo iya, yaya. Imbis nga tipanon niya ang bata, amo pa na ang ginhimo iya, mapahubog sa kagsakiton niya ka. Bow Inday Princess, kung kilala mo tong asawa, no ano to sa way sa ginikanan haw? Hambala ang asawa, tawag ang asawa, kagambalo mo, hindi ka nakasarang. Kay hambalan mo ang asawa, nga sa imo, ginbilin ni Romo ang bata, kag ikaw ang nagatipan. Sugid mo sa iya eh, para ibalik ya, o kwaon ang bata, kag ihatag sa ginikanan niya. Pag mahatag sa ginikanan niya, bulagi na si Romong bulayog yan ah! Ano ang pag-igugmatood, no? Hindi ka maging, hindi mo ma-appreciate ang nag-aatipan si imo, nag-apalangga sa imo. Sakiton mo pa? Bagay, tiyo, mag-asawa gani, mag-asawa. Nagkakatabo na gani, nagpangitas ang iban. Mag-asawa na gani, ginasakit pa nila mga barbana asawa nila. Di ikaw pa, Princess? nga wala mang kamo na. Wala mang kamo label si Naya. Partner mo lang inaya. Partner in sex. Nga wala mang kamo may ginapromisahan sa isa kag isa. Masakit ina para sa imo princess. Basi yoy nanugunan si Princess Bala. Nga kung bulaga niya si Romo, timadulaan siya sang pagigkap kahigugma. Di kung kaya mo gani mangita sang makikaya mo makita si Romo. Posible nga makapangita kapag itsang iban. Amo nang those are the breaks in life no pag LGBTQ ka. Na you're trapped no, na trap ka nga antuson mo ang katuntuhan kung nagapambabae man ang imong partner. O ginasakit kaya doon ginaantos mo kaya hindi mo gusto madula. Doon nanugunan ka, blakag nakulbaan ka nga madulaan sa partner. No, nga makulbaan ka, Ben. No, are you happy sa iyong, those are the questions in life. Those are the questions sa iyong kabuhi in your life na dapat ginapaminsar mo. No? No, palangga mo pa ba siya? Mahambal ka, yes, palangga mo pa siya. Si Romo. Palangga kapag bilan ni Romo? Well, the answer may be maybe. Base na-stress lang siya, those are the answers. No? Second question, may pamangkot. A third question, may pamangkot mo sa kagalingon mo. Mali pa yun ka pa bala sa setup nyo ngayon subong. Na may bata, ikaw nag-atipan sa bata, wala ka na time sa kagalingon mo, mag-atipan ka sa bata. So, ubos ang chimpo mo da. Ikaw mapulaw, ikaw mabugtaw, magpadidi da, magbalatian nun pa ang bata, ikaw. You think all your sacrifices is worth it. Okay, ang good-hearted ka, nagaplangga kasi katao, no question, no? Bulahan ka, gid. Nag-atipan sang hindi mo ka kaano-ano. Pero that's the third question, no? Mali pa yun ka pa bala sa inyong relasyon? Kaya mo pa ba? Dapat ginapaminsar mo. Hama ni Ma'am Telly Piefer, Princess, pati ang laygay sang imong parents. Kay husto gid sila nga wala ka sing contribution sinang bata. No, hindi alinsimo, hindi mo dugo. Kung hindi mo gusto kadulon sang imo palahubog ga boyfriend, ay buisit nga klase nga pagigugma ina. Bulagi na ina, hindi ka mahadlok. Ina, kung gusto mo pa ang kadul agwanta. Galing ang kadul. Sometimes, sa mambansang iban, kung kadulon ka, na wala respeto si mo daw ginasimo-simo ka lang bla, kadulon ka lang bla sa ulo bla, no, daw wala na respeto, isa ay nang sign sa pagpakanubo sa imo kay ginakadul ka nga wala unod ang utok mo daw, buko ka daw lang ka ginakadul ka bla, wala ka na bili, wala respeto si mo ay pagplangga si mo, kadulon mo bla isa ka tao nga plangga mo. Si Levy Aguilar. Ayun, Levy. Bulagi na lang princess. Kay bulagi na lang princess. Kay ginasakit ka na niya. Ikaw na gani nagabantay kay ginapalangga mo ang bata niya. Biskan palangga mo siya, makamove on ka man na gihapon. Damos ang lalaki nga mayo kumpara na kay Romo. Please sa subong, ginagamit ka lang sang Romo nga ina para lang may magbantay sang bata niya, gani daw ginahimo sa yaya, ginahimo kay yaya, wala pa bayad, wala ka ginabaydan sa pagiging yaya mo, ginakadol ka pa, ginadukol ka pa, ginatampa ka pa, butag tagai man sang balor, tagai man sang bili ang kaugalingon mo, princess. Wala ka gani ginakadul, wala ka gani ginatampa si nanay mo. Patapatampa ka lang. May mga iban, di ba? May mga asawa mo man. Mga partners, ngayon nasakit sa ilang mga partner, banang asawa. So, ginatago na lang nila, nahuya sila. Sa maging konsekwensya, mahuya sila sa mga ihambal sila. Galing. Tudo nga, mahuya ka nga, taguon mo ina. Dapat gani ginapahibalo mo na eh. Na ginasakit ka? Kaya hindi na namin, no? Kung ginasakit ka sa partner mo, maanad na ina, masugod na masakit, ginatampa ka, ginadukol ka na, anytime kita, duklon ka, maanad na ina nga maanad, masigi-sigi na ina nga masigi-sigi.
10: ang pagtampa pagdukulsi mo. Kung hindi ka manindugan sa kaugalingon mo, if you don't stand up for your right, kung hindi ka manindugan, hindi mo kinamatarong, tratuhon ka lang daw trapo. Imo na nasala. Kay wala mo ipakigbat, gin pakigbato ina. Dapat may amo na pakigbato mo, basta tama ka, ra ka sa insakto, ipakigbato mo. Hindi mo pagpaanado ng mga tao nga ginabuyayaw ka, ginasinggitan ka, ginadukol ka. Hindi mo pagpaanaro ng tao. Tao ka man. Respect begets respect. Princess, ngita ka na lang Roma. Hindi Romo. Casa Roma. Roma na lang, princess. Basi, sa lalaki, bigo ka. Ngita ka lang babae. At least siya. Nalipay pa si nanay, tatay mo. Abal ni princess, sobra na inang ginahimo sa imo sang lalaki. Wala ka mayo palabuton da. Bulagi na lang da, princess. Morning sa tanan kay Ma'am Dina and Ma'am Delsa. Kag sa imo tayo, thank you, thank you. Pero pamangkot nga, abi kamubi. Tago-taguon lang natin gamay, mga kamubi. Ginasakit man kamo sa inyong mga partner. Hindi lang ang physical, ha? Masakit niya ang emotional. Diba ang verbal abuse, mas masakit yan. Kaysa sa dukol, kayo daw pati ang imo nga kaluluwa daw nabuhuan sa mga verbal abuse, di ba? Emotional abuse. Nga ka mo, be. Pamangkot, be. Sabat, be. Nga ka mo, ginasakit man ka mo sa mga partner nyo. Nga, wala nyo man ginabayaan, ha? May lang ka mo maglaygay kay princess. Nga ka mo, be. Ginasakit na ka mo. Ginagwanta nyo lang. Ginapasugta nyo lang. Ginapawalaan nyo lang. Ginaintindi nyo lang. Nga mo, be. Sabat, be. Nga, be. Huwag nyo ginabulagan partner nyo, be. Mayo lang iba kanyo maglaygay-laygay. Sige, be! Chismoso ka, tiyo, eh. Kapag gusto maglaygay, pwede pa may tiyempo pa ta. And of course, kung may problema na gusto niya storyhan natin, na diri sa programa Isugid Kito, hindi maguya-huya, ah. Pwede kayo din magpautwas sa inyong mga ginabatsyag, sa inyong mga problema, or sa inyong mga kwento. Oh, gusto nyo kwento na proud ka mo bala sa naging takbo ng relasyon nyo sa buong? Naging proud ka ba sa career na ginpili mo sa buong? Pwede na ito na storyhan, hindi nyo pag-idalok ang inyong mga inspirational stories. Stories of extraordinary people. With extraordinary experience. Ako, yoy, nasakit, diba, emotional. No pa, nadula na, nadudla na ako. Nadudla ka na nga, maghigugma, mamargi. Ako, yoy, nasakit, ha, may sakit na ako, emotional. No pa, nadudla na ako. Mayroon nga tao nga, amo na hindi nila gusto maagyan liwat ang kasakit. Amo na magsinpili nilang hindi na lang kumag banamana, hindi na lang kumag boyfriend para malikawan do na todo dudla no. Amo na proud ako yoy naging laon ako tiyoy ate. Yes, pinili mo, that's your choice, di ba? Everybody has its choice. Kung yung pili mo, yes, hindi pa nang panindugan, pero kung you're proud, naging laon ka, wife. No big deal, di ba? Kaysa naman, may partner ka. Tood, may bana ka, may partner ka, pirmi lang sakitanay, pirmi lang tindihanay, pirmi lang buyayaway, mas may pang single. Kita mo subong? Adamo blata, ang dami-daming single mom. Kaya mga single mom na istorya ko, naging malipayon man sila, no? Ang mga single mom, damo! Mga single parents mo, kadamo sa mga single parents mo. Kaya daw na namian sila magiging single parent. And malain ko, ha? Ang numero sa mga Pinoy, ng mga couples ng mga Pinoy, nagagamit sa contraceptives, ining pills, condoms, o kung anong mga method, noon nagtaas. And proud to say, dapat po nating palakpakan. Nagsaka ko no ang numero sa mga Pilipino, no? Ng nga nagmaghagugma nga nag-usar sang contraceptives. So no, ini sa report sang Commission on Population and Development or CPD. Payag sang CPD, may nalista ko nung 41.8% nga pagtaas sang 2022 kag 44.5% naman sang 2025. Patag ni CPD Information and Communication Management Division Chief Mylene Mirasol Kiray nga ini no pagsaka sa paggamit sa contraceptives. Nagakahulugan nga madamo na sa mga Pinoy ang nagapractice ang family planning, which is very important. Magplano ng pamilya. Hindi lang puro bembang ang nasa utak ninyo. Bembang and bahala na gang. Amo na iba, no? Bembang, bembang. Basi magbusong ko, bahala na. Kung magbusong ka, bahala na. So madami ng mga Pinoy subong aware na. No, aware na. Sa mga teenage pregnancies, aware na sila ni nga mag nga hindi nila masagudan, hindi na mapaeskwela, hindi matatap ang ila kabataan kung sunod-sunod pag isa lang katuwig ang langab. Nung iba nag-usar sa contraceptives ini nagapaminsar na sang statute sang ilang kakabuhi. Ang ining income ko, ang asawa ko wala obra, o vice versa, ako nag-obra, bana ko wala obra, ginakulang kami subong. Samon galastoso, nagkataas pa ang presyo sang balaklon subong. Hindi gid namon masarangan nga magdugang pa sang isa ka baba nagpakanon. Ang gata subong. Sus, mahal-mahal sang gata sa kabataan, ang bakal ko tong gata sang apo ko. Sus, pang 15 days lang. Shitimel. Gatas kag diaper sang apo ko. 15 as shitimel. Di ka makuha na be. Kung mambal kita nga simple lang kita nga empleyado. Ang gatas kag diaper sang apo ko, wala pa gani isa ka tuig ni manog isa ka tuig pa lang. Ang akon nga apo nga oni ka iha ko nga apo. 15 dias diaper and gatas. Nung gatas, similak. 7 mil, so isa ka bulan, 15 mil. Kung nagasweldo ka, 20 mil, 25 mil, 30 mil. Sus, 15 mil gatas pala, isa mo lang. So, dapat gid mamarasmasan. Dapat gid uyugon, ana yung utok ninyo. Nga kung hindi pa kamu kasarang, mahambal nyo, hindi pa gid kamu kasarang, nga mag-angkon sang isa ka bata. Contraceptives is the key. Maluoy kita. Maluoy kamo sa inyo nga mga kabataan. Ano na lang ang maging buwas damlag sang inyo nga kabataan kung hindi nyo ni matustusan sa ilang pag-eskwela, hindi nyo mapatapos pakato sa kolehiyo. Mainano sila, dapat advanced thinking, mainano sila ini. Din sila makamusta ilang mga pakabuhi ini kung tinigulang na kita. Kung mayo ng tani, kung mayo ang diskarte sini. Baka dulo diskarte ni, okay? Negosyante sa, okay? Pero kung pares ordinaryo, nga gusto na maging empleyado o sa empleyado lang, ay so, diin pa masudlan niya nga obra. Very stiff ang competition sumong when it comes to employment. Mas piliyon sa kumpanya, mga graduate sa kolehiyo kumpara sa mga high school o senior high school graduates lang. So tama, dapat magplano ng pamilya. Usaraan na yung utok nyo sa babaw kaysang utok nyo sa dali. Kani man mga contraceptives, libre man lang sa sentro ini. Bumisita, kung magpag-asawa, bumisita anay. Sa mga doktor, kung anong bagay, angay na contraceptives, kayang iban. Paresong kumari ko, nagainom sa isang pills, no? Nagpa-inject siya, may nang gina-inject. Dahil nga problema, side effect, nagataas ang iyang BP. Kaya maminsar lang sila kung anong pwede. Why sila nagkonsulta sa doktor?
4: konsulta sa doktor. Pwede mahambal nga, pwede gina-inject-inject, pwedeng pills o kung ano man. Tunla na lang bala! O sa riponat na lang, sigurado wala gabusong na. So again, ha? Kita mga ginikanan, hindi kita maguyahuya, ila binigit sa mga iloy, sa mga tiya. Hindi ka maguyahuya ang maglaygay sa inyo mga kamag-aikan, mga himata, mga bata ninyo, mga hinab-kahinablusa ninyo. Maglaygay kita nga, kung hindi pa handa, hindi nato mapungga nina. Ang utog nila, hindi nato mapungga nina. Nagyantama na, hindi mapungga nina. Wawaswas, kailangan mawaswas. Pero dapat, laygayan natin sila kung anong maging resulta, anong pwede matabo, kung hindi sila magplano ng pamilya. Let's plan! Our family, hindi na uso sa mga padamu-damu, bata! Importante sa mga, may bata ka, mapatapos mo sa ilang pag-eskwela. Amo na dapat ang goal natin.
9: Tatak! RMN!
4: Alas 12:58! Mga kasama, iningadlaw ha, hinagawgid ka mo. Hinagaw ka mo patughong sa mga gasoline stations kay buwas nga adlaw. Big time fuel price hike sa diesel, 10 pesos, tubtub 10 pesos 50. Magalapit 11 pesos ang saka sa gasolina. Kag sa diesel, 10 pesos to 10.50. Kag sa gasolina, 4.50 to 5 pesos. Ay nano, nakatlakat na lang tani. Kung gina-stress ka subong, hindi ka kapa, hindi ka mo, ang mainano na yung pangabuhi, tani. Ang aton malaygay sa inyo, para nami ang inyong apaminsar, kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Kayang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. May mga ingrediente ni nga kilala, nga nagapahubin, nagapahilyo sa mga balatian, gapanami sa aton nga pagpamuhin, nagaparelax sa aton nga huna-huna para makadiskarte kita, makapaminsar kita. Sa aton pakabuhi, nagapautay sa pulaw. Gin pa nami pa ini, kagin pa tami sinisang stevia, kagin pa nami isang non-dairy creamer. Tilawin ninyo ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. May sangka po ito na collagen, mangustin, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, kag black cumin, may cocoa, may gotokola, may maca root, may ginseng, may kape. Sarap, sarap, sarap, sarap, sarap, sarap talaga. Kapehen nyo, i-14-in-1 herbal coffee mo na yan. Sigurado ka, nanamian ka na, solve ka pa, kag nami sa inyong ikaayong lawas. Ang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. Babakal nyo na sa mga butika, malapit sa inyong lugar, sa Bilog na Panay Island, Gimaras, may ara na kapehen nyo. 14-in-1 herbal coffee, pwede makamukabisita sa may Zamara Shop. Iping lang sang Sarabi Optical sa sulod sang Activity Center sang Mary Mart Mall.
9: Tatak! RM!
4: Kailan nyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil. Yan ang namin ka, Paris. Samtang nagapangapi ka, manyos-manyos ka sang Soft Touch Wonder Oil. Kapihin nyo and Soft Touch Wonder Oil.
9: Tatak!
4: Mga kasama. Tama na ginahambal mo, Tiyoy. Panay pa naman. Taas balaklon. Taas ang balaklon subong. Ay, puwerte yung balaklon subong. Mga kasama, salamat, Gida. And hopefully, karon, abwas. Karon, hopefully, karon, may good news na. No, may good news na kita nga magabalik na kita on air para mabatian na ta sa radyo and para makasugod na kita sa tawag ng tanggalan. Salamat gid sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa aton mga viewers sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Salamat sa pag-upod ninyo kay T.I. Pancho, sa pagpalangga nyo sa aton programa. Padayon lang, may God bless you this Monday, September 21. Padayon lang kita sa pag-imakasa. Padayon lang kita sa pagbato sa atong pangabuhi. Hindi kita magpadala-dala sa mga tentasyon. Hindi kita magpakaon sa sistema. No, ining korupsyon, ining pagpangawat, ining pagbaligya sa droga. Hindi kita magpakaon sa sistema. Diskarte lang kita legal, mga karadyoman. Mga mainit ka mga balita kay impormasyon. Inyo mabatian karon sa unang radyo, unang balita. Susunod, ang Department of Agriculture para sa ato mga kauturan niya, mga mangingisda and mangunguma, ano bang dumayong diskarte? Sa buhay!
10: Asad rin lang ako ng pagpapalagad sa kalas ng aking technical partner na sa Radyoman Jason Renzi Cabatania, ini si Tiyoy ninyo Pancho. Thank you and happy Monday. Have a blessed week ahead of you. See you tomorrow.

0: pagbabalaan nga amay namon. Salamat sa sini nga adlaw. Makabangon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sa usog kag kabakod, sa suporta kag maayo ang kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatugon namon sa imo ang among mga abya. Mga mamumuma nga kakayod para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinatumtum namon ng ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginuga na ang ila alangihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na ginatubang tama. Pasailoha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo namon sa pangalan sa anak mo, Heso Kristo. Amen.
1: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton yung mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod gid sa aton nga programa. Kay Sir Billy Milo Diaz, good morning sa imo. Kay Nalda Coronado, no, dala sa Kagbang Uton, salamat sa pag-upod sa aton nga programa, Ma'am Narda Coronado. Subong man kay Kagawad Carlet Clavel, kag sa mga katapo sang Kagbang Farmers Association. Thank you gid sa pag-upod sa aton nga programa. Sa aton kali nga mga farmers dala sa Alimudyan, Iloilo, happy gid ang aton nga programa sa inyo pag sapdag sa produkto sang aton nga mga nguma, sa inyo nga pagsaulog sang Farmers Week Agri Trade Fair adra sa Banwasang Alimudyan, Iloilo. Sapdagon naton ang produkto sang aton nga mga mangunguma adra sa Banwasang Alimudyan. Una nga tagaan naton sang igtalupangod subong nga aga, mas ginpadasig kag ginpasimple pa sang Agricultural Credit Policy Council o kon ACPC ang proseso sang emergency loan para sa mga mangunguma kag mangingisda nga naapektuhan sang pagbaha. Sa idalom sang calamity loan component sang Agri Recover Program, ang mga kwalipikado nga magagmay nga mangunguma kag mangingisda mahimo makautang sang tob-tob 35,000 pesos. Suno sa ACPC, wala ini interest kag wala man nagakinahanglan sang collateral. Ang loan mahimo mabayaran sa sulod sang tob-tob 3 ka tuig, 3 years ang payable term sang sining Agri Recover loan sang ACPC. Kinahanglan lamang nga rehistrado ang aplikante o kon ang mangunguma kag mangisda sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o kon RSBSA kag may balido nga bank account o kon financial account para direkta nga makredit ang iyang loan proceeds. Suno sa aton Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., katuyuan sang programa nga mahatagan gilayon sang kapital ang mga mangunguma kag mangingisda nga naapektuhan sang kalamidad, agod makabangon sila kag makabalik sila dayon sa pagproduktos sang ilang mga talamnan o kon pangisdaan. Gani sa dugang nga impormasyon bahin sa Agri Credit Recover Program sang Agricultural Credit and Policy Council o kon ACPC, mahimo kamo magpakigangot sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Good morning, maayad-ayad nga aga kag happy birthday kay Sir Idol Ray Hinini dira sa Gimbal, Iloilo. Good morning man kay Armando Imano, kay Ma'am Faith Ivalye dira sa Igbalas. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dukang naton tagaan sang igtalupangod subong nga aga plano sang Department of Agriculture nga mas pabaskugon pagid ang lokal nga production kag solar irrigation projects sa pungsod bilang pagpanghanda naton sa nagapadulong nga Super El Nino. Ginpahayag ni DA Assistant Secretary kag spokesperson Arnel Dimesa nga dako ang makinot sa mga mangunguma sa solar irrigation projects bangod hindi na nila kinahanglan nga maggastos sa fuel kag mapuslan man ini sa sustainable water resources. Dugang pa dili, ginatun-an man sang ahensya ang pag-acquire sa mga abono sa duta samtang mas pagatutukan nila sa oras sang tigilinit ang mga lugar nga may patubig para masiguro nga hindi ma-delay ang produksyon sa aton nga pungsod. So question ni Asik Dimesa, kinahanglan mag-invest ang nasyon sa water impounding projects sa mga watershed areas hindi lang para mapunggan ang pagbaha kundi para mapuslan ang mga nasupot nga tubig ulan sa patubig sa irrigasyon, ilimnon, kag hydroelectric power generation. Diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, ang banwa sang Bingawan, Iloilo, amugid ang ginakilala naton nga may pinakamadamo nga small water impounding projects nga amo ang ginakuhaan sang aton nga mga mangunguma sang supply nila sang tubig sa tion sang tig-ilinit. Ang small water irrigation project o SWIP nga program padayon nga gina-advocate sang aton ahensya Department of Agriculture Western Visayas gani sa aton nga mga farmers kung may ala kamong potential area na pwede naton himuon nga impounding projects, no? Pwede kamo makahatag sang letter of intent sa aton nga departamento, Department of Agriculture Western Visayas, kay pag-validate man ina sang aton nga Regional Agriculture and Engineering Division ang lokasyon. Kag kun ma-identify nga feasible ang lokasyon, ila ina nga patagaan sang nagakaigo nga igtalupangod para matukod gilayon ang small water impounding project para nga makabulig sa tion sang tigilinit sa aton nga mga mangunguma sa upland naton nga mga lokasyon. Good morning, maayad-ayad gid nga aga. Salamat sa pag-participate sa aton nga mga farmer leaders sa ginhiwat naton nga KNP o kon kadiwa ng Pangulo kadungan sang pag-celebrate naton handog ng Pangulo sa nagligad nga Lunes diri sa provincial capital sa probinsya sang Iloilo. We hope ang mga na-turn over naton nga mga projects sa aton nga mga farmers associations kag farmers cooperatives amugid ang inyong tagaan sang igtalupangod kag makabuligid sa inyong mga membro kung i-implementa naton ini sang gusto. Ginalauman gid sang aton departamento nga makabulig pauswag sang inyo tagsa-tagsa kaplang buyan kag kita ang ining mga interventions nga ginahatag sang aton departamento, Department of Agriculture, Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Frankie Garke dila sa San Antonio, Nueva Valencia. Agimalas kay Ma'am Plosisa Gamarcha, subong man kay Ma'am Marilo Katunaw, kag Sir Rick Aguilos. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Maayad-ayad man nga aga kay Inday Daday, no, kagto Harley Kasipi, adra sa Tata Linagaan, kay Irineo Sampane, kag Irineo Pagal, kay Tranquilino Agrigado. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Nagpatigayon sa Giant Bamboo Production Training ang Local Government Unit of Kabatuan sa nagligad nga simana. Tinutuyo sini nga mahibaluan sang mga publiko kung paano mapadamo ang mga kawayan nga dalagkuan. Suno sa pamunuan sang sambit nga banwa, may investor nga nagaobra sang furniture sa diin nagakinahanglan sila sang mga giant bamboos. Isa pagid sa nakita nila nga benepisyo sang kawayan, amo nga pwede iniitanom sa higad sang sapa kag suba agod makontrol ang tubig baha. Dako man ang maibulig sang mga giant bamboos may kaangtanan sa climate change adaptation. O gani sa mga farmers naton nga gusto mag-avail sang giant bamboo planting materials, no, pwede gid makapakigangot sa aton nga opisina o kon sa katawang naton nga opisina, ang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR. Ang potential sang giant bamboo hindi lang naton makita sa mga bamboo craft kundi sa industrial purposes, no, sa mga nagaplases sang sining klase sang kawayan. Dako gid ang potensyal nga makadugang gid ini hatag sang dugang akita sa tagsa-tagsa naton ka mga palangaboyan. Kag sa dugang naton nga update subong nga aga, ginpilahan gid sa mga benepisyaryo halin sa probinsya sang Iloilo ang 20 pesos kada kilo nga bugas nga ginbuksan sang nagligad nga Lunes sa Iloilo Provincial Capital. Kadungan sang ginhiwat naton nga handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nga kabahin sang programa sa selebrasyon sang kaadlawan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Naglabot sa 1,500 kabags ang tig na pulo ka kilo ang ginbaligya sa mga mangunguma, senior citizens kag mga indigents halin sa probinsya sang Iloilo sang nagligad nga Lunes. Ginapasiguro sang aton nga ahensya nga ang bugas nga ginabaligya nga tig 20 pesos kada kilo ang kalidad kag fit for consumption sang aton nga mga konsumidor, no. Ani pasalamat kita sa aton gobyerno provincial nga amugid ang aton nga partner sa pagbaligya sining 20 pesos kada kilo nga bugas sa aton nga programa sang Lunes, handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Ma'am Apple dira sa Maasin, no, kay Mansanas Glory. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Sa mga listeners naton dira sa Inabasan Farmers Association, no, kay Hilda Panyergo, Monico Quintano, subong man sa Inabasan Farmers Association, Sir Lita Bizares, no, Tuyan East Farmers Association, no, Edelberto Monicado kag Expedito Monicado, sa Amirang Farmers Association, no, Ramon Monicado kag sa mga membro man sang Siwalo Farmers Association. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. kadalagahan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning man sa kay Ma'am Cecilia Napatutan, no, Judy Horsierada, Sir Janine Yavares, no, kag Liza Yavares, kay Sir Rene Azoga, no, kag kay Libert Kapada Tagiris. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ma'am Felisa Clavel, Sir Reynold Cagcon, Ma'am Jo Octaviano, kag kay Honorato Santerva, kag Serafin Florido Jr., kagawad Alex Lamanero, shout out sa imo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Nagpanagtag sang kabugusan nga 19.5 million pesos ang kadiwa financial grant sang Department of Agriculture Western Visayas bilang kabahin sang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Nakabaton sang 3 million pesos ang Dingli Multipurpose Cooperative sa Dingli, Iloilo para sa pag-upgrade sang Ila Rice Mill paagi sa pagbakal sang automated colors sorter equipment. Ang mga lokal nga pangulohan sang Buena Vista Antique, no, San Jose de Buena Vista Antique, Lawaan kag Caloyas sa Antique ang nakabaton sang tig 5 million pesos para sa pagbakal sang hauling trucks, post harvest equipment kag pagtukod sang kadiwa stores kag fishery processing and trading centers. Samtang 1.5 million pesos naman ang ginhatag sang Department of Agriculture sa local government unit sang San Lorenzo, Guimaras para sa post-harvest equipment, machinery kag accessories. Lakip ang trading capital assistance para sa farmers cooperatives kag association nga magadumala sang kadiwa store. Magluwas dili gintanyag man sang Department of Agriculture Western Visayas sa publiko ang bugas nga tig 20 pesos kada kilo. Panginbulahan sa aton nga mga cooperatives kag associations nga may maayo nga track record nga nakabaton sang aton nga kadiwa financial grant halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Shout out kay Sir Ermelando Miniel, maayo na gid ang pagpamunga sang imo nga mga prutas dira sa imo farm, Sir Ming. Subong man kay Sir Alene Famoso, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalaagan sa agrikultura. Kay Ma'am Susan Famoso, Sir Manny Olanday, Ma'am Elimia Olanday, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Dr. Peter Sobreviga, shout out sa imo Doc Peter, no, dira sa New Lucina, Iloilo. Subong man sa kay Sir Ayan Adin Sinovin, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ginapadayon sang Provincial Veterinary Office sang Capiz sa pagpakigangot sa mga local government units kag municipal agriculture offices ang mass rabies vaccination drive para sa mga ido kag kuring sa nagkalain-lain nga barangay sa probinsya sang Capiz. Kabahin ini sang padayon nga kampanya sang probinsya agod maprotektahan ang mga alagang sapat o kon ginasagod nga kasapatan kag mapunggan ang paglapta sang sakit nga rabies. Isa ka mamamatay nga balatian nga mahimo matakod o kon makalaton sa tawo paagi sa kagat o kon kalmot sang infected nga ido o kon kuring. Suno sa Provincial Veterinary Office, magapadayon ang vaccination drive sa nagkalain-lain nga lugar sa Capiz, lakip ang dapdapan sa Sapian, in front sang Provincial Capitol, angob sa kwartero, kag sa Barangay San Nicolas sa Banwasang Tapas, Capiz. Magaselbi man nga vaccination team sa poblasyon Dao Barangay Mahunod-Hunod sa Banua sang Kwartero, sa Barangay Kalataya sa Banua Giapon sang Kwartero, sa Poblasyon Ilaya sa Dumalaw, sa Agnaga sa Kwartero kag Barangay Atiplo Mambosaw sa probinsya sang Capiz. Ginapangabay ang mga tagiya sang mga ido kag kuring sa manasambit naton nga mga lokasyon nga magpakigangot sa ila tagsa ka mga local government units o kon sa Municipal Agriculture Office para sa dugang nga impormasyon kag detalye na hanungod sa vaccination schedule kag lugar pinaagi sa regular nga pagbakuna sa mga ginasagod nga kasapatan ginapabaskog ang protection batok sa rabies kag ginapalapit ang Capiz sa handom nga mangin rabies free nga probinsya. Padayon ang aton nga pag-advocate nga tanan nga nagasagod sang kasapatan no o kung may mga alaga nga mga ido kag kuring mangin responsible pet owners kita nagtingwaon naton nga mahatag ang eksakto nga pagkaon, eksakto nga tululugan, eksakto nga pag-manage sang aton nga mga kasapatan para malikawan naton ang sakit nga dulot sang rabies no. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Vivian Nemue Almalbis. Ma'am Vivian, sa imong report subong nga aga.
2: Una nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, mga manugtalaba nakatapos sa pila ka bulan nga paghanas. Matagumpay nga nagpatigayon ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Office 6, sa isa ka season-long training program na may 12 ka-sessions agud mapasanyog ang technical nga ihibalo kagkaalam sa mga mangingisda sang talaba tuhoy sa raft culture kagdayo yun nga production sang shellfish sa Dumangas, Iloilo. Ang nasambit nga paghanas tuhoy sa shellfish culture in raft operation and management in patigayon halin sa May tubtog July 2026 kung diin 16 kamiyembro sang Dakutan Fisher Folk Association ang madinalag-on nga nagtapos ang programa. Ang pinaka-importante nga kabahin sa programa amo ang aktual nga paghimo kag paghamtang sa isa ka 5x5 nga balsa sang talaba nga ginubra halin sa kawayan, lubid, plastic straps, nylon twine kag apat ka 200 liter plastic drums bilang buya o kun palutaw. Dugang pa sini, ang mga partisipante naghanda pag nagpahamtang man sa 320 ka oyster spot collectors sa gintalaan nga lugar sang ila tamnan. Paagi sa bugos nga siklo sang produksyon sang talaba, ang mga nakatapos nagtuon man tuoy sa biology sang talaba, pagkilala sang mga species, pagpili sang nagakaigo nga lugar, pag-usisa sang kalidad sang tubig, mga teknolohiya sa pagpatubas, pagtatap sang stocks, pag-ani, pag-asikaso, pagkahuman sang ani, kaluwasan sa pagkaon, kagpagtimbang sang gasto kagkita. Ginpahibaluman ang mga partisipante tuhoy sa pag-usisa sang kondisyon sang tamnan, ang peligro sang harmful algal blooms o kon red tide, kag ang epekto sini sa ikaayong lawas ng tao, subong man ang pagtinlo o kon depuration sa mga produkto nga shellfish. Nagpadala sang pagpasalamat ang mga nakatapos sa programa kag nagsiling nga ang paghanas naghatag sa ila sa mga bago nga pamusog nga makadugang sa ila madamo at tuig nga eksperyensya sa pagpatubas sang talaba. Ginhangyo sang kawanihan ang mga partisipante nga gamiton kag ipaambit ang ihibalo nga ila natunan sa iban pang manog talaba kag padayon nga usisaon ang gintukod nga raft culture sa bugos nga siklo sang produksyon tugtog sa tiyon sang pag-ani. Vivian Nimue Kimpo Almalbis, nagabalita.
1: Thank you gid Vivian Nimue Kimpo Almalbis sa imong nga balita subong nga aga. Yari ang aton advocacy bahin sa red stripe subscale insect nga nag-aatake sa aton nga mga tanom nga tubo.
3: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kag ginasuyop siniyang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag magusisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung nakakita ka mo sang sini nga mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang aton mga manguma. Pahanundom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
1: Yes, amoy ito ang aton radio plug bahin sa RSSI. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehesto sa aton Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Yali ang padayon naton nga pagpangagda.
4: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa manguma kag mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid o nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto kag patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ila pamilya kag sa padayon nga pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ining problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
5: Ginpatuman sang 2019 ang sagip sa ka-act. Nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya kag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
6: Sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
1: Yes, sa aton nga mga agripreneurs, magbisita lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Pangitaon lamang si Ma'am Ria Cristina Rizal o kung si Ma'am Maricar Tumbukon kay willing din sila na mag-assister sa inyo. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sir Lina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang nagasiling sa inyo nga sa tag sa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sahamaimo, Mobile 8, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Lunes, pitsa 21 sa bulan sang Setyembre 2026. Sa aton sinin nga Christmas countdown, 94 dias na lang. Pasko na.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo official.
5: Daga nga ito naman official Facebook page. Please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
4: Radyuman Eric John Pamplona. Kagradyuman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
2: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
5: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga

0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Ang Philippine National Police ang naka high alert status. Subungan daw September 21, 2026. Bilang kabahin sa pag-celebrar sa martial law diri sa pungsod da Pilipinas. Kaga maramo sa mga aktibidades nga pagpatigyonon subong iyang adlaw sang pila ka mga cause-oriented groups radyo man na Binroy. Ginapanghandaan diri sang Philippine National Police ang peace and order. While September 21, 1972 ang pizza kung pirmahan ini sa presidente ang official nga announcement sa martial law ginpatigayon sa September 23, 1972. Gin-antidate nila ang sa dokumento sa pagproklamal sa bilog ng Pilipinas sa dalom sang martial law pinagi sa proclamation number 1081. Very fan ni kuno si Marcos ang una sa number 7, Radyo Man Binroy. Munang 21 niya ginpirmahan sa dokumento, pero ang announcement sini pagi sa live broadcast sa September 23, 1972. Alas 7:15 ang takna sang gabi. Pero 22 pa lang Radyo Man Binroy, kanapodamo na sangin pang aristo nila ng mga kritiko sang administrasyon, may mga journalist, kaga may pila ka mga opposition figures, kagin pang dakop, why sang warat o bares, kagin pang priso.
2: Grabe maning kone martial law during Marcos time, no? Digin maliptan-limtan sa mga Pilipino radyo man irek. Though quite confusing lang galing, no? Kay kung ano gid ba lang aton sining nga sundon ang official nga declaration. Based sa papel, technically, ati amo ginayang pizza eh.
1: Amo nang gini, kuha na mo nang ginsunod. Gid,
2: amo ginaya ang technically, dira, ayan, nag-umpisa, gid ang declaration sa nga martial law, sa nga gin, para man kini, dokumento na iya mo. Late na lang, or gin, kuha na lang, gin, late ang declaration, 23, mga 2 days, pero ti, amo nang aton, subong, ginadumdum. Anyway, hindi man tani nami ni nga dumdumon kay madulom ini nga bahin sa aton nga pa.
1: Actually, why hindi sila celebrar, ginakomemorar.
2: Yo, ginakomemorar ang mapait nga naging kapalaran naton labi na gid. For those nga nakiga bato sa rehimeng nga Marcos Radyo Man na irik, no?
1: Kung mo man ang time ko sa gina hatagan man sa nga pasidungog, no? Ginadumdum. Ang mga nagkalabiktima sang una sang human rights sa Radyo Man na Binroy. No, isa man ini sa mga ginakomemorar kag ginahatagan sang pagdumdum ang ila sining pagpakigbato sang una kag mga naging biktima sang tawhanon na kinamataro kon human rights.
2: Ang isa gid abi sa hindi malimtan ang ini mga violations sang human rights bala Radyo Man Eric. Kinamo gid sang na biktima nga ti wala sang due process kay ti martial law gani ginpagi ka sa kamay na bakal ti amo ning mabudlay ka limtan ang reaming ang ano ni ang administrasyon sa tuanay ni late President Ferdinand Marcos.
1: Imagine mo ti siyempre why sang warrant of arrest sang una ya
2: why sa mga search, arrestuhon ka lang imo ya suspended to yang kwan mo ang ano gani ni ang rito habeas corpus o wala na yung oro arraignment to kan kaniya arrestuhon ka lang ya pick upon kato yung sumubalay kiti isa lang gani katawo ang nag-decide sa aton sini nga pagdumala sa pungsod na Pilipinas, no? Kamay na bakal ang gin pairal during the time. So, kabay pa, no? Nga ti mangin peaceful ang posible rally galing kay Doko Katalaka, naging manabis ang hala kami narchas dalan. Ining pag dumdum sini Radyo Man Eric pagdumdum naging lang ni pero ti formalidad na mala ng mga marcha-marcha pila mo, pilang kabato na mala na nag-marcha
1: na gani mga holiday Radyo Man Binroy so na mga non-working holiday ini subong yaway no kay ti sa subong Marcos administration junior naman ang presidente daw halos gani kalintan nila ni di ba ang deklarasyon.

0: usang nga marsyalo.
1: Yung muna ganyan nagadumdum ta sa mapait niya kasaysayan, sadto. Ti subong, ano niya, matamis nga administrasyon.
0: Sa kapait, git.
1: Yung muna ganyan, wala man niya sang una, sang chimpo, singa sining amay, tuod, may gina, may mga violation of human rights. Subong niya, sang chimpo, singa bata, daw wala man ganyan violation of human rights.
0: Pero perte lang ang krisis.
1: Pero ang kinawatay, di hamak. Ano ang common denominator sang sadtoanay, sang Marcos nga amay, kag Marcos nga junior? Dibla, ti, ang common issue is pangawat. Dibla, kinawatay sa administrasyon. Kay violensya daw, wala magigya subong, ay pro trilyon man yung ginakaka, kagnadug kaladula sa kabansang gobyerno. Oh. Kagang utang niya sa Pilipinas.
0: Amo lang yung ambalsang Iban Rajuman Binroy, taga-guwa sang pungsod, gani nga ti, siyempre nag-alantaw man dari sa nagkatabo sa pungsod na Pilipinas. Sino yung mga Filipino ko no, wala gid nag-learn. Oh, tilang tawab lang muna tong na tabo sa aton sang chimpo sang una nga Marcos. Nag-elect pagkikita iya sang junior.
1: Nagsinggit gigita iya.
0: Ana, pagkikita iya nga Marcos.
1: Oo,
0: wala. Wala lang kiti, muna blang narrative sang una, nga kung magbalik presidente si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi iya paghimoon ang natabo sang una, sang simpo sini sang iyang amay. Nang i-prove iya bala Rajuman Binroy nga hindi iya pariyo sang una ang matabo. Presidente.
1: Unify iyang kuan ang binog nga Pilipinas.
0: Ay, Mario Josep Santisina.
1: Unity ang concept niya sini ng gobyerno.
0: Unity team nila, way pa itatlo katuig, nag-iharap laag na. Tenor na tabo sa Pilipinas, subong. Inaway sila nga inaway sa anom katuig nga termino sang presidente subong. Gawag itati mahangpan.
1: Nang
0: lain pag hindi, kung si Sara, pag hindi moon yung presidente, 2028 to 2034, di sigurado ya, basta tao yung Rajuman Binroy nga may kaakig, mabalos kag mabalos gin na. Pero naman na matabo for the next 6 years kung term ni Duterte ang matabo abi Rajuman Binroy.
1: Lamutak naman ang aton sining yung gobyerno eh. Medyo ironic niya sa aton diya sa Pilipinas. Kaya tood, madali kita makamalipat. Kita mo, si Marcos ang balta muning madulom nga kasaysayan sang chimpo niya. Madulom nga kasaysayan sang gobyerno sang Pilipinas during sang chimpo ni Marcos senior. Pagkatapos ti wala man lang gani may nagbalabag ginlubong siya sa libingan ng mga bayani. Hinimo naton siya technically bayani. No, kay ti sa libingan ng mga bayani mo.
0: Siya nang palubong siya.
1: Ti sin ang mga Duterte. And ginbaton pa gin naton ang junior nga Marcos. Amo man Japon ang problema sa Pilipinas. Kinawatay man Japon sa ngiya sini nga bata na ang nagpungko. Ti wala pa kita bala madudla. Pindi sa inyo, kay kamong gabuto, kita ang gabuto, ti. Depende niya sa mga butan. Di nato.
0: Di sumungan daw, ginakomemorar ini ang proclamation number 1081 ang pagpaydalom sa bilog ng pungsod Pilipinas sa idalom sa Marsyalo. Ang Marsyalo until January 17, 1981 ini. Although nga ti ang authoritarian rule kung ang pagkadiktador ni Marcos natapos sa INSA People Power Revolution sa February 25, 1986.
1: Sa piyak nga bayin madugay na nga nagasuprer sa nga depresyon ang gunman nga nagaluthang sa isa ka eskulaan sa South Cotabato sa diin tatlo ang napatay kag madamo ang napilasan. Suno kay Interior Secretary John Vic Romulla nga nagabilin sa mga notes ang natumod nga teenager antes pa sini nga ginhimo ang krimen kag nakakita man sang ebidensya ang mga investigador sa nga madalom nga social media kag internet activity sini naangot sa bayolente nga content. Ginpaig ni Romulla nga bulan pa sa nga Abril sang sini nga tuig sang nanotisyahan sa mga ginikanan sang sang amuman nga estudyante ang problema sini sa mental health kag tinguan Manila nga address ini apang wala man natutukan sang gusto kag natabo gid ang incident.
0: Very ironic bala kay ti ang iyang utod maestra ayang amay
1: maestro
0: maestro tapos ang sadya pa dira kay during that time ang iyang amay nagatudlo sa gun safety seminar to sa Davao.
1: Child safety gitu ya
0: munay party man sa gihapon Rajuman Binroy sa programa sang Department of Education
1: ang inline ni guro sa nagakatabo man
0: oh nga nga kung bukan dire sa ato may simulation exercises sila to sa Davao during the time na kapatigayon man sang hindi kali sa General Santos li no
1: Gen Santos saya
0: sa naga patigayon to sang seminar tapos wal naga seminar siya amo to yang natabo saya sini nga bata dito sa may banga South Cotabato. Oh, ti very ironic gani ang ininatabo radyo man na Binroy. May kang tanan sini ang Department of Education nagahingyo sa Department of Interior Local Government nga magapatigayon sang ano dito interagency task force. Kali ano nalika mga task force nyo kay
1: subong
0: sa kabulan why naman?
1: Subong palang gali niya na di bala mo nang gina-discuss naton during the time nga tani may mga amo sini. Kapila niya halimpaya sa Tacloban pakadto niya sa may ano ganito sa may Zamboanga sa Ateneo nga insidente. Di ba la, amo ni tani, ang concept tani, para nga ma-address nato ni, is magporma kamo sa interagency task force, butang balon, composite ini, sa nagkailangan niya in siya, para i-address ang problema, kututon ta kung ano gid ang madalom sinisang tanan, kagka ano ang mangin prevention naton, susubong pa lang, kita mo lang kung ano nakapabaya niyang dipedya. Nga mong lead agency.
0: Gani, kung may masulit, di ba, si ito sa may Cotabato, masiway naman nila madumdumaning mga interagency task force nga ini.
1: Oo.
0: Na nagsagad ka pinreskonya si DILG Secretary John Vic Rimulyao.
1: Oo.
0: Way patay preskonya. Kagpagkatapos, naghambal siya nga subong Supreme Court naman ang ginpanawagan niya nga tagaan sang poder ang mga pulis nga sudlon ang mga balay sa mga gun owners para kuno nga ma-check kun nga tago nila kun wala sang gusto ang ilang mga pusil yang armas ganito sang
1: ginbring kaya ganito
0: nakasunod gani sa vulto
1: ginbuka ginguba e ganing vulto kag kwaon ang pusil naka-vault na gani kiti ga kun gani mo gan expert ang tatay mo responsable man ang amay sunod sa report. Oh, tingin-tinguan niya isang bata. Dulubay-labay niya nga ito.
0: Yung muna niya yung asagad ka balik-balik. Sili nga, why man ko nag-aaway sa mga gun owners. Kasi sili nga, gun owner man ko. Pero sili nga, muna yung nakita nga, kuwala muna nakita nila nga solusyon. Para sa akin, di ini solusyon. Na, ang pinaka-solusyon, dire, lantaon niyo kung ano gid ang
1: utok ng bata ay kayo.
0: Sa utok sa bata ko. Nga maghimo sa sili nga krimen. Why man ito kakita po, Sel? Basi ko chilyo matong pinangitan niya. Kitong
1: binangon na, bitong iuribay ah. Butang tabi, Radyo Manirik, naglingugmug ulok bata. Ti, hindi sa kakwa kapusil, pero ti, kaya may criminal instinct na sa. Nagdakop sabi, binangon, kagaway tamangin na pangayo, amo to, binggamito niya pang labo sa sulod sa eskulahan. Ti, ano naman, ibutang ta naman sa bolt ang mga binangon.
0: Kani,
1: ibutang ta, ubrahan ta, bo, i-require ta, ang tagbalay mga panimalay nga ti butangan sang bolt ang binangon kag ang balon ta naman ang pulis
0: kanaduhan mong binangon
1: inyuon ta naman dayon nga ti sudlon ka pulis ang balay kun tanahon kun naka bolt ang binangon kay gigamit sa krimen
0: kani amo ni malakas ang logic dira
1: ba eh Marius
0: nga amo ni nga ang gusto ta nga matabo tanay mas padalman sang amo ni sang interagency nila ang mga rason dire kay ni hindi lang niya siling tungod sa nakita niya pusil organ bungkal yato ang pusil ano gidiyan nagadalagan sang utok sang bata or sa mga kabataan nga ini nga na involved sa makasubong sila nga mga insidente adres sa pungsod na Pilipinas sa Radyo Manila amo tani ang gusto ta nga padalman no sang aton sini nga
1: hindi na bini isolated no tatlo ka major incidents sa bilog nga Pilipinas. Kag may mga minor incidents pa nga, bisan diri gani sa aton, may nadakpan gani nga nagdala sang pusil, may namuno, may sa iban wala lang gani ma-highlight, kiti hindi amo nakadalagkuan sa mga insidente, pero ti damo sa mga violent incidents nga nagluluntad sa sulod sa nga eskulahan involving students. Kaya balta, hindi na niya isolated, no? Ang isa kabes, mambalka isolated, ikaduwa, base makonsideran mo pa, sa ikatatlo, ikaapat, ikalima, hindi na niya isolated. May something na ginya nga problema sa aton sining nga mga kabataan, labi pagin subong nga sa pagpangusisa, nalulong ni sa internet, kagati dito ang source of criminal instinct.
0: Sa online may grupo.
1: Sa online may grupo.
0: Crime, true crime community.
1: Oo, sa grupo pala nga sa pangalan, pala nga true crime, krimen ang ginahistoryan.
0: Amunin nga, kung mas pabor ako matutukan ang ang pamaagi sa mga ginikanan sa pagkatap sila nga mga kabataan. Ang reminder dira suway so, nagabot siling kung diring akong professional sila ang ginikanan maayon na Radyo Malbindroy kaya isa ko din pa itong mga professionals kag masako dito pa yan mapabayaan ang mga kabataan nila lagong katuya sa pag kuan sa mga kabataan sa iban
1: may problema malay, may problema na ganiyan
0: mo na kita mo na nakita nila nga daw may change of attitude ang bata pero wan nila matutukan ang ambal idalom ko no sa ipadbulong ko no sa psychiatrist pero wa man mapangtutukan at sigo galiya Radyo Malbindroy pila nagaliya kasimana o binula na ganing plano niya nga mahimo sang krimen sa ila sila nga eskwelahan
1: ti nagaduso iduso ni Secretary John Vic Remulla nga magbalay kita sang kasuguan para mabutangan sang limitasyon, ilimit ang access sa mga kabataan sa internet. Dugalibog mo ni Ulo ko mo. Paano mo, Abi? Do, ang idea, bila, paano mo ilimit ni kung hindi mo pag-involve ang ginikanan? Although, ginambalya mo rin, ngayon, dapat ang ginikanan aragid, i-involve gid.
0: Ay, dapat kabalo man ang ginikanan mag-internet.
1: Oo. Oh. Kay nabulayan ako mag-incindi, Radyo Manirik, kung wala sang intervention sang ginikanan, no? Continuing taneng intervention, kaupon sang DepEd, amun yan eh, dapat ang DepEd, ang iba natong agency, kaupon sa mga ginikanan, should work hand in hand, angot sine, para madres nato ng problema. Kay ni mga istorya sang limitasyon, kung wala man yung ginikanan, nga, hindi man niya responsable ang ginikanan, why pulos ng ngambal nga, limitahan sa access sa internet, ay, paginugay
0: pa. Na, pa sa ginikanan, ginradyo
1: paano, man, paano mo, abi, tagahin kami isa LJC Secretary John B. Remulla sang pamagi nga tipagi sa layi mo malimitahan mo ang access sa internet sa mga kabataan.
0: Ako nakita ko awareness gid sa mga ginikanan.
1: Oh.
0: Kaya mga ginikanan nga ti why man pake ko aron lang ginapang baklan lang ang kabataan nila cellphone, baklan ang kabataan nila sang mga ano kwadra mga iPad dira mga notepad dira or computer
1: kung sa pasun
0: tapos sa why man ginapakialaman na dayon kung ano nang ginapanglantaw nila da di kwan ini parental failure ini Radyo Malbindroy dapat kung baklan mo sa mga gadgets sa imong mga kabataan isituate mo man nga ginagamit nila ini para lang sa eskwelahan kwan nila ini ginagamit sang labay-labay Radyo Malbindroy.
1: Oh, tiki...
0: paano mo inamatigayon? Pag isa pag monitor mo, pag istorya mo sa bata mo, hindi nga pabayaan mo lang, nadaway ka lang labot.
1: Kaya mo na ganing inita ng mga gadgets, sa mga lang maharon niya, dahil ginagamit ini for educational purposes, may gamay lang nga porsyento, dira nga ti, for personal purposes, nila kay hindi man pwede nga, puro lang nga professional, kinanglan, balance man ni Radyo Malbindroy mo. Pero if too much, kung sobra naging man niya, tiyan mo nang maging resulta, ya? Tikaroon kung wala mo malaging natanaw kay mamba, kaya ti, kay ano mo na kayo nag-enjoy bata mo, wala ka galit ka balo, may grupo niya online. Tikaroon wala ka man iyan nag-atanaw, nga ginikanan, wala mo maging na-check, ano na kay eskulahan? Di ba? Alangan man niya, siya lang yung paghalak, pag binantayan, pag observaran, dahil sa iya, sini nga teacher sa sulod sa eskulahan, kay may academic requirements man yung mga maestro kag maestra, ta? Magluwas ang personal attachment nila sa ato sini nga mga kabataan.
0: Di ba, may totally ma-eliminate Radyo Malbindroy, kay ako ang taman kag hindi.
1: At iya mo naging mania.
0: Ginagamit na ni subong si eskulahan.
1: Oo mo naging mania.
0: Hari na kita sa time nga... doon hindi na kita mabuhi kung ay
1: mga mabudlay na gadget
0: kini Radyo Malbindroy kay taran-taran spunta na sa tudlo tapagi sa mga gadget kini
1: tapagi
0: sa internet
1: mabudlay na
0: ambal ta dire kung paano ini ma regulate sang maayo ay siyempre hindi man ni ma regulate kung bisan pila pa ka layi ang pasar mo da hindi man ni matigayon nga ma regulate kung wala sang involvement sa mga ginikanan
1: mabudlay di man nga
0: ba nato ng ginikanan kung tagaan nyo man gadget ang mga kabataan nyo dapat be responsible enough man kay monitor ina hindi nga daw paghatag mo, pinabayaan mo na lang, nga daw ay karaya paki. Bahala ka na daw kung ano mga tabo, da kay may gadget ka naman. Hindi amo na, no? Dapat nga, kita mo ginapainsindi, ginaya pirmira di Malbindroy. Nga sa mga kabataan nga nagaedad 14 paraog or 16 na paraog, ikuan mo gina, i-monitor mo gina niya kung paano nila ginagamit, kag saliin nila ginagamit, ang mga gadget ngayon na exclusive ng brain na para sa pag-iskwila nila, or ba si maiban pagid ng mga ginagamitan sila sina?
1: Because of technology, abi, Radyo Manirik, doon naglayo ang kwan, ang relasyon sang ginikanan. Amo nang hambal, tadamo kita sang i-repair, no?
0: Nag-chat na lang, no?
1: Oo. Kaya ti, pros na, sa panimalay nyo, matyag mong ginikanan, wala naga cellphone. Kung free time, ang bata, nagaanong bata subong? Lakak na lang kita, bata subong nga naghahampang sa tradisyonal nga mga hampang. Huwag matanagambal nga magbalik kita sa tradisyonal. Pero ti, kalabanan nga oras ang bata subong ara sa cellphone, di ba? Pag-abot sa gabi, ti, ang ginikanan, mga cellphone man, sinong wala nga cellphone? Magsigpauro ka muna gamit sa cellphone sa panimalay nyo. Ti, ang balta, ining relasyon sa ginikanan kag bata, nagalayo. Ti, kung nagalayo, kung ano mga ginahimo na sa bata, hindi na iya manugid siya. Masulo niya sa kwarto, iya kag magmatumato. Kabudla mo ng kinangla naton, ining mga gap nga ini, amo ning dapat naton nga i-repair sa sulod sa panimalay.
0: Kay hindi sa mga ginikanan, kay hindi tanan yung ginikanan, naka-inchindi sini. Like for example, ako, Radyo Bad Bedroy, kaya ang akon, kuhan mo, 15 kag 10?
1: Teenage,
0: kuhan gina? Ako, kung gabi, ginagulpi ko na sila sulod sa kwarto.
1: Correct. Surprise inspection.
0: Surprise ko sila. Tapos, hulid-hulidan ko na kung ano ang gina-ubraya sa cellphone niya, pag napanilagan ko. Kung isa gina-updan ko kung anong ginahampang niya,
1: correct.
0: Ginahampangan ko man.
1: Oh.
0: Para mabalaan ko kung sino mga katsat niya da, sino mga ka-updanan niya da.
1: Kaguro istoryahon mo, kaya ang kwan, kung matanda ka, mag-istorya ka lang sa tao, sa bata mo, bala mo kung anong nagasulo ang unod sa utok niya.
0: Inablang gina-updan mo, bala kung ano ang ginahihintay mo niya da, para nga mamalaan mo kung ano ang mga kwan niya, yung mga aktibidades niya. Di paano, pero kung ikaw yung pagkabot mo sa balay mo, dayon mo tulog man, huwag ka na ito kabalo kung gamurugta mo bata mo, kung wala.
1: Alam mo na gani, bata so, kabataan so bong, makurum-kurum, magsigbit-bit ka cellphone nila, huwag tagali kabalo iya, lain niya ang ginakuti nila, tulay niya ang gina-search kay mga maalam sa mga maalam sa gadget, ang mga kabataan, grabe mag-explore.
0: Balahan ka subong,
1: grabe mag-explore. Amo nang ambalta, tama ini ka delikado sa pilakadlaw. Nga mag-deteriorate, no? Not only moralidad, kundi ining mga, ang kuna yung bago nga, basi mag-introduce na niyang, basi kung maging bago ng norm sa mga kabataan. Bala, hopefully nga ti ma-repair pa natin ini, no? Kag maging eye-opener ini, mga nagkalanabo sa nagkalaylain nga bayan sa pungsod Pilipinas sa Radyo Manila.
0: Yung House of Representatives gani, daw i-invite nila si Mark Zuckerberg, no? Ang kung gini niya, ang founder sa Facebook. Ang panila, kung hindi ko na mag-attend sa House of Representatives si Mark, mahimo nga i-quandary, no? Ano gani, i-suspend o anong sistema?
1: Temporary ban or...
0: Iban ang Facebook dari sa Pilipinas. Galing kay ti di man hindi mo man imahimo nga i-ban mo kay kubaga ang Pilipino nga Radyo Bad Bedroy. Do half sang kabuhi nila subong ara na sa online ni.
1: Dira na tayo kay Star.
0: Adto dira na kita kay Star eh. Kung nagri hambal ko kisa kuan mela ordinaryo nga kisa masugo ka or maihambal ka. Way mo na ginhambal. Way mo na ginhambal
1: perso. Kuno to sa. Kuno to sa kwarto. Sa GC na.
0: Ako ko guilty man ko na kay kami may GC man na pero
1: nampalang,
0: pero isituwit ko gina lang, once in a while, amo na ginambal ko kanimo kay na, gina-surprise ta inspection ko blang, once in a while, nagkasunod ako sa kwarto nila, istorya-istorya, ulit-ulit sila, sinugsing sila da, muna blang, para mamanaan mo kung darapanilag blang, kung ano na katabos kabataan mo, hindi nga, may iba niya nga, mapahubog, pagpuli, tulog, aga pa, lakat naman. Uy, ganit ka mong kakitaay, bla ka mga kabataan.
1: Puros bla sa mga edad nga, 15, mga basta teenager, sa amo sina, nag-uumpisa na na separate niya sang iyalandas ang bata mo. Di bala kayo siyempre magugmagug. Sa una, muna mo, magugmagug man na mga kabataan.
0: Sa mga muna nga edad, Radyo Manduro, kung hindi ka makipag-close sa kabataan mo, hindi na slam nugget, si iba na slam nugget.
1: Kag mapalayo na gid. Tingin na iya sang una pa na gani. Nga, ang balta, nag-amat-amat, layo ang relasyon sa ginikanan, kagabata, kay gusto iya sang independence mo sa bata mo, kay ti may mga personal na sa nga, kunano da, sa iya ang activity. Tiyo much more subong, nga rin kita sa modern era, kag sa internet age na kita subong, nga kadamo pagid sang mahimo sang bata.
0: May araban mga site subong, Radyo Bad Bedroy, nga ginapamangkot ka na kung 18 years old or above ka, or 17 years old and below ka. Pero, why man isang proof na, for example,
1: i-click mo malang na nga.
0: For example, 16 ako, i-click ko to yung 18 ako mataas, sunod man ko gyapon sa site.
1: Why ka man ginapangitaan ID?
0: Wala wala kay magdapat sa proof nga ang ilang mo 18 gid man, di ba? So diskresyon mo man gihapon, kay kung mabinutig ka da, pwede ka man gihapon kasunod sa amo nang site. Ang question, paano ma-regulate ang kapareyosin na nga hindi kasunod ang 18 years old sa hindi kasunod ang below 18 years old sa mga 18 years old and above ng mga
1: no, hindi ko gani ma-imagine sa kung paano ano hindi nyo iban sa mga kabataan ang Facebook bisan pa butang tabi worst case scenario iban mo. Oh, ti what if abi ang ginikanan konsentidor ti obrahan niya yung account kay yata itos bata iya. Mga muna bala, ambal tagi ni kanan yang yabi sini.
0: Kaway ka muna nagkatingala kung ano man nga klase ka mga survey. Ang Filipino gidiara di man Binroy ang highest percentage nga user sa nga online platforms diri sa.
1: Grabe gid yabi.
0: Kay wala kita diri iya sang natawag nga regulation. Sa iba niya countries, may regulation. Diriya sa aton niya, as in pagusto, ang freedom niya, why na iya diri limit?
1: Unlimited niya.
0: Unlimited ki diriya. Amo na nga ako mag-survey, pausos ang pili ang
1: pagkakane.
0: Number one, permi sa nga user sa mga online platform.
1: Oh, amo niya, BK, amo niya ambal niya nga, one up to sawa. Pagusto kay galing kay ti hindi ti abi amo nakasako sa mga bag ang mga mapuslano.
0: For example, may mga site diri ya. Example ta mga porn sites nga diri sa Pilipinas. Why na diri ya sang kwan sa aton, sang ban sa aton?
1: Ginapulawan niya ka
0: sa ibang countries diri di man Binroy. Hindi ka gid iya as in maka-access ina. Diri ya sa aton iya mamangkuton ka lang kun 18 ka na or 17.
1: Ti butang ta abi.
0: Magambal ka bisan kun bisan magambal ka pa 14 ka pa lang. I-click mo tong 18 ka na. Why man iti?
1: Ti butang ta abi. Radyo man Eric porn site, no? Halimbawa be. Tapos butangan tabi security proof nga ti hindi ka minor antes ka makasulod sina ti what if abi ang legal age ti ang magsulod sa amo nga site kag i-share ito sa minor. Amo nang hambal ta tama niya ka si boss
0: nga ning mga site tradisyonal
1: hindi dulao na ina
0: iban na lang
1: iba na ina for sa mga may mga sites nga mga medyo mga malaswa gidiay no hindi tara na pagipakonsumo sa publiko
0: mga malaswa nga mga violent sites gidiay very violent ang mga site dapat ipang ban ini tiki sa mga games nga ginapang create
1: ang games do ni ko kay chindi
0: mga palagyan ini para nga dira iya mag-communicate ang mga kwaniyo ang mga hodlom yaw.
1: Hindi ko kaintindi sa online games ngayon. Nga, indikid nato ni madula-dula ya sa Philippine intern, sa social media. Nga, indikid niya madula. Ano gidyang ari niya sa mga games yaw? Nga, ganami kabuhi sa mga kabataan?
0: Why, kwan? Why, gani isang regulation?
1: Why, pulos
0: na klase? Kagi dapat ang atong mga congressman, mga senador, makuan nila ini matunan ini nga dapat ipang regulate or kon kinahanglanon dapat iban ini diri sa pungsod Pilipinas kay mo na gani ang balko kon panagustuhan nay lang number one iya ang Pilipinas sa bilog
1: gatay mo kabataan observer libre may mga kabataan maalam sa internet tanda magtanda sa internet pro mango sa eskulahan libla bisan pa basaon mo kung pa-incendiyon tama ka nubo no. Kaya ang ilaya nga ginapangabuhi, ang internet.
0: Oh, pampangabla sa computer.
1: Pampangabla, email.
0: Pampangabot sa klase na, what na lungo.
1: Oh, papahampangak sa mobile legend, bala, kay sa ulo niya, tanan. Pero pabasaha, bala, kagpainsindiha kung anong ginabasa niya. Ay, Jesus Maria Josep, malismaya ka.
0: Oh, so muna ang mga bagay nga ti bantayan ta, kung anong mahimo sa ato sinin nga gobyerno. Kaya sumbong kasimana, may mga hearing sila nga pagkapatigayo nun regarding sine, Radyo Man Binroy. Check ta na mga observation sa ato sinin nga patrol, kamustahon tang aton nga palibot. Nag-standby na, Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI, Radyo Man. Report.
0: Mars, mayong aga.
3: Good morning, Radyo Man Eric. Good morning, Radyo Man Binroy. Mayong aga sa aton nga mga kauturan. Wala sang ulan, no? Subong nga kaagamon. Manami ang tiyempo dari sa palibot ng syudad. Medyo mapaang lang ang kaagamon naton. Aga pa nag-ausbong ang init. Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy. Sa mga nagabantay naman sang presyo, sang karne naman kita kagbaboy subong dira sa may Iliili Terminal Market specifically sa Edwin Reyes Meat Shop ang baboy nga regular dumarato ang ilabigya dira
0: subong si Edwin imo nga na jackpotan
3: Oh, may tatlo gito sila ka-store. Ang sa center gid ako nagkadto kay nagapangliha to ka baboy kay inang isa.
0: Edwin Reyes the best, you know.
3: Ang bot ano ni sila ni Bata Reyes.
1: Napakaisa.
3: Basta inablos yung wala. Ang baboy nilang regular, take 270 per kilo. Ang baboy nga boneless, take 290. Ang galing, 300 per kilo. Liempo, 330. Mascara, 250. Karne nga puro unod, 390. Ang lalagaon, ang ginahimo, bulalo, 370. Ang tiil, baboy, 250. Tiil baka, 220. Kasudlan, baboy, 200. Kasudlan karne, 230. Kagpalit sa baka nga pangpata, 180 per kilo. Sa madulong naman nato, ang daring nga mga balita, natumod na sa kapulisan ng isang sa duha ka mga suspect na nag-hold up sa FEMGA station sa Barotac Nuevo sa tinalik din ng gabi. Nang sunog kay Police Captain Francis Genlayo, gepe sa Barotac Nuevo Police Station, isa diri sa duha ka mga suspect ang ila nakilala apang hindi pa nila mapagwa sa karon ang dugang nga detalye sa ang ini mga suspect. Pag panilayog na base sa CCTV footage, nagpalagyo padulong sa banos ang anilo ang suspect matapos makuha ang 13,000 pesos na cash ng income sa gas station. Wala pa rin matumod kung anong klase sa armas lutang ang ginggamit sa mga suspect sa pagpanaya. Kag initially, wala pa naka-decide ang pamunuan sa gas station kung mapal sila sa kaso o kung hindi. Kiti do gamay lang ko, no? Pero tayo lang tawag pa nato. Kaya may meeting pa ini sila sa Tag-IA. Sa Miyerkules pangadlaw, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Samtang ang may nagluntad man nga pagpanglutahang kagabi no sa may area sa Dulunan Arevalo kung sa diin isa diri kay lalaki ang natiruhan sa namatyan sa Barangay Dulunan na Arevalo. Sa information nga nakuha kagabi no sa Aramin Iliilo nga ang biktima mo ining sa Elias Upok kag ginapahayag ang igo si Miara sa iya nga ulong. Duha kalupok initially ang nabatian kagati may mga negotiation kagabi ang kapulisan agud nga mapasurrender ang suspect. I-update ni naton karon ang latest kon ano ang nang rason no nga ang may nagluntad ng shooting incident sa isa ka namatyan. Samtang ang nagsungka naman kahapon ang lalaki nga naglutang sa iya pa kay isa sa Purok Lampuwas, Barangay Tingian, Balasan, Iloilo, la 7:50 Domingo sang aga. No, inaging kumpirmar ni Police Captain John Patrick Alabado, hepe sang Balasan Municipal Police Station. Sunod diri sa kay Alabado nga base sa ila investigasyon nagapang taplin no sang kahon ang biktima nga si Harmel upod ang iya amay
1: gapang hampil
3: no sa upod ang iyang amay nga si Eduardo sa nag-abot ang ilang himata nga si Alias Rodora. Actually magpara ka isa ini sila galing kay may conflict ni sila because ang away sang duta. So ginman duan ni Rodora si Rene nga gubon ang kahon ang hampil to sa kahon nga ginobra ni Harmel kag Eduardo kabang daran nga nagluntad ang pagbinaisay kag pukotay. Pahayag pa ni Alabado nga nakita sa suspect nga si Ben ang iya utod nga si Rene ining nagguba ba ka kahon nga nagapukotay upod sa biktima nga si Harmel kabang danan nga iya inigintiro si Harmel nga naigo sa likod kag sa tiil no. So karon pa dayon nga ginabulong sa ospital si Harmel samtang preso naman si Ben sa Balasan Municipal Police Station. Amo na madulong natuon nga mga balita subong nga kaagahon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man na Marjorie Herbo Miane. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man na Marjorie Herbo Miane. Ang ini nga bahay na sa aton nga pagpangalaga duro na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta nang aton aga pagi sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kag experience yanta mga benepisyo nga aton nga makuha. Kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa aton nga immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight taga palaba, sa aton nga resistensya, nagapataas sa aton nga energy, kag nagamintinar sa proper blood sugar levels. Nagapa-improvement sa blood circulation, kag nag-alevate sa problema ta sa digestion. Inang kasarap, hindi lang kita matunawan, nagabutod aton chan, imni yun na sa Nan's Corn Coffee. Yan itoxify niya ang aton alawas, kag nag-alevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika sa Bilog Ngesta sang Panay kagdira sa probinsya sang Gimaras. Standby pagbalita dugay-dugay, mga darag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
4: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This Time Check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si JL, pag pangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagin ang arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga updan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga buti.
8: D3 Bio. Giga.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernie Ong.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
8: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
13: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C, babaka sa mga butika.
15: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mapakat sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
6: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhigko?
7: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sang aton nga pagpamukin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
5: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
8: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
9: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
11: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
15: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas mga butika.
16: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mami!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
20: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
21: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
22: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion. Mag-inom adlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Alas 5 na ang oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
23: Radyo Man, Eric John Pamplona.
24: Eric John Pamplona.
23: Kag Radyo Man,
24: Benroy Bernal.
23: Benroy Bernal.
24: Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ini nga bahin durong na sa inyo sa DTX 500. Mayara ka bala sa hypertension o kung pagtaas ang presyur sa imo dugo, mag-DTX sa 500 ka. Ini ang nagapalubo sa imo triglycerides, isa sa makabangdaran sa pagbara sa imo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man nagabulig panubo sa blood glucose levels, isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetic. Kag siyempre kung naga-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo gidina sa mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, agud na palayo kita sa peligroso nga epekto sa high blood pressure sa blood vessels. Kag ginamaintain sinang elasticity sa ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok nga ugat sa utok bangon sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, biyay sa mga unit sang WVTC nagapabilin nga 100% sa piyak sang padayon nga pagsaka sang presyo sang krudo. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
23: TYRI Radyuman Report.
25: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi irregular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
26: Nagapabilin sa 100% ang unit sang Western Visayas Transport Cooperative o kon WBTC nga nagabiyahe sa tanan nga ruta sa piyak sang padayon nga pagsaka sang presyo sang krudo. Suno kay Western Visayas Transport Cooperative Chairman Mr. Boyet Parcon, nagapadayon ang biyahe nila nga 100% umpisa sa nagsaka ang presyo sang diesel sa nagligad nga semana.
27: Dala nga pagsaka no do no sumong is 92-93 sumong diesel na to no. Minus na ton sa nga ton nga discount na 12 pesos madagan sa mga sobrang sinta lang nga mo no ang aton nga diesel di mga sapin-sapin pa na no sa aton nga sa sinakaayos nga aton diesel kaya di sige arap ng support sa ito nga government plus ang malukabot naman nga 20,000 per unit na ito no nga subsidy na mon no muna ang nasaliga na ito.
26: Gindugang paniparkon nga ginalauman nila nga maaprobahan ang ginahinyo nila nga 2 pesos nga saka sa pamasahe nga makabulig sa ila sa transport sector. Padayon naman nga ginaobserbahan sang grupo ang epekto sang ginapaabot nga pagsaka liwat sang presyo sang gatong subong nga simana para makahimo sila sang desisyon sa operasyon sang ilang mga unit sa nagkalain-lain nga rota. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon Iales Kapalian Tatak RMN.
25: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
23: Tatak RMN.
3: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Niyang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado, makakape kabisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa Coffee Mix. Nagaunod ini sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Nagsaka sa sage ni may unod pagid nga 200 ayo, nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa Coffee Mix, nilingin ni basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Pabakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga groceries, kag sa mga supermarket sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus sa Coffee Mix.
4: DTX 500, mataas balang presyon, singi mo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagulat ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung nga blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kagbadamo nga komplikasyon, kaangay nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki, hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na lin sa margusong na nagamimik sa insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo, ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw nagapanamik sa tulog na gatapna sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbadamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo sa may TC, dugay ka na bala nag-aanto sa katol-katol sa panit, problema mo bala, pilas, dugay, mag-ayo, mag-may TC, ang alkaline nga vitamin C. Makabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, no, sa aton sininga, dugang pa nga mga balita sa police report, 5 ka construction worker nga nagimulo sa PWD na pasakaan na sang kaso. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
5: TYRI Radyo Man Report.
6: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Napasakaan na sang kaso sang kapulisan ang 5 ka construction worker nga naghimulo sa 28 anyos nga si Alice Lingling, isa ka person with disability kag residente sa barangay Kaingin, La Paz. Iniaging kumpirmar ni Police Major Sonny Boy Garnace, hepe sang La Paz sa PNP. Ang kaso nga ginpasaka mo ang paglapas sa RA 8353 o kanang anti-rape law. Naibaluan nga gintawag sang 5 ka mga suspect ang biktima nga magsulod sa construction site sa barangay Kaingin, La Paz kag dito ginbulus-bulusan. Sa karon, preso na ang 5 sa panlapas sa police station. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
5: Tatak RMN.
4: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro ining herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goat weed. Safe sa heart kay wala iniya sang side effects. Frontal effect siya may ara, gani, mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula, bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede gid isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal ini sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: Nambalan kang team song na nisang mga
1: Megaman
0: Society kag Team Megaman.
1: Team Megaman mo. Rock and roll Megaman boys.
0: Ay nako.
1: Gahigbang mga
0: anong katigaya.
1: Kabilya. Dos hardware gani oh. Ang mga tao gagin panamkon sa kabilya, rock and roll guys. Yeah.
0: Megaman Herbal Food Supplement Capsule. Pero tandaan nyo, kung may nakakapsula kita, may ara man kita sa nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Nagapatindog ini sa inyo nga mga ikog tawo kung naghahatag sang dugang nga resistensya. Sige po bangkot, ganyan, paano kung imnan mo kapsula, samta naghahulat ka, imnan mo pagid sang kape. Di grabe pagid eh.
1: Double action na.
0: Double action pagid eh. Oh, ay kakampyon pagid sang agi niya. Oh, pero hindi lang iniya nga papatindog lang sa ikog tawo. Nagaamlig ba ini sang aton nga mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede man ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Bangod tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat-ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kinalaman ini nga nag-amlig ha, sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi malalang ipapatindog lang sa ikong tawo na naghatag may dugang resistensya para hindi ka pagtuyon o pagkapuyon sa imong obra. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mabakal nyo sa mga butika sa Bilogesta sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:12 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall. Iloilo mangin host sang 10th World Travel Expo sa September 25 to 27. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas ang immune resistensya. Nagpataas ang immune energy. Nagmaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpa-improve sang blood circulation. Nag-alleviate sang immune digestion problems. Nagpanubo sa pagbutod sa immune chan. Nag-detoxify sa imo lawas. Kaya nagabulig padula sang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Matapos ang maninalagon ng pagtipon sa Cebu, ang syudad sang Iloilo naman na maging host sang World Travel Expo o kung WTE, maging venue sa ikapulo katuwig ng celebrasyon na may tema Extraordinary Journeys, Exceptional Memories ang SMCD Iloilo. Ang amo okasyon nagahatag sang prioridad sa mga tao kag ma-experience sa likod sang pagbiyahe. Agod matag sa higayon ang mga bisita na makatukib sa mga destinasyon na magigangot sa mga negosyo ng komunidad na nagpauswag sa tag sa kapagbiyahe. Suno kay Miles Caballero, ang Managing Director sa World Travel Expo, ang organizer sa okasyon. Amugid ang mga tao, ang mga destinasyon na naghatag sa inspirasyon, ang mga komunidad na nagkabaton sa mga biyahero, ang mga individual na nagkatrabaho sa likod sang tag sa eksperyensya, agod manginhalandumon ang tag sa kapagbiyahe. Dugang padri, ang among katuyaan nagkakabagay

0: and Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
2: Ari ng new and improved NANS Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog.
3: NANS Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas. Ano ang nanging epekto sa imo sang pirmi ka na nagainom sang NANS Super Plus Capsule?
4: Masakit ton gid ako, gamay nga basa sang ulan, dasig ako hilanaton kag kisa, may dala pa nga ubo kag sipon. Pero sang nakagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-improve ang ako resistensya kag indi na ko dali-dali matapikan sang ubo kag sipon. Salamat gid sa NANS Super Plus Capsule kay naging healthy na ako subong.
3: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
2: Gintingob ining mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas baskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsikalawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpananluya sa nga lawas. Available ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilia NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Kag mag-NANS Element Oil kay number 1 manining nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang lamok mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sing imo sining nga balay. My name to extract nga parang performance sa citronella, nagatag proteksyon sa exposed nimo sining nga panit. Ang NANS Element Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sa ngarikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. NANS Element Oil, barato ini epektibo, ini mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang NANS Element Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Balita sa Kapitolyo Provincial, Iloilo, PHO, kagbalasan PCF, nagapatigayan sa dengue vector surveillance, surveillance. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Nagpatigayan ng Iloilo Provincial Health Office kaupad ang Balasan Primary Care Facilities ang Dengue Vector Surveillance Entomological Survey sa Barangay Maya, Balasan, Iloilo, Sandamlaglang. Nakasentro ang aktibidad sa pagtumod kag pag-assess ang potensyal nga breeding sites sang lamok kag pagkolekta sang datos agod mangingiya sang nagakaigong ang mga tikang sa pagtapnan sang dengue kag pagkontrol sang vector. Isa ang Barangay Maya sa Banwas ng Balasan nga may clustering sang kaso sang dengue. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, nakabalhag sa tig-taflo kakaso sa dengue ang barangay, humarin morbidity week 33 to 35, kag may isa kakaso sa morbidity 36. Ginahilo sa PHO ang tanan nga panimalay, kag mga miyembro sa komunidad kay mga inaktibo sa pagbulig sa pagpugong sa paglaptas sa dengue. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Tag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN.
2: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa atong mga higko, ginimo ipagay sa nagkalain-lain kag purong ingrediente kag nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ng cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlog nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of

0: Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
1: RMN News, panahon.
2: Sa ikta pinakauling alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon ta Ferds sa Robin. Ferds, mayong aga.
3: Yes sir, good morning sa ating mga tagpalamati. Sa latest analysis nato na sa karon ang southwest monsoon na muna nag-aapekto sa may western section sang southern Luzon. Samtang kita naman dire sa western Visayas, generally fair weather kita. May posibilidad sang mga isolated nga mga pag-ulan pangilat pa nag-uob dala sang localized thunderstorms. Hinatutob kasarangan hangin halin sa dabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas sa diin waka na itutob kasarangan at mga pagbalot sa kabigatan. Temperatura na ito niya sa 24 to 32 degrees centigrado. Adlaw mag-butlak alas 5.39 sa aga kung matulog din eh, alas 5.47 sa hapon. Amo niya itong latest weather update for the speed. Madamugin niya salamat.
1: RMN News, panahon!
2: Maramugin nga salamat, Ferd sa Rubin, agikan sa Pag-asa Iloilo. Paano bala maamligan ang aton kidney? Ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa imo'y kaayong lawas. Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka antioxidant kag anti-inflammatory. Gani may kapasidad ini sa pagtinlo sang kidneys. Kag ginapagwa pa ang mga toxins nga yara sa lawas. Sa isa ka research study sa University of California, San Diego, nag-recruit 150 kapasyente para balaan ang epekto sang squalene sa kidney. Sa ining study, ang nag-inom sang squalene nagnubo ang proteinuria levels asa sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom sang squalene. Ang proteinuria, mga kasama, simptomas ang kidney trouble, kaya dapat punggan ang pagtaas ni. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaka sang proteins nga sa ihi para ang kidney mangin healthy. Mabakal ini sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Kag sa tanan man ng mga branches, ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Kag sa mga butika man sa mga kabanwahanan nga malapit sa inyo ng mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Balinda naman sa patag sang hinampang gira sa Pilipinas sa women, sunod na sa quarterfinals sang 2026 Asian Games. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pamaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, balungay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, bulid kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Nagabansin na sa quarterfinals sang 2026 Asian Games ang Gilas Pilipinas Women. Inimatapos kinlutos nila ang Hong Kong 90-73. Ang kadalagaan sang team, ang ginpangunahan ni Stephanie Birbirabi nga nagkamada sang 21 points, 5 rebounds kag 2 assists. Sunod nga tubangon sang Gilas Women ang host country nga Japan sa Martes, September 22. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Sa basketball, Radyo Man Binroy, ginperdi sang host ng Japan ang China.
5: Karon, nagperdi
2: sa Pilipinas.
5: Pilipinas.
2: O, tiyan mo yung kwentro Hanay Championship, South Korea kag Japan.
5: Perdi pagaling ang China, no?
2: Oo, ginalantaw nga ang China, ma-champion subong mo.
5: Di powerhouse kay Jesus Maria. Puro mga langwaya ng ilatong mga player. Pinerdi pa sila ka Japan, galing kayo Japan.
2: Pinerdi sila ka Japan. But siningon, nga ang Japan bilig bla. Nga daw pari yung mga bla ka PBA kung diri sa ato.
5: May mga import na rin sa Pilipinas.
2: Kaga, nagkakuha na yung nagka-click na ang ilang, Japan bilig gani. kay nagataas na ang quality of ang, players nila.
5: Ang system guro na, may, na-adapt nila pagin ang system
2: kagi, na... ginapadala nila ya ang ilang mga the best nga mga players. Hindi pa rin sa aton nga ginaintrahan politika. Ay, nako. Ari ng pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayog gitini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, panakit sa kalawasan na ipit kada paralisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas ini sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, sa mga panakit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng mga sorok-sorok, kag sa nagadugo ng mga pilas. Kung mapilas ka, simpre may dugo na, bubuoy diretso sa dugo, sa pilas gid, parang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa may mga cases na sang dingge, sila nga mga lugar, ha, hindi nyo napagulat nga kamo matapikan man sang dingge. Dapat nga magluwas sa pagpanglimpyo sang palibot, magwa kita sa balay, mga plus gid kita nan sa liniment oil. May nim 3 ining sangkap no kag epektibo nga mosquito repellent. Kabakal nyo sa mga butika sa Milogays, Lasang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Mayong aga sa aton nga mga farmers, aton sini nga mga mangunguma. Exciting din ini kay ingilo-ilo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpakabuday gani. Nagpatagayon sila sang raffle promo para gid sa inyo. Ang kubuta kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Para nga may chance ka nga magdaog sa nga mga dalagko nga premyo kag syempre brand new nga kubuta products. Ang imuon mo kung magbakal ka sa imo sining mga spare parts kag syempre sa nga kubuta equipment, tira ka sa Iloilo nyo agri para magkakuha ikaw sa raffle coupon. Sa kada 3,000 mo nga ginbakal, may isa ina ka raffle coupon. Tikon damo binaklan mo, damo man nga raffle coupon ang imo sining nga makuha. Dako man sansa mo nga magdaog. Ang coupon mo nga ina, sulatan mo sa pangalan, contact number, official receipt number kag iulog sa ila sining nga mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 na sining nga tuig sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dira sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Nagaulat sa inyong nagakanang-kanang brand new nga traktura para sa ila sining nga grand prize. Ang second prize naman niya, rice transplanter, kag ang third prize, special power tiller. Gani magpasakop pa sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa hello, attorney, pamangkot sa tagpalamati kung bala covered man sang bawal bastos law ang mga miyembro sa LGBT community. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
6: Hello, attorney.
7: Nakahibalo ka bala ka Radyo Man nga mayara sang suplemento nga makahatag sang proteksyon batok sa balatian. Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para nga mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa. Bot hambalon, nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy mayara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para nga mapalayo ang mga masakit sa kurason pareha sang heart attack. Mayara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para nga mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga nagapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala covered man sang bawal bastos law ang mga miyembro sang LGBTQ community. Attorney?
8: Kung nantawon nato na siya ang nangangatan niya nga lagi it pertains to gender-based. So if it's gender-based, kung nantawon nato legally, ang nato niya yung gender, yeah, ang ato jurisdiction is... Only limited to a man and a woman, no? So although may mga transgender or may mga muna, no, technically basta it pertains to gender based, technically medyo do may issues na dira, no, kaya parang hindi mag-apply sa ila.
7: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak,
0: RMN. Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawag may haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butikang Soft Touch Wonder Oil. May lumay ni kini basta-basta ng ingredient. Tingin pa inalum ini sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit. Nagapakupos ang singaw kay nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat na ayuman nga pagontra. Sarikis kag katol-katol dalas ang fungus kag skin infection. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa makabato sa artista. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot nga aton nga mga panit gani. Mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Soft Touch Wonder Oil, haplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika, makabakal ka man sinis sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance ng ilang activity center, kag syempre makabakal ka man online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
2: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nga nagapon subong sa aton nga pagpangalagad sa mga naga-Facebook live, sa mga nagapamati sa ilatag sa ka mga radio. Mayong aga na sa inyo tanan-tanan. Good morning gid sa kay Margie Cubillas, sa kay Kagawad Buni Calad, dira sa may Leon, Real M sa Lagamon, subuman sa kay Irol Derikito, dira sa Barotaca Nuevo. Mayong aga man sa kay Romeo Cato Asaria, kag subuman sa kay Tili P4, Randy Hagurin, Imbong Silobires, Heidi Dironio, no, kag subuman sa kay Kagawad Noel Coscoluela. Mayong aga man sa kay Nonoy Silobrico, kay Sanilin Cunyales, kag subuman sa kay Amy Paduhinog. Mayong aga man dira sa kay Jess Pal, kay Josie Hokson, kag subuman sa kay Bernardo Aligante. Mayong aga man sa kay Kagawad Romar Martires dira sa Maya San Pedro Molo, Nerio Aklarasyon, kag subuman sa kay Mersa Cartama Rodilas. Mayong aga man dira sa kay Osias Cornell, kag sa kay Gambol Herna. Candido Incaunado Jr., Alice Friedrich, kag Danilo Layos. Mayong agaman sa kay Jesse Maglayon, May Avilino, kaga sa kay Maning Justice, iasawa si Melinda, dira sa Aguyawan Polo, Barotaca Nuevo. Roberto Villanueva, kaga sa kay Florencia Socaldito, Kalimpay. Rose Crisostomo Romero, Samuel Dalipe, Lizel Capada, kay Mel Gargaran, kaga sumuman sa kay Mary Ricabar, Mayan Murino, Rinante Istuke, kaga sumuman sa kay Margarito Maraminto. No, mayong aga gid sa inyo. Kay Bibot Kabilyon, kag Merlinda Uro, Margarito, okay. Good morning man sa kay Victor Indicar, kay Jimar Taguk, kag sumuman sa kay good morning man sa kay Ricto Abilio Vicente, Divina Gracia Vidoso Ariel, Alma Ahenga, Akimi Mihares, kag sumuman sa kay Dani Binliro Bitsaida. Sa kay Jeffrey Hibionada, kag sumuman sa kay good morning Mandira, sa kay Edward Amistoso, Jerome Dikilia, Rowena May Isomadia, no, kag sumuman good morning sa kay good morning man sa kay Nani Binliro Bitsaida. Sa kay Sir Joy Ahino Estiva dira sa Poghanan Lambunaw, Kagawad Emily Diamante dira sa Santo Rosario kay Manong Botol, good morning man. Sir Jake Sirudo dira sa Balagon Anilaw, Brad Pitt Madera Bistuer dira sa Maydanao, Haniway, good morning gid. Kagawad Ali Montaño dira sa Palaypay, kag sumuman sa Montaño family sa Palaypay Anilaw, good morning gid sa inyo. Kay niyon Von Perez sa Pamplona dira sa may San Juan Crisostomo Anilaw. Kagawad Ernie Deza dira sa may Balunos Anilaw, good morning gid sa inyo. James Carpe dira sa Dumangas, kag sa Dumangas sa Public Market. Sa kay Lito Binyas, no, good morning man dira sa inyo. Kag sumuman sa kay Ma'am ISBI member Marina Boyko dira sa Anilao. Maribichay Boyko, good morning Ged. Kay Mark Daniel Hainga, good morning Ged. Nilinta siya son dira sa may sitio Ilawod, San Carlos, Anilao. Good morning man.
0: Kaga mayong agaman dira sa kay Dandi Sabagard, Chief Julius Lazara, kay Guard Ayot Arbolonyo. Kaga happy birthday ko no kay Nanay Lori Poblador, kag Sharon na Aguilario, sang Ilong Bukid sa may Banwa sang San Rafael. Ang team megaman nga nagapamati sa Barota Cabello, pari Alex Caras, kag dira sa kay Kagawad Naldo Mandulusaga, good morning Lito Binyas, pare, kag dira man sa kay pari Jojo Malyo, kag kay Don Hugo, kay Junjun, pari Junjun, dira sa may Iloilo nyo, agree, thank you, and good morning kay Brother Bong Cathedral, Brother Federico Guzman, dira man sa kay Brother Efren Shaw, kay Nung Bentablati, kay Nung Plasing Escobio, kay si Rick Guillos, no? Kay Mayim Tayong Guillos, nagpatigayon galing sa sang Clean Up Bad Drive. Thank you and good morning. Kaga subong man kay Father Nonet Pilubilio, kag kay Tatang, kay Jose Calubiran Flores Jr., dira sa may Maria Clara, Ma'am Gemma Navarro, kag kay Nung Julie Navarro, thank you man sa pagpabati. Good morning, Gid, sa inyo tanan.
2: Sa kay Ernesto Liavore, Joel Tolentino, Isidro Untalan, kag sumuman sa kay Bong Sobretudo. Good morning, Gid. Sa kay Kagawad Maoy de la Cruz, tira sa Balabag, Anilaw. Good morning, Gid Meg. Sa kay Nanay Alin, Dicen Parayco, sa Dicen Parayco family, tira sa Levin Agra, sa La Paz. Good morning. Catherine Sermite, Amana Surabel, tira sa Bulad, Gimbal. Kaginagreet, Gid Gali, ni Catherine, no, ang iya sining utod, no, si Sheila May Hava Ledesma Bornales, no, nga naga celebrate man sa iya kadlawan subong iya nga adlaw. Happy happy birthday. Kaga subong man sa Armen Fans Club main chapter, inapabonuan sila presidente Lalaine Kabuday sa Kainday Narciso Armen Fans Club Hong Kong chapter, kag Armen Fans Club Singapore chapter. Good morning gid sa inyo. Tapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa sining mga tinion, halong-halong gid sa pagabiyahe mga pariko. Kaya siyempre sa Tatoy's Marukan ng Seafood, sa kay Tutatan Tanay Kunseng, good morning na. Kay Tutuheng Tote Tamaritso, good morning man. Tatoy's Marukan ng Seafoods, dira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Sumungwan Airport sa Banwa sang Kabatuan. Standby ha, pagbalik na dugay-dugay, mga drag ko ng mga balita lokal. Kag siyempre, mga drag ko ng Ronda Balita. Alas 5.37 na sa kaagahon.
9: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako kasi si Kapti Uli, sang Batwa sang Gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
9: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balaktihan sa kidney.
12: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, sinisipingan ko, nabatihan ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
15: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
16: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
17: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
15: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
18: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tigang aplema. Afford pa.
21: D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
23: Mabakal, sumang muli ka.
24: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdog kung baka plus sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Motungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Oo, ikaw! Nagkapanglimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
6: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
8: TTX 500.
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
8: TTX 500.
3: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Someone check my lupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pasang na world.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mga kasama, pantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa Tooth Decay. Unique Toothpaste Everyday. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
5: Alas 5:45 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
6: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Life Extension Vitamin D3, pataason vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, babakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulat ang maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Gani kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa lower ground floor Robinson Small J Dillon Street Chinad sang Iloilo, tagbak distrito sang Aro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasig SM City Iloilo, Bangadama Santa Barbara kag JC Silueta Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
6: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Police Regional Office Number 6 naka-alerto o kung naka-full alert status para sa anibersaryo sang deklarasyon sang martial law. Masobra 5,000 ka mga personnel i-deploy. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Risi Danyuso Bordon.
6: TYRI Radyo Man Report!
8: Naka-full alert status ang Police Regional Office 6. Agad masiguro ang seguridad sa mga aktibidad. May kantanan sa ika-54 nga anibersaryo sang deklarasyon sang martial law sa Bungadaw, September 21. Sira sa PRO 6, mag-deploy sila sang 5,155 ka mga personnel, augmentation personnel, kag force multiplier sa bilog ng Western Visayas. Sa mga numero, 4,331 ang PNP personnel, 101 ang augmentation personnel, halin sa iba niya ahensya sang gobyerno, kag 723 ang force multipliers. Dugang padari, pabaskogon man ang police visibility sa mga strategic areas, major thoroughfares, convergence points, kag iban pang critical areas. May naka-standby man yung reactionary kag support units para sa gilayon yung augmentation kung kinahanglan. Ginatagan importansya ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director ng PRO 6, nga nakatutok ang deployment sa pagpabilin sa kalinong kagsiguridad samtang ginarespeto ang kinamatarong sa publiko sa freedom of expression. Una na nga nagpahanumdom si Tuanyo sa mga rallyista nga magpabilin ang kapulisan sa lugar sa ilang protesta, hindi agud bantayan sila, kundi para masiguro ang katawayan sa lugar, hindi maapektuhan ang wala nag-intra sa demonstrasyon kag sa kabugusan ni kalinong sa komunidad. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radzoman, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
5: Sa mga naka-experyensya, kaya siyempre sa mga natao na Radyoman Binroy during the time, no, sa may mga buot na during time sa martial law, siyempre grabe ganyan ilang mga experyensya nga na-experyensyahan. Grabe na ganyan dito sa Metro Manila, Radyoman Binroy. Pero diri sa aton, hindi amo na tanto ka damo, pero diri sa aton, madamo sa mga biktima man sang human rights sa violation.
7: Ikabay pa nga mangin ko ni niya. Pagdumdum naton mangin peaceful lang ha. Ko na to history na to eh, no? Hindi naman kinangla naton nga mangin bagimo sang violente para nga ti ma palabot nato na aton nga ibubunot sa gobyerno
5: ta. Importante lang diri nga dapat ni ta pagkalintan. Dapat di kita makalimot sa mga kasubong sa mga eksperyensya. Kaya kinulaan man dugo sa aton sa mga kauturan sang una, sa simpo nga nagpakigbato sila kontra sa martial law or sa diktador nga panggobyerno ni Marcos.
7: Sa dugang pa nga mga balita, mag-business partner nga ginlutang sa Niway, lunsay ginbawian sang kabuhi, suno sa mga otoridad. Kasama mong sa balita, Radyoman Lineth Yulatris.
1: DYRI Radyoman Report.
9: Lunsay gin deklarar na dead on arrival sa ospital ang mag-business partner gin panglutang sa Barangay Tambal, Haniway, Iloilo kahapon sang hapon. Ini ang ginkumpirmar mismo ni Police Captain Randy Lambungan, ang officer in charge ng Haniway Municipal Police Station. Ang mga biktima gin kilala kan day John Rica Piña, masobra 40 anyos ang edad, residente sang Sambuanga del Sur, kag Aileen Adelante nga nagapuyo sa among lugar. Samtang sa exclusive interview sang RMN Iloilo kay Elias JP, isa sa mga nakasaksi mismo sang krimen, gin pahayag sini nga nagatindog sila nang day Piña kag sang iya asawa sa Guasang Siangge sa hinali na lang nga may nagdulog nga itong nga Innova. Suno kay JP nga nagpanaol sa lakyan ang driver kag hinali nga gintiro si Capiña kun sa inaigo ini sa ulo. Pahayag niya bangod sa kakulba ni kun sang suspect kag ginpangita si Adelante kag gintiro sa kilid nga bahin sing ilawas. Pagkatapos sa insidente, galayon nga nagpalagyo ang mga suspect. Una na gin siling sang barangay official sa Tambal, Haniway nga posible love triangle ang rason sang pagpanglutang bangod kasado ang babayi kag may live-in partner man sang una nga kasado mana. Sa subong padayon ng hot pursuit operation sa mga otoridad, agad madakpan ang mga suspect at matumod ang patod ng motibo sang krimen. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzoman Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
5: Agad ng ginsang karsada, ang Tsanggi Puloyan, ang sining mag-business sa partner. Mag-business partner pero may relasyon Radyoman Binroy. Galing kay ti ang gilalantaw diri nga motibo, love triangle kay ti ang babae may kuan man kuno sang una ni, may live-in may kasado man bla. Tapos ang lalaki may live-in partner man. Tamo nang love triangle ang ginasundan nga motibo sang aton sini nga mga kapulisan.
7: Love triangle o si sao nyo to ang kuan eh ang laki to nga una or I mean ang bana to nga una kay kasado sila sang babayi. Kun sino ini kag background check nyo grabe ka patal ni ulo
5: ni igo. Ayaw ni lalaki di.
7: Oo, ulo ang igo mo galing kay mo nang hambalta. Basta gani kwartang involved tanan niya mahimo no krimen mahimo basta may kwartang nga involved gani mahimo ang tanan. So, kabay pa nga ti, matutukan ini sa pinpita, nagapati man ta sa pinpina to na. Sa kaya, Captain Lambungan, gara nga ti,
5: Randy Lambungan. Lambungan,
7: ah. Siya, makuha sulbar na, guro, 1 week lang, guro, tapos naningin ang pamalapot na nilang sospitsado.
5: By the way, magluwas sa mga shooting incident, Lara Jaman Bidroy, kaya na amog niya sa mga nagkahinabok hapon nga daw.
7: May nalumos man sa
5: meron. Tapos, ang grabe gito, ang ginarado sa wingban ang mga
7: trakyans
5: dumanggas. Sus, Mario Sepo. Siguro na wadaan ka Prino alang-alang ang driver kaya daw ma-overtake daw hindi ba? Hindi ang lugar nga kung sinalutaran sa insidente may mga tricycle may mga nagaparking may mga salakyan nga nagainagi
7: kita dyan sa dalan nga ginaagyan pia ka wing ba no?
5: Gani kaga dasig hindi ang draga ni kabugat nga daan bisan Prinoan mo pa hindi mo na nayama dali-dali na wow sus kahapon mariit ang adlaw nga Domingo kahapon.
7: Sa piyak nga bahin, ang Medicos Medical Center nagpathag may kangtanan sa kontrobersiya sa ila sini nga ospital matapos nga ginapayag nga wala nila to ginatinder ang pasyente nga nagpangayo bulig ang OFW tubla para nga dalon anay while nga ti kay emergency dalon sa sulod sa ila nga ospital For the meantime, dapatan sa nagakaigo nga pagbulong or first aid para nga ti masalbar taning kabuhi isang pobre pero napatay. Ang baldiri ni Councilor Saldivar, no, sang chairman sa Committee on Health, nga ti ang ambal sa nga medikos nga gin-attender Manila kuno bago naging transfer dito sa Piak Hospital ang ginaambal diri ang Western Visayas Medical Center. Pero ang ginaman diri nga wala ginatender ang una iya nga pag kwanto pagkadto
5: tubala
7: ang emergency response hindi iyang ulihin iya nga pag-abot iya sang ICER kay oo ginatender nila tapos gin-transfer dito sa may Western Visayas Medical Center pero ulihin na to iya ang first iya nga paginyo to iya bala pag-abu pangayo bulig to sang OFW nga ti kung may mo buligan ang pasyente nga ara na to nagaduguo na to kagara sa may ngaan sang ila sini nga hospital pero wala nila gin-attender
5: ang kwan lang natabuo mo ni kundi na aksidente may mga witnesses Radyo Man Bidroy may mga bystander there nga siyempre nagibulig tiyara lang sa unhan ka emergency room sang medikos siyempre ang una nila nga dalaganan kundi siyempre ang hospital nga mamuna ho may pasyente to may nabungguan to may nakabunggo to ang ilagin ni mo ginulat anay nga responderan sang ICER after responder sang ICER ang irony ra Juan Bidroy kay dito man gindala sa medikos
7: dito mo gani dito gindala pero ti ulihin na tuya ulihin na tuya sa nag-abot nga ICER ti sang wala pa nag-abot nga ICER kay ngambal sang ICER wala man ta sang clear nga away man ta sang protocol nga kinanglan

0: lagi na makwa.
1: Okay.
0: Kay body nga nakaintindi.
1: Kay malapit na sa inyo da. Nga bigawa niyo gin responderan.
0: Ang bisan sin malangambal sa ngay sir basta nakaintindi. Kung paano yan do lang pasyente, pwede gid makabulig. Di ka mo ospital ka mo. Mas nakaintindi ka mo kay ospital ka mo ara sa inyo nga pirtahan nga sa ospital. Tapos wala pagin bato. Tapos hambalo nyo kami di nga ti gin atender man diya. Uliin ato yung...
1: Gin atender na sa gin dulong na sang ICER ang pasyente sa emergency room.
0: Oh.
1: Pero sa natabong insidente nga malapit man lang sa ospital, why nila gin responderan? Gidulat pang ICER, kag ICER ang nag-responde, pero nira man sila ospital gindala. Tapos siyempre, ang prosiso na iya sang pag-transfer ang Juman Benroy kag referral, obligasyon yun na iya kahit siyempre, kwa na iya, hospital...
0: Hospital to hospital na iya.
1: Process na iya. Kinanlan nyo gidman nga magidala sang maghatag sang referral parang isailo to sa Western Visayas Medical Center.
0: Galing kayo din yung issue eh. Ang una to iyagi dya, nga kinanglan na to tani, salbaron kung masalbar pa, ang kabuhi sang pasyente. O, tiba si nasalbar ta pa kung ginbuligan nyo tani ni. Amo niyang mayor nga isyo. Laino nyo pa yung istorya kagaya iniko yung pa kaniya.
1: Ang guwa niya daw tabon-tabon bala Radyo Man Benroy. No? Gabay pa nga ti sundo-sumbong nga semana ang ilang committee investigation mo sa kuniyang panglungsod.
0: Consultative meeting malang kuno ni.
1: Consultative meeting pero ti daw ginunahan nila sining pagwa sang amo ning balita. Pero ti mo na bla gabay pa nga sanay Councilor Cedfrey Cabaluna. Hindi nila pag-ugyunan man ang tabon-tabon ng istorya ni sang medikos. Ang primary gid iya nga concern naton no nga atag man iya sa mga pumuluyo di nga ang pagtabo sang insidente kung ginresponderan dayon sang taga medikos.
0: Base na salbar pa.
1: Hindi nga ginresponderan sang ICER kay gintawagan ang ICER amo to pagdara sa medikos man gihapon.
0: Sino yang direktorya sang ila nga press release yaman? Wait mo kay chindi sang isyo? Nano nga ang sabto niya lain
1: klaro
0: man lain yang isyo lain yang inyo sabto.
1: O ginbuligan nyo gidman. Sang gindara na sang ICER. Kag nag-refer ka mo, pagkato sa Western Visayas Medical Center, ti proseso na iya. Ang question dere, pagtabo sa insidente, nga aral sa usadan nyo, kung ginresponderan nyo.
0: Lain niyang ginapamangkota, lain niyang sabat yun, ano man.
1: Wala ba, di ka nagkanto, baringon, di ka nagbakal,
0: tagad,
1: 2 kilo.
0: Ano layo?
1: Ano binakal mo ah? Baruta.
0: Yogs. Nano na yung sis man.
1: Pero grabe gina si sis mo eh. Nag-post ya si sis mo nga pwede mo lang gali makancel ang burnout. Gin-boast niya pa. Buti-bunti gin-Biden pa.
0: Wow.
1: Grabe man si Councilor Rex Sarabia ba?
0: Ang sis ni Nini De La Liana.
1: I-congratulate naman na Councilor De La Liana.
0: Mambal si...
1: Congrats si sis.
0: Mambal si Nini De La Liana. Go sis!
1: Hindi, ang akon mo lang, hindi kayo silikon daw, balanon, gilbala nga nagsakay, gin sa isyo, bla. Uli, pinabayaan mo lang ni Tani, kaya titutal daw, nag-viral na gin man tong...
0: Ang pamuyaya. Lay, siya nga maya.
1: Lay, siya nga maya. O, tinong daw nag-viral na gin man to, kaya pinabayaan mo na lang, hindi nga i-sponsor mo pa kagi... gin diba? nag-boost ka pa.
0: Pero kung siya, ano, daw, siya nagpa... Yung iya nga...
1: Ang kwan niya, ang daw gusto niya, why was nag-ambal nga siya?
0: Yung, indirectly.
1: Pero kumaga daw, ginapagwa
0: daw gina-claim niya.
1: Nga siya ang nag... privilege speech, kaya mo itong rason nga na-cancel, ang burnout nga supposedly, naka-schedule sa naligad nga daw sa Subado.
0: Lahay siya nga maya.
1: Ikaw ni Kaugin man to ang kwan, yung man tong rason, ang privilege speech mo man ang rason nga nag-cancel ng NGCP kag ang more.
0: Yan ang mambal mo siya.
1: Congratulations sis.
0: Oh wow.
1: Nga pasalamatan ka sa mga pumuluyo sina sis.
0: Oh. Ayun bo.
1: Ay, kana midterm. Ayo, mamati na kita kay Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong aton pamatian si Sir Jonathan Granada.
4: Luyagid naton ipahibalo sa inyo ang ka-importante sang regular nga pagpa-check up kay very common sa experience sang aton nga mga medical doctors sa mga clinics naton. Kadamo sang mga insidente nga ang aton nga mga patients pamatanon pa but may ara sila nga mga ginabatsyag na nga may hypertension. Ang pinakabata naton nga na-record sa aton nga clinic ara sa edad nga 16 pa lang. May mga mataas nga blood sugar, very common man, nga daw ka-unusual sa ilang edad, hindi naton pag-i-overlook ang value sang health naton. Hindi naton mabalaan makabyanan kung ano ang diferensya sang health naton kung tanawon lang naton physically ang aton nga lawas. Dapat may intervention gid sang isa ka medical professional. Sa regular nga pagpa-check up makabyanan, mabalaan ta ang simptoma, diferensya sang aton nga lawas as early as possible, mas dako ang chance nga ma-prevent or ma-stop naton ang progression sang balatian kag malikawan naton ang paggasto sang dako nga kantidad sa medical intervention. Arason kun nga nga wala kita untat sa aton nga advocacy sa pagpahibalo sa aton nga makauturan nga may ara kita gina-offer nga quality nga sahi sang medical consultation sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinics. Kagluyag naton ipabalo sa inyo nga ang aton dili nga medical approach gagamit kita sa mga science-based, evidence-based nga mga therapies. Pero ginatagaan gin naton emphasis ang role sang nutritional supplementation, nutritional counseling, ang papel sang physical activity, even ang stress management makabyanan, may dako nga papel sa pagmaneho sang aton nga ikayong lawas. So, bisita gid kamo once again sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic. Agud kamo maka-experience sang dekalidad nga medical check-up kaupod ng aton nga mga medical professionals.
2: Life Extension Philippines.
3: Para sa inyo health consultation, magkento lang sa aton nga main branch sa Robinson's Place, Iloilo, Tagbacaro, SM City, Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, kag Jordan Guimaraes. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
1: Nabatan si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. Inom gina, Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang ginarekomendar sang mga medical doctors. Ang numero uno, the Super Vitamin Life Extension Vitamin D3. At siyempre, liwaton ko lang, bisitahan nyo ang ilang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. May libreng medical consultation Lunes pa kadto Sabado. May ginakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo, kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kita simpo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
5: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That news was brought to you by Certified World Class Quality.
8: This newscast is struggling na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: you need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max
9: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na ko hagard. Kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa ako nga mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini. Maibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa ako bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
2: Multi vitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the
5: Pagkaban!
6: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
7: Mga radio pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
8: Sang una, diabetic ako, kagrabigid ako high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
7: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
8: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
7: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
10: Oras alas 6:07 sang aga.
9: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point, news!
11: Straight to the point, headliners!
10: Pagtaas ang foot traffic sa public markets ang syudad, naghatag sa maayong oportunidad sa mga vendor.
12: Medicos nagpanindugan nga nadapatan nila sa pagbulong ang rider nga nadisgrasya malapit lang sa ila ospital.
10: CPO graduate nga top 4 sa 2025 PNLE. Ginahalad ang iya kadalagan sa iya utod nga nagsuporta sa iya nga pag-eskwela.
12: Mag-business partner nga ginlutang sa Haniway Iloilo nun sa iginbawian sang kabuhi suno sa kapulisan mga suspek padayon nga ginapangita.
10: 13 anyos na lumos patay sa civil resort and restaurant sa Butong Uton. Balita National, VP Duterte wala pa makakonfirm kung magatambong siya sa Senate budget hearing sang OVP.
12: Sa international news, Houthis ginpaluparan sang ballistic missile ang Riyadh suno sa koalisyon nga ginapamunuan sang Saudi.
10: Sa negosyo, proposal nga pasakaan ang balayran sa passport wala nagakangay sininga tion suno kay Senador Go.
12: Sa hinampang Pilipinas, yara sa ika-22 nga pwesto sa nagapadayon nga Asian Games.
10: Sa entertainment, lakam Bini, lakam Chu. Utod ni Kim, inaresto sang kapulisan.
12: Sa extra wow balita, lalaking apugante wala nadakpan sa sulod sa 8 katuig matapos magpakunukuno nga pabay.
11: Tatak RMN.
10: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
12: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes, September 21, 2026.
10: Ako si Radyuman, Novi Malion Guaso.
12: Radyuman, Regan Sugabo Arlos.
13: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
14: RMN News, panahon.
15: Maayong aga mga karadyuman, ini ang latad sang panahon subong adlaw. Nag-apekto ang habagat sa nakatundan ng bahin sa Southern Luzon sunod sa pag-asa. Dili naman sa aton sa Western Visayas, sila bina sa Iloilo. Wala sa dapat kabalakaan mga ngayon maayong panahon, apang may chance sa gihapon sa laptalapta ng pag-ulan, pangilat kag pagpanag.

0: kadalas sa mga localized thunderstorms. Mahina tugtog magkasarangan ang uyab sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makana ay tugtog magkasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:39 sa ningaga kag magatunod la 5:47 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Detalye sa aton balita lokal.
3: Mga karadyo man, nagparindugan ang Medicos Medical Center nga nadapatan nila sing gilayon nga pagbulong ang rider nga nadisgrasya malapit lang sa ila ospital. Ini ang kaundan sa ila confidential incident report kaginpasa sa opisina ni Iloilo City Councilor Alan Saldivar, ang chairman sang Committee on Health. Nagugat ini sa naglaptang nga video nga kuha sa isa ka overseas sa Filipino worker nga nakakita sa natabo ka ng pangayo sang bulig sa ospital apang ginaligan nga napamalibad ang mga gwardiya kag staff nga magdala sang stretcher kagatagan sang first aid ang rider. Ginsugo pa sa maini ang OFW nga magtawag sang Iloilo City Emergency Response o kun ay sir kay sa pulis. Suno kay Saldivar, base sa sabat sang ospital, ginatender nilang pasyente antes ginrefer sa Western Visayas Medical Center o kun WVMC kun sa diin nagtaliwan ini pagkaligad sang pinakaadlaw. Payag niya ginatagman sang ospital nga nagsunod sila sa mga naga-exister nga layi kag direktiba sa Department of Health sa pagdumala sang emergency patient.
4: Last Thursday, we received it sa office naton, and it was stamped confidential, no, incident report. So, gin-go over man naton ang incident report nga gin-submit sa aton, and just only to give you the general, no, content, no, of the report. Emergency intervention was immediately provided, no. Kaga patient was accommodated in the emergency room. Appropriate medical care was administered, and emergency treatment were observed, and to the extent, no, that coordination through referral system na refer ang patient natin to other hospital, no.
3: Apang suno sa konsihal, kinanglan nga magkatukod sa mga protocol, ilabi na nga malapit lang sa ospital ang aksidente. Magluwas ni ginsiling na sang ICER nga may siyam ka insidente nga natabo malapit man sa mga ospital.
4: But then ang aton nga mga policies and procedures, may na mga in-house, no, pagsulundan ang blueprint, no, sang isa ka medical facilities. So nakita naton nga dira kita nagkulang siguro sang policy or certain protocols when it comes gintawag man naton nga emergency, no. Kaya ang emergency will not only happen nung may i-refer kita ng patient sa ER, but emergency sometimes, no, occur, no, outside the premise, no, sa isang medical institution.
3: Ang kabahin sa ang pahayag ni Iloilo City Councilor Alan Saldivar sa Martes, September 22, magapatigayon, sang consultative meeting ang City Council kay ipatawag ang pamunuan sa talagang ospital sa sulod. Ang DOH, ICER, pulis kay iban pa nga mga concerned agencies. Katuyuan sila nga mapabaskog ang koordinasyon sa tunga sang emergency responders kag mga ospital.
1: Tatak RMN.
2: Inatender nyo after sang pila ka oras ang nagabutang ay sir.
3: Maayo ako sa
2: tapos,
3: medicos.
2: Tapos gintulod nyo pa nga sa Iloon sa public hospital.
3: Kay nagpagwa naman lang kamo sang kuno confidential report. Radyo Manovi, ang confidential report hindi man agani confidential kay ti gadil ka sa public mo. Mamangkot lang ako sa taga medicos. Paano nyo gintagaan sang first aid? Saan nagabot ng ICER? Di ba? Sang pagkatabo gid ang OFW na nawag sa inyo nga respondihan ninyo nagkadto kamo. Pero wala nyo gindala eh. Way kamo gani naghambal nga tay ibutan nyo sa stretcher nyo. Nagkadto lang kamo, gindala nyo gin man ibutan ta pa abira Jumanovit, tama nang hambal nila. Pero sa nagabot ng ICER? Mamangkot ako pila ka minutes bago nagabot ng ICER. Ang information ko 12. Ang information ko 12 minutes. Iti may insider kita na, 10 to 12 minutes nagabot ang ICER. Imagine mo, 10 minutos nga nagakaya ang pasinti.
2: Nga dugoon.
3: Kung pagkahabal sa inyo sa FW, gindala nyo na kay malapit man sa ospital nyo, iti ang 10 minutes ngayon na, tama na nakalawig, Radyo Manuvi.
2: Ang buti ng mga laboratory, kag-diagnostic centers, ila pa ni, or franchise ni, ang medicos.
3: Masya ko, ila man na.
2: Ila man na.
3: Ila man na kay parehas man na. Ang kolor, ang ngalan, do ilaman, isa lang.
2: May hambal ko da karoon ko ninyo man eh. Okay man sila.

0: home na man na ti trabaho ina. Ideally dapat bayi sa bayi.
1: Oo, eh, bayi sa bayi.
0: O tikon ka pamangkot na ganyang bayi, meaning may hesitation na. Ti ko may hesitation. Way gagid gambal nga ti ma'am tabuni lang niya ang nipple eh. O kun ano da kay way hindi man na maigo yang boobs mo. So wala gid sa nga muna, ti ginapresyo mo. Ati inis mind ka pa mista sa iya eh. Kakita sa iya out of innocence ang pasyente eh. No? Isa sa mga areas di nga may medikos, do'y magkaka-encounter sa nasa iban yung diagnostic centers. So nakita na ni subong nagaguluwa nga dapat ipang address sa medikos kay in terms of protocol and ethics, di medyo may kulang ka mo. No? No na iya, why mo na yung ginapamangkot kung may inugbayad inyo kung wala.
1: Kung no? Na
0: kay amo na yung ginsumpaan nyo mo bilang mga medical personnel, why na yung ginapamangkot kung dudla na kamuda sa why ginabayran ang mga pasyente nga wala yung sa FOC?
1: Amo ginalinya sa negosyo nyo mo.
0: Oo, pero emergency na eh. Case to case eh. Salbaralab lang kabuhi, anay. Di kayo napatay gito. Di ma-reverse mo pa to.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:16 ang aga. Nagapabilin sa 100% ang unit sa Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC nga nagabiyahe sa tanan nga rota sa Piyaksang Padayon nga pagsaka sa presyo sang krudo. Suno kay WVTC Chairman Boyet Parcon, nagapadayon ang biyahe nila nga 100% umpisa sa nagsaka ang presyo sang diesel sa nagligad nga simana. Payag pa ni Parcon nga dako ang fuel subsidy sang gobyerno nga 12 pesos kada litro nga diskwento sa pagpaganhagan sang epekto sang pagsaka sa presyo sang gatong. Payag pa sini nga yara sa 92 to 93 pesos ang presyo sang krudo subong nga simana kag mahimo lang nga masubra sa 80 pesos kun may 12 pesos nga diskwento. Ngidugan pa ni Parcon nga nagalaom sila nga maprubahan ang ginahingyo nila nga 2 pesos nga saka sa pamasahe nga makabulig sa ila sa pag biyahe sa ila sa transport sector. Padayon naman nga ginaobserbahan sang grupo ang epekto sa ginapabot nga pagsaka liwat sang presyo sang gatong sa masunod nga semana para makahimo sila sang desisyon sa operasyon sang ila mga unit sa nakalain-lain nga mga ruta.
1: Sabi agabahin, salamat manong. Ini ang mga tinaga gikan sa mga pinasalamaton nga manghod para sa magulang lalaki nga nagsakripiso tubtob nga makatapos siya sa pag-eskwela kamangin isa ka registered nurse. Si Roy Christian Tagiwalo Pacheca nga graduate sang Central Philippine University ang rank 4 sa September 2026 sa Philippine Nurse Licensure Exam o kon PNLE nga may 91.60% nga rating. Sa interview sang Armin Iluilo kay Pacheca, iyagin say-say nga 4 katuig pa lamang siya sa mapatay ang iamay kagitingwaan sa Eloy nga mabuhi sila kamakaeskwela. Suno kay Pacheca nga siya ang agot sa 3 kamagulutod gagwala mangin o nangin mahapon. Ang ilang kabuhi bangod gin kinahanglan pa sa iya duha ka mga magulang nga magsakripisyo para sa isa kag isa agud lamang nga magka-graduate sila. Payag niya nga sang iya nation sa kolehiyo ay ang magulang nga lalaki na suporta siya pinansyal nga pagkinahanglan gani dedikado man siya nga magbalos diri paagi sa matutom nga pagtuon.
3: May trabaho naman ang akon nga magulang nga lalaki kag ang akon magulang nga babae. Ginpaspila ako sa akon magulang nga lalaki. So originally ang akon nga sa sitwasyon sa una is that ang akon nga magulang nga babae naguntat anay espila para mag-giveaway sa akon nga magulang nga lalaki until nga makatapos siya espila. Sang nakatapos ng akon magulang nga lalaki kag nakapangita obra, ginpabalik niya espila ang akon magulang nga babae kag makatapos man sa eskwela kag ang akon man nga bagulang nga lalaki ang nagpaspila sa akon through college hasta makatapos po.
1: Dugang pa ni Pacheca nga asang magwa ang resulta sa board exam. Yara man siya sa balay sa iya magulang. Kaupod man niya ini nga naghibi bangon sa tuman nga kalipay sa iya kadalagan. Suno pa sa Ilonggo top notcher nga bisan ginhando man niya ang malakip sa top 10 sa PNLE. Wala man niya ginexpektar bangon nga mabudlay ang exam. Kaglain ini sa iya nga gin preparahan.
3: Una sa tanan sa Ginoo sa pagabay sa akon nga journey alin pagsugod review asa magwa ang result sa akon pamilya kay Mama Janet, Manong RJ and Nang Jane sa pagsakripisyo ibinigid sa akon nga manong nga nagpaskwila sa akon. Madamo gid nga salamat. Wala ko di kung hindi tungod sa inyo kamo gid ang rason nga gatinguha ako. Hindi ko gusto nga wala pakadtuan ng inyo sakripisyo initanan para sa inyo.
1: Magluwas sa yamanong, ginpasalamatan man ni Pacheca ang yamagulang kag nga babae kag ang Iloy nga amo ang iyanangin inspirasyon agud mangin isa ka register.

0: nurse parang matatap niya ini sa maayo sa pagtigulang sini.
1: Siguro gin preparahan ko git, ang bugit man ang ako nga goal, magtapalin pa sang college, no? Pagtungtong ko pa lang sang nursing, gin pangayo ko na naman nga gin pray nga magtap nature. Pero sang wala ko git gin-expect, no? Nga magtap nature, kay mabudlay git man ang board exam, iba siya sa gin, kung ano ang akong gin preparahan. Amo na nga, dako git ang akong pasalamat sa Ginoo, kay pagtapos ang board exam, gin pangayo ko naman lang, nga tani makapasar man lang ako, pero gin hatagan niya ako sang sobra pa nga maging top notcher.
0: Ang gabayin sa pahayag ni Roy Christian Tagiwalo Patsika, Rank 4 sa August-September 2026, Philippine Nurse Licensure Exam. Ginsaysay man sila nga tumando kid sang isan Enrique Iloilo nga pamilya apang bangon sa mga sirkumstansya nakasaylo sila sa Puluyan sa Banwa sa Numanga sa din siya nagdakuka nag-eskwela sa Elementary Cag High School.
2: Ginpanugyan sang COMELEC Regional Office 6 sa publiko nga direkta sa ilatalatapan sa pagkuha sang hustong impormasyon ilabi na ang may kaangot sa 2026 barangay kag sangguniang kabataan election o kon BSKE. Sunok kay COMELEC 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan, bukas ang talatapan sa provincial, city kag municipal offices para maghatag sang hustong impormasyon. Manginbalasihan man ini sa mga luyag magpadalagan para makaimo sang plano. Payag pa ni Ausan nga damo sa nagalibot nga impormasyon nga hindi accurate, rason nga importante nga sa ila mismo talatapan maghalin ang opisyal nga impormasyon.
3: Kuwa kamo sang impormasyon direkta halin sa aton opisina kay na makahatag kita sang opisyal nga impormasyon para sa inyong giya kag siyempre may basihan kamo kung ano man ang inyong mga plano.
2: Si Director Dennis Ausan.
0: Sa piyagkabahin mga karadyuma na pasakana sang kaso ang lima ka mga lalaki. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros, Officer in Charge sa Iloilo City Police Station 10, ginaspayag niya ang motibo sa insidente. Gipaikot kung nga ginatulok sini ang ito na ka nagtinapungulay. Manasig naman nga nagresponder ang mga kapulisohan. Ginkumpirmar ni Oliveros nga nagapanimao sa makahulubog ilimno ng mga ini nga lunsay residente sang syudad.
4: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:23 ang aga, break na sa balita mga pekita magzanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sini ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kidatulukon gani para forever young magzanton Gold Coffee Mix. PRO6 naka full alert status para sa anibersaryo sang deklarasyon sang martial law. Masubra 5,000 ka personnel i-deploy. Kasama mo sa balita, Radyoman Rezzy Bordon.
5: Naka full alert status ang Police Regional Office 6. Agad masiguro ang seguridad sa mga aktibidad. May kantanan sa ika-54 nga anibersaryo sang deklarasyon sang martial law sa Bungadaw, September 21. Sira sa PRO6, mag-deploy sila sang 5,155 ka mga personnel, augmentation personnel, kag force multiplier sa bilog ng Western Visayas. Sa mga numero, 4,331 ang PNP personnel, 101 ang augmentation personnel, halin sa iba niya ahensya sa gobyerno, kag 723 ang force multipliers. Dugang padari, pabaskogon man ang police visibility sa mga strategic areas, major thoroughfares, convergence points, kag iban pang critical areas. May naka-standby man yung reactionary kag support units para sa gilayon yung augmentation kung kinahanglan. Ginatagan importansya ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa PRO6, nga nakatutok ang deployment sa pagpabilin sa kalinong kagsiguridad samtang ginarespeto ang kinamatarong sa publiko sa freedom of expression. Una na nga nagpahanumdom si Tuanyo sa mga rallyista nga magpabilin ang kapulisan sa lugar sang ila protesta, hindi agud bantayan sila, kundi para masiguro ang katawayan sang lugar, hindi maapektuhan ang wala naga-intra sa demonstrasyon kag sa kabugusan ni kalinong sang komunidad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:25 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Santong Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina. Makabulig sa high blood diabetes, kag sa may kong adugong ang nagadala sa balatian sa atong lawas. Santong Plaza Gold.
0: Pagtaas ang foot traffic sa public markets ng sudad, naghatag sa maayong oportunidad sa mga vendors.

0: Bandor. Kasama mo sa balita, Radyoman, Joel Franco.
1: Isa dakong oportunidad para sa mga vendors ang pagdamo sa nagabisita sa mga public markets sa syudad sa Iloilo. Base sa data sa Local Economic Enterprise Office sa CONILEEO, nagdangat sa masobra 10 milyones ang na-record ng foot traffic sa mga bago kaginpataho mga pampublikong merkado sa syudad. So sa report ni Maricel Mabacquiao, head sa CONILEEO kay Mayor Isa Treñas, mayera pa subong sa 975 kabakanding mga stalls sa naglainlain ng pampublikong merkado na nagalakip sa Central Public Market, Terminal Public Market, La Paz Public Market, Haro Big Market, Arevalo Public Market, kag Manduriao Public Market sa subong. Naglabot na sa 1,548 ka-applicants ang nagsumitera sang ilang aplikasyon sa paglaom na makakuha sang pwesto kag makatukod sa ilang palangitanan sa sulod sa merkado. Agod masiguro ang patas, madasi kag matarong ang paghatag sang pwesto, padayon nga ginapatigayon sa Market Committee ang adjudication process agod gilayon na ma-turnover ang mga bakaning pwesto sa mga kwalipikadong vendors. Base sa datos sang ILEO, para sa Enero tugtob sa Hunyo 2026, nag-record inis ang 2.69% nga growth rate sa koleksyon sa pito ka merkado kag slaughterhouse sa city government ko para sa kapareho man nga tion sa naligad nga tuig. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:27 sang aga. Sa piyak nga bahin, mag-business partner nga ginlutang sa Haniway, lunsay ginbawian sang kabuhi. Sunod sa kapulisan, mga sospek padayon nga ginapangita. Kasama mo sa balita, Radyoman Lineth Yulatriz.
4: Lunsay gindeklarar na dead on arrival sa ospital ang mag-business partner gin panglothang sa barangay Tambal, Haniway, Iloilo kahapon sang hapon. Inyang ginkumpirmar mismo ni Police Captain Randy Lambungan, ang officer in charge ng Haniway Municipal Police Station. Ang mga biktima ginkilala kan Dejonery Capinya, masobra 40 anyos ang edad, residente sang Sambuanga del Sur, kag Aileen Adelante nga nagapuyo sa among lugar. Samtang sa exclusive interview sang RMN Iloilo kay Elias JP, isa sa mga nakasaksi mismo sang krimen, ginpahayag sini nga nagatindog sila nanday Capinya kag sang iya asawa sa Guasang Siangge sa hinali na lang ang may nagdulog nga itong nga Innova. Suno kay JP nga nagpanaol sa lakyan ang driver kag hinali ang gintiro si Capinya kung sa diin na igo ini sa ulo. Pahayag niya bangod sa kakulba, nagdalagan sila kag nagpanago. Nagpanaog man sa lakyan ang upod sang suspect kag ginpangita si Adelante kag gintiro sa kilid nga bahin sing ilawas. Pagkatapos sa insidente, galayon nga nagpalagyo ang mga suspect. Una na gin siling sang barangay official sa Tambal, Haniway nga posible love triangle ang rason sang pagpanglothang bangod kasado ang babayi kag may live-in partner normal sang una nga kasado mana. Sa subong padayon ng hot pursuit operation sa mga otoridad, agad madakpan ang mga suspect kag matumod ang patod nga motibo sang krimen. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lineth Fernandez-Sulatriz, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:28 sang aga.
0: Magradyo man sa lugar paginaton nga mga balita, 13 anyos nga lalaki na lumos patay sa Seaville Resort and Restaurant sa Barangay Butong Uton, karungan sang kadlawan sang iya amay. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
5: Patay gid ang 13 anyos nga lalaki matapos na lumos sa Seaville Resort and Restaurant sa Barangay Butong Uton, Iloilo, September 20 sang hapon. Ang biktima gininago kay alias Kit sang Barangay San Jose Haro, Iloilo City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, hepe sa Uton Municipal Police Station, nagintinguan pa salbaron sa mga doktor sang Western Visayas Medical Center o kon WVMC apang ginbawian gid sang kabuhi ang biktima. Payag pa niya nga hindi makahibalo nga maglangoy ang biktima nga kabangdanan sang iya kamatayon.
6: Sir, do, ano gitsa sa kuno sir? Expired gitsa na ano? Oh, si alias Kate na lang sir, be? Gulpi lang kuno sir ng taas ang tubig.
7: Ah, I see. So, mo to na, ano, hindi na kabalo maglangoy ang napatay nga ni sir?
6: Suno sa ilan, hindi pa kuno sir kabalo?
5: Kaupod, sang 14 anyos nga nagpaligo ang iya magulang. Kagduhan niya pakaabyan sang gulpi lang nagbadlo sang hangin na kag nagdalagko ang balod. Maswerte nga nakaluwas ang magulang sang biktima kag ang duha pa niya kaupod. Sa madumduman na sa puan ang lawas sang solterito sa Barangay Trapeche Uton, malapit 200 meters ang kalayon halin sa iya ginlumsan. Nahibuluan nga mayara sang isa kapag tililipon ang magpamilya kag kadungan man sang kadlawan sang amay sang biktima. Ginkasubo naman ni Axel Villarina, tag iya sang nasambit nga resort ang natabo sa solterito.
8: By the way, una-una pinakasubo mo naman ang natabo, no? Wala man sang may gusto nga matabuin na, paski ka medere, kukod ko ang mga staff ko. nasubuan mo kami sa natabo, no? Pero sa natabo tagiina ang bata, apat silang magparintiana yata to. Tapos lagpas na nasagwa na sila sang area namon. Nasagwa na sila galangoy. So arama na namon mga staff da kagang lifeguard. Pero sang natulupang dan sang staff ko kag sang mga life sang lifeguard ko, sila una nga nag-react. Pero hindi na nila mabdan kay layo na bing bata kag nadula na.
9: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:31 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic indi mahirab sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Isa sa mga suspect na nag-hold up sa gas station sa Barotac Nuevo, natumod na sang kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
10: Natumod na sang kapulisan ng isa sa duha ka mga suspect na nag-hold up sa FEM gas station sa Barotac Nuevo, Sentinel Lake din gagabi September 18. Iniaging kumpirmar ni Police Captain Francis John Layog, hepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Suno kay Layog na nakilala na nila ang isa sa duha ka mga suspect apang hindi pa nila mapagwa ang identity sa mga iniya. Pahayag pa ni Layog na base sa ila pagpatigayon sang backtracking sa CCTV, nagpalagyo padulong sa banwa sang Anilaw ang mga suspect matapos nakuha ang 13,000 pesos nga cash nga income sang gas station. Wala pa matumod kung ano nga klase sang armas luthang ang gamit sa mga suspect sa pagtaya sa mga biktima. Sa karon wala pa makadesisyon ang pamunuan sang gas station kung mapasaka sila sang kaso o kung hindi.
11: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:33 sang aga.
0: Magaradyoman sa ato naman nga tingog hiligaynon ang tigulo balay kag puluyan. Pagabasahon ni Radyoman Fia May Otero.
12: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
13: Ining binalaybay ginatiguluhan balay kag puloyan. Mayara balay nga nipa kag kawayan. Ginapuy-an sang imol tang mga abyan. May mga balay nga tisa kag konkreto. Mayara man human sa kahoy kag bato. May balay nga nagatindog sa dakbanwa, mayara gatungtong sa bukid kaguma. Sa idalom sang tulay may mga balay, ang iban sa pangpangsuba nagasablay. May mga balay nga dako kag mapag-on, ara pa ang mga jutay kagubaon. May bag-o nga mga balay kag may daan, tanan sila ginagamit agud puy-an. Ini mga balay bala puloy-an man, kay sa sulod nila, gahari singtuman, ang kalinong paghidait paghangpanay, kagwalay dagta nga paghigugmaanay. Ining tingog hiligaynon pinagi sa binalaybay, ginsulat ni Retired Judge Nilo Parpamunag, katapos ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, Malunggay, Garcinia Cambogia, Chia Seeds, Black Cumin, Kukwa, Goto Cola, Macaroot, Ginseng, Kagkape. Ang mga ingredyente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kaginpananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhin niyo. Capigenio.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:36 ang aga. Sa detalye naman sa aton balita nasyonal.
0: Wala pa nagkakumpirma na si Vice President Sara Duterte kumagatambong ini sa Senate Budget Hearing sang Office of the Vice President o kung OVP. Ini ang sunog kay Senate Finance Committee Chair G.V. Ejercito. Payag niya, uli nga ginistoryahan ang budget hearing sang OVP kag Office of the President bangod sa masako nga schedule sa Senado. Baon kinanglan pa nila nga mag-convene bilang impeachment court. Ginaduso sang OVP ang 785.204 million pesos nga budget para sa 2027 nga 11.7% nga mas marubo sa 889.236 million pesos nga appropriated budget para sa 2026. Una na gipayag ni Senate President Sherwin Gatzalian nga hindi mahambalan sa OVP budget deliberations ang mga butang nga ginadiscuss sa impeachment court. Samtang ginsiling man niya nga hindi maghatag sang confidential funds ang Senado sa OVP, DepEd kag iban pa nga mga civilian agencies.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:37 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Respetuhon sang prosecution team ang anuman nga desisyon sang Senate Impeachment Court sa voting threshold nga kinanglan agud ma-convict o kung maabsuelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Suno kay akbayan party lista Congressman Chel Jokno, wala nagatutok ang prosecution team sa numero sa mga boto kundi sa pagpresentar sang solidong ebidensya sa impeachment court agud makuha ang conviction. Natala na sa Miyerkules, September 23, 2026 ang oral argument sa tunga sang prosecution kag defense angot sa 16 vote threshold nga naseta subong. Sa isa kasiparadong interview, nagalaom si Senator J.B. Ejercito nga nagalaom siya nga matagan sang tion ng Senator Judges akon magtuon sa mga argumento kag inputs nga ipresentar.
2: Tatak RMN.
3: Sa balita international,
0: kinkumpirmar sa Saudi-led coalition nga nag-aaway sa Houthis sang Yemen nga ginpaluparan sang ballistic missile sang Iran back group ang Riyadh. Nag-apura sa mga bombero ang kalayo sa fuel tank nga may logo sang Saudi oil giant nga Aramco sa isa ka fuel depot malapit sa King Khalid International Airport. Suno kay coalition spokesman Turkey Al-Malki sa X, madinalagon nga na-intercept ka naguba sang Saudi Air Force ang ballistic missile nga ginlunsyar sang Houthis sa terrorist militia padulong sa Saudi o sang sudad sang Riyadh. Payag niya gintuyo man sa mga Houthis nga iguon ang civilians kag civilian infrastructure sa Bisha, Taif, Farasan kag Yanbu apang napunggan sang air defenses sang Gulf Monarchy.
2: Tatak RMN.
3: Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news nga bala nagapalangatol kita pagkatapos maligo.
0: Sa labs ko si Mother Earth pagpatubo sang medicinal plants, dako ang benepisyo sa dunang manggay.
3: Dine kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, may online greeting sa Naisibo sa Idol. Lasay 39 sang aga.
14: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna, para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.
7: Gigan sa

0: duty ka tinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ang galing, pang matagalan.
2: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
6: Maraming paalala ang Vertigon ay hindi ka mo at hindi ka mahirin ang sa anumang uli ng sakit.
7: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
8: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
11: You care, we care, kidney care!
12: Available sa mga butika, kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pure Gold. Isa ka-advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahunat sa atong tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man at daranamon yung mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili niya kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kesadya. Ja, diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:50 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen, fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy nga aton kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
2: RMN News Negosyo.
4: Nagapamatok si Senador Bongo sa ginaduso nga papasaka sang passport fee. Ini ang reaksyon ni Go kasunod sa pahayag ni Finance Committee Chair JV Ejercito nga naghinyo ang Apo Production nga nagaprint sang government passport nga pasakaan ang presyo sa 1,500 halin sa 950 agud masustener ang ila production. Suno kay Go, hindi ini ang nagakaigo nga tion sa increase bangus sa mataas nga presyo sang goods kag services, mataas nga unemployment rate kag ang problema sang overseas sa Filipino workers. Payag niya, gimpalawig na sa puro katuig ang validity sa passport sa nagligad ng administrasyon agun mapanabuan ang galastuhan sa renewal. Bangus sa niging suwisyon ni Gong at tunaan sang gobyerno ang proposal kaginduso nga gamiton anay ang pundo sang gobyerno sa pagsubsidize sa ginaduso nga increase. Sa bayluhanay naman sa dolyar subong adlaw sa US dollar 62 pesos and 75 centavos.
3: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila ko din malapit ang inyong lugar, mayara kita. Sang branch sa SM City Iloilo, kag Bacolod, Robinson's Place Iloilo. Bangga Dama, Santa Barbara, Tagbakharo, Ireyes Avenue sa Istanza, Simina Aguilar Street sa Pasig, Kabangkalan, Gagkadi City, San Negros Occidental, San Jose Antique, San Miguel Jordan, Guimaras, kag Poblasyon Uton. Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: RMN News Sports.
3: Sani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Yara si ka-22 nga pwesto ang Pilipinas kung basihan ang medal count sa nagapadayon nga 2026 Asian Games sa Japan. Nakakuha ang pungsod sa isa women's sofa tennis team. Nakalabot naman sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Women. Samtang sigurado naman nga makakuha sa medalya ang MMA fighters nga sanday Jean-Claude Saclag kag Carlos Alvarez. Samtang nagdaog sa ila unang hampang ang indoor kag beach volleyball team sang Alas Pilipinas sa women. Subong Lunes, balantayan ang 3x3 basketball ang gymnastics nanday Carlos kag Eldro Yulo kag Pilipinas sa women's football team. Ang basketball tayo, ano tapo sa laki? 61 ang abanse. Sus mereka gusip.
4: Ano abi kay ang ginapadala?
3: Si anay PBA Commissioner Noli Yalabla, nag-grant gid. Sila niya nagkadto kita sa Asian Games para magpapirdi, hindi para magdaog.
4: Okay lang tani bala Radyo Manuvi ko nang papirdi bala mga taga.
3: Ang kabato man.
4: Wala lang bala ka puntos.
3: Kagbalan ta way gigi tay maging dala nga best players tay.
4: Kay nga gin nga agin pilit nato na nga mga players nga mga Sus Maria Josep. Way wa
3: ay gin to think bala defending champion kita.
4: Ano dibla? Man?
3: Kitang defending champion, dibla? Pinirdi tang China, nagligad.
4: Ano man?
3: Subong linang paso kita sa China.
4: Okay, why man kita to sa mabakod, gid nga mga players nga tuto?
3: Ay, ambot. Malikawan ta ang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas naton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: RMN News Entertainment.
4: Ginaresto sa Quezon City Police District si Lakambini Lakamchu, ang utol sa aktres nga si Kim Chu. Ini may kantala sa kaso nga 124 counts ang qualified theft. Grabe man ba. Suno sa mga otoridad, ginaresto ang 45 anyos nga si Lakam sa barangay Wakwak sa Mandaluyong City pagi sa warrant nga ginisul sa Quezon City RTC Branch 84. Nagdangat sa 5.838 million pesos ang piyansa nga ginrekomendar para sa temporaryong kahilwayan. Nagugat ini sa reklamo nga ginpasaka ni Kim may kantaran sa illegal financial discrepancies nga naga-involve sa ilang negosyo. Una na nga ginsiling sang office of the city prosecutor nga may bastante nga rason nga pasakaan sang kaso sila Lakambini. Sa subong yara ini sa idalom sang kustodiya sang pulis kag temporaryo nga na-detain sa custodial facility sang Police Station 10 samtang nagahulat sang commitment order sang korte.
3: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaisa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo rin sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
5: Extra. Wow! Balita!
3: Bangod mahapos na lang magpabag-o sang nawong na ilog naman ini sang mga kriminal. Kangay na lamang sa isa kapugante sa Turkey nga ginapangitahlin pa sang 2018 ginconvict si Tugrul Basar sa tatlo ka robbery crimes nga ginkomiter niya samtang nagapakunok-kuno nga public official sang 2010 apan nakapalagyo sa tatlo ka tuig nga pagkapreso. Nasikop lamang siya sa isa ka special operation nga gindisinyo agud madakpan ang mga pugante. Nangin pinasahi ang kaso ni Basar bangod sa sulod sang pila ka tuig nagkabuhi ini bilang babae kag ginkuha ang identity sang iyang utod pagi sa pagbaylo sang iya itsura. Ini matag kun paano siya natiktikan sang kapulisan apang ginapatihan nga naggamit ang mga ini sang surveillance sa pagmonitor sa iya pamilya.
4: Gabi man.
3: Kapamilyar sang ulo niya, Jace, no? Ang original niyang itsura, bla?
4: Gani. Ang buta.
3: Tapos, ang bago niyang identity, daw, kwan, daw, empleyado, City Hall.
4: Oh, no.
3: Kapobra, City Hall. No? Sa Laligan, Mayor.
4: Daw, amugit.
3: Ang aton nga extra wow balita bo sa idol.
4: Marmo indi ka magpadugay-dugay kaysa pinakadlaw ut doon ang imo batiis, mabulag ka, igo nang imo kidney kag ang sa tunga sa imo batiis way na ina choy sang puwersa. Gani sa mga suki naton inumikaw sang DTX 700 may ari ni San Charanti nagikan sa Marguso nga nagabulig panuwo sa aton blood sugar. Di sugar sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para indi ka dali magtigulang. Amo ni himuon mo. Gamaya lang kaon sang kanon. Ang karni mo jutaya lang. And sa mga suki naton, kadto ka sa doktor, pa-check up ka, likawan mo ang mga matamis. Magkaradyuman, mag-DTX 500.
5: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:57 sang aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN straight to the point.
4: Subong adlaw sang Lunes, September 21, 2026.
3: Radio Man Novi Guaso.
4: Radio Man Regan Arlos.
5: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point. Hindi lang rating, kundi award-winning. Congratulations sa Straight to the Point ni nakasamang Novi Guaso at Regan Arlos, ang nanalong Best Radio Public Affairs Program sa 21st KBP Golden Dove Awards. Isang karangalang hindi basta-basta, isang karangalang binuo sa ngalan ng patas na pagkomentaryo at pagseserbisyo publiko. Isang karangalang alay namin sa inyo. Salamat sa inyong suporta at pagtitiwala. Straight to the point ng DYRI-RMN Iloilo. KBP, Golden Dove Best Public Affairs Program. Panalo natin to, Iloilo. Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
3: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
4: Mayong aga, mga karadyuman, Lunes na kita, September 21, 2026.
3: Balantayan ta nga mga balita, subong adlaw kag subong nga semana.
5: Tatak RMN.
3: Ang RMN News team ang nagabantay subong sa report sa isa ka insidente, Boss Idol.
4: Si Rajuman Marjorie, ara subong sa may area sang Arevalo matapos nga ang isa ka tawo nagkadto sa namatyan. Namatyan ha? Gintiro siya sang barbiro patay.
5: Tatak RMN.
3: Idugang mo ni sa nagkalatabo naman sa Northern Iloilo. Pamilya, batok sa pamilya. May krimen.
5: Tatak RMN.
4: Sa Dumanga, sa Radyo Manovi, nakuha sa CCTV ang isa ka wing van nga madasig ang pagpadalaga niya. Baw, dinalasa niya gid ang pilasin ka mga salakyan. Ang isa, natanaton nga nagasakay sa tricycle, sang ginbungguan sa sang wing van, gabulid-bulid sa Radyo Manovi sa karsada. Ang ambal sa driver, nawadaan kuno sang prino.
5: Tatak RMN. Sa aniway,
4: may ara sang business mag-business partner, pero daw may reportedly, daw may relasyon sila, ang babae daw bulag sa bana, ang babae daw bulag man sa live-in partner niya. Ini sila ang ginlutang, lunsay gid patay, Radyo Manovi.
3: Base ang business partnership nila, gani mo nang inalinan, nagbululag sila. Budlay isang business partnership, kapin pa kung it involves ang bayi kaglaki.

0: Goblay na.
1: Busay, doon kay Goblay. Gob, danay ka mo permimo.
2: Tatak, RMN.
1: Sa piyak nga bahin, pantayan taman kay Aga Pasubong, damo korta ang TTMO. Aga pa, may ginpang clamp ng mga motor. Pero hindi nasala sa TTMO.
0: Ah, hindi sala.
1: Ka mo. Mm. Ginaimo nila nga parkingan, abi ang gutter.
0: Kuhani na eh, ng alagyan ina Radyo Manuvi, provision ina iya para sa mga tao na galabay. Ina sa picture nato ni Subong, nakuha ni na aga pa ni Radyo Man Marjorie, dira na Radyo Manuvi sa may diversion sa kilid sang SM City, sa may nilagaan, bala? Ang...
1: Sa may pa, ano ganin na daang pasulod nga na oh? Paseo?
0: Do paseo na.
1: Paseo, no?
0: Do paseo po na.
1: Antes mag SM, after lang sang Suri Hotel. Dibla, after sine, ma-turn right ka na pasulod sa SM, dibla.
0: Oo, tama na.
1: So, dira sila nag-parking overnight nila ban?
0: Overnight na.
1: Tinag mga empleyado, guru na
0: ba? Kasi empleyado ko, no. Pero ti ang dalan nga inaabi, alagyan na yakatawo. Hindi, way man na natuod ginagyan sa salagyan. Pero ti, may ara kita sang ordinance.
1: Disiplina.
0: Hindi ina. So, ginlampingan sila. Subong sa tuod lang, in fairness ha, ako niya, kunara ka man lang yan sa usto siling parkingan.
1: Why man na?
0: Pero ti ko nagapaugtas ka, klampingan ka. Siguro para sa akon, no, hindi ka naguro mga akig kung klampingan ka.
1: Amo man na sa kilid, sa kapitol da, sa buhing na sa, side,
0: sa likod, sa likod.
1: So, bali, klampingan na da, pirmi.
0: Actually, ang sa kapitol, Radyo Manuvi, dapat, hindi gin man na da, pag,
1: karsada, pag, na,
0: karsada na mo. Pero may istoryahan na yabi ang city, kag ang provincial government, siyempre, kada mo sa, damo sa transaksyon, ginpasugta na. Pero ang hambal sa sudad, pwede ang sa kilid lang nga sa tuo. Ang dito sa naga sa kilid sa may ano piyak. Sa may piyak.
1: Why na?
0: Hindi na.
1: So di nang ginaklampingan.
0: Ang dito sa
1: piyak lang. Piyak lang. Andri sa tuo ay man yan.
0: Why ay naplangkamplampingan?
1: So why man gid sa lang sudad.
0: No why man sa lang sudad.
1: No, ti mo na subong siguro ang isa ka challenge kay Gub Tuto. Kag sa masunod nga gobernador basi si Gub Arlos man. Basi kinanglan tagid magdugang parkingan.
0: Puno gid ang parking building.
1: In fact, si former mayor Jerry Treñas, na-realisar niya na ni gani dugay na kita mo ang mga markets naton. Gimutangan parkingan.
0: Parkingan gid kulang.
1: Ang terminal market ta may parkingan, di ba?
0: Yeah.
1: May ari ni sa babaw.
0: May ara sa babaw ka parking
1: ko. Oo, terminal market.
0: Terminal market.
1: Ang namin kong central.
0: May ara na mas dako ganing central.
1: Sa babaw, no?
0: Sa babaw, namin ito, Radyo Manuvi, ka parking ko ito eh.
1: Way labot sina ang sakilid. Pagid, ginaparkingan pa. Ang Haro Market, ha?
0: May parking man siya. May parking man siya.
1: Ang Lapas Market, ha? May ara man.
0: May parking man siya.
1: So, preparasyon na initanan. Tiguro kada butang tadi sa mga public infrastructure ta.
0: May
1: kapin pa kon opisina, may butangan tagit parkingan sa babaw.
0: Kita mo lang ang kay GovToto nga government center. 250 million ang allotted budget para sa parking building. Kaya iti, siyempre, nami ako nakaparking ka.
1: Why pulos ang opisina?
0: Wala eh.
1: Why pulos ang transaksyon kung why ka parkingan? Amo man sa mga restaurant?
0: Parking agad yan.
1: Hindi ka mawadaan ka gana manginaon sa mga restaurant. Kung wala parkingan?
0: May matinar ka nga daan.
1: Pero subong lang tawa bala ang balay esplanade.
0: Ito parami nami ito parking.
1: Kay lapad-lapad ila parkingan.
0: Pagsulod mo ito, ya, Radyo Manuvi.
1: Pili ka lang
0: pili kung hindi ka parking. Lapad-lapad yung parkingan nila kundi ang tao dito.
1: So, ganahan ka.
0: Ganahan ka.
1: Imbis nga may gana ka magkanto si Iban, mambaldiri lang ta kay may parkingan diyan. So, parkingan is life sa imong negosyo. Baliwala na tanan kung wala ka sa parkingan.
0: Ang sa Capitol, ang parking building, kung may ara kita na, ang intended Radyo Manuvi, do mga sobra 100, do mga 120, 130 ang kaparking. Kulang na. Tika hindi man lang yung taga-Capitol yung nag-transaksyon na nag-parking da. Ang mga huwes, abogado,
1: Hall
0: of Justice,
1: tiara da. Why a parkingan
0: ng Hall of Justice? Why a parkingan ng Hall of Justice? Tantawan nyo ba kung may parkingan na da?
1: Sa daan nga panahon, ang Hall of Justice, gintuga ini, pero why gin-anticipate nga may mga salakyan ang mga malakaklad to da?
0: Ito na ang bilog ang bibliyado ni Nana.
1: Because sinigin na kulang. Tiyan mo na, ang nag-transak naman sa syudad, sa Capitol, galang-galang ka, kakudiin ka maparking.
0: Ay, kaya parkingan mo.
1: Sa City Hall, amo man na.
0: Amo man na sa City Hall.
1: Ang Plaza Libertad, nahimo na yung parkingan.
0: Parkingan?
1: So, dapat may parking building kita. Mangita kita pagi. Di pwede nga mula ni Permi kay gadugay. Gadamo na ang salakyan, di mo man na mapunggan.
0: Eyo, eh.
1: Umabakal ang tao sa salakyan.
0: Di mo na mapunggan niya.
1: Unless policy, pare sa Singapore. Kaya kung ay kaparkingan, di ka pwede salakyan. Kagdayon, I think, per family, isa lang ka salakyan. Pero diri sa ato niya, isa katawo, tatlo salakyan.
0: Sabi ya.
1: Iti brato mo.
0: Iti ang iban, ti mambal sila, ti kasarang man kami ya.
1: Kati income na sa negosyante.
0: Oo, income sa
1: negosyante. Dayon ti ganar ang gobyerno ta sa buwis eh.
0: Sa Singapore, abira Radyo Manubi.
1: Mabakal ka gatong, spare parts, mabakal ka accessories, bakal ka slakyan, comfort mo pakadto sa obra, sugat sang bataan mo, pamilya mo. So tanan ngayon eh, may epekto sa ekonomiya ta. So hindi mo man pwede punggan. Pangitaan mo pagi nga may parkingan ang tao.
0: Eh dito sa Singapore, ya, bisan mag-isa lang to yung muslakyan. Pero convenient ang public transport. Train
1: niya.
0: To ya, Radyo Manubi mo ang gabiyahe.
1: Ato niya, sino may gana, abi mag-public transport sa totoo lang. No, ining kasugid-sugid ni nga mga modern bus nila.
0: Ano isugid niyo?
1: Ano isugid mo kay Perti Kagutok?
0: Ano isugid niyo? Maginutman?
1: O, kung sa probinsya naman, igo maglakat iya butaon gid anay
0: kabitay pagani
1: so inconvenient gid ya katama no kadlaw gani ko sa balita nagligat sa Japan ti train ng ila
0: train na ila ya mo
1: gin-announce nila nga finally manira na ang eskwelahan kay nakagraduate na after 2 or 3 years ang katapusan ng estudyante sa ila lugar so gid patapos gid nila
0: grabe
1: kag nag-announce man ang operator sang train. Sila niya ang isahanon nga ginadulong kaginasugat ng mga basayro sa matag adlaw. Sila niya finally nakagraduate na. Makapahuway naman kami sa pagbiyahe.
0: Grabe no?
1: So amo na sila magrespeto sa katawo. Aton diya kung isa ka lang pasayro.
0: Ababiyaan kayo.
1: Papanaugon ka sa driver.
0: Ano ka sa driver?
1: Mambal nila lang kung magbiyahe.
0: Para sabi makadto ka sa kuan sa tagbak.
1: Oo.
0: Ang sakyan mo. Tagbak. Mambal na ang driver nga. Nang dilalanta sa Plaza Haro, wala lang panaog ko lang sakay ka lang liwat. Ari balik ko na lang imo plite sakay ko lang tuliwat to.
1: Kaya mo na.
0: Hindi ka na pagidiretso to.
1: Hindi ya. Kapila ko na nang experiencehan sa una.
0: Dalanta na sakay man tana.
1: Oh, kagi man ko sakay gani taxi sa Port San Pedro. Pag sakay ko, mapadulong ko sa Mapa Street sa ginobrahan ko sa una.
0: Hindi malapit pa lang da.
1: Hindi niya ko pagbasak yun. Agi pa panaog niya gid ko. Kanya lapit. Pero ginpaypay niya ko na.
0: Silingkugid.
1: Ginpaypay niya ko na sa tabok. Ti ginanahan man ko eh. Majit na malang ko tani sa malang ko. Ti sila niya din ka padulong. Bako sa kwan, sa bumbo. Sila niya ay, lapit. Naog na lang sir. Nalipat siya. Oh, ti dugay-dugay live report siya. Pag live report siya, kay Radyo Man Rodel Pulyon pa sa una. Ah, dugay-dugay. Dawag na si LTFRB director na. Porferio Clavel.
0: Timigo ta to.
1: Sila niya, sino na? Oh, why map tan 30 minutos, hibi sa stubang ko. Emang director Clavel niya kan sila ang franchise ang kumpanya mo.
0: Hindi wala na, kay gusto na nila ya, inang mga long distance.
1: Siya balko. Di bla, lantawan niyo ang attitude sa transport sector ta.
0: Layo gito sa movie.
1: Sa ibang nga countries, no na yung protesta mo. Kaya man, hindi kaya magbiyahe mo. Tige na respeto na lang kay ang konstitusyon gambal man nga right to peaceful assembly ta and right to seek redress for grievances. Pero may limitation ina, may exemption ina, hindi pwede, may exception I mean, hindi na pwede ya. Kuara ka sa delivery sa nga serbisyo sa tabo.
0: Yes.
1: Bisan private ka kung public utility ka, amo na sila sa mga tubig, kag kurinte. So sa transport, amo man na. Kaya mo na blama, amaze kaya sa Japan, no?
0: Grabe, no?
1: Ginsagaan nila ang isa kabilog na pasahero,
0: kaya
1: ang lugar, abi, ang mga tao to, ginpang relocate na. Ti pag relocate, sila na lang yung nabilin. Ti why na biyahe, halos eh, iba na hindi na magbiyahe.
0: So,
1: mapilitan ang tao magsailo, ti hindi sila. Ang bansang gobyerno, servisuhin nyo na iya, respetuhon ta na. So, pinatapos nila after 2 years, ang isahanon nila nga pasahero, adlaw-adlaw. Sa amo na nga ruta, ha?
0: Grabe, no?
1: Amo na sila magrespeto sa pumuluyo nila. Adria sa ato niya. Amot, ano yung respeto ang ginahatag talis pumuluyo ta?
0: Doon hindi talaga niya makita di sa ato na Radyo Manubi.
1: Oo, amo ginaya ang ato. Kung hindi, mabuta, hindi maglakat. Oo. Kung mabuta man, buta-buta nga, way ka na pungkuan.
0: Kung may ara man, pura sabi, way pa man mapuno, may may kulang pa, Radyo Manuvi, may hurulaton.
1: Oo.
0: Ang ato na pirmi ginambal. Sino, pila sila?
1: Mm.
0: Ah, isa man lang to. Ah, isa man lang sa gali. Lakata!
1: Oo. Tapos din kayo mo kakita na yung mga franchisee ka mo sa public transport. Gaguluwa ka mo sa social media. Ginatawag yung presidente yung PI kagago. No? Pila ka mga operator, de? Sa ngalan, sang isyu anay sa transport, ha? So, di ka kita sa mga batasan ka mo naman.
2: Tatak RMN.
1: Sige, ha? Te, kita part 2 karon.
0: Part 2 karon.
1: Dugangan taning aton nga mga balita. Radyo Man, Novi Guaso.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
3: Ilang lugar naman dyan sa Sok Sargen ngayong araw. Yan ay kasunod naman ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Walang pasok sa lahat ng antas ng paralan, pampubliko at pribado sa Banga, Coronadal, Lake Cebu at Tantangan sa South Cotabato. Gayun din sa mga bayan ng President Isulan, Lebak, Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Walang face-to-face classes sa Cotabato City hanggang Setyembre 26.
2: RMN Network News.
3: Samantala,
2: RMN Special Coverage.
3: Live naman dyan sa EDSA People Power Monument si Radyo Man Chelsea Arcinia. Chelsea, kamusta riyan?
4: Radyo Man Thunder, walang inaasahang aktibidad ang Quezon City Police District QCPD ngayong Lunes o ngayong ika-54th anniversary ng deklarasyon ng martial law dito sa by EDSA People Power Monument. Ayon sa ating panayam kay Police Major Jennifer Ganaban, Police Information Officer o PIO Chief at spokesperson ng QCPD, walang nag-apply ng permit to rally sa Quezon City LGU. Gayunpaman, bantay-sarado pa rin ng mga police o ng 800 na police ang EDSA People Power Monument kayong araw. Sakali nang may dumating na grupo, papayagan umano ng QCPD na magkasanang kilos protesta ang mga maralimistan sa loob lang ng isang oras. Pero pagkatapos niyan, kailangan na nilang kausapin ito para mag-disperse dahil una sa lahat, wala nga itong permit at pangalawa, hindi naman bahagi ng Freedom Park ng Pilipinas itong EDSA People Power Monument. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng mga pulis ang paligid ng EDSA People Power Monument, White Plains at ang Corinthian. Dagdag pa rito, patuloy rin umanong ipapatupad ng QCPD ang maximum tolerance ngayong araw. Kasama mo sa DZXLR MN Manila, Radyo Man Chelsea Arcinia, Tatak RMN.
2: RMN Special Coverage.
3: 14 minuto ho nakalipas alas 7 ng umaga, nananatiling malaking hamon ang pagsusulong ng karapatang pantao sa Pilipinas kahit may umiiral na demokrasya o demokratikong sistema sa ating bansa. Yan po ang iginiit ni Attorney Cristina Conte, Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR. Kasabay nga ng paggunita ngayon ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon po kay Attorney Conte, bagamat nakapagsasagawa ng halalan at malayang nakapagsasalita ang mga Pilipino, may mga limitasyon sa paggamit ng karapatang pantao. Kabilang umano sa mga hamon ang malalang disinformation, pag-aresto sa mga nagpoprotesta at mga banta laban sa mga mamamahayag, abogado at human rights defenders.
5: Kahit na matutuling na demokrasya, kasi nakapagsalita pero naparusahan. Ang pinakamainam sigurong term para sa atin ay isa tayong electoral democracy. Nakakapag-eleksyon, nakakapagsalita, nakakapag-ano, pero illusionary yung demokrasya na nakikita natin. Hindi kumbaga improving, hindi rin naman in a sense regressing kasi hindi naman tayo naging diktadurya, pero yung kalidad ng demokrasya natin, ako ang hina. Namamayani ang disinformation, ang daling paikutin ng katotohanan. At pangalawa, magsabi ka man ng totoo, kukulong ka.
3: Tinukoy rin po ni Attorney Conte yung tinatawag na democratic backtracking kung saan nababawasan ang makabuluhang paggamit ng mga karapatan ng mamamayan. Papunta na umano sa illiberal na demokrasya ang Pilipinas kung saan nagiging ilusyon ang demokrasya sa bansa dahil hindi naman talaga napapakinggan ang saloobin ng publiko.
5: Fourthly, pasulong tayo. Pero paatras at yung backsliding ay ang ibig sabihin yan, may nababawas sa karapatan ng mga tao o nababawasan ang meaningful exercise ng karapatan nila. Kaya on paper democracy pero backsliding ay papalapit nga sa yung iba, tingin pa nga ng iba, maituturing ang Pilipinas palapit na sa illiberal democracy. Illiberal democracy naman, yung parang demokrasya, nagbobotohan, pero ang napupunta

0: sa Balita Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
1: Umabot sa 200 tauhan ng Bataan Police Provincial Office ang ipinadala sa Camp Julian Oliva sa San Fernando City, Pampanga para tumulong sa monitoring ng mga aktibidad kaugnay ng ika-54th anniversary ng Deklarasyon ng Marcelo. Pinangunahan ni Bataan PPO Provincial Director Police Colonel Marite Salvadora ang accounting at deployment briefing ng mga tauhan na binubuo ng 7 Police Commission Officers at 193 Police Non-Commission Officers. Nakadeploy sila bilang Civil Disturbance Management o CDM Contingent Personnel para suportahan ang operasyon ng Police Regional Office 3 sa Central Luzon. Bago ang kanilang pag-alis mula sa Camp Cirilo Tolentino sa Barangay Tinejero, Balanga City, personal na namahagi si Salvadora ng cash allowance sa mga tauhan upang makatulong sa kanilang pangunahing pangangailangan habang nakadeploy. Ayon sa Bataan PPO, layunin ng deployment na matiyak na ang organisado at maayos na suporta ng Bataan Police Force sa mga operasyon ng PRO 3. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, taka RMN. RMN Special Coverage.
0: Samantalang PNP Western Visayas, naka-full alert status din para sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law na higit 5,000 personnel ang idineploy. Makibalita tayo mula kay Radyo Man Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
2: Naka-full alert status ang Police Regional Office 6 upang masiguro ang kaligtasan sa mga aktibidad may kaugnayan sa 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ngayong araw. Ayon sa PRO 6, magdadeploy sila ng 5,155 na mga personnel, augmentation personnel at force multipliers sa buong Western Visayas. Dagdag pa rito na palalakasin rin ang police visibility sa mga strategic areas, major thoroughfares, convergence points at iba pang critical areas. May naka-standby rin na reactionary at support units para sa agarang augmentation kung kinakailangan. Binigyan din ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio na nakatuon ang kanilang deployment sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang nirerespeto ang karapatan ng publiko sa malayang pamamahayag. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
0: Police Regional Office Negros Island Region naka-alerto na rin kasabay ng anibersaryo ng martial law. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Nasa 1,452 na mga polis sa Negros Island Region ang ipapakalat kasabay ng 54th Marcelo Declaration Anniversary ngayong araw, September 21. Ito ay para sa Police Visibility, Foot and Mobile Patrol, Motorcycle Patrols, Traffic Assistance, Checkpoints, Border Control, at Deployment ng Reactionary Standby Support Force. Maliban sa mga polis, ipapakalat din ang mahigit 300 na force multipliers para tumulong sa mga otoridad para ipasiguro ang peace and order sa buong rehiyon. Ayon kay Pro-NIR, Regional Director of Police Brigadier General Rodencindo Reales, handa ang mga autoridad sa pagbigay ng seguridad at pagresponde sa mga aksidente. Apela naman ito sa publiko na magkoopera sa mga autoridad at kagad report ang namang kahina-hinalang aktibidad. Magsasigawa naman ng marcha-protesta ang grupo ng Human Rights Advocates Negros at manindigan mamayang hapon sa Bacolod City Government Replica sa Bacolod Public Plaza. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Rajman Albert Hiner, Tatak RMN.
0: Alas 7:21, 7:21 ho ang ating oras. Sa ibang balita, naitala ang hindi magandang kalidad ng hangin sa Visayas at Mindanao nitong weekend. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, na obserbahan ng very unhealthy na level ng particulate matter 2.5 sa Bacolod City, Negros Occidental at Kabadbaran City sa Agusan del Norte. Yan pong particulate matter 2.5, yun yung dumi, alikabok, na 30 beses na mas maliit ang lapad sa hibla ng buhok at kaya kaya nitong pumasok sa daluyan ng hangin at dugo. Nakapagtala naman ng accurately unhealthy na air quality sa Talisay City at Toledo City sa Cebu, gayon din sa Iligan City, Lanao del Norte at Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon sa DNR-EMB, iniugnay pa rin ang haze sa hangin mula sa Kalimantan, Indonesia, na apektado pa rin ng forest fire. Kaya nag-abiso po ang mga eksperto na iwasan ang matagal na pananatili sa labas ng bahay, lalo na sa mga apektado ng haze at magsuot ng face mask kapag nasa labas.
4: Sa kaugnay na balita, ang face-to-face classes sa Cebu ay suspendido dahil sa haze. Naroon si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
5: Ilang mga local government units ang maagang nag-anonsyo kahapon pa lang para sa suspension ng face-to-face

0: pagbabasas ngayong araw dahil sa pagbalik ng haze o maruming kalidad ng hangin sa Cebu. Sa latest monitoring ng Environmental Management Bureau 7, naglabas ito ng air quality alert kaninang alas 4 ng madaling araw na umabot ang air quality index sa Metro Cebu na 250 na may classification na acutely unhealthy. Habang ang barangay Kabituunan Toledo City Station naman ay nakapag-record ng 134 AQI na nangangahulugan na unhealthy for sensitive groups ang hangin. Pinaaalalahanan ng EMB 7 ang publiko na limitahan ang mga outdoor na aktibidad at magsuot ng face mask, lalo na sa may mga respiratory conditions, kabilang sa nagsuspende ng face-to-face classes ang Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay, Minglanilla, Consolacion, Diluan at iba pang mga lugar sa southern at northern Cebu. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN.
1: Abangan sabing pagbabalik, lalaki patay matapos barilin ng ex ng kanyang live-in partner sa Valencia City, Bukidnon.
2: 4 na pisong dagdag presyo sa LPG, epektibo na ngayong araw. Yun naman big time oil price hike, asahan bukas.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
3: RMN Network News.
4: Budag, Pilipinas. Ito po
1: sa Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Pamalat Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
6: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basihan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
3: RMN Police Report.
1: 7:24 ang oras ngayon. Sa Bukidnon, isang lalaki po ang patay matapos barilin ng dating kasintahan ng kanyang kinakasama sa Valencia City. Kasama natin sa balita Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
7: Patay ang isang 33 taong gulang na lalaki matapos barilin ng dating karelasyon ng kanyang kinakasama, partikular sa Pro 4 Sitio Pantaron, Barangay Banlaga, Valencia City, Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, gumagamit ng cellphone habang naglalakad sa simentadong daan pauwi sa kanilang pamamahay ang biktima nang biglang dumating ang sospek at binaril ito ng 3 beses. Nagtamo ng tama ng baril sa dibdib, sa tiyan at sa hita ang biktima na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Tumakas naman ang sospek matapos ang insidente na sinasabing dating karelasyon ng kanyang kinakasama. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng bala ng baril. Sa ngayon, dinala na sa punerarya ang bangkay ng biktima habang patuloy ang investigasyon sa insidente, lalo na sa pag-aresto sa tumakas na sospek. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN
3: Police Report.
4: Bus na galing Maynila nasunog sa Grand Terminal sa Rojas Oriental, Mindoro. Ako, makibalita ho tayo mula kay Radyoman Marcelo Raro ng RMN Mindoro Province.
8: Kararating pa lang sa Grand Terminal and Public Market, Barangay Bagong Bayan, Bayan ng Rojas Oriental, Mindoro kahapon, Linggo ng umaga, September 20, ang Gold Star Ceres Transport mula sa Maynila nang bigla itong nagliyab. Ayon sa ilang saksi na mabilis na kumalat ang apoy sa nasabing bus na agad itinawag sa kinaukulan ng mga nasa loob ng terminal upang maiwasan ang posibleng paglala ng insidente at panganib sa mga pasahero, empleyado at iba pang mga taong naroroon sa lugar. Agad na rumisponde ang 2 truck ng bombero mula sa Bureau of Fire Protection at opisyal na indineklara ng Bureau of Fire Protection ang fire out bandang alas 8:30 ng umaga. Walang naiulat na nasawi o nasugatan dahil walang laman ang pampaserong bus nang mangyari ang insidente. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Cherube Paradilla, Officer in charge ng Rojas Bureau of Fire Protection, na maaaring isang electrical fault sa mga kable ng air condition ang naging sani, subalit wala pang opisyal na deklarasyon sa pagkasunog ng Gold Star Ceres Transport. Kasama mo sa Arimed Mindoro Province, Radyo Man, Marcelo Raro, Tata Arimed.
1: Sa iba pang mga balita, mga kasama, 7:27 ang oras ngayon. Asahan ng panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Matay sa pinakahuling pagtaya, 8 hanggang 9 na piso ang increase sa kada litro ng diesel. Meron ding 4 hanggang 5 pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. 6 hanggang 7 piso naman sa kerosene. Ngayong araw inaasahang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang eksaktong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, epektibo na ang 4 na pisong dagdag presyo naman sa kada kilo ng LPG. Ayon sa Regasco, bunso dito ng patuloy na pagtaas ng presyo sa international market na pinalalala ng tensyon sa Middle East.
9: Ngayon po, natanggap na po namin yung approval ng Department of Energy ngayong September 18. Kaya po kami nag-aanunsyo ngayon na kami po yung magagalaw ng presyo sa darating pong Lunes, September 21. Maliban doon, ito rin naman po ay pumasok na doon sa tinatawag na 15 days na price freeze mula po nung nagdeklara ang mga gobyerno desisyon na sa September 21 na po natin ipatupad yung 4 na piso na paggalaw ng presyo. So sana po
1: Si Regasco President Arnel T.
4: Yan daw mga ilang jeepney driver ay merong inihihirit sa gobyerno kaugnay ka pa rin ng patuloy na pagtaas sa produktong petrolyo, presyo ng produktong petrolyo. Alamin natin mula kay Rajuman Gerald Ulepka.
10: Umaasa ang ilang chauffeur ng jeep na bibigyang pansina ang mga chauffeur ngayong nakaambara naman itong malaking oil price hike ngayong Linggo. Sa ngayon pa lamang kasi ay umaaray na itong mga chauffeur ng jeep dahil sa mataas na presyo ng diesel na kanilang ginagamit sa kanilang jeepney unit sa pamamasada. Kapag ipinatupad itong 10 hanggang 11 pesos na aumento sa kada litro ng diesel ngayong Linggo ay papalo na sa mahigit 100 pesos sa kada litro ng diesel. Kairawan panawagan ng chauffeur, mga chauffeur kay Pangulong Bongbong Marcos na gumawa ng paraan para maigsa ng paghihirap ng mga jeepney driver. Tanggap na anya nila na hindi mapagbibigyan ang hirit nilang dagdag pasahe kahit mainam na dagdagan na lamang ang fuel subsidy na ipapamahagi sa mga chauffeur.
11: Ang inaasahan na lang namin dyan si Pangulong Bongbong Marcos kung anong kanyang magagawa para sa tulong sa amin. Meron naman silang tinutulong, subsidy, di ba? Sa 12 pesos per liter. Kung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, kung ayaw nila itaas ang pamasahe namin, maging 15 pesos, di itaasan na lang nila yung subsidy. Gawin nilang 30. Para kung halimbawa, 110, bawasan mo ng 30 pesos per liter, magiging ano lang yan, 70 per liter. Malaking bagay na yun.
10: Kasama mo sa DZXL, Arimen Manila, Radyo Man Gerald, Diulet, Patata, Arimen. RMN
1: Network News. Humiling na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections na ma-exempt sa election spending ban ang mga programa nilang may kinalaman sa mga pampublikong transportasyon. Kabilang narito ang 12 pesos per liter na discount sa Langis Service Contracting Program. Kabilang na ang Love Bus Libreng Sakay at maging ang Public Transport Modernization Program. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr., tuloy-tuloy kasi ang pagpapatupad ng programang ito at wala itong kinalaman sa eleksyon, kaya nararapat lamang na ma-exempt sa election spending ban. Iniyak naman ng COMELEC na aprubahan nila ang hiling na exemption ng LTFRB. September 18 ang magsimula ang election ban sa paglalabas, pamamahagi at paggamit ng pondo ng gobyerno bilang paghanda sa barangay at SK elections. Magtatagal ang election ban para sa BSKE hanggang November 2.
4: Isang senador, hiniling naman kay Pangulong Marcos Jr. na suspindihin ang excise tax sa langis. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
12: Nanawagan si Senator Lito Lapid kay Pangulong Bongbong Marcos na ikonsidera ang rekomendasyon ng Department of Energy o DOE na ipatupad ang pagsuspende sa excise tax sa langis sa ilalim ng Republic Act No. 12316. Isa si Lapid sa co-author ng batas kung saan binibigyan ng Pangulo ng kapangyarihan na suspendihin o babaan ang fuel excise tax kapag umabot na sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan ang average na presyo ng Dubai crude oil. Tinukoy ng senador na batay sa pinakahuling datos ng DOE pumalo na sa average na $99.41 kada bariles ang presyo nito mula noong Agosto 13 hanggang nitong Setyembre 11. Sinabi ni Lapid na napapanahon na ang pagsuspende sa excise tax sa mga produktong petrolyo dahil malaki ang maitutulong nito sa kabuhayan ng mga kababayan. Nababahala ang mambabatas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay labis na apektado ang kabuhayan ng mga manggagawa sa industriya ng turismo at mga magsasaka ng gulay sa Baguio City at sa buong bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankon de Batak Tatak RMN.
1: Iminungkahi ni Education Secretary Sunny Anggara ang pagbuo ng isang interagency task force na tututok sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan at tutugunan ng mental health concern ng mga estudyante. Kasunod na rin ito ng serye ng school shooting incident. At pinakabago nga rito ang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ikinasawi ito ng 3 estudyante habang 8 naman ang nasugatan. Ayon kay Secretary Anggara sa pamamagitan ng task force na ito, kasamang PNP at DILG, marerepaso kung paano ipatutupad ang seguridad sa mga paaralan at kung paano tumutugon sa mga banta. Samantala, ipinaubaya naman ng kalihim sa Kongreso ang panukalang social media ban sa mga kabataan.
13: Yung security measure talaga kailangan paligpigin dahil hindi talaga kami handa sa mga ganitong shootings. Hindi yun, nakakonsentrate tayo dun sa academic performance ng mga bata. So yung mga bakod, wala naman tayong pondo para sa mga bakod, sa totoo lang. So kailangan magsama-samang lahat ng komunidad dito.
1: Si DepEd Secretary Sunny Anggara.
4: Samantala, panukalang Child Safety Against Gun Violence Act kailangan daw agad na maisabatas. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Grace Mariano.
14: Nananawagan sina Akbayan Party List Representatives Shell Jokno at Percy Sendanya sa mga kapwa mambabatas na agad ipasa ang House Bill No. 10058 o Panukalang Child Safety Against Gun Violence Act. Mensahe ito nina Jokno at Sendanya kasunod ng insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Di ni Jokno ipinapakita ng panibagong insidente ng karahasan sa paaralan ang pangangailangan para sa komprehensibong reforma upang matiyak ang kaligtasan sa ating mga eskwelahan at mapigilan ang pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa mga baril at iba pang armas. Nababahala naman si Sendanya na tila nagkakaroon na ng epidemic ng gun violence sa ating mga paaralan kaya dapat anya na maging mabilis ang pagkilos para maprotektahan ang mga kabataan. Sa ilalim ng panukalang batas ay ire-regulate ang access at paggamit ng baril at pananagutin ang mga may-ari ng ganitong uri ng armas upang pagbawalan ang access ng mga menor de edad sa baril at gawing gun-free zones ang mga paaralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Peer support system sa mga kabataan dapat palakasin. Ayon po yan sa DepEd San Carlos, Pangasinan. Kasama natin sa balita Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
15: Dapat din umanong pansinin at palakasin ang peer support system o nakukuhang suporta mula sa mga kaibigan ng mga kabataan upang makatulong na mapatatag ang kanilang mental health wellness pati na rin ang agarang aksyon sa ikinikilos ng kapwa nito. Ayon kay Ma'am Sheridan Maramtam, Guidance Counselor 3, DepEd San Carlos City, Pangasinan Division, bukod sa pagpapalakas ng komunikasyon ng pamilya sa loob ng mga tahanan, malaki rin umano ang naitutulong ng mga kaibigan sa pagbabahagi ng nararamdaman ng isang bata tulad ng mga estudyanteng iba-iba ang kinaharap sa loob at labas ng paaralan.
16: Sa mga peers, yung peer support system ay palakasin din aside from yung sa teachers is ano sila, no, incapacitated. Ganun din ang mga estudyante, yung peer support system.
15: Kapag napapasok sa suliran ng isang kabataan tulad ng isang estudyante, madali rin itong lapitan ang kaibigan upang mapagsabihan ang nararamdaman. Kaya naman nagsasagawa rin ang mga guidance counselors sa loob ng mga paaralan ng iba't ibang aktibidad na makatutulong sa pag-usbong ng magandang samahan ng mga mag-aaral.
16: Kailangan ng strengthen ano yung ating mental health support sa mga ating mga estudyante, although parating niyang narinig siguro ang aming kakulangan. Kung kaya, binibigyan din yung pagkakapacity sa ating mga teachers din para sa gatekeeping. Sa kamakailan lang ay nagkaroon din kami ng race against suicide and other violence sa school na maging gatekeeper ang mga teachers aside from us na counselors. Ano.
15: Bukod dito, kung sakali rin umanong magsabi ang kapwa estudyante ng pamabanta at self-harm, ay impormasyon na ito upang i-report at magkaroon ng assessment ang otoridad o council ng paaralan upang mabigyan ng kaukulang tulong mula sa mental health professional. Kasama dito sa IFM Dagupan, nito si Idol Juana De Vera. Tatak RMN.
4: Samantala, isinulong ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na i-require ang lahat ng mga tatakbong opisyal ng barangay na magkaroon ng civil service eligibility. Ang civil service eligibility ay isa sa minimum requirement na hinihingi ng Civil Service Commission doon sa mga gustong maging empleyado ng gobyerno. Ayon po kay Remulla, ang mga barangay official ay ang unang linya ng serbisyo ng pamahalaan kaya dapat civil service eligible sila para maayos na naihahatid ang mga serbisyo. Paliwanag ng ombudsman, kailangan nang bisitahin muli ang barangay system dahil mayroon ding pork barrel kahit sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Sa ngayon, ang mga gustong kumandidato sa barangay elections ay dapat residente ng Pilipinas, rehistradong botante sa barangay na tinatakbuhan nila ng kahit isang taon at kayang bumasa at sumulat.
17: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Uungkati ng prosekusyon ng conflict of interest sa mga negosyo ni Vice President Sara Duterte ngayong 27th araw ng impeachment trial. Kabilang sa mga isasalang na testigo, sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario, ngayon din si Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña. Bahagi pa rin ito ng pagpresenta ng ebidensya sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara na umabot sa 6.7 billion pesos. Samantala, inaasahang haharap din sa Senate Impeachment Court ang kapatid ng Bise na si Davao City Mayor Sebastian Duterte upang ipaliwanag ang mga transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Davao at ang kumpanyang GenCorp Industries Incorporated, isang GenCorp sa mga kumpanyang nakapaloob umano sa idineklarang financial interest ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara Duterte.
18: We will ask the court to declare him as a hostile witness, so tulad ng mga other witness. Pare-pareho naman ho yung pamantayan dyan na if you'll be able to show that yung interest of the witness are adverse to the party calling him, in this case yung prosecution, then ma-qualify ho siya as an expert witness. Hostile witness.
1: Si Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr.
4: Nakapasok ang Gilas Pilipinas Women's Team sa quarterfinals ng Women's Basketball sa Aichi Nagoya Asian Games. Mabanti ang Gilas kasunod ng panalo sa koponan ng Hong Kong sa kanilang laban itong linggo sa score na 90-73. Samantalang nasungkit ng Women's Soft Tennis Team ang unang bronze medal para sa Pilipinas makaraan namang talunin ng host country Japan sa kanilang laban sa semifinal sa score na 2-0. Sinundan ito ng dalawa pang bronze mula naman sa boxing at mixed martial arts. Samantala, hindi naman kagandahan balita para sa women's swimming team matapos ma-disqualify sa 4x100 meter freestyle relay. Maganda, naging simula ng Pinay swimmer na si Kayla Sanchez na unang lumangoy pero nagka-problema sa pang-apat na swimmer na si Thea Salvino nang tumalon ito bago pa makarating ang ikatlong swimmer na si Shandy Chua sa platform.
3: Entertainment news.
1: Inaresto kahapon ang kapatid ni Kim Chu na Sila Kambini Chu o mas kilala bilang Sila Kam. Kaugnay ito ng kinakaharap na kasong 124 counts ng qualified theft. Sila Kam ay nahuli sa isang parking area sa Mandaluyong City at doon inilabas ang warrant of arrest. Sa utos ng Quezon City Regional Trial Court Branch 24, itinakda ang piyansa na 5.8 million pesos para sa pansamantala niyang kalayaan. Naka-detain ngayon ang kapatid ng aktres sa Kamuning Police Station sa Quezon City. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab.
2: Ako naman po yung Professor ng Bayan Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
19: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: 742
19: RMN Network News.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS! Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
28: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Char!
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
6: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
6: Rebicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Mga karadyuman, las 7:45 ang oras sa Pilipinas. Good morning, Radyuman Mags.
13: Good morning, Boss Idol.
14: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman. Good morning, good morning, Ilo. Nabuhay!
12: Ang bagong...
14: Good morning, Pinas.
12: Kamusta ang imo adlaw, cute na guy?
14: Okay man.
12: Nakapamahaw na?
14: Mahaw nako.
12: Okay. Nakapaligo?
14: Ligo nako, balay.
12: Okay. Nakatulog maayo?
14: Tulog man ko.
12: Kami ni Radyuman Magig, istorya kami, damo-damo amon problema.
14: Mm-hmm.
12: Balayran.
14: Utangan.
12: Kulang ang income.
14: Kulang income.
12: Utang.
14: Ano, utang.
12: Adlaw-adlaw nga grastusan. Kadamo sang amon ginaproblemahan.
14: Mm.
12: Bayad kurinte.
14: Bayad rente.
12: Bayad sa pagkaon, suga, tanan.
14: Kaon. Bayad sa misin.
12: Oo. Oh. Ikaw?
14: Wala, gid.
12: May problema ka, ay?
14: Gimaan ko lang, sanggi ko to repair.
12: Kumula na gano'n. Kamusta subong ang sanggi mo?
14: Oh, repair naman subong.
12: Sige pa, repair?
14: Mm-hmm.
12: Okay. Te, sano ka na makakuan ang grand opening mo, sano?
14: Martes, ah.
12: Martes?
14: Mm.
13: Ang tiyagin mo, drop mo na boarding house niyo?
14: Hindi, layo. Amon niya, boarding house niya. Naro, amon niya.
13: Grabe nga mga negosyo.
12: Ang tiyagin mo, Martes, hindi ka kuno magtuon sa Martes, kay may mga pagpating ang Martes kuno, medyo riit.
14: Riit na.
12: Ano ka nga, no, magluwas sa Martes?
14: Lunes, eh.
12: Lunes?
14: Mm.
12: Ang Lunes, busy ang tanan. Kaya di first day sang
14: school,
12: sang school, sang opisina. Medyo busy ang tanan, no, tigaw na.
14: Tigaw na.
12: Di anong adlaw?
14: Kabado.
12: Ang Sabado, ang tanan naman nagakadto sa gapinuli na nagakadto sa mga gadayan, naga
14: ay hindi gali.
12: Ano?
14: Ang no kami nakat may kandator. Kabado niyo.
12: Teka, hindi alang-alang ka sa kandator. Kaya ano pag inadlaw?
14: Hmm?
12: Anong adlaw ang mabukas ka?
14: Ang
12: alang ka sa Sabado mo.
14: Wala ka bala.
12: Okay ka na lang.
13: Saraduan na lang
12: saraduan na. Saraduan na lang. Parang okay ka na problema. Okay man? May kanta ka nga bag-o subong or buwas na
14: bag-o? Manyos tanay.
12: Manyos tanay?
14: Mm.
12: Anong kape mo, anay?
14: Nescafe.
12: Ano nga gainom ka, Nans?
14: Anami, amot na ite, brato pa.
12: Anong kape ko?
14: Nescafe.
12: Anong kape na Radyuman Mags?
14: Nescafe, man.
12: Ang kape nga kaduwa mo imnon kay naka?
14: Dibag.
12: Sa mga suki na ito, mag-gradyuman, mag-nans, corn coffee. Ano ba lang nyo, Smo?
14: Setat.
12: Ang Soft Touch Wonder Oil nga ang ha. Kinanglan nyo nga magagamit sa Soft Touch. May ari ni some virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang.
14: Ubusan na.
12: Sa mga suki na ito, mag-Soft Touch Wonder Oil. Cute na, guy. Ano ni?
14: Daigon ta?
12: Ah? Daigon?
13: Makaready na sa...
12: 7:48 na, abi. Pwede buwas lang tamba na igon?
14: Buwas na lang.
12: Buwas na nga kaysa la City 48 na late na ta?
14: Buwas na lang.
12: Buwas na lang. Pero buwas nga daan, prepare na sila sang ilang inughatag. Pila ang gusto mo?
14: 20, 30, 50.
12: Mm. Amo na nanay, 20, 30, ka 50. Mm. Pero gaan mo sila sa naming nga kanta?
14: Oo.
12: Naming nga kanta?
14: Naming kanta.
12: Sigurado kita na?
14: Okay na.
12: Buwas ha, naming nga kanta?
14: No.
12: Okay. Sige. Kung pwede mo ma-mix, daigon nga kanta, Christmas song. Dayon ang punta, bisan iba na lang.
14: Pasko na naman.
12: O pwede man na, dayon laktan mo ka iban.
14: Mm.
12: Okay lang?
14: Mm.
12: Okay. Greetings, cute na guy.
14: Hi, good morning mga katotogob. Totoo is to, good morning. Hindi na nang pa, good morning. Dok okay. Mapador, good morning.
12: Okay.
14: Nick Salis, good morning.
12: Butang iman pare.
14: Pare Nick,
12: mm.
14: Good morning.
12: Okay.
14: Totoo Joe, good morning.
12: Sino?
14: Totoo with Joe.
12: Ah, Nonoy Imidjo Ortilio. Oh, Nonoy Imidjo. Si Parikoy Mandre.
14: Parikoy Mandre, good morning. Doc Pambi, good morning.
12: Okay.
14: Good morning, mapipada. Majibaliyah, good morning.
12: Alright, salamat.
13: Ano pa? Toto Hector.
12: Toto Hector?
14: Good morning.
12: Si Toto Hector, hindi ka kadumdum kay Toto Hector.
14: Toto Hector, doon naman eh.
12: Ano nga, nagkakadumduman mo si Toto Hector?
14: Nami native. Native Yamanok.
12: Okay.
14: Pork Talaba.
13: Pork Talaba? May amo kayo nagalida to sa tatoys. Pork Talaba.
12: Sa namit ang pagkaon sa tatoys.
14: Oo, mantap. Kaon tatoys.
12: Ang hindi magkaon! Sa tatoys!
14: Pangit!
12: Salamat, cute na guy!
14: Sige, okay.
12: Okay, salamat kay cute na guy, ha? Si Radyoman, cute na guy!
8: RMN News, Derecho Headline.
12: Ari lang aton mga balita, mga Radyoman. Subunga aga, halit sang negative publicity sa turismo ka mga pamaagi sa pagsulbar sinigin patpat sang Ilongga Tourism Advocate.
13: Sa showbiz, John Aviray magaiwat sang animal welfare benefit concert sa Nobyembre para sa ESPEC and neuter advocacy.
12: Sa hinampang, Umar Marshall hindi na mapasakop sa 2026 Asian Games suno sa ABAC. Inikiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
13: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong aginapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, the vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
12: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3. Adlaw-adlaw kita nga protektado. Gani, magkaradyo man. Ang isa ka soft gel equivalent niya is 11 pesos. Amo na subong ang aton sininga imnon para mapalayo kita sa balatian. Mga Radyoman, ang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
13: Radyoman Magi Arasuelo Malariado.
12: Sa detalye.
8: RMN.
12: Naabala nga may mga negosyo nga wala na magkabangon matapos ang dako nga isyo kung negative publicity. Inangin sabat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican sa interview sang RMN Sapa Turismo kag pumuluyo kon STP3 program. Ginahinimbawa ni Manican ang isyo karon sa Bohol na tuoy sa overpricing sa mga produkto kag serbisyo kaangay sang inluto nga pumpano nga nagabalor sang 1,650 pesos sa isa ka resort nga nag-viral sa social media matapos gin post ng isa katurista. Suno kay Manican, nga bangod sini kay sa iban pa nga mga isyu ang overpricing sa Bohol, nagnubo sa masubra katunga o kon 59% ang tourist arrivals sa lugar nga first quarter sang 2026.
15: Bohol right now has experienced a 59% decline in visitor arrivals. See how tragic that is. Kadako sina nga trahedya in terms of workforce, in terms of attraction, and in terms of the community survival. Ano na ang matabo? 59% is more than half. It is such a big message. Yes, it is such a tragic message.
16: Payag ni Manikan nga babato dinhi nga dako ang impact sang negative publicity sa mga negosyo kag sa turismo sa pangkabilugan ilabi na kun hindi ini matagan sa pagtamod kag hindi masolusyonan sa labing madali nga panahon. Angon sini ginsuggestion sang tourism advocate nga dapat aktuhan ang problema kaangay sang overpricing bangod magaresulta ini gilayon sa negatibo nga paglantaw sang publiko. Madula mga loyal customers nga magaresulta sa kalitan sa ekonomiya. Agud maproteksyonan ang mga negosyo batok sa negative publicity. Ginpunto ni Manika na babatuman sa price ceiling kag transparency sa mga presyo. Papasiguro sa gobyerno nga maimplementar ang mga pulisa kag kasuguan, may gantanan sa turismo, pinahan ang mga naglapas diri kag ipahibaluman sa publiko ang ini nga aktuasyon.
15: There should be strict implementation when it comes to enforcement, enforcing the laws and infrastructure developments. So diri na nagasulod kani ang gobyerno,
17: yes.
15: Ang local government agencies and the national government agencies should see to it that all these things are being enforced. Hindi gid ka mo pwede magpiyong and then like for example you have that buddy-buddy system that if this establishment is your buddy so you try to turn the other way if they do something that hurts the tourism industry, hindi na pwede.
16: Para naman sa mga nag-experience na sa negative publicity sa ilang negosyo, ginpanugyan ni Manikan, nga tubangon ini kag i-address o konsabton ini gilayon sa patag sang turismo, ginpanundom niya nga dapat tatagan sa pagtamod ang nagreklamo na mangin istrikto sa papatuman sang pulisa, lainon ang naratibo kagatagan sa importansang kwarta sang customers, kag ipahibalo ini paagi sa mainstream media kag social media platforms. Suno kay Manikan nga ang tanang nga klase sang krisis mahimo matabo sa tanan nga establishment mento apang dapat nga masulbar ini sa maayo kang ini papabayan lang nga maglipas.
15: Always shift the narrative. Kay nag-overpricing narrative ka mo, shift it. When you make your public, your press release, shift it that you will now go into value for money systems, value for money initiatives or endeavors kay nagsala ka mo. So, ang una ka-importante ang role sang mainstream media and in a way sang social media platforms because when you try to shift the narrative, sila ni ang masend sang message sa mga tao. There is no other way to advance to the next steps than to conquer the problem. So ano ang problem? It's the message. It's what's nabalaan sa mga tao. So we have to conquer that to be able to move to the next phase of addressing the crisis.
16: Ang kabahin sang pahayag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan sa interview sang RMN sa Pagturismo kag Pumuluyo program.
13: Ang ini nga bahin kinadunon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients, nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center, kag i-check man ang Soft Touch Wonder Oil for online orders. Nagpasalig ang dean sa Central Philippine University College of Nursing nga padayon sila nga mag-produce ang kalidad ng mga registered nurses nga makaservisyo sa pungsod kag mangin mabakal man sa abroad. Sa interview sa RMN Iloilo kay Dean Mel Basale, gidpayag sini nga isa ka answered prayer ang pagkapasar sang Bash Anaya o kun ang inatanan nga first time taker sa August to September 2026 Philippine Nurse Licensure Exam.
18: Dako gid ma'am nga kalipay kag may top notcher ang batch ni Balanila ginatawag ni namon sila nga class Anaya. So what sing ganon sang ila nga class is answered prayer and in Arabic protection, caring, compassionate. So prior to the release of the board exam, dapat tiyagan na bala na answered prayer gid ini kag matuod gid man. So paagi gid kay Roy ang prayer sang batch nga 100% class Anaya with top notcher. So answered prayer na may top notcher kami subong. So hindi lang siya number sa rank, no? Apang top 4 gid siya. So nakugid nyo pasalamat sang bugos nga Central Philippine University and the College of Nursing.
13: Naibaluan nga sa CPU College of Nursing man naghalin ang rank 4 sa nasambit nga pasinawan nga ginkilala kay Roy Christian Tagiwalo Pachika nga may 91.60% nga rating. Suno kay Sale nga antes pa man magwa ang resulta sang exam, nabatsyagan niya na nga masabat ang ila pangamuyo nga makapasarang bugos nga batch sang CPU PNLE takers, gani ginabalik nilang ininga kadalagan sa Diyos. Dugang pa niya nga agod mapabilin ang legasya sang ila eskolahan bilang labing unang nursing school sa Pilipinas, kag nagatanyag sang dekalidad ng edukasyon sa mga nursing students, padayon nila ang dedikasyon sa mga clinical instructor sa pagtudlo sa ila ihibalo sa tagsa kay estudyante halin sa first year sang kurso.
18: Dako gid ini nga epekto niya nga mapadayon naton sang buot sing ganon nga panumdumo namon kundi inagumpisa ang nursing no nga gin paggraduate sa Pilipinas. Kag ang meaning sina nga padayon naton ang legacy sini that you know we are serving the community in the world sa healthcare. Kaya mo gid na ang kinahanglan naton tanan kag ang impact nga to inspire us to do more for not just for us to nga ang ginambal namon sila, this is not just nga we celebrate that you passed the board exam but we are celebrating that you become registered nurses who are ready to serve.
13: Ang kabahin sa payag ni Dean Melba Sales sa Central Philippine University College of Nursing, nagpasalamat man si Sales sa bugos ng CPU community, mga ginikanan, mga medical institutions kag tanan nga nagsuporta sa ilang mga estudyante, tubtob nga nakakuha ang mga inisang board exam.
3: Tatak or
16: magaradyo man magsanton plus gold, may spirulina, may garlic, may mangustin kag balunggay. Manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kag mataas nga blood sugar. Gani sa mga tap para matinaton subong aaga, tandaan nyo lang, kinahanglan naton sang food supplement nga magkabulig sa inyo. Untati anay choy ang sigarilyo, untati ang inom. Ako na ginanagayo sa inyo, hindi ka mo magpalati mo. Sa mga suki naton, inom ka mo sa Santon Plus Gold, aprobado sang FDA, produkto ni Dr. Remil Oy.
3: Tatak, RMN.
16: Matapos sa madinalagon nga pagtipon sa Cebu, ang sudad sa Iloilo naman ang manginhong sa World Travel Expo kon WTE. Mangin venue asang ikapuro katuig ng celebrasyon nga may tema Extraordinary Journeys, Exceptional Memories ang SMCT Iloilo. Ang among okasyon naghatag sa prioridad sa mga tao ka mga eksperyensya sa likod sa pabiyahe. Agon matagan sa higayon ang mga bisita nga magkatukib sa mga destinasyon nga makigaangot sa mga negosyo kag komunidad nga nagapauswag sa tagsa kapag biyahe. Magsugod sa Setyembre or magasugod sa Setyembre 25-27 ang selebrasyon sa SMCT Iloilo, mangin sentro kung din pagatipon ang mga oportunidad ka posibilidad sa pabiyahe. Ang angos sini ginaganyat sang 10th World Travel Expo ang publiko nga makigbahin tukibon ang mga bagong lugar kag magumpisa sa ilang masunod nga pinasahi nga pagpang lugayawan.
13: Ang ining bahin gila doon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami, ka nagapabaskog sang aton, ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad, sang yes to health and wellness. Nagdangat sa masobra 500 ka mga volunteers ang nagupod sa ikaduhang adlaw sang International Coastal Cleanup Drive sa Arevalo kahapon. Iniagi pangunahan sang Rotaract Club of Iloilo South, University of the Philippines Visayas, pahinungod kag More Power Iloilo. Suno kay Ian Varona, ang lead coordinator sang International Coastal Cleanup